0: cellphone sila ang mga anak. Kineron mas mamonitor ang paggamit sa social media o mga gaming platforms. Mato ni Scamwatch Pilipino, co-convenor o si cybersecurity analyst Art Samaniego. Ngadi ang iyang basta na lamang ipagamit sa mga ginikanan ang cellphone sa ilang mga anak na posibleng hinungdan na mabutang sila sa peligro.
1: Sa imbis na ma-regulate natin at maturuan ng tama ang mga bank, nagawa natin, blanket ban kagad. So ito kasi ang hindi alam ng mga magulang ng mga Pilipino. Pag yung bata, binigyan mo ng telepon, hindi yun automatic na bibigyan mo siya ng telepon. Meron yung settings na nagsasabing isi-set up mo itong telepon para sa sarili mo, para sa anak mo. Pag sinabi mo para sa anak mo at below 13 siya, ang ibig sabihin nun, hindi siya makakita sa mga apps. Dapat 13 years old and above. Dapat ganun ang ginagawa ng mga magulang. Hindi basta basta ibigay na lang, ito yung telepono, pwede mong mabago yung settings niya. Libre po ang Google Family Link, download mo siya sa telepono mo. Pagkatapos, i-re-register mo yung telepono ng anak mo. Pwede mo na siya makita kung nasan siya, i-limit mo yung screen time niya, pwede mo nang i-approve yung mga app na dina-download niya.
0: Ang pamahayag ni Scamwatch Pilipino co-convenor Art Samaniego.
2: Gipasabot ni Impeachment Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ngang confidential funds wa o kwarta sa katawhan o ginidili regalo. Mato ni Capunan nga bisan ang Ginoo pay naghatag sa nasgutang pundong gato kang VP Sara Duterte, obligasyon gapon ini ang pag-liquidate o giniipabos sa audit.
3: Kahit ba binigay ng presidente yan o binigay ng God budget yan o binigay ng whatever, hindi na ba accountable yan? All the more because it was never done before that a vice president and a deputy secretary was given confidential funds. All the more na mag-account ka. Hindi naman yan gift, hindi naman yan regalo ng presidente or ng Congress para gamitin nyo as your personal fund, no? O pambayad sa 400 personal security personnel mo. Pera ng taong bayan yan.
2: Ang inyo nabati mao si Impeachment Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
0: Giklaro sa Company Vice President Sara Duterte nga dili diversionary tactic ang pagduso nila sa ikaduhang kasong perjury batok sa nagpailang bagman sa Vice Presidente nga si Ramil Madriaga. Matod ni Attorney Paulo Panelo, usa sa mga abogado ni Duterte nga wala kini koneksyon sa impeachment tungod kay dugay nang giandam ang kaso batok sa pagpamakak ni Madriaga.
4: I don't think it's a diversion. In fact, it should have been filed much earlier. It wasn't just it wasn't a priority for the vice president. Of course, she has many important things to do, but this is just something that had to be done because you have to hold Madriaga accountable for his lies. You have to hold him accountable for allowing himself to be used as a political weapon against the vice president. And yes, to signal to the people also that this is the kind of impeachment effort that's being hurled against the vice president based on a testimony that's clearly bogus. So yun, that's the message that we want to send by filing this second perjury complaint.
0: Ang pamahayag ni Attorney Paulo Panelo sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
2: Gibotyag ni Attorney Fernando Pasio, legal counsel ni kani Congressman Mike Defensor, nga wa na sila makurat sa pagbakwi ni Orly Gutesa sa iyang unang testimonya bato kang kani House Speaker Martin Romualdez. Mato ni Pasio, nga nakarawat sila ang informasyon kani Antopang yung minamayang tuig nga gipugos si Gutesa sa magsibog isip testigo. Ginugapan ni Pasio nga ang paggabilanggo ni kani Congressman Defensor o Senator Rudante Marcolita mas nagkapasabot pa sa kahadok sa kanilang miyembro sa Philippine Marines.
5: This came as no surprise because as early as November 19 of last year, we had already gotten information that Gutesa, who suddenly disappeared after his bombastic testimony before the Blue Ribbon Committee, was being forced or had been already forced to recant his testimony. Gutesa was suddenly incommunicado after his BRC testimony. Number two, we have publicly declared that the family of Gutesa, right after his testimony, was being harassed and intimidated by certain persons. Number three, we can see that there is a pattern on the part of the administration to intimidate and harass whistleblowers by imprisoning Senator Marcoleta and former Representative Mike Defensor, which has the effect of demoralizing the whistleblowers.
2: Ang inyong nabati, mao si Attorney Fernando Pasio, legal counsel ni kani Congressman Mike Defensor.
0: Gikatawan lamang ni kani Kamali Commissioner Attorney Rowena

0: As a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years. You see, my law practice was really focused on women's rights. Isipin mo na lang, eh, maniniwala ba sa Igutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Para sa ano? Will I have anything to do with Zaldy Co., your boss, at the time? Pero syempre, mas mabigat ang maleta, hindi ba, Igutesa? Siyempre, yung boss mo ngayon, si Martin Romualdez na, my mortal enemy. Kaya sana makulong kayong dalawa.
1: Ang pamahayag ni Kanhi COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon.
2: Gusigagin yung mata, no? Huwag na ikapungot ba, no? Gusigagin yung mata yung taon. Di mamilok. Medyo pula-pula pa. Giyang ko ni Kanhi Oni Akbayan Patilis Representative Persis Indanya. Nga sakit dili alang kaniya apan sa tanang susama niyang dunay kabilinggan sa panglawas ngayong katawanan. Kinunod sa online attacks batok sa usista nga gibasis sa iyang medical condition. Mato ni Sindanya nga itunan nila karon ang legal nga aksyon batok sa matake kaniya.
3: Talaga nalungkot ako kasi imagine a gifted person, isang tao na binigyan ng artistic capacities ng Panginoon ay ginagamit ito para mangutya at manlait ng kapwa. So, yun yung naging initial reaction ko. Pero later on, marami na rin nag-message sabi na hindi dapat ito palampasin at dapat ito ay maturuan daw ng leksyon. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ating legal team kung paano tayo mag-proceed from this point on. Mas hindi para sa akin, alam nyo, kundi para dun sa mga katulad ko na mga naging survivors ng stroke. Okay, naman ay mga kapwa PWDs na ginagamit yung aming disability bilang katatawanan. At napakasakit ito kasi hindi nila alam kung gano'ng katindi yung pinagdaanan namin dun sa medical episode, halimbawa ng stroke para makasurvive at ng aming mga pamilya para lamang gawing isang punchline.
2: Ang inyo nabati mo si Akbayan Partilis Congressman Percy Sindanya.
1: Gipamugos ni Navotas Lone District Congressman Toby Tiangco nga importanteng mapasabot kung asa na paingon ang dakong bahin sa Kapig 33 bilyon pesos ng budget sa Kamara. Matod ni Tiangco nga nagtuo siyang walay gipili ang transparensiya aron mahibawan sa katauhan kung unsa ang padulungan sa ilang kwarta. Gidugang pa sa kongresista nga gikatingada na sab niya kung anong sa matag election year magkadako usab ang budget sa House of Representatives.
4: Yung transparency cannot be selective. Hindi po pwede you're transparent in some areas na willing kayo, pero doon sa iba, hindi. Hindi valid yung reason na nakasanayan na. Oo, nakasanayan na. Pero how can we make sure na walang corruption doon sa paggastos ng pera ng House kung hindi muna magiging transparent? At saka hindi biro-biro yung budget ng House. Previously, kaya hindi masyadong pinapansin yan, hindi naman kalakihan yung budget ng House. Tapos, nagsimulang lumobo ng lumobo yan noong 23 nagsimula. Kaya lang yung grabe, yung 2025 budget. Ang allocation lang ng House of Representatives is 16,345,154,000. Tapos sa BICAM, nagdagdag sila ng mas malaki pa dun sa original budget. At saka ito, election year ito. Kaya gusto kong silipin to eh. Bakit ka nagdagdag election year? This year, 2026, malaki pa rin dinagdag. Pero nabawasan ang dinagdag. Bakit natapat sa election year na sobrang laki ng dinagdag na budget?
1: Ang pamahayag ni Navotas Congressman Toby Tiangco.
2: Karon sa Tamagam International sa Ukraine, di muminos 15 katao ang namatay sa pinakabagong pagbatake sa Russia sa Ukraine. Kinasamtang parayong nagutubang among nasod sa kakuangon sa air defense missiles. Matod sa State Emergency Service sa Ukraine, nga may naigo ang mga flat o warehouse sa Kyiv sa tibok gabi nga pagpangatake. Mato ni Kyiv Mayor Vitaly Klitschko nga gikinahanglan karon sa Ukraine ang dugay mga bala anti-missile systems gikan sa mga kalyadong nasod. Una dinhi giingon ni Presidente Volodymyr Zelensky sa Ukraine nga samtang wala silay igong anti-ballistic missiles, di manunaan sa Russia ang kalinaw.
1: Sa Amerika, nagpahimang na si U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee sa mga militanteng Israeli settlers sa West Bank nga dili mangawat og propiedad nga gipanagiyahan sa Palestinian Americans. Mata ni Huckabee nga ang susamang pamatasan kalapasan sa balaod sa Diyos. Gidugang pa ni Huckabee kinsa usa ka Baptist minister nga ang mga militanteng Israeli nga gapangilog og panimalay sa West Bank posibleng mag-atubang og silot gikan sa gobyerno sa Amerika.
2: Sa China, gipakatag na sa regadaiyang syudad sa China ilang robot traffic police. Apan gingong dili kini maka-isyo og multa o kaha makadakop hinoon magbantay sa mga nakabuhat og traffic violation. Matod sa

0: Report ang maong rubber traffic police gibuhat aron mag-operate panahon sa uot ang dagan sa trapiko. Grabe ang kainit sa panahon ug dili maayong panahon. Ang maong robot police dunay gihabugon nga 1.88 meters ug nagtimbang sa 98 kilos nga kabayen sa pilot program sa gobyerno sa China nga nagtinguhang makaabag sa dagan sa trapiko sa mga syudad sa nasgutan nga nasod. Dito na Andres Pilipinis. Kaya hindi ko rin mag-reli, no?
1: Pasin alsahon, ipatimbang.
0: Mausap na. Basi mawalag ka rin. Bito nagbuhat na pa yung magwarawara dito. Nawa na pagkalit.
1: Gibunan.
0: Okay. Kaya daghan. Oo, daghan sa mga pamudyo tira yung mga ipatimbang. Kaya ka na nga robot siguro, basi metal na.
1: Oo, Magnum June. Metal siya Magnum June. Nga murag nakasink daw na sa katong ilahang system nga kanang pwede pa siya mawara-wara Magnum June. Pwede siya mupara sa kanang dakpo nakabuhat o traffic violation. Pero di lang siya pwede maka-issue kanang citation ticket magkawin siya din.
0: Mayroon taong mabot na din siya ato nasyon.
1: Oo, tsaga siya Magnum June. Kaya pwede naman sa ulan o magbaha, init, pwede man siya.
0: Pero careful, kaya ba si manin siya ato nasyon niya maniin ba? Wani yung robot nilis Pilipinas, maniin, huwag information bitaw. Karon sa tumagong business, mabot sa 2.4 o sobra sa 2.4 bilyon dolyaris ang nawala sa kinitaan sa gobyerno sa Pilipinas niatong 2024 ngato sa 2025 tungod sa trading sa ilegal nga sigarilyo. Giingong karagaran nini, netabo sa mga pantalan sa Mindanao, labinas karaga. Matter ni Customs Deputy Commissioner Emmanuel Luis Licop, nga gipaningkamutan nila nga dili na makasulod pa ang mga illegal nga sigarilyo dili sa nasod.
2: Know that the Bureau of Customs is trying its best at the borders to situate that illicit tobacco are not coming in through our ports. You will see that one of the challenges presented by the PNP is that we also have that, our porous borders, especially at the south portion of the country. So our way forward or the steps ahead that we want to take is through technology. Our Commissioner Nepomuceno would like to modernize the Bureau of Customs, principally to situate that technology is used at its best. And of course, yung problema natin as far as interdiction is concerned, we are challenged by our capacity to go after this illicit trade in the borders, especially at the south.
0: Ang inyo nabati, mao si Customs Deputy Commissioner Emmanuel Luis Licop.
1: Giyawag mga aspiring entrepreneurs o mga interesado sa negosyo sa pagsalmad sa franchise negosyo para sa Mindanao Cagayan de Oro nga paghimo sa SM CDO Downtown. Kini nga kalihukan, mahitabo karon City Amari 11 hangtod sa 12 ning tuiga, magsugod sa alas 10 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Tumong sa mga expo nga mapasundayag sa mga partisipante ang nagkalain-laing investment packages gikan sa mga franchise brands sa Pilipinas. Kabayan usab sa kalihukan ang seminar of business matching nga mong oportunidad alas sa mga gustong magsugod o magpalapad sa ilang negosyo. Dugtong niini ang mga interesadong partisipante mahimong magparehistro nga libre sa ilang Facebook page sa Philippine Franchise Association kon PFA. Samtang sa itong foreign exchange rate, misa ka og 21 centavos ang dollar sa asa ka US dollar batok sa peso nga nasa sa 81 pesos og 86 centavos sa pagsira sa trading kagahapon, kung itandi sa 61 pesos og 65 centavos sa pagsira sa trading na adtong adlong Miyerkules. Samtang sa nagpadayong tinsyon sa tunga-tungang sidakan, tungod ini ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil ana sa 87.87 US dollar per barrel, kini bisaka og 0.28% kung itandi sa daaning presyo nga naa sa 87.59 US dollar per barrel.
0: Karon sa Tumagdum Sports, nagkabanti na sa FIBA Under 18 Asia Cup quarterfinals ang Gilas Pilipinas boys sa dulang gipaygayon sa India. Kinumaan ni Pildiha ang Syria sa dulang natapos sa score nga 72-63. Manangulo sa kadaugan sa national team si Aiden Green sa iyang 18 puntos, inabagan sa 12 puntos ni JB Kagurungan. Samtang si Bruce Tumongbanwa nakamugda usab sa 10 ka puntos. Og tagwalo ka puntos sila si Ethan Aguas og Luke Atacador. sa unang quarter sa dula Milabaing o Bilabao ang series sa score nga 15-13. Aban mibawi ang Gilas Pilipinas Boys o gidala ang score sa 32-31 sa halftime. Nagpadayon ang Bireluay o basket sa dula sa dula ka mga team hangtod nga kalakabaw na kalabaw pa sa third quarter ang series sa score nga 44-42. Apan sa katapusang quarter, gipaningkamutan sa Gilas Pilipinas Boys nga mabawi ang momentum hangtod na tapos ang dula sa score nga 72-63 midaog ang Gilas Pilipinas Boys.
1: Gidasig ang publiko nga suportahan ang Barangay Puntod Wolverines ug Barangay Pagatpat sa ilang basketball semifinal games karong alas 7 sa gabi. Ang maong basketball semifinal si pagaan sa Barangay Makasandig Gymnasium kinisip kabahin sa selebrasyon sa 66th Barangay Puntod Charter Day. Dugtong nini adunay ganti og tropeyo nga madawat ang udaog sa nga team sa nisgutan nga liga.
0: Alang netong walay trabaho, ang Magnum Radio mo dawat pa og duga mga aplikante alang ni musunod ng mga position para sa mong ongoing broadcast expansion. Reporters, newswriters, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff, ug electronics engineer. Mabasa ninyo sa among FB page Magnum Live ang mga qualification. Isabit lamang ang inyong application letter sa Magnum Radio o i-email sa magnumradio@yahoo.com. Inyo na bati ang Magnum 45 ni Gadawa, Biyernes, Agosto 21, Hangturugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa sukagawas ng katilingban, katauhan ang lumigamanan. Managdahi, managatong baruganan. Hukum sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum, June Albino.
1: Managlayman ang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panagiusa, alang sa kalambuan. Kini si Magnum, Aileen Acurin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga karong panahuna, angat ang mag-amping sa mga taong hakog sa kwarta. Kay basig may nagbuta ang sama kang Orligotesta. Nga mibalitad sa ing testimonya, dili taangay muto diretso sa baba sa matistigo kaysa karong nga panahon, daghan na kayong bakakon, politiko man o yanong lungsuranon. Imbestigasyon sa mga ahensyang gitaasan, angat ang hulatan. Basin nagmunugwa ang kamaturan, ug makasuhag, masiluta na ang tinuod ng mga kawatan sa binilyong buhis sa katawhan. Kana, opisyal nga prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtudugma dinhin lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Gala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
7: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayg gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon gapalisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa kapag doon niya matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021. Ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement supports your heart, brain and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly ug i-monitor ang imong blood sugar.
4: Life Extension Vitamin D3.
8: Ko si Liling Sarbida, ang akong edad 51, taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala naman ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
9: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunang kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, ino matagad daw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
19: Playtime Entertainment Born for Happiness.
20: Playtime Entertainment Born for Happiness.
21: Senyor! Sana gusti?
22: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
13: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
23: Para sa matino nga dugo,
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatindo sa imo atay.
23: Basta tindo ang atay,
24: happy kanunay,
23: DTX 500.
24: Masaligan,
23: epektibo,
24: DTX 500.
25: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Alas 8.33.
27: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
28: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
29: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Kining abahin sa tuga programa, hatog kanato ni Kuya Ronald Rufin sa may barangay Magkasandig, Cagayan de Oro.
30: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
31: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
13: Alas 8.35. Igala, kumusta? Mayong abuntag kanyo tanan. Welcome sa Tumaragoban sa itong programa. Nga itong Magnum Rapido.
31: Magnum Rapido.
13: Rapido. Adlaw na siya karon mga igsoon nga Biyernes. Thanks God, it's Friday. Adlaw karon may gala nga Biyernes. Pizza 21 na may gala sa bulan sa Agosto 2026. Karong adlaw may gala, holiday. Pula ang atong kalendaryo may gala, special non-working holiday. Karong adlaw mga igsoon tungod kay adlaw karon may gala ni Ninoy Aquino may gala. So kini mga igsoon taas-taas ning pahuway. Karong adlaw 21, 22 og 23. Balikod ako may gala Ninoy Aquino day karon, special non-working holiday. Okay, so daghan mangutana may gala ngano man nga gihatagan man og bapa pagtagad og adlaw may gala si Ninoy Aquino. O saba siya kahiro? Hero si Ninoy Aquino matod pa. Pero matod pa suban nganong nahimo mang hero matod pa may gala si Ninoy Aquino nga usa man lang siya may gala ka senador nga ni-exile sa atong nasod. Pagbalik may gala gibaharan nga patyon og namatay gyud siya kay gibirahan siya sa diaspas pagnaog ni Starbuck may gala. Gibirabirahan na siya mga igsoon hatod namatay. Time pa siya, ila-ilahon sa dato may gala si Ninoy Aquino mga igsoon. Si Senator Ninoy Aquino may gala, nagasilbi mga igsoon isip senador, December 20, 1967, hantod may gala sa September 23, 1972. Din may gala na himo sab siya nga 18th governor, mga igsoon sa probinsya sa Tarlac, sa iyang opisina kanadto may gala sa February 16, 1961, up to December 30, 1967. Mga igsoon, nahimo sab siya may gala nga rugar gikan mga igsoon sa iyang kiniabang posisyon pagka governor hantod na tay may gala samtang siya ang governor mga igsoon ang iyang vice usab diatong para na may gala mao mga gala si vice governor Lazaro Domingo og datay may gala nahimo sab siya usab mga igsoon nga vice governor sa Tarlac niadtong December 30 1959 up to February 15 1961 og that time may gala gobernador mao may gala si Arsenio Lugay nga mao sa may gala ang mipuli kanya agtong panahona. Nahimo sab siya may gala nga mayor mga igsoon sa Concepcion Tarlac sa iyang pag-office kanya to sa December 30 1955 hangtod December 30 1959 hangtod ginahulipan siya may gala ni Mayor Nicolas Apeliciano. Nagsilbi siya may gala nga presidential adviser on defense affair. Diagto may gala nga paglingkod niya sa office sa 1949, hangtod may gala, diha mismo may gala sa 1954, sa panahon may gala, kanyadto ni President Elpidio Quirino. Si Benigno Aquino may gala, sa Ninoy Aquino, Benigno Simeon Aquino Jr., nahimugso siya may gala niagtong November 27, 1932, dito sa may Concepcion Tarlac mga gala. Og namatay siya niyagtong August 21. Og buni ato gi-celebrate karon. August 21, 1983 sa iyang edad may gala nga 50 years old. Dito napita may gala sa May Manila International Airport sa Paranaque mga igsoon og kini pinagi sa usa ka assassination sa iyang pag naog may gala sa eroplano niyang gisakyan may gala. Gibirabirahan man siya diretso mga igsoon. Inungdan may gala nga nakabsan siya sa kinabuhi may gala og naa siya karon napahiluna sa Manila Memorial Park sa may sukat Paranaque sa nasod sa Pilipinas og nagsilbi siya sa iyang partido kadto may gala sa laban party mga igsoon 1978 up to 1983 og diha usab sa liberal sa 1959 up to 1983 og uban pa niya may gala nga mga affiliation siya politika ang nationalista party mga igsoon og ang iyang kapikas may gala, nga mo'y nakasalo sa iyang pangalan, mao may gala ang kani presidente nato nga si Corazon Cory Aquino og nahimos ang presidente usab may gala after may gala sa EDSA People Power. Ilang mga anak mga igsoon, of course, may gala, lima, nag-appel mga igsoon nga to kang kani presidente na matay na sa bitawan, si Ninoy Aquino, og appel may gala ang ilan og hantod karon may gala, the return of the comeback sa pelikula si Chris Aquino may gala. Medyo ni kwa na to, medyo nalakwa na siya, pero muna gitawag the return of the comeback. O niya, dayo na mga igsoon, ang iya usan may gala nga panahon, samtang may gala, niyagtong prona, siya ang number one nga kritiko. Diha mismo may gala kang President Marcos Sr. Kanyanto, o labi na, bukal siya may gala sa mga pagsaway, sa mga tinunto kanyanto sa, during may gala sa Marcos time, mga igsoon. Og ang iyang kamatayon mo gyud nakapabukal gyud sa mga taong mga Pilipino hangtod may gala nga nagsigig rally hangtod nga nakapaingon nga nagapahigayon og snap presidential election si Marcos o si Marcos Anton Pereo na Maykala, nag-rugar, medyo takilin-takilin na gin siya kay sa diha Maykala ang nagpahigan ng snap election o ang midagan ang kapikas ni Ninoy Maykala o sa resulta migawas. Pero dito mga igsoon sa election sa Kumilik, murang ipadaog payapon si Marcos dito na nagsugod-sugod ang kagubot Maykala hangtod ni Naitabo na gin hinoon Maykala ang INSA People Power Revolution. So hero, matod pa si Ninoy. Pero matod pa si Uban, dili si Ninoy hero. Nga nung nahero man siya, unsa man yan nabuhat sa Pilipinas, nga nakapahimo niyang hero. Nga ang Uban nga ingon, nga si Ninoy, dili siya dapat mahimong hero. In fact, ilhon pa gani siya nga daghan siya nakontribute nga mo'y nakapagubot sa atong nasod sa iyang panahon kanyadto. Nga naman, ang Uban mo ingon, nga dili siya dapat mahimong hero tungod kay naghatag siya kadaot sa Pilipinas kanyadto kay una, siya Maykala ang nag-facilitate sa usa ka meeting panagtagbo Maykala tali nila ni Joma Sison, Bernabe Buscaino aron Maykala mapurma ang grupo sa New People's Army nga grabe Maykala ka lugar damage sa atong nasod tungod Maykala sa mga rebelde kay siyang nag-facilitate Maykala si Ninoy Aquino kanadto aron mapurma ang NPA National or New People's Army. Pinagi ka nito sa mga ulong na sila si Joma Sison o Bernabe Buscaino. Siya ang nagpa-meeting may galanto na purma ang New People's Army. So that's why gitulisok siya sa Uban. Si Ninoy Aquino usab, matod pa dili ang ayan nga mahimong hero tungod kay matod pa siya sab during may gala sa meeting kanyanto sa controversial sa gitawag nga Plaza Miranda Bombings. Di nag-meeting, di abansi siya o atol may gala sa Plaza Miranda Bombing. Wala siya dito, anyet siya nagpatawag sa meeting, meaning murag iyang gipang sabutay ang group worker nga toa dito Maykala. Siya ang nagpatawag sa meeting di Abansi, siya rapod ang wala atol sa Plaza Miranda Bombing. Siya Maykala si siya Maykala that time ang Secretary General sa ILP niagtong 1972 og kandidato siya niagtong Maykalang mga panahona. So dili siya dapat ilhon nga hero matod pas uban. Thirdly, is matod pa si Ninoy Aquino, mga igsoon, sa paglingkod ni Cory Aquino, diretso man siya Maykalang gibuhian si kinibang Joma Sison o si Bernabe Buscaino na mo Maykalang nagpa-purma yaning grupo Maykala sa New People's Army. Fourthly, is dapat Maykalang Pilipinas makapahimulos unta Maykala sa Zaba, kadabang giawayan na ito nga Zaba, Malaysia. Diin na that time matod pa Maykala panahon ni Marcos Maykala nga bawion ang Saba diya sa Malaysia ang gibuhat ko ni Ninoy Aquino nag-imbinto daw siya Maykala gamit kadiadto ang controversial nga si Tido Boy Luxin pinagis istorya sa Jabida Massacre. Diin Maykala gibutyag matod pa Maykala nga ang Jabida Massacre mao Maykala ang pagpurma unta sa mga plano nga kwaon ang kanabang Saba, Malaysia, pinagi Maykala sa pagpadala og mga batanon nga gipang train nga mga Maranao padung dito napita Maykala aron nga maghimog sugnod og kagubot hantud nga makuha Maykala kanang eskutan diha nga Saba, Malaysia. Apan sa diyang namalayan na ang plano nang hawa Maykala og mi quit ang eskutan nga mga batanon og mga Muslim hangtod nga sila gipang massacre matod pa kato imbinto la kunoton Maykala ni Ninoy Aquino. Fifthly, matod pa Maykala, nga naman kuno mga igsoon nga si Ninoy Aquino sa atong national hero, nga naman unta niya, pero sa Rizal Memorial Park, nga naman Maykala nga gipulihan man Maykala ang pangalan nga Ninoy Aquino, mga igsoon, Memorial Stadium. Dapat unta kay ang atong pabansang bayani man, si Rizal. So, mintin ang itong pangalan nga Rizal Memorial Stadium, pero gihulipan sa pangalan Maykala ni Ninoy. Nga nahimo ng Ninoy Aquino Memorial Stadium. Kinsa man si Ninoy Maykala ikumpara nga ito kang Rizal. Kay si Rizal man kamoy atong pambansang bayan eh. Pero nga no Maykala gihilisan man ang ngalan sa Rizal Memorial, Memorial Stadium. Nga ito Maykala sa Rizal or Ninoy Aquino Memorial Stadium. Kinsa man si Ninoy Maykala itandi sa ato Maykalang national hero. O kini mga eksyon matapasubad nga dili dapat. Kay gani man, grabe Maykala ang kadabang matupasuban nga naman ato mang hiluhan ng utok sa mga Pilipino nga dili man matupang si Ninoy hero pero nitabo nasayo pa ito may himuon nga ang desisyon, mga igala, labi na kay Ibin may isoon diya sa airport nato, mga igala, dapat ang atong airport, kung na siya signature na mga igala sa kanasod, pero ang atong airport, mga igala, ang international airport sa Pilipinas, kanyad to, ang ngalan na is Manila International Airport, kay Bugoy Sentro, mga igala, sa Pilipinas. Pero gihulipan ang ngalan, mga igala, sa Manila International Airport, nahimo na karong Ninoy Aquino International Airport. So, kinsa gyud si Ninoy, mga igala, nga mismo ang signature sa usa ka nasod, like Pilipinas, Manila ang sentro, gihulipan mas pangalan, mga igala, ni Ninoy Aquino. Og doon na pag yun, mga igsoon, diya mismo, mga igala, sa mga kwarta, tanawad yung mga kwarta diha, ang 500 piso bill, mga igala, dapat ang nakabutang diya, mga igsoon, nga rugar pangalan, or dagway may gala sa mga kwarta, mga piso bills na to, kadto bang ng labay ng mga presidente sa Pilipinas, mo'y makabutang sa mga pangalan o dagway nila sa mga kwarta. Pero matingala ka may gala, dili presidente si Ninoy Aquino, di po siya hero. Pero ang iyang kwarta na naghinuko, mo'y nakabutang diya may gala. Gipulihan ang dagway may gala, mga igsoon na sa presidente, pinagi ni Ninoy. Dili dapat ilhon may gala si Ninoy matod. Patungod kay matod pa may gala, kanabang dili man siya presidente sa Pilipinas miagi. Pero nganong na ang iyang dagway sa kwarta may gala nga 500 ginaghinuktok. Pero karon giusab na ang kwarta karon may gala nga 500 giabayan na lang sa iyang asawa aron di maglales. Aron may lales giabayan sa iyang asawa may gala nga si Corazon Cory Aquino. So magtiayon na silang duha nga nadiha. Aron nga way sam may gala kay kaniadtong panahon ang 500 gibutang ang ngalan ang dagway ni Ninoy. Gi-question kada may gala kay matud pa nga nganong butangan makanas dagway sa tao nga dili man siya presidente. Ang tanang kwartang nagibutang diya ang dagway, dagway na sa miaging presidente sa Pilipinas. Pero si Ninoy Aquino dili man siya presidente pero nganong na iyang dagway. So sa bago na sa pag-imprintas kwarta, gibutangan na yung pangalan, gibutangan na yung dagway may gala ni Corey, sila ng duha. Magtiayon yun sila. Pwede ito itampo pag yung anak may gala nga si Noy-Noy. Kay nangagim niya po presidente. Pero only lang kay dili presidente si Ninoy, nakabutang niya may gala ang iyang kwarta, ang iyang dagway sa kwarta.
0: Magnum, rapido, rapido.
13: So muna gitawag may gala nga mas mayo pa ang kwarta kay doon na pa may soy dagway. Ang tao may gala, ang dagway, kwarta.
0: Magnum, rapido, rapido.
13: Muna may gala ang medyo lugar nahagyapon ng mga pag-question. Pero matapasoban, nahimorg yung hero si Ninoy may gala tungkol siyang kamatayon. Kanyanto, mo'y nakapa, kanabang mo'y nakapa bukas sa tanan, dalan may gala nga na balik ang demokrasya tungkol kay natangtang may gala sa pagka-presidente kanyanto si Marcos sa pagka-diktador o na ila may gala nga pagkakawatan sa unang panahon may gala o natangtang ang diktador nga pamunuan may gala sa mga Marcos, pinagis kamatayan may gala ni Ninoy Aquino tungod kay dito nagsumikan ang tanan nga mga pagmata sa katawhan sa gibuhat ni Marcos nga pag-abuso kanyadto sa katungdanan. So muna may gala, muna giingon mga igsoon matun pag dili dapat ilhon nga hero si Ninoy o incompetent president may gala si Noy-Noy, mga igsoon. O nagapoy pagka matun pa mga igsoon, mga nag-question. Batanguban mo ingon nga angayan lang nga himong hero siya may gala kay kung wala siya dili mabalik may gala ang demokrasya sa nasod. So pinagi kang Ninoy Aquino may gala, so na langkat ang diktador nga Marcos kaniadtong mga panahon. So muna may gala ang lugar nganong atong gi-celebrar ang pagka pizza 21 may gala sa matag Agosto 21. Tungod kay mao kana may gala ang kasaysayan nga din si Ninoy Aquino may gala kanhi senador mga igsoon sa iyang pag-uli may gala sa Pilipinas may gala gibirahan siya di starmak may gala gipusil siya mga igsoon nga nagresulta sa iyang kamatayon. Miagi na lang presidente ang iyang asawa, miagi na lang presidente ang iyang anak, but until now wa gyoy na convict or kun kinsa gid ang matumbok nga utok sa pagpapatay ngadto may gala kang Ninoy Aquino.
0: Magnum, rapido, rapido.
13: So until now may gala, nagpabilin paghihapon nga ang gipasanginlan allegedly sa pagpapatay kang Ninoy Aquino mao ang mga Marcos. But until now, niagi nagpresidente ang iyang asawa, miagi na may gala o kanabang presidente ang iyang anak, but until now may gala, wala pa gyoy na kanabang napamatudan kung kinsa gyod ang utok sa pagpapatay mga igsoon kang Ninoy Aquino.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
13: Muna may gala si Ninoy Aquino, ang iyang kwarta, ang iyang dagway naasa kwarta. Muna gitawag may gala, buti pa ang kwarta may mukha, pero ang tao mukhang pera. Mukhang pera ang tao mga igsoon, pero ang pera merong mukha. Pero ang tao, wala may galang pera.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
13: Bitaw sa tanatang mga suging tigpaminaw, mayong buntag sa laing adlaw may gala sa Tumaragubad, karong kabuntaga sa ito programa. Sa tanan may galang na nakakaroon ng kabulitor kadato ni Matagdaas kabuntagon, pahuway lang sa mo mga empleyado sa gobyerno, pahuway lang sa mo mga estudyante kay holiday karon, special non-working holiday, tungod kay Ninoy Aquino Day, karong adlaw may gala. Sa tanan nga nakakaroon sa itakatag sa mga nahimutangan, may gala, mayong buntag. Og, usa na lang yun kasimana, may gala. Sunod Biyernes, piyesta na sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sunod Biyernes. Piyesta na sa atong syudad, may gala. Karong adlaw, 21. Diba? 21 man mga igsoon. So, Biyernes. Sunod Biyernes, 28 na. Piyesta na, may gala, sa Cagayan de Oro. Okay? Gani man, ugmang adlaw may gala, ugma. Sa ugma mga igsoon, 22, mao na may gala ang pagpahigayon sa Miss Cagayan Coronation Night.
1: Magnum, rapido, rapido.
13: Miss Cagayan de Oro ugmang adlaw. That's why walay KSB, walay People's Day. Pahuway sa may gala in preparation sa kaliukan ng Miss Cagayan Coronation Night. Ugmang adlaw may gala adlaw nga Sabado. So piyesta na sa Cagayan de Oro, sunod Biyernes. Biyernes ta karon, sunod Biyernes piyesta na. So ang pangutanag, asa ta mamista? Muna gitawag, problema na ni mo asa ka mamista. Problema na ni mo na kung asa ka mo tungtong balay, mamiyesta. Lahi ra ang sa syudad may gala kay pagpista, maglisod kag asa ka mo tungtong balay. Unlike to kas baryo, guyod-guyoron ka may gala, dalon di spikas, dalong spikas, kay lagi ipakaon. But din sa syudad, kung musulod kag balay may gala nga wak ka mailhi kay mamista, tawagan ang pulis o ipapusas ka.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
13: Maalaan kang kawatan may gala kung musulod galas palay mga igsoon nga walay pagpananghid kay magtuo siguro ka kay fiesta, pakanon ka, apan tungod kay wak kang inbitar, wak maila ka ilan tagbalay ka rimo, musulod ka, sigurado pusas ka. Sa ato mga igsoon nga nakaroon may gala silang tagtag sa mga panimalay, mayong buntag. Sa ato mga igsoon nga nakaroon may gala, diya mismo mga igsoon sa kanabang mga kuan may gala, sa atong mga kaigsoon nga naa silang tagtag sa mga panimalay, mayong buntag hapon kaninyong tanan. But take note may gala, kay Matopa Sir, kanino siya ganitong pagpahigayon nato gani sa kiniabang naghatag na sab ug libre ang atong mayor sa kiniabang pre-rides dyan na pita sa Mirror's Carnival. Mga igsoon, September 1, 2, og 3, extension nga gihatag sa mayor, why bayad libre ang musakay sa tanang ride sa Mirror's Carnival sa Limkit Kai Center. Ala, paimod sinin yun yung tulog adlaw. Pizza 1, pizza 2, og pizza 3. Open na, para sa tanan. Nebisan kinsa. Batang tigulang, tambok maniwang, bisan asa ka, pwede ka. Tulukan daw na gihatag libre sa itong mayor, 1, 2, og 3 sa September. Pagka pizza 4 may gala, mga igsoon, pizza 4 may gala, mauna sa abdayon may igsoon ang September 4, special po na para sa mga PWDs. Pagto ninyo PWDs, gipasagdan mo sa mayor, wala. Gitagaan gyapon mo og importansya kining adlaw pizza 4 sa September adto mo diha sa may Mirror's Carnival sa Limkit Kai Center, libre na way bayad, gibayaran na sa mayor sa ilang pamilya. Salamat kayo kang Mayor Clarex, gadto kang Kapitana Lorna o kang Kapitan Cupcake Kikang Oy sa ilang nasabutan may gala para pagpahalipay sa tao sa piyesta. Ilang gibayaran, libre silang kagalingong kwarta sa ilang pamilya, sa ilang negosyo may gala. Gibayaran ka ng naiskutan mga igsoon diya nga Mary Rose Carnival para ma-enjoy ang tao. Balik na. Sa pagka pizza 5,
2: mga igsoon, pizza 5 na. Adlaw na nga Sabado, ang pizza 5. Mga igsoon, kini, special submit para nga tos mga senior. Hoy, mga senior, gusto mo musakay o carousel? Kinsay gustong musakay ni adang roller coaster, patas kamot. Musakay niya mismo sa kanabang daghan mo na kayo na, pangigala. Ferris wheel, uguban pa, ala, sige, libre. Pizza 5, adlaw nga Sabado, libre ni sa tanang mga senior. Bahala ka kangkaang ka na diya. La, kangkaang lang. Sakay ka ng mga rides diya. Pizza 5 sa inyo, mga senior. Libre way bayad. Pag balik ko na ako, pizza 4. Special po na para sa mga PWDs. PWDs. Gibayaran na sa mayor niya. Aron nga, libreng makasakay ang katundo ng mga kapansanan. Dayon, September 1, 2, o 3. Libre na. Nibisan kinsang gustong musakay. May gala. Libre na, nibisan kinsang musakay. Tanan, bata tingulang, tambok maniwang, la dalikyat mo dia. Kay gibayaran na sa mayor dia para sa inyo aron na ma-enjoy sab ang inyong pamilya nunot may gala sa kapistahan. Libre na, ha? Libre. Way bayad na mga igsoon. So balikod ako, pasalamatan ta may galang pamilya ni Mayor Clarix Oy kay napagsabutan nila nga ilang i-shoulder ang Byronon ana para sab nga ang tanan ma-enjoy may gala. Labi na sa gustong gatinguha nga makasakay anang atong carnival, pero way mga kwarta, but this time, libre na na siya. Basta kay mag-start na siya alas 5 sa hapon, padulong sa tungas gabi eh. Okay, so kana, may kala, dalit sa mayor, sa iyang pamilya, para sa kapistahan sa Dakbayas Kagandioro. Kana mo, insakto, may kala, at least nga, rugar musuri ta sa atong syudad, uban ang atong pamilya, ang atong mga anak, nga rugar bisatong guatay kwarta, ang kanang atong kwarta, ato lang ng i-savings para pangpalit og pagkaon. Okay? Pero sa mga rides niya, libre na na. Kanang inyong kwarta, muna ipat yung snack para sa inyong mga bata aron ma-enjoy sab sila during may gala sa okasyon. Sige. So, inana, may gala. So, salamat. Maliko na ako gato sa itong mayor sa Dakbayan nga nagtanyag may gala og libre para may gala sa tanan nga mudalikyat niya may gala atol mga igsoon sa kapistahan sa itong Dakbayas Kagandioro. Okay? Dito ta, September 1, 2, 3, 4, og pizza 5. Libre na sa tanan, mga igsoon. Okay, so, ang kanabang karong adlaw, Biyernes man, pahuay. Wasay kaliukan may galas People's Day og KSB. Ilabi na ugma. Ugma Sabado, wala sa KSB. Kay ang tanan nagpreparar para may galas sa Miss Cagayan Beauty Pageant kay himoon sa Limkit Kai Center may gala. Busy man ang tanan god. That's why karong adlaw mga igsoon, karong simanaha, karong simanaha mga igsoon, grabe gyud kay kana bang nahulog may gala. Karong simanaha katulo ang People's Day, tulo may gala. Grabe mga igsoon ang mayor. Burag wala may pahuway siguro niya karon, nakapahuway ni karon kay Biyernes man. Pero itong niyagi may gala, huwag ipahulay. Gikan sa Lunes, People's Day. Pagka Tuesday, Pizza 18, People's Day. Kagahapong adlawa, Pizza 20. Nag-People's Day, og appeal ng KSB, kasalan, dito na pitas, tignapuluan. Pahuway karon ron, ugmang adlawa na sab. Miss Cagayan na sab. Tuloy-tuloy, gin siya may gala, tuloy-tuloy ng mga aktividades. Okay? So, happy fiesta! Viva, Senyor San Agustin, sa Dakbayan! Muna'y ipangutan na lagi kung asa ta mamista, ang tubag, bahala na mag-asa, dakol inyo na ng problema ang asa mo mamista.
3: Magnum, rapido, rapido.
2: Kay Kasagaras, Fiesta, May Galas, Barrio, welcome man ta, pero din sa syudad. Muna'y itawag May Gala, okoy-okoy na sa ta, kay basing maalaan ta ng mga buwisita ta.
3: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa tanan ka mga igsoon, ta mga Pinoy nga nasa abroad, mayong gabuntang ganyong tanan. Nakamonitor ka na ta, May Gala, pinagi sa atong streaming live. Inyo makita niya ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan ng mga nasa abroad, ha, mga Pilipino, nga naminaw na itong karon, daw susabas niya na gihapon mo sa Pilipinas. Salamat sa inyong kakanunay nga pag-monitor ka na ito, din may gala sa ato mga igsoong programa sa Magnum Rapido. Okay, so sa mga igsoong na ito, sab, nga nag-monitor ka na ito karon sa itong Magnum Live sa Facebook, mayong nga buntag. Salamat sa tanan, ganagamitin ka na ito, may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes o pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dinis ato sa Dakbayan, assalamualaikum, kanyong tanan, mga igsunta ng mga Muslim. Mahagsay yaon doon yung talan Diyos bukid sa itong mga iksong libad, mga baguma, sa talan nga naakor may kala Diyos kabukiran. Mayong gabuntag, kanyong talan, mga suking tigpaminaw. O gusab, dinapita sa may probinsya sa Camiguin, maupay na buntag, maupay na undyuan sa inyong talan. Maupay na buntag diya sa isla sa Camiguin, may buntag sa itong higala diya si Alan Sagrado. Gamonitor ni Magnum Radio, mga iksong, may buntag diya sa itong higala. Panaon mo mga igsyon, murag ordinaryo gig kayo, pero grabe mo na yung mga igsyon. Di matabas-tabas, may gala kaadunahan nga tao. Pero simple kang life niya, may gala. Pag nakakuno siya sa isla, kuha siya may gala sa iyang panagatan, pangisda, upok-upok to yung tubig, kakitag isdang bato, iyang isugba. Agto dito sa unahan, may gala, sakay sa iyang yate, ambak, mamana sa ilalim tubig. Simple kang kinabuhi, mga igsyon. May buntag ka ni mo diya, Mr. Alan Sagrado. O salamat sa imong pagpaambit sa ba sa kaliukan sa fiesta Labinas Magnum Radio. Kay murag usa sa iyang mga dulaan. Dulaan niya mo'y gamiton sa Magnum atol sa coverage. May buntag niya kang Mr. Alan Sagrado. Atong higala mga igsoon nga gapaminaw yun sa CBS Magnum Radio kagayan di oro. Balik ta din sa itong dakbayan o niasa may kalang atong kahimtang sa ato may kalang lakaw sa panahon o kiningabahin sa itong programa. At ang ganito may gala ni Kagawad Alan na magsayo sa may barangay tablo ni atong siyudad.
4: Magnum, rapido, rapido.
2: Ni may gala katong kahimtang sa lakaw sa parahon. Ni ay mga bagyo, ni ay habagat, ni ay nasay naduga nga ilpe nga mahimos ang bagyo. Unahon tang sulod, before tas gawas. Okay? Sulod sa gintauna. Sa sulod may gala sa atong Philippine Area of Responsibility, ang bagyo may galang nga si Nining, mga igsoon, nevermind na to siya. Kay to na siya may gala, nagpahipi pa siya to na pita sa Taiwan, hantod gawas na din siya may gala sa Philippine Area of Responsibility. Okay? But din itakaroon may gala sa laing posibleng mahimong may galang nga bagyo, human mahimugso ang lain na saan may galang Osaka LPA. Sa pagkakaroon, may gala, doon ay laing o saka low pressure area. Nga posible may gala, mahimo na sa Mnisiag Bagyo, na atbang sa Mindanao. Siya may gala, doon ay gilayon, nga maabot may gala nga to sa 1,700 kilometers, easting bind sa northeastern Mindanao. Ikabot niya may gala, kining nga LPA, posible may gala, mahimog bagyo. Sa iya may gala nga pagkahimugso, nga mahimong bagyo, posibleng musulod, posibleng dili. Ah, basta kaya ito hulaton, ang sunod may galang kabanata. Sa likod may gala ning LPA nga posible pod mahimong bagyo, naasab diya may gala ang usa pa ka bagyo mga igsoon nga naa karon diya mismo may gala sa kiniabang gilayon may gala nga moabot kadto mga igsoon sa 2000 kilometers dinhi may gala sa ato may gala sa Pilipinas. O ga kini nga bagyo may gala, mao sab kini ang bagyo mga igsoon nga posible may gala makadugang og hatak siya si tropical storm bagyong Saudil. Si Bagyong Saudil may gala anaasa sa gilayon nga 2000 kilometers eastern Mindanao. Naa sila may gala galakag aning usa ka LPA nga nagyapon atbang sa Mindanao nga posible sa mahimong bagyo. Okay? Now, sa sulod may gala tungod aning mga bagyo o nga mga LPA nga padayon may gala nga nagahasik sa tong kawanangan, mga igsoon, posible mas grabe pa ang hatak sa habagat. Kagahapon, medyo may actual glurang mga igsoon si habagat sa Luzon, Metro Manila. But sigurado na sugod karong Domingo, Lunes, Martes, baha-baha na saad nga makalilisang tungod sa kakusog sa mga paguan, dala mga igsoon yaning habagat nga mahatak ni aning nga mga weather disturbance karong mga panahon na. Naay duha ka bagyong nasgawas, naapoy na sa sulod, naapay ilpeng na purma, rapido gyud, rapid fire gyud may gala. Hinungdan nga muni muguro muguyod sa habagat may gala nga ibustak na usab diya na Pitas, Metro Manila o Galuzon area. Okay, so expected may gala karong sunod na simana mas mugrabi pa. In fact, unya ug ugma mas mugrabi na usab mga igsoon kining naskutan nga habagat nga mulampur sa usab to na pita may gala sa may Luzon area tungod kay niaman ng mga weather disturbance karon may gala nga mga ginganlan taga mga weather system. Okay? So, muna, supara katong kahimtang sa lakaw sa panahon, balikon ko, na ay Osaka LPA at Bangs Mindanao nga posibleng mahimong bagyo, ay dir musulod, pwede sang dili, may gala. Napoy Osaka bagyo, nga layo pa 2,000 kilometers, posibleng musulod may gala, posibleng siyang dili. But sigurado din may gala nga magkapaulan-ulan gihapon kini, din sa tuwa may gala, bunga mangingson sa hatak sa magat. Din sa ato sa pulo sa Mindanao, wala may tibok adlaw may gala init, pero pagkahapon, daghang lugar din ang makasinatis ulan may gala. Kaya ang Mindanao, taon-taon daw makasinatis ulan. But tungod aning weather system, posible matun pa may gala nga daghang lugar ang makasinatis pag ulan. O kakusog ang mga pag-uhan unya may gala. Of course, yung Dapitas Dabao area, Soksorjin, Lanao provinces, oy, yung Dapitas Talakang area, kusog mo sa ulan unya sa hapon unya sa gabi eh. Even ang pipila ka mga lugar ni sa ato sa Cagayan de Oro, na ipipila ka mga lugar din ka makasinatis pag uhan may gala, unya sa hapon, unya sa gabi eh. Dala na may gala sa mga localized thunderstorm, mga Ixon. Kaya ang ulan, dala may gala sa magat, torto na pita sa Luzon. May action siyang lurang, but mabalik na yung pagkusog, balik ko na ako, tungod may gala ng mga weather system na gipanganlan sa unahan, na mga LPA, na mga bagyo, na may gala yung mga signs na muguroy na sabkini, mga Ixon, sa mga habagat, gikan sa West Philippine Sea. Kana, may gala ng atong intutong na kahimtang sa atong lakaw, sa atong panahon, karong adlawa. So samang higayon kini kapan yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magno Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapino. Di tawaglangan sa itong managuban, karong kabuntaga may gala. Niya karong itong mga top stories o mga hidaners. Unahon ta mga igsoong at tunguluhan sa itong mga dagko mga balita. Balita mga igsoong lokal.
5: Magnum Rapido, Rapido.
2: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal. Ganahipos, pagpangambos dito na pita sa may Ampatuan, Maguindanao. Biktima may gala sakay sa pickup, gipang rapido, tantans bala, tulo katao ang way swerte, patay. Samtang sa pikas kamay sa lugar pa, mga dagko mga balitang lokal nga itong nahipo sa mga Ixon karong buntaga. Gikabutyag mga Ixon, Mayor Orlando Clarick Soy, nag-agat sa katauhan may gala. Nga saksihan mga Ixon, ang Osaka competition may gala karong adawa sa gitawag batid pa may gala nga usa may gala ka tournament sa pickleball. Sos, makita tanang pinaigat na usab niya ni may gala karon ng mga attire. Pinaigat may gala ang gitawag First Mayor Orlando Clarick Soy Higalaay Pickleball Tournament may gala karong adlaw. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita mga igsoong nasunod.
5: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa itong mga dagko mga balitang nasundon, mga Ixon, gikabutyag may gala, mga baha, bunga may gala sa mga bagyo, LPA o habagat, nagresulta sa grabe may galang ulan, 29 na ka mga tao, patay. Doga mga dagko mga balitang nasundon, mga Ixon, gikabutyag baton may gala, danyos, bunga may gala sa habagat, sa Metro Manila, National Capital Region o sa Maya, Luzon area, mas may grabe pang danyos tungkol sa grabing baha. O karon sa tumangandang kong balita, balitang international.
5: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa mga balitang international, gikabutyag may gala mga balistika missiles nga gipalupad sa Russia. Padulong dito napita may gala sa nasod sa Ukraine. Ubay-ubay sa maran. 3 katao, patay. Now standby may gala sa tumangandang kong mga butang at usgutan karagabutag ha. Sa itong programa, magatong ang Magnum Rapido ng Andaw Karamigalang Abernes. Thanks God, it's Friday. Sa itong magbalik, oras mga ginikanan, alas 9, Jess.
6: That time check was brought to you by Presto Creams.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: CDO Idol Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy! Everybody is happy!
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Sana gusti.
17: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
18: Pinaka

0: Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
1: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sensilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli.
3: Wala yung sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas kaan ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Kung kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi dapat gamitin.
10: Mahigpo pala ang imo dugo?
11: DTX 500!
10: Masamit ka pala ang gina-allergy?
11: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
11: Ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500!
10: Masalrigan! DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
14: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento ug electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad, alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo mag-break uban sa itong programa mag-atong Magnum Rapido. Mga Exxon, standby sa itong mga dagko, mga butang at usgutan, karugang butaga may gala. By the way, mga Exxon, karugang butaga may gala, ubay-ubay kini ka mga nakahalira ng mga fiesta may gala activities nga giplastar sa itong dakbayan para ikalingaw kaninyo mga suking tigpaminaw. Diba? Gikan pa sa Pizza Uno. May gala hangtod karon. Mao na kini may gala ang tuloy-tuloy ng mga kaliukan. Gikan may gala itong Higalaay Festival Ground Launching. Nata may gala ng itong gilusad na may gala ng itong Agosto 6 pa ang fiesta sa Kaumahan Agrofair o Garden Show. O niya gilusad na sa itong syudad may gala. Gikan na itong Pizza Uno. Hangtod may gala Pizza 26 kanang Kumbira 2026. Mga Exxon, 30th Kumbira. Diya sa limkit ka Itrium. Human naman may gala, Higalaay Festival Half Marathon. Dayon na gilusad na saan may gala ang 15th Mindanao Passion Summit. Human na may gala, panulong ni karong 21 karong adlaw. Mga Exxon, kining first Mindanao Passion Summit. And then, ugmang adlaw ang Miss Cagayan. Mga Exxon, ugmang adlaw ang Cagayan de Oro Coronation Night, mga Exxon, ug mga adawa. But karong adawa, pabuta may gala katong kauban, nakakaroon mga Exxon diya sa may bulwa. Tungod kay naadya gipaigan kang may gala ang first Mayor Rolando Clarix Uy, Higalaay Pickleball Tournament. Kine, atong kauban si Magnum Ramon, una-una gid siya, kay gusto gid siya mutanaw sa mga players. Dili niya interesan ang dula, ang mga nagdula mo iya. So, pabuta may gala kay millions ang premium na ni nga gidalit si Mayor may gala alang mga Exxon sa mga team o mga players nga magdula may gala karon sa gipaygan may gala nga first Mayor Orlando Clarix Uy Higalaay Pickleball Tournament may gala. Pabuta itong kauban na karon niya mga Exxon may gala sa area kay para itong tanahon may gala ang itong kaliukan niya mga Exxon karon mga panahon na. Okay. Dayon na daghan ng mga aktibidades may gala para sa fiesta. In fact, ang gihulatan sa una sa uban may gala atol mga Exxon sa kiniabang fiesta. Ubay-ubay kini nakahalira na mga Exxon karon mga panahon. Unyas gabi, unya pod sa gabi may gala, mao sa mga Exxon ang pagpaigayon may gala sa kiniabang laing event mga Exxon karong adlaw Pizza 21. Magkita-kita kita dyan na pita may gala sa may kanabang Rio de Oro Boulevard. Nga naman, tungod kay naasab dyan may gala ang paghatag og lingaw sa katawhan mga Exxon para may gala sa Converge Night dyan na pita may gala sa Rio de Oro. Doon ay konsyerto dyan may gala unya, no? Og pasalamatan ta may gala ang kiniabang Converge may gala. Kay maghatag sila lingaw unya mga Exxon doon ay konsyerto niya. Doon ay Converge Night live concert may gala. Doon ay live concert unya may gala. Sugod pa sa alas 5 sa hapon, hangtod mahuman ang konsyerto may gala diya sa Rio de Oro Boulevard. Kinsa may gala ang muanha diya, ang inyong paborito. Ang paborito ng bayan may gala ang bagong sikat ng mga banda karon. Top nga mga local bands o ang usas mga dinapit niya may gala nga patok ang mga kanta karon mga Exxon mao may gala si Rob Daniels. Wa mo kaila kang Rob Daniels mga sikat nga kanta paminawon ta ang usas sa yang kanta may gala nga gipasikat nga mao karoy na sa takilya may gala sa music. Paminawon ta may gala ang iyang usas sa gipasikat nga kanta ang Miss mga Exxon. Muni ka kanta may gala, unya, masaksyan ninyo. Kini, si Rob Daniels, unya may gala, sa Converge Concert. Paminaon ta ang usas kanta niya may gala. Sikat ka din nga kanta mga Exxon, karon.

Atraka na mga bata noon, ha? Inyo ni nga kanta, inyo ni nga banda, inyo ni nga paborito o sikat ka singer karon mga igsoon. Padaplin sa itong mga tiguang kay medyo dito kasabot siguro sa mga sa karos bago.

0: Kone may gala ang kanta o sa mga kanta may gala ni Rob Daniel Magson o ganyan na masaksiyan siya unya. Kato medyo tiguang-tiguang na ha. Sakit sa itong hawak tiguang. More din pa mo ka-relate aling mga kanta. Pero sa mga bata noon, more din mga sikat sa mga kanta karong may gala sa mga bata noon. Mga Magson. Okay? O gaubang pa mga sikat ng mga kanta may gala ni Ani niya. Mga gala kay Tisoy-Tisoy Shab ni nga tao, mga Magson. Tisoy-Tisoy Shab. Pansado din siya mga kanta may gala. O gamo na siya ang usas sa mukhang tao niya. Libre ha? Free admission. Basta mingin mo nga, bayad sir. Walay bayad di siya, libre. Balikod ako, may gala. Atol, mga Egson, sa pagpapabibo, sa kapiestahan, mga Egson. Ang Converge, may gala. Doon ay pagpahigayon o kada bang itawagan night live concert, mga Egson. Okay? O kada bang Egson, unya, alas 5 sa hapon, diya sa may Rio de Oro Boulevard. Gawas, may gala kang mga Egson, kang Rob Daniels. Naapoy mga top ng mga local band may gala kamulingaw kaninyo libre naman bayad jam-jam lang ta kay fiesta may gala bibuhon ta katong kapistahan unya may gala din na bin sa ato unya sa hapon paingos gabi may gala ang usa ka live nga konsyerto way bayad na mga Egson ha nga konsyerto mga Egson admission is free dayon ang gate may gala open alas 3 na sa hapon dayon may gala ang concert ha, mag-start alas 5 pa sa hapon may gala mag-jam na ta. Oeda Higala ay Festival 2026. Ang Magnum Radio sa Baygala, usasan sa Mukover at tulo niya Baygala sa ipagayon ng Egson nga lingaw sa katawahan na napita sa may Rio de Oro Boulevard. So, diya sa Rio de Oro Boulevard, kung magdala ka si mong pamilya diya, imong higala, maghimo mo diya Baygala sa regar pagsudong sa katahom diya mismo sa palibot, plus na yung mga istol diya Baygala yung mga pagkaon diha. Dan karon kay naa may libre nga konsyerto idalit may galang Converge mga Egson uban na imong pamilya ang imong higala bibo kay naa unya diya may gala sa Rio de Oro Boulevard libre ni siya nga konsyerto may gala daghan nga mga top local band ang mulingaw unya kini mga Egson si Rob Daniels usala ni siya may gala sa invite may gala although kini sila nga mga artista nga mga singer mahal-mahal gini sila kay mo man mga sikat karon may gala nga mga banda or mga singer mga Egson sa mga kabatanunan pirato mga senior sa kasabot sa mga kanta sa mga bagong kanta karon pero katong mga batanon mga Egson mo na ilang mga paborito ng mga kanta karon may galang sikat diya mismo nyo madunggan ng mga kanta sa atong palibot. Okay, so sige kita kids taon niya mga Egson balikod ako may gala free admission kini siya may gala why bayad mga Egson lingaw-lingaw lang ta jam-jam chill-chill may gala diha sa Rio, Rio de Oro Boulevard unya sa hapon paingos kami. Sige, standby kalabutan na may gala tong kauban. By the way, day karon magdom mutdaon sa nitong kalibutan no. Nana sila nagtrending karon mga Egson dinis ato may gala o kini nagtrending karon mga Egson naon siya ba kini nga kana bang na naman siya may gala iskandal mga Egson laos manggahan. Naamad ako ni mga Egson ya sa usas mga barangay sa atong dakbayan. May galabot tinuod ba siya kan ni mga Egson. Nga naamay naghimo may gala sa kanabang kwan. Naamay naghimo may gala sa iskandal ilarus mangga. Adlawan dako. Sus mga estudyante na ba ni may gala. Ayaw gin mo pag kumpiyansa magbuhat mo sa mga iskandalo-iskandalo labi na sa mga open places tungod kay naay gatanaw diya ng mga cameras. Di takay balo nga ito yung nagpalupad sa mga drone sa taas. Ikaw ang nadyakpatan, nakita ka niya. Or, naba kayo nakasiplat ka ninyo, girecord, givideohan, nakakaroon mga Egson, no? Amot, nagtrending naman siya ni Maygala sa social media. Mga estudyante, Maygala, lalaking babae. Mura ba man siguro yung mga senior high, man siguro ni? Nailam sumangga, Maygala. Kuy, ginoo ko, mga Egson. Sa kasiga ka sa adlaw, naa may gala na nag-churba bells. Ilalo mga galas punuas mangga.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kadapaw pa sa kakayo mga Egson. Unya dayon may gala. Mga hulugan kita sa sapiring na dapita. Mga hulugan kita may gala sa sapiring. So delikado kayo. Pero ang nakamaot mga gala kay six scandal mga Egson. Naadya may gala sa publiko. Ilalo punuas mangga. Wala pa lang yun mga Egson. Magkapang-cover, magkag-asa, magkamanluklok. Diha na malagid may gala punos mangga.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sige, standby sa kalabutan na may gala. Pero karong piyesta may gala, importante ni kayo sa piyesta may gala kay ato may galang saksiya dini ang fluvial procession. Pabuta lang, kaya ato may galang mahinabi unya mga igsoon, ang koordinator na ato may gala diya sa ipahigayon mga igsoon nga fluvial procession, may galaga si Mr. Rico Libre. Kay para mabawaan na ito ni Maygala, kay importante sabi ni kayo mga igsoon, ang kiniabang mga kaliukan sa fiesta, labi na sa Pizza 28 gyon, sa fiesta gyon, mga igala, kay nasa papahigayon mga igsoon sa fluvial procession. In fact, ang Magnum Radio, mga igsoon, usa sa mag-cover niya Maygala, unya pasalamat sa itong higala, nga si, labi na sa iyang pinalanggang anak, kang sa pamilya Maygalang Sagrado, nga rugar, nagpagamit sa ilang mga dulaan ba? Dulaan yas dagat. Dulaan yas tubig, may gala. Aron nga, ang mag-cover mga igsoon, medyo kwansab. Medyo, kalabang hamugaway sab siya. Nga naadya may gala cover ang ato mga Magnum Hunters. Standby, bulyadas na sa ito magbalik, may gala. Oras mga ginikanan, alas 9.30 na may gala sa buntag.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
0: Kanunay ka ba ang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Basta rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Happy Fiesta Sitio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sitio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matag biyahe.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
11: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Sa likas
11: epektibo.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagandeoro ug Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandeoro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
17: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
18: Ay, wala ko'y sisilyo.
17: Ay, wala ko'y sukli.
19: Wala yung sukli.
20: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
21: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
22: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
15: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
23: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
14: Balik ta magkasulaguban sa atong programa magatong Magnum Rapido. Dito maglangan magala nga bahina karon, standby magala kato sa sutaon kay usas mga activity karon magala. Kining gipahigayon karon magala ga pickleball. Ha, pickleball mga igsoon. Matubas ubad ga kigulbol. Pakigol man sad to. Kini lahi man kay tournament magyon ni. Katong magdula-dula lang, muti pakigol yod. Halos bang kawas na may kala mo gimit na yod mga igsoon ng pikas aping.
23: Magnum! Rapido! Rapido!
14: Kung gusto ka kakita o dali ka kita kang uyab, maka ismiringhoy ka, apagdulag is pickleball. Pero kini, tournament yod may kala. Lahi ni. Di ni siya katong parang pang ismiringhoy lang. Kini, tournament na may kala, nga gipaygaan mga igsoon sa itong syudad. I-check na itong kauban karon may gala si Magnum Kia Villanueva. Kaya I think nag-start na karon dyan napita ang kaliukan mga eksyon para sa first Mayor Orlando Clarix Oy higala ay pickleball tournament. Million may gala premium yan eh. I-check na may gala. Magnum Kia Villanueva sa location. Go ahead.
0: Mama ni Dolor, gabi ka ron sa maya home court ng atong asyudad. Kung na din gisugdanaan na kaya nga gitawag na first Galaya pickleball competition magnamamani. So kanisya, day 1 pa lang ni siya karong adlaw. Day 1, day 2, day 3 man siya magnamamani. Itong sa rason nga marag maingon nga pickleball capital naman ni Cagayan de Oro. Kaya marag halos na magida din magnamamani. Isa, gadula na kita ni nga pickleball. So
14: ikaw, gadula po na ikaw.
0: Magnamamani na. Parigin nga natin idea. Unsay gipang
14: atayon.
0: Unsay gipang suot. Unsay ka ng mga gipang bitbit. Ano ito mga play. Sa pickleball din ito na sa pagod ngayon. At hindi karoon sa maya home court sa buluwa po at magnamamani.
14: Home court.
0: Kaya din man yun ingon nga gihimo ang kanina maong tournament. So ang kanina pickleball, galaya pickleball, doon niya siya, upay-upay niya siya ka mga kategory po at magnamamani ang nakaandam. At sa kanina mga modula, nga mga, kitawag nga mga pickleball enthusiasts po na din sa ito sa Cagayan de Oro po at magnamamani. So, karon ang kaning mga categories, ano eh, ito nga doon si Ma'am Sheila, na si Ma'am Sheila doon patong magnamamani, no? Kaya para sa'yo na maka-explain sa
14: ito. Sige,
0: ba? Kaya may tabo, ano nga, first pickleball tournament din sa gigipagay ngayon karon mama, yung buntag, no? Magnum Kia, sa minumura siya, kapatid sa pikasin niya, si Magnum Mani, Ma'am, Magnum Kia, Ma'am Kia. Oo. Naman ito si Ma'am Sheila doon patong.
14: Hmm.
0: Mani, oh,
14: Ma'am, ngayon buntag.
0: Itong
14: oh.
0: Programa.
14: Oh, ma'am, unsa pa'y pamaagyan na, no? Kaya kita halos na lang siguro magkadungog sa Dulas Pickleball. But kinikaroon, unsa pa'y pamaagi sa mga tournament? Kaya I think pilakadlaw kinisiyang event hantod pagkabot sa championship, ma'am Sheila.
0: Magdumani, ang ato ang port sigala pickleball
14: sa
0: Sunday
14: tay sa ma'am, no, kaya putol-putol, sayang kayo.
0: Balik
14: ka siguro ko sa tin-out kayo nga signal. Okay. May muntag sa atong higala diya. Hilig po siya sa pickleball. Mga egsyon. Pickleball, ha? Pero matupas ba't ka kigulbol? Kay pakigul, mangyod, manggalang atayra. Ayos, ano ninyo pa sobra yung pakigul? Sabi ka, mangkita na saan, manggalang pikas aping pod. Kada bang igwigo lang yun ba? Mga egsyon. Sige, so... kadyot sa may galak at sa i-check pag balik ang signal ni Magnum Kia. Sige, Magnum Kia, go ahead. Oh. Sige. Magnum Kia.
0: Yes, magnamamani na balik kita karon. Dari na tama ka, base ma'am, sa headset na to.
14: Sige.
0: Hello,
14: ma'am.
0: Dara si ma'am Sheila magnamani.
14: Okay, kana. Yes, ma'am.
0: Yes,
14: ma'am. Ipadarto na putol ka gina itong signal kay medyo hinay. Sige, ma'am.
0: Okay, as I have said ganina, ang atuang Higala ay pickleball tournament will be running for 3 days starting today. This will end on Sunday.
14: Oo. Okay. O niya, ma'am, sa unang adlaw, karong adlaw, unsa man eh, kay Murang, I think 3 days siya, di ba?
0: Yes, sir. 3 days na siya.
14: Sa unang adlaw, unsa may tabuan ni ma'am?
0: As of now, gasugod na og dula ang duha ka categories dinhi, the beginners and the novice category magdumani.
14: Okay. Onya pila di ka mga kwan, ma'am? Pila ka mga team or players ang magdula karong adlaw?
0: Dagan gyud magdumani because I think 32 teams ang para sa beginners nato.
14: Oo.
0: And sa ato pang novice dili ka ko familiar sa distribution sa number because naaraman sa at namatay third party organizer ani nga mao gyud ang handle. But ang categories nato magnumani is our beginners na ay novice na ay low intermediate. Ato intermediate dayon o katong open dayon category wherein open siya invitational sa tanan na mga players even outside of Cagayan de Oro City.
14: Mhm. Unsa man ni ma'am naay kategorya ka pulos lang lalaki, napoy kategorya pulos babae, napoy sago laki ba yana?
0: Naatay pure nga male, pure nga female, naputay mix dayon.
14: Okay. Pao okay.
0: Mga kinakasadakan yun ang arrangement sa mga pickleball. Actually, ako gani, I am also new sa pickleball.
14: Mm.
0: So, more like, dahil ko familiar sa mga
1: mga pamaagi and mechanics
14: mo
1: nila. Pero ako diri karon magdumani, makita nimo nga really everybody's having fun. Ang mga players ug ang tanan nga out diri karon.
14: Oo. Di ba kita eksperto magud ani bata. Unsa man ni ma'am ang iyang ang pagdula ni December gyapon sa tennis or badminton? Badminton or siya ni siya?
1: Actually, it's a combination. Murag manghod siya sa tennis, sa lawn tennis. Magulang po siya sa ping-pong. Dahil a little bit of badminton.
14: Mix. Murag na mix siya.
1: Murag
14: I think, kanyan to murag ping-pong. Maniyong tanin na himo namang bagong ngalan niya. Gikas pagka ping-pong na imong pickleball.
1: Okay, nausap ang iyahang paddle. Na dako-dako siya.
14: And the gamay.
1: Court, ang court po niya, hard court na siya. Kadili pala sa ping-pong na table man siya.
14: Table man, oo. Amo na nag-level up na siya. Kaya na to sa ping-pong, table raman to. Pero
1: yes.
14: Karon, nanagin siya sa court yun. Although,
1: dako na siya court. Mura siyang tennis court yun.
14: Ah, okay. So, ang mga premium na to, ano ba? Musa ka nag-connect. Kaya mura mag-minilyo naman ang involved na sa premium.
1: Actually, ang pool of prizes is 1.6 million.
14: Uy.
1: But it would be distributed to the different categories.
14: Oo. Ah, okay.
1: Mangayo ko, B. Gusto niyo mag-detalyo. Pero pasin magnumani o pwede nga ang ato na lang yung organizer ang inyong hang ma-enter.
14: Ah, okay, ma'am. Okay, ma'am.
1: Para detalyado yun.
14: Oo.
1: Basta kay the pool of prizes is 1.6 million.
14: 1.6. But, yeah, but kini nga mga players, di lang ni siya kaganyoro, but open is sa mga lugar nga mo enter ani nga tournament?
1: Naay mga categories nga exclusive for CDO. Beginner, the novice, and the low intermediate.
14: Ah,
1: dapat
14: okay.
1: Dapat nakakayan ragit siya.
14: Ah, kay,
1: kuan man eh, we are doing this for the pickleball community of Cagayan de Oro. Kay, na feeling magod na mo magnumani nga because of the very fast growing enthusiast bitaw sa pickleballers sa city. It seems nga murag dili complete ang Higalaay Festival kung wala pickleball tournament.
14: Kaya
1: grabe ginagay kadaghan kayo ang gusto mo dula.
14: Oh.
1: That's why ibuhat nato ning First Mayor Clarics Oy Pickleball Tournament.
14: Sige ma'am, salamat kay ma'am. Good luck sa activity. Salamat kay ma'am.
1: Salamat sa kayo magdumani. Thank
14: okay.
1: you, thank you. Okay,
14: salamat ma'am.
1: So, moto magnumamani no si Ma'am Sheila, lumbatan. Gani man na nakaayos. So, tapos din siya, ga uniform po niya, basin mudula po si Ma'am karon sa taon.
14: Ang mudula siya.
1: Oo.
14: Pero ang attire man mo iga ko na nila, kay pagbingon nga pickleball, ang ilang mga musulod ay katuman na ito, pinaka-kigol ball. Nga alos mo gimit na gamay ba? Kana, walay mo gimit niya, makita ni mo.
1: Lagi ko'y nakita, gid magnumani.
14: Gimit, gid.
1: Gimit, gid.
14: Kana, mudyada.
1: Naka-live ta, actually, naka-live ta magnamamanino para na ako may idea.
14: May tao ka lang doon sa pickleball, be? Ping-pong ba ni ka na to? Ping-pong? Pero ka nahiyo, ang ping-pong nahimo namang pickleball.
1: Marag magulang na siguro ni siya sa kaninga pickleball, I mean, na ping-pong magnamamani. Kaya kung ping-pong, pwede naman ka magsuot o kaninga normal. Pero kaninga pickleball, marag kailangan namin kay attire, marag pa-attire, magiging siya magnamamani.
14: Oh.
1: Kaya makuan yun po ka, dili, marag hindi mabilong kung dili, kung sa babae pa, dili ka magsayal.
14: Oh.
1: Nga kaninga taman sa legs.
14: O niya?
1: Marag sexy po kay kalantaon, aning mga sayal. Marag athletic kay kalantaon ba?
14: So, siya magiging, requirements yun na nga mo kuan gig ka, mo tuwad gig kagamay, anak?
1: Strategy lang siguro.
14: Sa imo lang siguro ng stepping mo action kagamay o gamay nga tuwad gamay. Pero naginay pa tuwad siguro sab, di ba?
1: Naginay. Naginay siguro na siya mawala po nga. Kaya strategy, muna kitawag na strategy po magnamamani.
14: Strategy, para ang kontra medyo malipat siya sa pagtanaw.
1: Malipat, yun. Kato kang mananaw, malingaw.
14: Kato sa mananaw. Dili ang imong kalaban mo'y malipat, kung dili ang katanaw mo'y malipat.
1: Oo, bakit na ba sa itong live dira karon magnamani? Yung ano sa'y kahit na po dira karon sa kanyang nagpatayon nga. First, ikala ay at the gold tournament.
14: Ang attire, ano nila? Muntong ako ipakita sa imo sa ito sa cellphone ako, akong i-forward sa imo?
1: Lay, manto din.
14: Pero makita naman pikas aping ito sa karon.
1: Kani, kung kani siya, kani nga pickleball, kani pag-imit niya sa gamay.
14: Uy, ginoko.
1: Wala ra to akong mga attire ani nga katong pinagimit ka mong pusod. Kani, kilay na magigitang mag-imit.
14: Kani, arang-arang naman to kay pusod pa man to. Pero kani, wala naman yun. Murag dool na magigas ganghaan yun. Dool na kas bakbas, kuiba ba?
1: Simbaka.
14: Grabe. Grabe na sa dool lagi. Dool lagi kis babas ko iba.
1: Kunya dako pa yung electric fan dire magdemandi niya.
14: Amor gito yo siguro aron nga mo walis gamay ba.
1: Grabe na po nang mo walis gamay.
14: Pero na pinaka pawalis-walis gamay ba.
1: O ato nang ikuan magdemandi no ang kani mga prices o mga category.
14: Sige grabe.
1: Sa kaning open men, ang Maraga winner is 150,000.
14: Mm.
1: Ang first place, 110,000. Then ang second place, 70,000. Ang third place is 20,000.
14: Oh.
1: So, kaning open mix and women, kaning sagol na ni siya, pwede lalaki, pwede babae nga mag-uban.
14: Oh.
1: Na, ang champion, 100,000. Ang first place, 70,000. Ang second place, 40,000. O ang third place, 15,000. So, ang kaning high intermediate para sa lalaki, lalaki nga kategory, ang yung price ani is 60,000. 40,000, 20,000, o 10,000.
14: Mm.
1: Tapos kaning intermediate, mix and women, 50,000, 30,000, 15,000, o 5,000. So kanina yung low intermediate, all gender, tanan na nisa, pwede lalaki, pwede babae, 35,000, 20,000, 10,000, o 5,000. So kung ibutiag ni Ma'am Sheila ganina katong novice, novice, men, women, and mix, ang champion, makuha sa 25,000, 15,000, 8,000, o ga 3,000. Tapos ang sa beginner, ang men, women, and mix, 50,000, 10,000, 6,000, o ga 2,000. So, kaninga pickleball magdamamani, napad ni siya ikuan kaninga edad. So, kato nga 35 plus nga kategory, kato ng gender ni siya, ang ilang champion is 40,000, 20,000, 10,000, o ga 5,000.
14: Mm.
1: So ang last nga kategory, kani marag shoot ko itong amigo ani magdamani.
14: Ganun man.
1: 50 plus man. Katong bago na kong giingon sa imong mahinig, magmahinig ng pickleball ba?
14: Oo.
1: So kanisa ang first place is, ang champion, 40,000, 20,000, 10,000, o ga 5,000. So total, muna siya ang gingan ni Ma'am Sheila ganina nga 1.6 million nga prize pool ani nga first sigala ay pickleball tournament pod magdamamali.
14: Mm. So kini nga attire nila makita gani mo mga tattoo sa paa ni katong mga marka nga mga bangkaw o katong mga tattoo.
1: Tattoo.
14: Katong mga marka kwan ba marka demonyo nga nakis paa kada ko kayo kita gyud. Katong mga alibangbang ba? Alibangbang.
1: Mga sapiring, mga damang.
14: Di nila makita ang mga patik ni spa ang mga klase-klase.
1: Manggawas gid lagi itong mga tinaguan lagi. Mag-give-it.
14: Mag-give-it lagi, oh. Ay, nalang po ito makita na pong pikas aping na sa ka doon. May kas babas.
1: Ay, simbang ko.
14: Doon na yung kas babas buhaya ba?
1: Na, lagi natin. Pero sana ba po dami yan? Ba po kayo sila magdamamani, no? Kay mga mga dago kay paa.
14: Kuy, ginoko.
1: Kanya, kaning ang mga sayal, mukayab-kayab.
14: Pawalis-walis, tirada.
1: Mawalis, good po, nagmahanginan niya. Kaling pag magliok-liok sila, masyada lang taon kay mo, kuan mo, gimit, good gamay ang kanina siya. Mga
14: paan nila. Mura, so, niya, pag gimit, gamay.
1: Siya naman po, hindi na nilang atay magdamani kay para comfortable sila, masaya nila nga pag-ihok, uga kaning bitong pag, sa itaw ka rin, ilang pagpalo nila ni nga bola, gamit ang ilang mga padol, at least comfortable, og dali ragit kayo sila po nga makaliok-lihok, anong pag nga makadaog, kaya mo, magiging lang tinguha sa pag-apil din, makadaog, makakita og bagong nga mga higala, o gamadula po nilang bagong nga, ingin lang gika, gikanahan nga sports mo magnamamali.
14: Mm.
1: So, dili ka rin ito nga balikon, unang adlaw pa lang ni sa nagpadayon nga, tulong adlaw nga first sigala ay pickleball tournament, kung nga dito na po yung way-away ka makategory sa Gitanyag, uga, doon ay 1.6 million nga full prize, aning naisulang gitpod nga kaninga padula, kaning gitawag na pickleball tournament. So, gikan din sa lokasyon sa maya home court, barangay Bulwa, ating atong siyudad, para sa Magnum Rapido. Kining sa Magnum Hunter 23, kaya bilin sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Rapido! Rapido!
14: Salamat Magnum Kia Abilenosa, gikan may galas Bulwa, dito may gala, ang ipaygan may soon nga tournament sa pickleball. Para sa uban may gala, kigol ball, kay pinapakigol yung tirada ba? So, depende lang na dyan kung nang dula ba yung buntanaon o ang nagdula ba. Ilabi na kato medyo action na siya may soon o medyo tuwan-tuwan na ginagmay.
2: Magnum, rapido, rapido.
14: Ping-pong, maningalan kanya ito may gala, nag-level up ang ping-pong. Nahimo na siya may gala kanya itong ping-pong, diyan ito slamisa. Karon, nanagin siya sa court, may gala. Manghod na siya kung nasa badminton, badminton man eh, or Mangod sa Stinias may gala. Importante nga medyo mugimit kagamay.
23: Magnum! Rapido! Rapido!
14: Biyaan ta ng pagimit may gala. Dine sa ta, mga gisun atol sa piyesta na yod. Karong 28, karong Biyernes. Piyesta naman sa ato siyudad may gala. 28, mo sa dine magsyon ang pluvial procession. Kadyot kay ato sa ginabiyon may gala si Mr. Rico Libre. Kalabutan ni mga gisun kay atol sa pluvial parade. Naasab niya may gala ang Magnum Radio sa coverage may gala. Nga magsakay san may gala sa Usakayati. Aron nga makita man ito mga Ikson ang kalihukan atol sa fiesta may gala, atol sa fiesta activity mga Ikson sa atong syudad. Okay? So, kadyot sa mga Ikson, kanya mismo sa pikas linya ang coordinator may gala para pagpagayon sa pluvial procession mga Ikson. Nga diyan ato makita may gala ang lugar lain-lain no, nga mga mag-presentar mga Ikson during may gala sa event. Yes, pikas linya may gala ang coordinator sa pagpahigaan may gala sa pluvial procession. Karong sunod Biyernes, 28, piyesta, si Mr. Rico Libre. Mr. Rico Libre, sir, may butang kanimo under kas Magnum Radio, Bani Magnum Mani Agustero. Good morning, sir.
3: Magnum Mani, mayong buntag diha o mayong buntag sa tanatin paminaw sa Magnum Radio.
14: Sir, kumusta? Unsa na'y plastada o na final atol sa ipagayon nga pluvial procession karong sunod Biyernes, sir?
3: Ang atong pangkaroon pluvial procession magdumbani na namanggit ka sa 90% ang ato ang preparasyon. Tungod kay ang nabili na ni magdumbani, kanina lang assignment sa ato ang mga pambot na gikan sa atong mga participants o katong mga gusto mo, gusto, nakalista na nga mo intra.
14: Oo.
3: Humanata o briefing magnuman eh. Ang ato na lang karon ginatahi is ang kuha na lang, ang ilaha na lang pagka-team up sa pambot operators o ang tatong mo sakay.
14: Mm-hmm. So, pila ni kabuok ang kinibang mag-participate atol sa pluvial procession?
3: Ang Magnum Bani, sa atong kuan pampot na atay dili mo lapas og 600 tungod kay mao may atong giregister dito sa atong Philippine Coast Guard. Og kini pong naapoy ato ang mga nagboluntaryo Magnum Bani sa Manila ni Sir Alan Sagrado, ilang ipagamit ang ilang mga speedboats. Duha ka po Magnum Mani para kana sa Angisa, para dito si San Agustin Musakay. O ang duha po, ang isa katupod si unahan ni San Agustin, si Santa Monica o si Berhen Sakuta. O naapatoy akong nalanggan Magnum Mani, murag sa grupo man siguro ninyo sa diha sa Magnum Speedboat gihapon. Di pa nato ibawaan ang speedboats pero napoy mga jet ski. Pero ang pambot na ito magmanage para sa participants sa itong mga rescuers para sa ito ang ubang mga ahensya sa gobyerno na magbantay is naagitay sa isinta. Kabuok, way labot sa Coast Guard magmanage.
14: Oo. Okay. Now, kiniaba ni kaning mga matag participant, asa manigikan nag-participate, asa ni mga barangay oras ang organization, sir?
3: Naglain-lain ni siya maglumani. Karon naatay gikan sa city government, naatay national government, naatay civic organization, naatay religious organization, naatay cooperative, naatay kaning mga grupo sa kanang lain nga mga like mga negosyante.
14: Okay. So, the same paghapon last year ang entrada ang tud mahuman as ang venue.
3: Ang ato karon magnumani part lugar sa atong progressive plan. Gikan sa atong 2022, 23, 24. Atong last year magnumani naa didto ta nagsugod sa Makabalan.
14: Okay.
3: Karon magnumani diha na ta sa Coastal Road kay medyo dagandaghan na ang partisipante.
14: Coastal Road.
3: Pero,
14: Sige sir, padayon.
3: Unya magnumani, ang atong dagan sa ruta ani is gikan sa Coastal Road, kanang bag-o bitawong gikuan nato sa ikipar ko.
4: Oo.
3: Oh, diha nga side, pero side ra gid siya sa gusa. Kaya makalinya itong pambot, dagan na yun ta dito sa portion sa puerto. Ang boundary okay. sa puerto o bugo,
4: oo.
3: Paghuman, mukros na dayon, pabalik na dayon, mukros lang takadyot sa Bukana sa Cagayan de Oro River, lahos ta dito boundary po sa Bayabas, Bulwa.
4: Mm.
3: Oh, dayon, mabalik na dayon, ayan na dayon masulod sa Cagayan de Oro River. Ang ato dayong docking area is ang Isla de Oro.
4: Ah, okay. So sabtod na dako ang iyang kausaban itandi sa last year, di ba? Tungod kay kanadto, diya ramanta sa Bukana, padulong dito sa City Hall. But this time, napatas kustal.
3: Yes, Magnum Money. Tungod po kay naapoy mga maayong mga idea gikan sa simbahan. Kay kita, usamang putas dependent. Kini nga activity is a finale manis atong Higala Ay Festival Magnumani sa kapistahan ni Senior San Agustin.
4: Oo.
3: Dayon, naghangyo po ang ato ang ubang mga sugyot sa kuan nga ang tibuok manggod sa Cagayan de Oro ang nagselebrar ani.
4: Mm.
3: Usa pud sa idea ani ni kang Mayor Clarex Uy nga kung mahimo mabati pud sa ubang mga kabaranggayan ug katong mga devotees nga let's say to a lugar sila sa Agusan, Tablon, Puerto, makakuan po sila, makakita po sila sa ato ang prosesyon.
4: Mm-hmm. Okay. So, mas patsada ni Karod, tungod kay di lang ang makakita na niya nga gapundo na rapita sa along sa Cagayan de Oro River, but diya sa coastal area, pwede siya maka-witness o makakita sa maong activity. Kay tiyan mo na, from coastal, huwag to pa dito boundary sa may puerto, pabalik, layo ba yung kung imo na siyang daganon, Sir Rico?
3: Oh, anak yun magnuman eh, tungod kay part man lugar ni siya, sa ato ning gipaning part lugar yun ni siya sa ato ang plano, naampod tayo iti mga igo-igo pod mahuman ang atong mga pag-ampo, mga debosyon.
4: Mm.
3: Tungod kay ato mangguninggi kuan mauri symbology lugar sa atong pluvial procession.
4: Oo.
3: Na atay faith and devotion, Cagayan de Oro community identity, na atay ato ang connection sa water kung unsa ang pag ang Cagayan de Oro River and the rest of Macalar Bay related to Cagayan de Oro.
4: Oo.
3: Dahil na ang ginagmay dayon nga feature ani naa dito ang ato ang decorated nga boats pero dili gyud kayo kay wala may contest ni siya magnumani.
4: Mm-hmm.
3: Oh nagiyahangyo gyud ang simbahan pinaagi nilang Monsignor Raul Ricazzo og sila pong Archbishop Kabantan lipay sila kay wala mangyoy competition. So mm-hmm. mao kana magnumani ato po na siyang ginaplanuhan pag-ayo. Ang atong mga line agencies gikan sa national sa national og local.
4: Oo.
3: Ang ato ang kining Philippine Coast Guard, Maritime Police og atong Marina, ang ato ang CDR, ang atong RTA, atong Task Force Oro, atong PNP. Nanatay kwan magnumani. Medyo ready na taana.
4: Mm.
3: Nanatay ilahang tagsatag sa kaplano.
4: Okay. So, unsa oras ang mag-start, sir, ang activity na to?
3: Ang activity magnumani, pinasahi po ni siya.
4: Oo.
3: Oo. Kay naapod tay iato pong gikadlaon, pariha lugar sa uban nga pluvial procession.
4: Oo.
3: Magsugod ni siya magnumani, ani ang image, kuhao na to mga alas tres gikan sa katedral.
4: Okay.
3: Oh, igo pod mga kana wala man ay traffic, maabot na
4: wala,
3: dito
4: yun.
3: Sa maabot na siya dito sa
4: Coastal
3: Road mga alas 3:20
4: sa kadlawon.
3: Pag-abot dito magnumani, diretso gyud ayon mag-prayer. Oh, mag-prayer gyud ayon, dayon blessing kay gi-require man ato ng atong mga participants magdala sila sa ilahang image sa Senior San Agustin kada pampot.
4: Mm.
3: Oh, mag-blessing, pag human sa blessing magnumani, musakay na dayon sila sa ilang tagsa-tagsa kapambot.
4: Mm-hmm.
3: Igo gyud mga alas 4, ipabuto na dayon ang ato ang kining fireworks.
4: Okay.
3: Pagbuto, larga na dayon magnumani. So mm-hmm. alas 4, maabot start ang uban participants og sa dili.
4: Oh, start gyud.
3: Larga na gyud siya.
4: So kay, una ang ruta paingon sa Puerto.
3: Oh, padulong Puerto, ana boundary sa Bugo.
4: Okay.
3: Oh, dayon mo balik siya. Balik lugar sa mga kabarangayan sa kusta, mukukross na dayon siya sa anto Makabalan, mukross siya sa Cagayan de Oro River nga Bukana, mulahos niya siya dito sa portion po sa Bulwa Bayabas boundary.
4: Magto pa dayon sa Bulwa pa day, so taas-taas kini ruta gyud.
3: Oh, anak gyud siya magnumani, ato ni siyang gikuan nga sa hinahinay nga dagan. Naagyod siya sa mga 3 hours. Kung magka-delayed man gani, pinakataas yun ng 3 hours and a half. So, ang atong arrival, estimated time of arrival sa Isla de Oro, alas 7:30.
4: Alas 7:30, may arrival niya.
3: O, dili pa kayo edit magnumani. Dayon, i-ready na po dayon, inaog ang mga imahe. Dayon, i-ready na po siya para sa one-agyod procession prosesyon padulong sa katedral. Pero dili po nato sa yuhon pag-ayo kay naghangyo po ang simbahan, ang katedral, nga dili po muabot ang mga imahe, nga dili pa mahumantong misa katong 9:30. So igo yun mahuman ang misa, iabot yun dayon ang image dito sa Diaz Gaston Park. Aron ayha 15 minutes before, musulod na dayon, ayha na dayong high mass.
4: Okay. So sabton nga gikan sa pagbuhi paingon sa Puerto, dayon Boundary Bugo, dayon Makabalan paingon sa Bulwa, from Bulwa pasulod dayon siya di sa Cagayan de Oro River sa Bukana.
3: Balik sa magnumani, Bulwa, Bayabas, Bunbun, Bukana na dayon siya, sulod na dayon siya Cagayan de Oro River.
4: So but ang speed nato dia ang limit sa atong gikusgon, unsa ka kusga kay basig lupad-lupad, labi na kay mga speedboat ra bang gamit uban Sir Rico.
3: Dili magnuman ni ang pinakataas kayo ang kuanra 11 nga kilometers kung sa ato pa lugar. 11 kilometers
4: per hour.
3: Walay magulang lang sa jogging.
4: Kana okay na kay basig lupad-lupad ba kay mga speedboat ra magipanggamit ana na kami baya magsaka ng speedboat tingos kami gin kuha o dabira mo na less than 1 hour.
3: Wala magnuman ni
4: mo na ng mga speedboat among gipanggamit
3: kuha ni ato magnuman ni basig dili na hinoon makaampo ang uban kay galupad-lupad nang pambot.
4: So kada inaina lang siya kay aron nga unang-una is ang tao magkakita, ikaduha less pod ang kanabang chance sa mga disgrasya sa kadagatan. Hinahinay lang.
3: Correct. Correct magnumani. Sunod ni siya magnumani. Walay maguna. Walay kuan. Gawas ang lugar sa atong CDR. Mga kuan. Katong gabantay. Kaya naamas mga kilid-kilid. CDRR. Kining ato ang Philippine Coast Guard. Unya naapod re ato ang Safer River. Naapod ang mga uban nga mga volunteers. Kining nag-jet ski.
4: Okay. So, sige. So, una lastly sir no, at least nakuha na nato ang kumpletong detalye kalabot na sa atong pahigayon nga pluvial procession. Siguro subay panapos mo nga minsay or paghatag pagdugang pang pagpahibalo sa katawhan, kalabot na sa mga activity. Isip ikaw ang coordinator, Sir Rico Libre sir.
3: Ako ang hangyo lang sa mga katawhan, especially katong mga devotees. Ang atong tema karon is a kining journey of faith, confession, blessing and protection. So kuan kay na siya magnuman eh, mura og broad kaayo, pero ato na lang gisulod. Unya akong hangyo sa mga katawhan along sa coastal areas na sa panahon ang muagi ang imahe, maayo pod unta na ilang presensya para makakita sila, especially diri sa Cagayan de Oro River. Dahil paghuma nag-auhag yun ang katedral, sila Monsignor Raul, nga kung mahimo sa high mass, manimbag yun ang tanan nga may naka-witness sa ato ang fluvial procession. Kaya mao kanay pinali nga aktibidade sa kapistahan ni Senior San Agustin.
4: Okay. So sige, Mr. Rico Libre sir, salamat kayo sa panahon. O good luck para sa activity. Although, 1 week pa nga dugang preparation pa before ang lugar actual nga kaliokan, but I think all systems ready naman plansado na para sa naskutan nga kaliukan. Salamat kay Sir.
3: Daghan kayong salamat magnumani. Maayong buntag diyan.
4: Okay, salamat sir. Debate may gala si Mr. Rico Libre, may gala tong Tourism Operation Officer 2 sa Region 10 ug siya may galang coordinator. Of course, may gala sa Pluvial Procession ngayon may gala karong sunod Biyernes, fiesta dinhi sa Dakbayas Cagandioro. Okay, so at least may gala mga kabahin sa mga aktibidades. Murag kini karon may gala nga pluvial, mura og alegre kumbaga. Considering may gala nga imagine diya sa Coastal de Escusa, padulong paingon dito na pita may gala sa may puerto, then pabalik lahos to may bulwa. Then bulwa, pasa padagay dahil na dayon may gala from Bonbon Bayabas, pasulod niya may gala sa atong Cagayan de Oro River. O expected hour may gala, nga may dangat sila dyan is more or less 7:30 sa buntag. So dili pa kayo init mga igsoon. Wala tayong oras may gala, kay musunod na ang programang inyong alagad, Mayor Clarix Oy. Salamat kay kaninyo mga suking tikpaminaw. Salamat sa mga listeners, salamat sa atong mga viewers. Salamat sa tanan nga sunod sa atong programa kalmatak na sa kabuntagon. Dine may kala sa atong papanag-uban karong kabuntaga. May buntag niya kang manager Bungki Blat nga nag-monitor ka nato nga mahiligon sa at may kala sa dulang Kegel Ball.
23: Magnum, rapido, rapido.
4: Salamat mga listeners, salamat mga viewers. Ay kalimot may kala sa usa ka gagawas tong katilingban, katawhan labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang. Sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
23: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras alas 10:10 sa buntag.
5: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
13: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
24: Mabahal sa mga butika.
25: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cotton napkin for heavy flow, mas

0: Ika na kamusta, mga kadlaw, kanyang tanan. Welcome sa Rekugna sa atong talamanon, inyong talamanon, ang inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Adano sa taga-Biyernes, sa pizza 21 karon sa bulan sa Agosto 2026. Holiday karong may soon kay Ninoy Aquino Day, batal wala nini. Parahan niya po ang pag-alagad sa atong mga katawahan ng ding syudad sa Kahinuro. Pagpaabot ka ninyo sa mga unang katikaran sa kagamanan lokal ng syudad sa Kahinuro. Obo sa pagpangulo, tatangamahan sa itong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy. Og, makita mo, batay po tatood sa atong mga Facebook pages. Ang Cagayan de Oro City Information nga page, ingaman ang atong Office of the City Mayor Cagayan de Oro page o ang Clarix Uy nga page. Okay, mabati po ta sa, of course, sa 80 ka mga kabarangayan ng Siraj Gandiro o sa Kiritibok ang malabigan sa Misamis. Samantal, mabati ta pinagi sa atong 99.9 Magnum Radio, sa atong hookup radio stations, ang RPNDXKO, ang 106.3 Radio natin o ang Marian Radio. May adlaw, ganyan tanan, subli. O kaoban nato karon sa ngalan sa tokaman sa tokusyad Mayor Rolando Clarix Uy to kaoban nato spokesman sa rekbayan si Sir John Gilmore John Boy Actob. Sir, good morning.
1: Good morning, Jim Tabs. Happy kay mong introduction ba? Wala nalipay kay kang hari na sad karon.
0: Yes, o trabaho pa ta.
1: Sad ka ng long weekend.
0: Yes, oh.
1: Pero sa ato
0: dili normal weekend.
1: No weekend. Wala kayon ang pagpangalagad lamin yes. Ang daghan activities karon umabot nga uma og sa Domingo po no
0: yes.
1: Mga kalihukan alayon sa kapistahan ni Senior San Agustin
0: yes.
1: Happy Fiesta.
0: Happy Fiesta.
1: Viva Senior San Agustin. Nanimaho na gyud
0: yes.
1: Ang kapistahan pero karon holiday man pero padayon ta no sa paghatod sa mga ulahing kalambuan sa dakbayan labi na dinhi sa atong City Hall no may buntag sa atong Arandong Mayor Mayor Clarix Uy.
0: Sir, good morning.
1: Naglibon suroy po
0: yes.
1: Sa atong dakbayan no pagtan-aw sa seguridad no kapsay kalinaw sa atong dakbayan labi na nga if daghan bitaw activities juntags damo siya makulbaan
0: gani gani
1: no, mugin na ang usa ka leader nga nagtan-aw sa iyang katawhan nga pagnaay aktibidad lipay tuod
0: pero
1: nagkubo-kubo ang dughan
0: oh,
1: pero tuod pod sa mga concern ng mga tao labi na sa atong seguridad kapulisan ato task force oro
0: yes.
1: Ang mga force multiplier sa matag barangay medyo magaan-gaan lugar ang kakulba sa atong mayor pero mintras di pa mahuman ang activity sa dakbayan kulbaan ni siya kanunay no kay nganana siya okay. Daghan yang ipasiugdang activities pero nakulbaan tungod lagi kanunay gyud galantaw sa seguridad sa katawan sa
0: yes.
1: Dakbayan o sa mga bisita happy fiesta in advance no sa
0: yes.
1: Dakbayan gamay pila
0: sa ka semana gikan karon
1: oo ang kanani
0: Biyernes man ang fiesta pod
1: oh Friday man karon
0: next atong, Friday
1: kagaha atong Wednesday nagsubod pod no mugi ni timailhan nga nagkaduol ng fiesta kay nagsubod na pod ang 9 day novena mass no
0: ayo oh.
1: Diin ang atong city mayor's office nag-sponsor
0: okay.
1: Sa mao nga novena mass diha sa atong cathedral pasalamatan no inguna na ang kanang bitaw dili lang naka-focus more on activities sa fiesta
0: yes,
1: but
0: yes.
1: Appeal sa religious activities
0: kana,
1: no
0: kana.
1: Kanunay gina nga gipa himang no sa atong Mayor Juntabs nga ang hinungdan ba yaning tanan nga nagfiesta ta is pahinungod sa kapistahan dili kay more on activities nga malimta ng essence sa fiesta.
0: Gani.
1: Sa una ang fiesta mo more on religious kun gina
0: ang kalihukan no? Oo.
1: Dugang lang na nga pahalipay kanang mga sa kinaraan nga pista na
0: ni baile, baile,
1: disco sa bra, disco no. Unya ang siyempre, ang hikay na yun sa adlaw. Sa
0: kumbira.
1: Pero sa kaniyantog yapon, munang itawag nga, misa ayha la misa.
0: No. So,
1: dili magpakaon.
0: Pagpamalandong, yun.
1: Ang mga tagbalay sa una, o dili ka makasimba.
0: Gani,
1: okay,
0: gani.
1: Mo lagi nga, pahinungod maning tanan sa ang hinungdan nga nung nagpiesta tatungod sa atong patron. No? Happy fiesta, nakbayan sa Kagendior. Happy Higala Ay Festival. May muntag usab mo sa tanang pamilya ni Mayor Clarix. Salamat ha, at tumiyaging si Mana, diin puno kayo no, sa kalipay ang katawhan diin
0: yes.
1: Naka-avail sa libre nga
0: sakay.
1: Libre nga free rides pag yun.
0: Oh.
1: Libre nga free pag yun.
0: Free rides sa Mereros Carnival.
1: Free rides
0: wow.
1: Sa Mereros Carnival. No, hatod ka na to sa pamilya ni Mayor Clarix Uy, upan ni Kapitana Lorna, Kapkit, o upan no, ng mga tibok banay sa pamilya Uy nga nagpakita sa ilang pag- generous manggihatagon sa panahon sa pista.
0: Mm.
1: Successful kayo at isgutan sa unahan kay
0: yes.
1: Part sa atong topic ang mao nga free rides kay naana poy
0: dugang
1: lang, no pero dito lang ni sa end part
0: yes.
1: Kay aron naapay atangan ang mga katawhan while ga broadcast ta.
0: Yes, okay. Yes.
1: Kining ato, dyan ta, sa holiday, kwan raman ta, Bernie Santo raman ta, as yes. instructed by birthday boy Ian Fuentes.
0: Oh, no? Happy yeah. birthday, Sir Ian.
1: Yeah. Bernie Santo ra gid ta di mag-program. Kanan Fridays, except sa Bernie Santo, mura itong dili programa.
0: Yes,
1: ano,
0: yes.
1: Sir. So, happy Ninoy Aquino Day.
0: Yes.
1: Ano, birthday niya, no? Birthday ba? Ay, apag-usil niya.
0: No? Sa pag-sakre o pagkanaw niya sa tarmac.
1: Oh, when day noon?
0: August 21, 1983. Kung wako masayo.
1: Sa taon na kana?
0: Yes. But di pa kita, kwan, minus pa tayo pamuot lugar.
1: Akong giplano pa kuha na.
0: Ano yan? Akong giplano
1: pa. Long term plan. Bitaw, no? Happy Ninoy Aquino Day. Sa tanan mga, ibuhi pa rin, no? Ang mga,
0: yes.
1: kana bitaw, mga movements.
0: Oo.
1: Labi na sa, kining Liberal Party, no? Mga, kining tawag bitaw, nga Dilawan.
0: Oh.
1: Hindi man nagsugod ang Dilawan. No? No, wala man tayo political core, mm. pero di na nagsugod, no?
0: Yes.
1: Ang mga kalihukan. Way back mga 40 years ago,
0: yes.
1: no? 40 years ago nga diin nakasinati ta sa panahon sa Martial Law hangtod nga nagsupay-supay na ding events ng ito nga si Ninoy Aquino usa sa mga na highlight nga mga kuan lugar leader sa kaning oposisyon na nakigbatok sa Martial Law moto nga nahimo din siyang kuan kanang figure sa politika nga oppositionista kayo dayon pag-uli mo lang ito giposil so karon nag-celebrate sa ika 43rd naman siguro nung death anniversary ni former senator Benigno Aquino
0: Ninoy ito ako presidente
1: patay naman po no talagsara kay niya nga imong mama na presidente imong anak na presidente ya karon po no si ya papa presidente karon yang anak presidente so, talag ba kay
0: sa kita po.
1: Na may tabian ng mahimong presidente.
0: Pon. Hapit na.
1: Awa pa kay gasanay pa man imong liwat, no? Gasanay kay karon nga 48 na ka.
0: Ginoo ko. Ma.
1: Bitaw maing maayong adlaw sa tanang walay trabaho.
0: Ay, relax sa mga relax. Minaw lang mo, minaw.
1: Sa Magnum Radio, maminaw sa itong mga cook-up ng radio stations, Bayan
0: yes.
1: Radio, sa kaning kwan
0: 106.3 radyo natin
1: so maminaw og sa ato pong Facebook live no sa City Information Office og sa ato na yung Clarex Uy nga page og kani po na yung Office of the City Mayor
0: yes.
1: nga pages kay mura ni ang tinuod nga
0: napay kaupat
1: katong fact check
0: fact check kani
1: CIO no okay gwapo ni nga programa kay dini gid na to makita ang
0: yes.
1: live ng mga footages, mga activities sa Dakbayan. Diin dili ni edited, no? Dili ka na bitong fake news.
0: Yes.
1: Kay muni tinubdan sa tinuod ng balita.
0: Mm.
1: Og happy birthday sa ato ang mag-celebrate sa adlaw na tawhan og mga adlawa.
0: Adlaw sa kinatawang?
1: Oo, adlaw sa kinatawang. Walay lain ang bungan. Nga segunda mano ra. Ano segunda mano? Segunda. Lain segunda o second hand. Second in rank.
0: Yeah.
1: Second na po sa kaanyag. Kaanyag. Ambungan
0: yes.
1: sa itong City Information Officer.
0: Yes.
1: Sir Jade Adeser.
0: Og
1: sa ato na yung kwan. Assistant.
0: Birthday boy.
1: Birthday boy.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday in advance. Ika 52nd man siguro niya?
0: 28
1: pa? Susto ka bata. Dakong gastong gobyerno. Ayun ang gobyerno. Kadugay ko mag-retire ng kawanan. Papa ko na tao na naman. Sir Ian Fuentes, malipay yung pagsaulog sa imong adlaw na tawhan. Advance happy birthday. Yung happy birthday, usab, sa atong kauban nga, butang hapon nga kauban sa City Mayor sa Officer Bernie Diatras. No? Happy birthday. O ang former nga, I think other chamber president ni siya. O former pod nga Rotary Club of Upon President Sir Bert Akot. No? Happy birthday,
0: happy
1: Sir
0: birthday.
1: Bert. No? May pagsaulog gihapon sa imong adlaw sa imong pinatao. No?
0: Yes.
1: adlaw sa imong pagkatao.
0: Gani,
1: happy birthday, adlaw na tawhan. Sir Bert Akot. No? Former past president day sa Rotary Club of Upon. O, sa tanan mga clubs, mga organizations sa Dakbayan, kanimo, no? Sa inyo.
0: Sa Eagles.
1: Happy birthday sa tanan. Unya sa mga nag-celebrate sa ilang anniversaries, mga wedding anniversaries, mga anniversaries ilang mga establishmento, no mga kaning patigayon, anniversary po sa mga death anniversaries. Apilong tara.
0: Yeah, oh.
1: Kaya nalang ka-celebrate sa mga death anniversaries nga magtigong ang pamilya.
0: Magaling ka-celebrate pagkita sa death anniversary ni Ninoy
1: karon. Oo, Ninoy. Magkita holiday karon. No, sa mga kuan, kani pong nag Mansari.
0: Ah!
1: Bagpura na himo nga man na.
0: Uy, happy Mansari.
1: Oh, happy Mansari sa tanan nga bago pa nagmansari.
0: 21 de gapon.
1: Bisag paglapas bitaw sa kanang nag-anniversary na.
0: Oh.
1: Tungod kay pagka ika 13th month, happy 13th month sari na pod.
0: Oh.
1: Grabe gini mga.
0: Wala na lang mag 1 year.
1: Oh, palapon pa gyud. Happy oh. Happy first anniversary plus 1 month.
0: Sobra
1: na. Niya anak ka?
0: Amo
1: pa mo nag
0: Mura, ikaw raman siguro kayo na lang.
1: Papa mo nagkuhan? Papa mo nagtuig?
0: Hapit na.
1: Hapit na? O, kung basa yung tabs, no? Atong paaboton, isa sa mga highlight, mga major events sa itong
0: yes.
1: Higalay Festival is ang Coronation Night sa Miss Cagayan de Oro. Ano ba din rin itong
0: topic? Ugma, yes. Ugma sa gabi.
1: Kandidata?
0: Oh, na.
1: I-flash on yung taon-taon doon, mga kandidata sa Miss Cagayan kay... Excited na si Juntas, pero nakoy pangutana.
0: Oy!
1: Unsa may mong palayabihon kay nang imbitar man si Sir Ayan. Ang birthday ni Sir Ayan o ubanan ni mo imuhang partner sa pagpananaw sa Miss Cagayan?
0: Unahon sa nato pagpamalandong sa itong labaw nga magkagagawon siguro.
1: Ah, unahon. Sa buntag na. Pagkaon to ila Sir Ayan. Pagkahapon yun sa may mo escort ni ma'am. Uy, mo escort ni ma'am.
0: Sa butanan pa na.
1: Ha, sa butan lang. Sayang kay ang VIP seat nga gireserve ni ma'am niya huwag mulingkod sa abay.
0: Pabunalan makatali ka.
1: Or si ma'am, huwag dili mo sagot kung mananaw ka.
0: Pabunalan makatali.
1: Bitaw may natinaw kay init kayong adlaw. Taas kayong heat index, labi na sa itong malipayon ng love life sa manimo, taas kayong heat index. Happy Friday sa tanan, may
0: yes.
1: Padayon ta sa atong programa kintab.
0: Yes, salamat kay Sir John and of course, taliwala nga atong gisaulog ang kapistahan dili pa karon next Friday pa. Mao man ang atong fiesta gyud, no? Ang kadawanan ba pa. But for the entire month of August, daghan ta mga kalihukan kay month long celebration man sa atong fiesta sa Rekpayan sa Gidero. But while nga kabisi ta dana, nagpabilin gyapon, nagpadayon gyapon ang mga nagunang serbisyo nga gitunos kag kamanan lokal ni Syudad boss ni Mayor Rolando Clarix Uy diri sa ato syudad. Gani pa man kag hapong adlaw adlaw nga Huwebes sa 20 sa bulan sa Agosto dito siya sa May og Kauban ang atong gikitabok ang pwersa sa kamanan lokal ni Syudad gidala dito atong sa People's Day sa May Magayad City o Magayad sakop kini sa barangay Tignapuluan ni Syudad sa Cagandero. For this week daghan tag People's Day ha. Karon nga week tulong taka People's Day karong week. But atong gagahapon, muna ang dito sa may sitio Magayad sa akam sa barangay Tignapuluan, 282 ang mga naservisyoan dito. O tanan nato, kay daghan ang napagikasal, na ikasala ng bayan, na ay pagpangapod-apod sa mga nakadiyang mga kanabang produkto, guban pa, kanang mga turnovers. Usa sa mga dako, nga giturnover dito, natong mga eskulahan, o kanang para sa eskulahan. No nga katong smart TV katong reading books o guban pa no pa teacher's table kini kasalan dayon gawas ani una sa nato ni kasalan na lang kay para kay importante po ni kay mo na ang ato kamasa
1: 15 ka couples jun tabs
0: 15 group no ang uy nari
1: ay kuan kana sila nagkuan nag
0: costume traditional
1: sa ilahang kanang
0: sa IP
1: o IP no kay daghan man IP sa atong mga
0: sa Dias area.
1: O internet. Pinasahi ito kahapon yun, Tabs, kay mura siya o gamay nga KSB. Kanya na ay kuhaan sa People's Day. Kanya na ay kasalan. Mura, 3-in-1 siyang package
0: wow.
1: Sa servisyo. Kaya nga naman, no? Tungod ni kay far-flung area mong gudin.
0: Upland ba siya, upland.
1: Talagang, mura bitaw ni.
0: Hindi kayo pirmi madalikitan.
1: O muna ingon sa DILG, bitaw. Sige gina ko kadumduman ang gingon ni Director Kulo ba nga. Ipaabot gyud sa far flung areas ang serbisyo. Unya mogin ni sila pud ang mga tao nga na feel bitaw nila nga murag
0: napasagdan
1: sila, wala sila abot sa gobyerno yeah. Pero ang gusto mahitabo ni Mayor Clarix Mangod is dili ni mabyaan no
0: yeah,
1: ang kalambuan sa dakbayan dapat kabahin og tipik gid pirmi ang atong mga kaigsuonan sa Sitio Magayad, Barangay Tignapuluan. Layo-layo, mga 40 plus kilometers.
0: Oo.
1: igoy-igoy imong dagan, mga sobra oras gyud imong dagan, no? Kita nihawa ta, ngit-ngit pa. Pag-abot dito mo gyud pag
0: sunrise. Pag sigas adlaw.
1: Pag sigas adlaw, nindot kay yun ta. Guwapo kaayo gyud nga area ang barangay Tignapulo, especially diha sa may sitio Magayad nga. Pag subang sa adlaw, ga orange orange gyud, guwapo kay tanawon nga. Mura bitaw siya nginglatay sa mga kabukiran sa dakbayan. So, moto nga nindot kayo, gawas sa nindot imong kauban. Kauban sa pagservisyo. No? Kauban sa pagservisyo. Nindot kayo nga mga dlawon bitaw ang tao. No? Mga dlawon nga ang tuyo bitaw paghatod sa batakang servisyo. Sama aning People's Day. Lahi kayo feeling good. Muna nga, nakita niyo mo sa itong monitor nga nang jacket si Mayor kay
0: Tugnaw pa niya.
1: Niabot sa diya mga 6:30 sa buntag.
0: Sayo kayo,
1: no, mupay pag kwan lagi, mupay pag sunrise. Pero atong mga magtutudlo dito nakailis, naka-excited kay sila nga dito gipahigayon sa Magayad Integrated School ang mao nga People's pinasahi nga People's Day.
0: Mura na siya hybrid.
1: Oh, hybrid
0: nga. Na pagka KSB. Naikasalan, na ay People's Day.
1: Unya, nag-advance po dito, suri-suri sa baryo.
0: Wow, aso,
1: prior kasi to that day, nag-suri-suri sa baryo. So, kayo, dunganon mo gudi, medyo dilip mo sigo. No? So, moto nga, grabe gud nga servisyo na ipaabot gud, no, nga ipabati gud sa tao, no, nga dool ang gobyerno. Sa inan ka na, for, I think muna, napay usa kalayuan eh, pero sa barangay
0: sa next pa na
1: Tignapuloan muni kinalayan kay dili na gayto atong na
0: dili
1: dungguan
0: di manay
1: after
0: adi na dili dungguan di ay
1: dungguan no nya atol pod sa maong na speech ni mayor iya pong gingon nga ipaabot pas dungguan so dunggo ginis dungguan ang
0: gani.
1: People's Day
0: gani distansya gini no nakadelikat na magyapon ta diha and mapasalamaton ta. Congratulations kang Kapitan Nancy Aban. Nato ka ganina na raw di paigi ka siya
1: si Kapitana kay paghatag sa iyang welcome speech. Imbis welcome speech lang anahimo na hinun siyang kanang bitaw sa MMK nga maghatag sa imong suliran. Ano tawag ito sa linya na no, naghimo nag testimony niya sa iyang suliran sa barangay nga
0: kini ang akong suliran.
1: Oo, yang giwish na unta mapaabot ang mga kinahanglanon sa mga barangay.
0: Awish ko lang.
1: Nanay na to. Awish ko lang. Nanay na to bang. Sama sa gihatag nga tungod kay medyo taas gid siya dyan tal. So naana na ang water system sa maong eskwilahan kay wapo biyag mga facility no? Na classroom na ay CR. So kinahanglan tubig. Kay ang mga magtutudlo biya dito bro. Wala ay uli ay.
0: Lagi. Okay. Dito naman matulog.
1: Dito na matulog. Dito na po ang magpamilya. Muto nga gitubag daw sa apo ni Engineer Bernie Daba so nanay access sa tubig.
0: Oh.
1: Unya ang medyo bugat-bugat adto nga kanang gipangayo ni Councilor naman Kapitana Nancy Aban is ang covered court. Wala gi naalay gamay nga makeshift siya nga murag stage nga dalatanan. Pwede himong stage, pwede himong function hall. So dito nag-program, pero gamay ra gyud. Moto nga nag-request in town siya og covered court unya kadto po dayong naay nahugno dito nga gambalay sa elementary school. Gihangyo niya nga ma-rehabilitate niya ang puslan. Kay daghan man pud bagtutungha. Integrated school is pasabot gikan elementary, high school, college.
0: Yes.
1: O basay,
0: na-integrate man.
1: High school lang di ay, apil naman ng college.
0: Integrated meaning kapuli-puli lagi namitay ang eskwelahan.
1: Ay ginamitay. Oh no. So bimo gihapon no bisag layo kayo siya hapon makita nimo sa atong video nga daghan kay tao nalipay ang tao kanang 282 mo nang nalagaran no. Wala pa ilabot ang kinasal anang 15.
0: Wow.
1: Nga mga kinasal so naginis mga 300 plus murag tanan. Katawhan sa City of Magayad gawas nga nakatagamtam sa servisyo ni Mayor Clarex sa People's Day.
0: Wow.
1: Mura po siya semi-festa. Kay sa 282, ang naglitso na to, 15 man kabuk ang ikasal, so imo tong i-divide, pwede og nagtagampulo.
0: Oo.
1: 150 na ang magkakaon. So mo itong medyo one pun, mabibusan kayo ang maong kasalan ng bayan. No? Kuan yun. Kanang ipa-feel yun nga
0: part sila
1: gobyerno kabahin ang City Magayad sa Kalamuan sa Dakbayan og matud pa sayang speech ni Mayor nga wala gyoy mabiyaan nga barangay sa Dakbayan. Kinahanglan maapod tanan pagpaabot sa batakang serbisyo, no? Kani bitaw yon tabs kani Mayor nani. Ah, ganina sa atong opening spiel ba ana bitaw itong inyong gibuhat nga ingon si Mayor nga
0: gugma pagalagad ko kaninyo.
1: Pagalagad kaninyo kalipay
0: nga ako pagserbisyo.
1: So diha gid nag-angkor sa iya. Storya ba nga dili lang kay speech niya to during his 100 days inauguration, but yag yung gipuy-an kana nga pamahayag niya ng mga pulong nga gugma kay dili ni mahitabo yung tawos, no? Matakag sayo, maguna-una na pong kaugma, nga asa na punta nga barangay magsimula. Ang iyang huna-una kay sige lang servisyo, sige lang People's Day, sige lang siya. Actually, yung tawos, iyan yung initiative. Kanyang sa special edition sa PWDs.
0: O, gana po, da?
1: Kanyang free ride sa atong mga atong carnival. Paghatod sa tanang kabarangayan nga mag-People's Day twice a week. Kana bunga na sa kanang yang giingon lagi nga, gugma ang pag-alagad ka ninyo o kalipay ang pag-servisyo ka ninyo. Diha, if wala na niya gipuy-an ng mga pulong, di ni mo na ma buhat.
0: O gani. Kanang taphaw lang kayo, murag bitaw o kanang daklit lang ang servisyo, di may mo na. Di ka kalahutay na na. Kani kang Mayor Clarex, lahutay gini. Kaya mo manang iya.
1: Okay na. Na-prove naman yung tags nga. Ang uban politiko, more on inauguration lang, kick-off ceremony, after sa, pero ana, once a week. Sunod ana, once a month. Once a year na lang.
0: O, sa iwik
1: pero kani, nagkadaghan. The more nga nahimong consistent siya, ning improve pag yun.
0: Gani.
1: So, muna itong nakita nung tungod sa gugma, tungod sa pagbati na feel ni Mayor po, uban sa katawahan ang tinuod ng pagpangalagad. Huwag nakatakod sa mga department heads.
0: Yes.
1: Kani yan to, na daw mga department heads nga muabot hapon na.
0: Oh, PhD.
1: Ha?
0: PhD.
1: Ano sa mga PhD?
0: Pirmi half day.
1: Pirmi half day. May sad. Abi na doon. Doctor of Philosophy. Itagal may tag mga department heads lang na yung doctorate degree.
0: Lagi, lagi.
1: Pero PhD na, pirmi half day.
0: Pirmi
1: half day. Anyway. Abi na PDD.
0: Ano sa mga po na?
1: Ha? Permidugay abot. PDA ba? Permidugay abot. PhD day, ha? May sad nga pa tunon.
0: So, gawa sana dito, na atong gigaw, nag-turn over ang LSB.
1: Oh.
0: Ang local school board nga, smart TV o reading books para itong haan na ganyan, o teacher's tables para po nga matiman po na nga itong mga magtutungan.
1: Nidalikyan na po si Mayor sa Barangay Hall, sa Barangay Tignapuluan, pagpangyapon ang Tibok Persa sa City Hall para pag-apod-apod sa 75 entry pass para sa...
0: Lot only entry pass.
1: Kwan na ni, no? Luna ni sa Dakbayan, nga naa dito sa Lower Tignapuluan nga gidevelop, no? Aron po nga mapuy-an, himo ni siyang relocation site gihapon, but... Yes. Self-developed na, diin pasabot ang katawhan na nga na-awardan sa maong pag-raffle sa maong entry pass, sila na ang magtukod silang balay. No?
0: Yes, yes.
1: Na ay, I think, more than 50 square meter kada usa. Ngayon, 75 ka mga
0: pamilya.
1: Beneficiaries ang maka-avail ka nga. Kanabitaw na nakay Kwan Juntags, kanabang kasiguruhan nga
0: mapuyo.
1: Imo na, nakay mapuyan nga imo na gyud, no? Kanabang security of tenure nga di ka mapapahawa nga sa imong pagpuyo nga madugay sa madadlog nga kalibutan.
0: Gani.
1: Nakaangkon ka, bahala gamay na lang nga imuhag yung yuta.
0: Yes.
1: No? So na dito, naagyan pa itong mga councilor, no? Tagadiha gyud, Councilor Antoy Pascual.
0: Yes. Oh.
1: Nari lang at balay sa atbang ana.
0: Gani, so, gani. Kayo,
1: no? So, 75 ka mga beneficiaryo plus tag 50 more square. Than 50 square meters kada usa. Kuha ni siya kaning entry pass lot only. Kuha na ni mura na ni og gate pass pud nimo nga may angko na nimo before pa matitulan kay
0: Dihukon magtitulo.
1: Muting time pa ba? No? I-award sa daan ang entry pass.
0: Para magamit na ninyo.
1: Dayon, while kuan. Libre nga po na hanto ng pagpatitle. Ang paabuto na to after pila ka months o pila ka days ni, nga ma-award na dayon dito sa ilaha ang title. Libre nga po ni. Atong city government nga po nagagasto. Salamat ta sa kadagkuan o mga kawani sa CHUD, no? Under ni Sir John Asuncion, no? City Housing urban development, no? Salamat kayo, Sir John Asuncion. O salamat sad sa kay gihapit pud niya dito ang mga kauban atus buhat, no, nga naghilak in taon ang mga Mansasil.
0: Gay, pagkanindot ba kayo?
1: Naghan kay Mansasil sa...
0: Pero ang labaw nga naghilak
1: ka na, ang
0: pag-iya sa Mansasil.
1: Oo, oh, naghilak-hilak yun.
0: Lami ba yung Mansasil?
1: Layo, oh, lami ay. Lami na. Hindi niyo mo mabawaan kay... Anong luag kayo ba?
0: Oo.
1: Gano'n ba? Giyon sa katunya ko. Gilaming na ba?
0: Ay, ay.
1: Galatab-latab ang sabaw.
0: Ay, ay. Pagkalami.
1: Sa Mansasil. No, salamat kayo, Sir Jack Asuncion.
0: Lami kayo na kanoon.
1: Sa... mga entry pa, salamat po sa lamian daw na panyod.
0: Mansasil.
1: Mansasil.
0: Oh, okay. Gawa sa aming People's Day, Mansasil. Na atong Wednesday na yun, third edition para sa special nga People's Day for atong sa makikagsungan na nato nga doon ay mga kabilinggan sa panglawas, ang PWDs. Ikatulong hugna kini, at dire sa Quadrangol.
1: Tuesday ito?
0: Tuesday. Pitsa 18, no? Tuesday. Muni, para po na sa atong mga igsuon nga mga PWDs. Daghan po ang naka-servisyoan na ni, third batch na ni sila, kay nanamay atong nakuan pa, nanamay na tunulo na servisyoan na to. Ang kini na lang dayon ang ikatulo na, no, nga magkabat nga to. Basta kayo, umibayin po to, no? Lakip sa mga kay Giyato Maning
1: 1,817.
0: 1,917.
1: Ah, 1,917?
0: 1,917, kung wako mo sa'yo. Oh. Di ba? Lagi. Adili day, kato day sa Balulang to.
1: Ah, sa Balulang?
0: Oh, Balulang to, Balulang.
1: 1,917.
0: Basta kay, daganto ang naservisyuhan. And of course, giganto sa mga, ato magunigibayin mga barangay para nga di magdasok ba. From Barangay Gusan, Balulang, Bayabas, Bunbun, Bugo, Kugman, Gusa, Ipunan, Kasuagan, Lapasan, o Puerto. Previously, oban mga barangay, naservisyuhan na. Aning during aning People's Day. Kini, usa sa intawan nga naka-angkon-ugkuan, kato si Lula, sa ito, istorya. Kini, marag wheelchair to para sa iyang apo. Kini, Lula Claire, no? Lagi, para na sa iyang apo man siguro kung sa sayo, kung sa kachagi doon special needs. Wheelchair, okay? So, kana, nga Special People's Day, third edition para sa ito mga PWDs. That was on Tuesday, 18 of August. Dayon,
1: sakto lang yung tabs. Ang naservisyuan sa PWD, 1,871.
0: Ah, so, okay.
1: Lulang dayon nga People's Day, 1,971. So, ang poros to mo ay 71.
0: Lagi, dili.
1: Kamu na'y bahala sa ulo.
0: 917.
1: Ha?
0: O 71.
1: Ah,
0: but anyway, so...
1: 1,917. Bali. Rumble yung tumoy. Ang sa PWD...
0: 1,871.
1: Oh, 1,871. So, ubay-ubay, no?
0: Slayran lang, slayran.
1: Sa gingon pa ni mo, gibay clustering ni sa itong CSWD pag-identify kay gusto gin ni Mayor nga matiman sila ginsakto.
0: Tanan.
1: Okay. Simba ko niya o magdasok ni nga puro sa banido na ay
0: kabilinggan
1: sa ilang panglawas, no? Na ay gina-wheelchair, na ay naka-crutches, na ay ng buta, no, nag-guide lang sa mga parente niya. Nindot kayo ba nga, kaya nabi ito, muan na sila dyan tapos nga, bisan sa ilang kapansanan o kaning ilang kabilinggan, pag makatubang kang mayor, muhimo niya po sila pag, kaya nabi ito, malipay sila.
0: Ganyan.
1: O, kanang naabi itong kalipay, so, kitsa may di malipay, ana, nga sila kayo mismo nga, doon ay ipangbati, dako mga ipahilong kita.
0: Mga bato. Bato.
1: Pero kana siya na,
0: or lipay. Pero lipay gid siya, no?
1: Lipay gid siya. Naapay katong buta lang gid yung tawag nga. Sa ilan ka habisan buta, nakita niya ang servisyo ni Mayor.
0: Gani. Nabati.
1: Nakita. Oh, mubitan na kanang butantang kanang say may tawag ani kana figuratively speaking nga kana bang
0: nakita niya pinagi sa iyang nabati.
1: Nabati. Nakita niya pinagis pagbati.
0: Na.
1: Nabati
0: na niya. Feel niya, so therefore iyang nakita.
1: Niya. Pero dili.
0: Mubita nang sa gugma nga kung mabati ni mong gugma daw sama sa imo nakita iyang pagigugma,
1: di ba? Love is blind, ana.
0: Di pod. Mama siguro na.
1: Love is blind. Okay. Oh, no, mo tanga. Lahi gyud no mubita yun si Mayor nga sa tanan lugar pod, no, di pag pasipsip or pagpataas sa bangko sa tong Mayor. Kini rapod ang mayor nga nakauna-una aning butanga, no?
0: What is sa kad? Wala sukad. Wala ni sukad. Oh.
1: Nya dili lang kaisa.
0: No, katulo na.
1: Katulo.
0: Ug na pa yung maabot.
1: Oo, na pa yung maabot. Unya kuan ba ni sila ha? Kanang open for all na people. Si modaligyan na yapon ni sila. Pero wala gyud na gitakang yung special nga panahon kay dili man ni pwede gud sila idasok nimo sa kadaghanan kay kini uban ng god nga mga able pag-ayo mo magili mag singit-singit his linya no pagigdasok yun so luoy ni sila pero muna gina tungod sa gugma ni mayor muna nga na feel nakita nakita sa buta nadungog sa bungol o na istorya ang amang ana kulba kayo na no
0: para pinagi sila pagbati muna ang pinakanindot diha kay meski sila nakasinati sa tinuod nga serbisyo ito no ni Mayor Rolando Clarix.
1: Dili pare sa uban jud daw sa mga kanang mayo og pananaw pero dautan og
0: kasing-kasing.
1: Kasing-kasing.
0: Oh, mo gani.
1: Oh, wala.
0: Kuan kayo kanang tinaw kay pananaw pero halat
1: og kasing-kasing.
0: Pero kini siya PWDs ni Monday dayon before ani is the People's Day nga gidala po dito sa may Upper Bululan. Muna ito ang 1,917 ang nakapahimulos po, nakaservisyuan dito sa may Upper Bululan, mga son. So for this entire week, tulo ka People's Day atong ipagayon, Sir John.
1: Grabe ba?
0: Oh, nga, of course. At Monday dito sa Xavier Heights Covered Court sa may Upper Bululan, 1,917 ang nakapahimulos. Dito dayon sa dire dayon sa Quadrangle sa City Hall katong sa third batch ato sa PWDs 1871 ang nakapahimulos. Og dito dayon bagko kagapakadlawa sa may Magayad City of Magayad sa akam sa barangay Tignapuluan 282 ang nakapahimulos. Tiyam na. Kanang 282 target na.
1: 282. Birthday ba na ko na 228.
0: Diay?
1: Oo, pwede lang po na.
0: Target na.
1: Oh, target. Pwede gyud po magawa ba sin diay?
0: Kung imo sa ning ilabi katulor man ning gabi yon.
1: Muna yung katulog ka buk atong pagservisyo karon kay Saturday man ugma wala tuod pero nabawi pod sa kaning tulog
0: ka daw
1: kay ugma man gud daghan kay activities sa fiesta galantaw pud si mayor sa kahago bitaw sa mga kauban nato ingon ana na siya juntag so dili bitaw ka i super exhaust ang imong lawas kay tawo ra ba gyapon eh
0: gani, no gani.
1: Like sa atong CPSO na bisan daghan kay activities sa dakbayan pero daghan gyud pong kay request sa gawas no may gani kay
0: absolutely Mama Merlin
1: no nga grabe sad ka babae pero
0: ay active
1: no dito sa Magayad murag wa siya tugnawa kay naka sleeveless
0: first to attack na sila first to attack last to retreat
1: I think murag night before nangadto na sila
0: oh dito lang natulog kung wa ka masaya
1: kita nako yang mining git pa man sa niagi dito sa Mambuaya cool back ayo
0: no? Merlin Agostero ma'am good morning
1: Daniel sa kani mga department heads mo biya nang makapadasig pod sa mga rank and file ng mga empleyado kayo. Huwag yung department tapulan, murag, appeal ka tapulan.
0: Lead by example.
1: Oo, oh, mong ginasakta na. Lead by example. No? Then, gikan sa mayor, giawat po ang atong mga department managers, nga kugi.
0: Yes.
1: Atos, mabot po sa mga empleyado.
0: Okay.
1: Kwan sa ta?
0: Yes, mato. Pagbalik na to, hisgutan ng dugang, especially na sa mga kaliwagan sa kapistanin at usunod. Kajut lamin ang sadag, pipila ka buluan ng pinom na pagbalik. Dugang mga hisgutanan, stand by.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: Das bang ibu blood sugar? Ato na kapay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, magbuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
7: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
7: Mighty C.
9: Papalit sa mga butika.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
8: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Kinsa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
15: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
16: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
17: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
18: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
21: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligate sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaod sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: May gila na may balita sa may panglawas, ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumaran, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Madukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar hani pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindurong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindurong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
7: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
9: Balik tayo rin sa ating pagpapaliguban sa ating programa inyong tulumanan nato, tulumanan ng inyong kalagad, Mayor Clarence Uy. Og, of course, gabay nga po nato, atong spokesman sa rekbayan si Sir John Gilmore Janboy Aktob. Og, ato sa isgutan karon may kinabigitan nini ato mga kay Alliance ato kasalugan sa kapistahan, natungnan, punta, nga karong panahon na, hilabiyan po kaigang, kainit. No, nagkataas ang atong heat index rin sa atong rekbayan. In fact, ilang kayo sa atong rekbayan. Nasod sa Pilipinas, kiratibok ang kalibutan, nakasinati nini. No, and late day makakasinati ta og 40 to 42 degrees Celsius yung kainiton. Now, bunga niya na kung inyo madumduman dunay duha ka adlaw nga gideklara ng atong mayor si Mayor Clarex og suspension sa klase. Now, late day karon dunay palagtigom and of course tali na sa atong local health board para nga hisgutan sa mga ngayong pag-hisgutan nini unsay desisyon kung galing susama nini ng panahon ng ato masinatian. Now, Sir John, importante ni nga ato mapasabot, no? Kay karon ba giyatagan na og katungod ang mga principal, no, nga sila na magdeklarar kung magsuspende og klase kay bunga sa kiniton sa atong panahon. Di ba?
10: Atong dungan sa People's Day ni Junta last Tuesday, doon na sa gipahigayang special meeting, no, sa local school board, local health board, committee chair nato sa health, no, nagani atong representante gikan sa mga private schools, no? Unya na po ang mga stakeholders, appeal pa ang si Councilor Gani, Councilor Lim. Unya na po ato ang taga GRB. Especially naagid atong school division superintendent Sir Dr. Angelo Roy Gazo, uban sa DepEd nilang mga school in charge, school principals, no? Appeal to CDR, no, Sir Nick, ito ning pagayon
9: si Kuwanda Dr. Rachel Dilia sa City Health.
10: Nick Perez kay ilang gipang sulod po ilang mga ideas unsaon ni, no, kay dili gusto si mayor nga magbuot-buot lang po siya himo og mga desisyon nga dili pod masunod sa tanan
9: gani,
10: no, kay usually man kana siya mo na siya representative gikan sa mga private schools, no,
9: okay,
10: matod pagay niya nga out of 80 schools or 79 50% pod ana dili pod gusto og online class, mas lagi gusto nila face to face kay ang mostly po sa private schools karon kay well ventilated man, uban air condition ilang classroom, no, uban daghan kayo nindot ang palibot, so dili parehas tanan usahay ang mahitabo sa tibok nagbayan.
9: Gani.
10: For example, kato sa City of Magayad, nga nindot mong kayong weather dito, dagan kay kahoy. Do init, pero amugaway, no? Ang humidity niya ba? And then, ang sabutan yun, taas-taas nga diskusyon, nga maghimo si Mayor o Executive Order maghatag og katungod o discretion sa matag school in charge or school principal nga mag-declare o suspension of classes pag maabot ta sa danger nga
9: level
10: kay naman ni categories no ang ang heat index na to kay first time po ni Juntabs even sa ila sa ilaha sa DepEd nga naka-encounter ani so wala ni sa ilang kana bitang na foresee na mga simbako lugar ng mga na-consider naman ni calamity no makonsider ni calamity no emergency calamity na ni so naay gibuhat si mayor nga pagpatawag sa ila aron ma-diskusyonan sa tanan kanang mag-level off tanan mayo una so mo to nga discussan nga si mayor isip chairman sa local school board dayon dagan mga co-chair naka-decide nga maghimo og executive order nga mag-order na lang siya og para sa tanan no nga mag tagaan
9: katungod.
10: Og katungod oh discretion na sa matag school in charge ang pag-declare sa suspension of classes dayon atol pud niya na is nagkadungan po itong insidente sa may Ateneo de Zamboanga.
9: Lagi ko ginoo.
10: So, nana po dahil small discussion, ana, kay daghan man stakeholders involved nga.
9: Special, intensify
10: pa nila ilang security measures. Then, ipatawag po dahil ni Mayor si Colonel Adam. Same thing, itong nahitabo sa Tacloban, nga after
9: naman
10: dito, o si atong City Director, Colonel Pahe, appeal po datong SDS, ang atong Task Force Oro, tanan ng mga mukontribute sa pagpatunhay sa kalinaw sa matag eskwelahan is gipatawag aron pod mga diskusyonan nga i-intensify pa no ang ilang security measures kay tuod no na kanunay gyud ang mga ingon ani especially kun di na to di lang ko musulti no unsay kuan lugar sa makabatan-onan kay basin mahimo kong bias lugar no kay batan-on pa man ko ikaw medyo hamtong na
9: SK na
10: so ato lang no nga open ang hotline permis kapulisan, no? Matod pa sa itong mayor nga, in case simbako lang yun, kung na ay may unanang insidente, tawag yun mo, pakig-coordinate, tanan mga school in charge, school, tanan yun nga na sa eskulahan, contact yun sa pinakaduol ninyo nga police station.
9: Gani.
10: Kay sila man yun ang mas nakabalo, unsaon pag-handle ka ng mga threats, mga simbako o na yung mga violente nga panghitabo sa matag eskwelahan from sa eskwelahan contact sa nearest police station then coordinate dayon og naagi na hitabo simbako dial sa 911 para maaksyonan dayon no amogi na ang pinaka the best way nga buhaton is pag naaga ni kanang mga
9: emergency sama na
10: or ngana tinod ayaw baliwala pero ano bang ihilom sa iadto sa pinaka rightful ng mga tao ang school management ang kapulisan
9: dili magpanic
10: ayaw i-share dayon
9: wow.
10: Kaya ang makakos sa panic sakto nang imo makakos sa panic makakos sa kagubot na mo spread pagid sa laing eskwelahan imbis pwede raw ta to nga ma-contain ana ang eskwelahan or dili bitaw maka-create og kahadlok kaya nga to man ang kahadlok man no nga nabiyay, pipila ka, ginikanan yung tabs nga nervyoson yun.
9: Gani.
10: Para po sa ilahang safety. Kaya basin, tetra, pero naapiktahan kayo, nataranta ang ginikanan. Na-discussion na noon.
9: Gani.
10: So muna nga, i-contain siya within the school, dahil contact yun sa mga dunay otoridad na mo solbad sa mga problema. Dahil, atol, balikan na to na, kay mo to, nahitabo naman tong sa Ateneo. After any, paghatag sa discretion is ang gabayan pod na ay memorandum pod ang ila sa DepEd. Pero ang sundo na to ano yung heat index nga kuan is gikan gyud sa pag-asa DOST. Ilabay sa tong CDRMD kay sila raman ang dunay kahimanan sa pagsukod sa
9: kainiton
10: no? Kay basin niya og dili kanang bitaw og discretion gani sa school in charge, school principal. Basin ba maabusuhan?
9: Lagi.
10: No nga basin init rang ulo sa kuan i-declare na yun, dili ang init sa panahon. So, sundon sa ang kuan sa weather forecast sa atong pag-asa DOST kay sila ra may nakahimanan plus ang ato pong data gikan sa CDRN gikan po sa ila. So mo ta labay-labay lang ang data aron pud nga mo

0: lang yun po nila, unsay executive order sa mayor,
1: mm. Huwag guidelines.
0: Huwag guidelines. I think maghimo po o memo ang DepEd siguro mm. ani, no? O labi na sa school division superintendent kay abdik din, no? Dali kayo maka-communicate atong mayor sa ila.
1: In fact, Magzon, bunga po nani nga palagtigom ato na sabtan nga muna hinungdan nga pipilak sa mga kalihukan sa ato kapistahan sa Dakbayan is wala ato gitunong ini mga oras nga diin gikonsiderar nga maoy pinakainit, no?
0: Oh.
1: Alas 10 sa buntag paingon sa alas 3 sa hapon, muna gikonsiderar nga init kaya na. Di agad nga mo siga pag-ayo ang adlaw, di agad mo suno mo tuhop gi pag-ayo kainiton sa adlaw. Nga mo abot og 40 ka degrees sa Celsius. Mo magani nga doon ay mga activities nato sa ato kapistahan. Ato na lang isumpay ni Sir John nga kabahin po na sa nahisgutan and mo sa nay lakip na nga napatuman karon. In fact, nining ato mga nahibilin kay naa man ta karon sa ikatulong semana sa ato kasalugan sa kapistahan sa ato rekbayan mga igsoon. Next week dayon muna na ang atong katapusan and padulong na sa kadlawanan sa atong kapistahan. Now, dagat ang mga kalihukan, ilabi na mga core events, no? Nga atong ipahigayon. Of course, but sa dili pa, karong Sabado, mao ang coronation night para sa atong Miss Cagayan, 61st Miss Cagayan de Oro.
0: Oh, ug atong naging Sabado, pasalamat una ta.
1: Oh.
0: Mao gyapon sa pamilya ni Mayor Clara.
1: Yes.
0: Mo'y nag-negotiate sa Ribisco Volleyball Sisterhood Showdown.
1: Yes, congratulations.
0: Guwapo kayo.
1: Successful kayo.
0: Guwapo kayo ang Fans Day o ang Game Day. Yun, oh. Mismo, no? Kulbahinam kayo nga pagsangka kay giabot ang set 5.
1: Okay?
0: Set 5 na kasagara volleyball.
1: Sabi na ko itong kwala. Seryoso ka rin.
0: Seryoso kayo. Guwapo kayo kadula. Pero ang nagmadaogon, ang imo gihapong idol
1: Eliza
0: na
1: Eliza Valdez.
0: Oh, kulba kayo.
1: Creamline Cool Smashers. Smashers.
0: No? Guwapo kayo kadula. Junta. Oh. Bibo gigista na, no? Dugang lingaw ni sa Igalay Festival.
1: Yes.
0: Nagitunong yun ang ilahang dula panahon sa kapistahan sa Higalay Festival diin dugang na pud nga attraction sa mga bisita kay daghan kay taga lain probinsya nga nagdanga to ni tanaw ni saksi sa
1: oh daghan gyud daghan kayo matagal
0: ko ba event pa ni unya sayon
1: nan
0: ka 2 years ni nga gihangyo ginegotiate sa tong mayor nga dinhi dulaon ang mao nga
1: sisterhood showdown
0: no kay nyanin ni sila dre pero wala sila nagsangka silang duha ka team karon sila nagyod pero subo lang kayo nga kung idol nga si Diana Wong wala kayo sa ninggara wala kayo sa ninggara kay og nagara pa to
1: Allah.
0: Basin makaon niya ni Eliza Valdez ang iyang mga spike
1: aday agoy ginuong ko kakuyawa
0: injured yang ani ba yang left knee
1: injured siya
0: o yang left knee nakita jud nako akong gitan-aw nga
1: ang left knee niya
0: oh ang left knee nga injured
1: nakita gid nimo yang left knee
0: makita gid jud makita kay naay nakabutang
1: nakita gid nimo injuries yang left knee
0: oh nakita na to injury luway guys ya wa kay sa kagara
1: imo gid
0: nakadula siya pero mura lang og para na lang pag satisfy sa fans ba nga ni bunal-bunal siya otra tra number 3
1: imo gyung gitutukan niya
0: ang left knee. Dili, mag-announce man. O, ito, na-blow nga, okay. Na-blow nga mga knee guard. O. Ano man na?
1: Okay. Oh. Okay, so, congratulations sa malupusod kaya nakakalukan.
0: As Archie lang yun.
1: Ha?
0: As Archie, o. Nula. Nakaway.
1: Imagin na siya kun. Say, Cupcake, Kikamoy.
0: May nag-welcome sa ato. Yes. No? Salamat kayo, Kapitan Cupcake, Kikamoy. Salamat sa kayo, Mayor Clarence, sa palibre nga ticket nga
1: yes.
0: Niyabot sa more than sa kalibog ito kay 990 ba ito kabuk ang ang giraffle sa kang cupcake kang mayor so daghan kayo na nanaw bibo kayo onya kalipay pod sa mga pamilya nga nakahatag og kalipay sa mura gid kalipay nila ang maghatag og kalipay
1: gani
0: no? Malipay sila nga magpalipay og tawo
1: gani mo nang ingon lagi nga ang malipayon mo ray tinuod nga
0: ang
1: maghihatagon dai
0: oi tinuod nga malipayon no. So, congratulations.
1: Ay,
0: so,
1: naroon kayo doon.
0: Eliza
1: Valdez.
0: Pero wala si Michelle gumabaw. Murag, buros man siguro to si Michelle.
1: Oh, kanaminyo man. Diba?
0: Oh, kanaminyo.
1: Oh. Anyway, so congratulations siya na. Og nindot kito. Napadayon tayo lain pa ang mga kalihukan. Kaya lagi, next week pohon, bulyada na sa mga major and core events. Dagantang mga kalihukan pa karon during fiesta. Natay mga parallel events, minor events, natay uban pa ang mga events but by next week pohon ang kinahanglan ginato og muna sa pinaka uyukan sa atong kasaulugan sa kapistahan mo ang hingpit nga pagpanungo pahinungod na.

0: ito sa atong patron saint, Senior San Agustin. Sa kadlawanan mismo, natay pluvial paridana, naapo dayon tay Santos nga misa. Dayon, ato na dayon.
1: Nay fireworks.
0: Tapay fireworks, uh-huh. Okay? Dayon, ato dayong pakanon ang katawhan. Simbahan, ang St. Agustin Cathedral, ang atong kuanya, nagdumala, sabta na kung magpakaon, magpuno sila, kaya every fiesta na. Dayon, ang ato pong kagamanan lokal, pinagi sa Liga ng mga Barangay, magpakaon po dayon, diha napita sa may amphitheater.
1: Oh,
0: so magpakaon.
1: In, kuan, eh, collaboration ni sa LGU.
0: No? Yes, LGU, kanang Liga, o sa mga nagpakabana na itong pribadong sektor. Nga magpakaon sila.
1: Muna yung itawag naging misa, ahiya ang lamisa.
0: Oh, so magmisa, human lagi misa, lamisa na dayon. So, importante yun na siya. Una,
1: anyway, yun maminaw lang sila sa mga atong mga umaabot pa nga mga
0: announcement
1: kay Bata Kabalo, basi na yung mga changes.
0: No, gani.
1: Ibalhin ang venue, kay basindaghan kay tao.
0: Gani.
1: Kay, aling 8,000 ang gi-prepare.
0: Gani. Speaking of the changes, Sir John, na yung mga changes sa other pang major events, no?
1: Atong ruta sa
0: street dancing.
1: Street dancing. Unahon na itong street dancing.
0: Oh, sa 26. No? Basta kayo ugma kadlawa, coronation sa 61st nga Miss Kakendioro, tanahan ito kinsay mo daog dana, ay ipaybalo na po dahil na ito na. But sa 26, muna siya makisuon ang ato na yung street dancing. Instead nga, buntag, ganito buntag, na uyunan, nga hapon na lagi. Muna isang, kay...
1: Stress sa hapon.
0: Oo, oh, kay... init lagi nga panahon. Muna nga advice mga good lagi sa atong health board nga humahimo ayaw ni itunong ang mga kalihukan during aning labihan kainit. So within alas 10 sa buntag may sa alas 3 muna diha grabe ka na kainit. So buto na tunong alas 3.
1: Magdungan ang street dancing og ang high school band marching competition, di ba?
0: No.
1: Magsunod?
0: No.
1: Asa man?
0: Dili, lahi na. Dito na sa civic military.
1: Sorry.
0: Sa civic military pa rin na sa marching band.
1: Marching band.
0: Sa civic military na sa, dito na sa dahil buntag.
1: Ay,
0: but sa'yo sa buntag.
1: Sa 27.
0: Oo. So, kining atong, balik ko sa tanatong street dancing para mapakita na itong
1: ruta. August 26.
0: Oh, 26 ni. Adlaw nga Miyerkules.
1: Gikan sa limkit kay ang assembly area dito po magsugod sa kanang limkit kay complex mugawas din na sa may CM Recto musulod dayon sa may Beles paingon sa sports center.
0: Okay.
1: So expected gina na ang yun natos motorista nga likayan kanang mga dalana kay doon naging pagkabukog pagkabalda sa dagan sa trapiko anang mga orasa
0: and kanang hangyo mo kanang we seek your indulgence papa during aning kalihukan, especially na sa inyong pagsabot, kay, pista magigit sabi.
1: So, balik ko na, ang starting point, gikan sa may limkit kay center, gawas diya sa may USTP, latas diya sa CM Recto, hangtod na dayon,
0: pagkabot
1: na dayon mo, left turn na po dya, sa may Vela Street, dayon, anha na dayon sa sports center. So
0: diyan na mag-perform.
1: Anong orasa yun, sigurado gina, medyo baga-baga ang dagan sa traffic, alas 3, hangtod, mga human siguro ni, mga alas 7 sa gabi, no? Magabingan eh. Kay doon ay pito ka mga contingents ang mulambigit diin magpasundayag sa ilahang kanindot sa street dancing competition. Barangay Bulwa, Barangay 17, Barangay Dansolihon, Barangay Carmen, Barangay Bugo, Barangay Agusan, o Barangay Makabalan. So muna ang mga contingent sa street dancing competition karong umabot Agosto 26 magsugod alas 3 sa hapon.
0: Yes. So muna ang mga changes no kay sama sa tugingon lagi paglikay ta aning hilabihan kainit. Now Pizza 27 dayon that is the civic military parade and marching band competition. Okay? Nindami man ato ang atong tourism officer si Madam Marky Halapadan. Magkamat nga ito sa 34 ka mga contingents that are competing marching band plus na po another pang more than 10 nga dili competing. Now, kining civic military parade consists of gilangkuban sa magkamat nga ito sa 203 ka mga contingents na ran o participating contingents. Kabahin ang ato mga marching band na mag-compete. Magsugod ang atong ruta na ni, mapunin ang ruta na yun. from the Rodelsa Circle.
1: Okay. Sa may katang kwan ba? Liceo nga.
0: Liceo, nga sekulahan. Rodelsa Circle, mo Agitek Veles, straight na dayon na siya padulong sa CM Recto. Dayon, pagkabos CM Recto, mutipa mo lahos na yun padulong sa may Limkitkay.
1: So, taas-taas ang ruta.
0: Distansya siya.
1: Medyo.
0: Puno mo naman na ito nandan, lately. Muna na
1: pero
0: siya.
1: Pero sa'yo, Sugdan.
0: Alas 5:30 sa buntag,
1: ang diyan magsugod. Time. Magsugod na.
0: Magsugod na. Ang call time is alas 3 sa kadlawon.
1: Uy.
0: Para sa mga contingents. Nag ikaw karon nga nananaw, i-live man po na ito, pwede rin mo sa inyong balay. Pero kung gusto gid mo, nga mo tanaw nga nadi agad, nilawas yung tanaw, pwede mo diya sa mga kadalanan. Anyway, pag-abot dito sa Limkitkay, masapon po magigyapon na ninyo ni Uban. Kaya ato lang yung katuyuan nini is that gituyo ni siya para nga dili siya matulong sa lemon kainit nga mga oras. Oh. Alas 10 sa buntag, panulong sa alas
1: 3 sa hapon.
0: So, most likely kini kung mapaspasan,
1: Manarig mga alas utso, alas 9.
0: Di siguro, mga alas 10, alas 11 na ana.
1: Oh.
0: Okay, usap man ta sa mga host dya. Yeah. Dito man ta sa kiosko. Kiosko, first. Sa may kiosko, sa first kita. So, as per experience, na ana man ta karatuig. Kita may mag-usa na dya sa may kiosko. Magkabantay na to.
1: Kasi mo, Paris?
0: Managlahi. Ang tanan. Managlahi.
1: Kasi managlahi.
0: Ang ako
1: mapartner. Hindi man naman kay partner na pag-hosting?
0: Lagi, managlahi. Lagi. Every year, lahi-lahi.
1: Ah, lahi-lahi?
0: Oh, every
1: wala,
0: year.
1: Wala pa yung nakabooking ron.
0: Di ko sure ugit sa ilang partner. Di ko sure, no? But anyway, di ko sure sa makasunog magkatanay magkakutan. But anyway, alas 3 sa kadlaon, ang call time para sa itong mga participating contingents.
1: 5:30 ang start.
0: Yes.
1: Grabe sa'yo. Kayo, medyo bugnaw pang panahon na ni.
0: Kana, gituyo good, no? Kay lagi, sama sa itong ingon, galing kayo na ginatong kainit sa panahon. No? So, muna, ang atong ruta. Sublion ta, Rodelsa Circle, Veles Street, subay ng Veles, latas dito sa may CM Recto, dayon, subay ng CM Recto, padulong dahil sa may Limkitkay.
1: Libre nito ng Juntab sa kuwan dayon, ang atong hangyo dayon, magdaragid o mga water bottle, no?
0: Kuwan, tumbler.
1: Canister, tumbler, oh. Kaya arot po, iwas ta sa basura.
0: Gani.
1: Iwas po ta sa sheet, stroke, o kinahanglan, hydrated ta pirme, no?
0: Yes, yes. Yeah.
1: Dalag payong, dalagig payong, tubig o payong. Mugi na, ayaw lang raincoat, kaya huwag ulan.
0: Although mag-ampot ta, kaya naramay mga initial.
1: Mag-ampot ang mag-ulan?
0: Basin. Depende lang, no? Pero mag-ampot ta.
1: Basta man, hilis itong make-up, ano?
0: Ampot lang, but... I hope nga marag mo duyog po ng although makamatik na naman gagawlan benepista sudan
1: talitira na talitira
0: oh magani gani
1: so pabugnaw anyway. Lang pabugnaw ba gamay. So dayon sa balik ko na to ang ugma sa Miss Cagayan kay limited naman po ang seats sa atrium limited kay atrium pwede sila maminaw na lang magtanaw sa itong live
0: yes. Coverage
1: kay
0: oh.
1: Atong city information office mag-provide man po og live feed gikan yes. Sa event, no? Unsay mahitabo nito, live nga makita o madungog pinagi sa itong Facebook page sa City Information Office, Clarix Uy nga Facebook page of Office of the City Mayor.
0: Yes, and of course, moto siya, ang ato na rin sa kadlawanan na sa Pizza 28, so, managin ang fiesta sa ato nagbayan sa Gandioro, di ka na ito kalimtan, painungod din ka na sa ato labaw nga mga kagagahong o sa ato patron saint sa nagbayan, Saint Agustin, okay? And naatay pluvial parade. Okay. Naapay mga changes sa ni. Sige lang, kay gina-finalize pa, mato pa ni Marky Alapadan, ato rang hingpit niya ipaybalo. Basta kay nagigyapon ng sakay-sakay.
1: Okay.
0: Dahil sakay-sakay, dayon ato na dayon iparada, padulong dito sa may St. Augustine Cathedral.
1: Okay, taas-taas ni, no? From Gusa. No? From Gusa.
0: Muna yung gina-finalize ka ron, no? Gusa, padulong din rin dapita sa may Isla de Oro. Yes.
1: Basana kalayo. Oh.
0: Dayon pagdunggo na sa Isla de Oro ato na kitoy sa Isla de Oro tungod kay diri dapit sa may duol na sa Duo Park
1: may repair
0: na ay gi-repair ang tulay,
1: tulay
0: na mabaw ang suba tungod kay na ato mga debris nga nakutan niya
1: mga delikado na noon sa mga pangboat ba or mga speedboat basin
0: gani.
1: Basin musabod ang speedboat ni Sir Mario Tero din ha
0: gani gani okay
1: o speedboat ni Engineer Tony Requerme kay ilan ang gamito ng speedboat nindot nila ang speedboat og ni Sir Alan Sagrado, kana.
0: Ang kato kang Sir Ayan, nga Fuentes, yung gamito, yati yung tato. Problema bro, di man kayo mukhang kay mabaw raman eh, lao mo gana.
1: Gwapo to yung yati kay Kinatigan.
0: Ang mamagal. Nalilalay.
1: Or ang yati po ni Kuan, ni... Isang ba itong atong kauban din eh? Kuan po, kanang... Katamaran ba? Duha ang Dua ang lawas.
0: Gabula, gabula, gana, gana. Pero ito ha, muna asya ang pinungod yun. Sama sa tagingon, misa dayon, Santos nga misa. And of course, sa Santos nga misa, umanana, nanikaon, pakas na din.
1: Oh. Diba? So, sa tanan musalmot, atang nilang yun ang atong mga ulahing mga posting kay usahay na mag-changes. Ligid malikayan nga doon is changes sa ruta, changes gani, sa oras. Gani. Kay magdepende maning tanan sa dagan sa panahon.
0: Gani, so, gani.
1: Kuan lang yun. Kinahanglan lang yun nga maglantaw ta sa mga ulahing kalambuan niya. Ato pong puning isibya no, sa kahinan. Na ibinas atong mga ka-hook up nga radio station sama sa Magnum Radio. Daghan kay tigpaminaw na nagpamiling number one.
0: Yes. Oo. And of course, while kini ang sisimana dayon, parang matapos sa itong kapistahan, napahiya pa yung mga nagpabilin ng mga kalukan sa fiesta, ang magpabilin pa, kaning dire-depita sa may Augustan Park, kaning atong agrofair.
1: O higala ay market.
0: Horse show day, horse show.
1: Karon, na yung practice.
0: Na yung practice sa horse show. Niya dayon, ang competition will be on tomorrow.
1: Kabayo ba nito nang horse show?
0: Morgi na, siguro.
1: Ha?
0: Liso ba sa kayo ni Iro Iro na? Mora na gatong na ay
1: kabayo-kabayo.
0: Na ay dog show nga nang inangtaan na o pwede ba i-ring?
1: Anong donkey?
0: Di ba na
1: kabayo? Kabayo mo na donkey? Parang mga di kaabot ng habog ng kabayo ba?
0: Parang family, pareho rin nga family. Equine?
1: Kwan mo na, kanang...
0: Equine na sila.
1: Equine lagi, kanang pamilya sa equine.
0: Oh, equine, kanang kabayo. Pero di na kabayo. Kaya equine lang sila. Kaya lang
1: mga
0: kasutubs
1: nga mga, kung ano, mga tag-minilyon na worth
0: ano, mga kabayo nila. Magani, ginoko. Eh, pakanon pa minanin mo?
1: Oh, pakanon na. Lisod yun na alimahan ng kabayo. Gawas ng katong tinigway ni Sir Ayan tapos pagakpat.
0: Ay.
1: Ang venue ay kalituan.
0: Nara. Oh.
1: Across Macapagal Drive. No?
0: Kanang, tsaka, na diha.
1: At bang sa Intalyo.
0: Kana.
1: Intalyo Residences. No? At bang din ha, wala lang yung
0: pamilya. Open space.
1: Dito lang na ni. Ayan man, sige, laban siya ni Tangos Pagatpat, no? Narabian niya, no? Ang maong obstacle race, barrel race, kanang diya, gibuwa. Kamu, actually, nakalabay tag nina, gibu na, dagan ang practice niya, dagan po na nanaw.
0: Kini karo na itong ipakita ka video, was actually the pag-practice nila. Kani, ganina ni, pag-practice nila. Gahapon
1: kay karon nakalabay ko daghan ng mga tents no daghan ng mga silunganan na mga katong na din siya kanang ano katong kamurog sa motor pa kanang gambahanan
0: mo na obstacle race
1: gamba din gahapon ng kabayo no
0: mo gamba kung kabalo ka kasaw na paggamit ako alam kusog sa mga gamba
1: kusog pero may itong butangan bitaw kanang parehas sa tartanilya iyan na wa ipalupad lang ba
0: tartanilya
1: Tartanilya niso. Ang bibo. Diba?
0: Ay, bata mag-ako, ano?
1: Ikustrian ni sila. Mga kaliwat ni Mikey Kuwang ko.
0: Oo. Mungkin nag-ibuan ako sa una, oh. Pero
1: nandang lang, oh.
0: Ahulog mong kundana ko.
1: Ahulog, oh. Lisod na sakyan, oh. Oo. Niya, mahal kayo na ang abisyo yun.
0: Okay. Bukayon, mahal may nagkabayo.
1: Oo, mahal ang kabayo. Mahal ang mga
0: piyan. Pagkaon.
1: Pagkaon. Yung alimahan pa yun.
0: Di na basta-basta alimahan mo ya.
1: Nga alalag pag-ano na naman nagkumpay ngayon.
0: Ah, hindi. Tiloy,
1: naipuntas. Hangat ko na ang kumpay rin kinaon.
0: Labi na kini sila, na may iwag kabayo ng more on the working horse. Kini sila, more on the racing horse.
1: Racing horse ni sila. Nga lahi ni sila build.
0: Wani, Arabian breed ni sila.
1: Imported ni sila.
0: Kasama mo sa unos, during sa among kwan, Arabian breed siguro to.
1: Pero imamang ibahogang kumpay niya. Wala ka tumasa. Dihalak sa ang kumpay na may kinaon sa imong horse. Dako glawas niya, tiyan rin. Dako!
0: Wani.
1: Dili pa rin sa feeds niya. Kapil ang muscle mo. Dako, kita ka sa mga kabayo. Dako,
0: muscle. Oh, lagi,
1: pero
0: lagi.
1: Kumpay kinaon, na tiyan rin. Dako!
0: Pero mo niya, talawa niya, kanay horse show niya. Pizza 22, ibalik na ito. Ito na rin sa gulang kwan kinagbay. Parang duga po niya pagkwan sa ito. 22 and 23. Okay? So, higalaay. Uy, after 9 years, ayaw pa rin nakabalik.
1: Oh.
0: Kay, kuhaan mo na horse show and competition. 9 years ago, nana ni. After 9 years, nakabalik na. 2026 siya. Higalaay, City of National Horse Show and Competition. Okay?
1: Matampong po si kuhaan na ni, si Greg Ramonal o si Shok-shok, Eddie Alia.
0: Ala, oo.
1: Nasa na kabayo, pero wala.
0: Uy, igrit na mga piloto sa.
1: Kumpay lagi ang bahog.
0: Sa na baka?
1: Yung gibitok pa yun.
0: Maroon, nagbaka ka, boga, nagkumpay.
1: Amot ang itampo ba ni kabayo, ang kabayo ni Greg Ramona lang, ni Idealia, ilang kabayo nga. Ipurga na ba ito bago? Kasi yung makuyapan to. Ito, may natin ako. No, ongoing ka rin, no, ang kalingawan dia sa Kanituan at mga sa mga Intaglio Estates. No,
0: gana, yan, open space.
1: Open space. Makapagal drive, no? Karong madalikyat mo rin, ha? Dala lang mo payong kay super init yun. Why masilungan?
0: Ito, ginaw ko.
1: No, dala mo payong, gagmay nga tent. Ana, aron ko yung makalagtaw mo.
0: Lagi, no? Anyway, basta pagandam lang mo dahil, ilabi na kang init no, ang panahon. Okay, now, mahumalapis na. Panalita, humalapis na.
1: Humana.
0: But,
1: napay bahaw-bahaw.
0: Na.
1: Oh, na may bahaw. Diha, ang lami sa bahaw-bahaw.
0: Ito baka salin-salin ba? Kay na nasay libreng sakay para sa ating mga katawahan na napod. Free rides! Para sa Mary Rose Carnival.
1: Okay, at nung announce ang schedule.
0: Yes, no? Yes.
1: September, kay, mag-program ba ito next Friday?
0: Yes, oh.
1: Ang program ta?
0: Oh.
1: Sige, mag-program ta. Can I pista na? Calendar eh?
0: Naaga po yung mga kaliwagan, oh.
1: Sige. September 1, paingon sa 3. 1, 2, 3 na eh.
0: Oh.
1: No, open to all. Open to all. Oh. Japan, no, katong mga niwang
0: tulog tambo. Tulog ano niya?
1: Niwang Tambok, Tigulang Bata, apel tanan sa open to all.
0: Oh.
1: Oh, katong bagong mata, apel.
0: Alaga.
1: Oh. Gikan gyapon alas 5 paingon
0: sa alas
1: 12 sa gabi. No. September 1 to 3 niya.
0: Tulog adlaw.
1: Tulog adlaw.
0: Oy.
1: Ang September 4 exclusive for PWDs.
0: Okay.
1: Tanan gyud ha PWDs katong ibo lang.
0: Oo. Kanang medyo makaliyo baka kan pa.
1: Oh, kanang dili bito hinon makahatag og disgrasya sa sulod kay naman na tong medics kumpleto man atong CDR pero mas maayo gito nga kanang kaya pa sa mga PWDs kay mo lagi na ang gugma ni mayor kanila tagaan gini sila og panahon kay moment ni sila ang less kayo maka-enjoy sa life kay naabi kabilinggan. So gihatagan tungod sa gugma, tungod sa pagbati ni mayor sa maong mga special nga tao, tagaan sa panahon special for PWDs ang September 4.
0: Okay,
1: pagka September 5 gayon, exclusive ni para sa mga senior citizens na po.
0: Yes. Atong giagat senior citizens. Ato lang giagat na itong mga
1: naay,
0: after, before, kanang mga other categories, especially na katong mga bata.
1: Kanira ba ano mga pila ni? Kaning senior citizens, kaya mag-uban ra ba ni sila o kanang ilahang chapiron. Ato ni balikon lang, no, na napamantay time, kay basin o kanang musakay sila top spin.
0: Ayaw sad. Ayaw sad kay. Mamili po siguro mga sakay-sakay nga, di po makahatag ni noon o kakuyaw sila kinabuhi. Ako na
1: lang may regroun. Katong
0: kamayo-kamayo. Karusel.
1: Karusel, mag-usulok sa.
0: Namay katong usang di kayo.
1: Saan na ito?
0: Ferris wheel, di ba?
1: Ferris wheel, o. Kamayo na katong senior ang mga popcorn.
0: Namay ito yung mura o. Abo ito si tawag ito. Ang mura rin zipline.
1: May regroun lagi?
0: Dili. Katong mura rin zipline. Ipakita ka ito. Mura di magkito paspa.
1: Basta kay unsin ni ka-rides. Unsin ni ka-rides.
0: Oo, mga pamili sila actually.
1: Utob sa, o ka na, top spin, o.
0: Ayaw sa naka-extreme naman na. Ayo, kini ba, kini?
1: Kinangan na itong mga senior magpa-check up, ha?
0: Ano?
1: Kaya simba ko niya magtaas sa inyong high blood. Taas na daan, high blood pag yun. Ano? Ay, roller coaster, yung pasamot.
0: Ayaw, sab. Kay Mara. Ah, depende nila. Oh,
1: pwede. Na may ka ng 60 years old.
0: Oh.
1: Sama ni Sir Ayan. Mayo pa kayo na mo sakay o top spin o one roller coaster.
0: Lagi.
1: Or dili, kada naging Ferris wheel. Pinakasave ba? O kato naging carousel. Kaya maglugput-lugput ang kabayo mga naitubo. Lahi po itong sayawanan nga tubo. O kana, o carousel. Diba?
0: Okay, so wala ang schedule ha? Nga?
1: Gituyo ni June Tabs, no, kay ang Higalay Festival, kay dili lang more on kwan.
0: Lagi.
1: Higala. Apil pamilya. No?
0: Yan,
1: mugin na gituyo nga. Ang katuyuan sa itong mayor nga nagbuhat ani dili paghatag lang ng lingaw
0: dili
1: ang kaligun sa pamilya.
0: Oh.
1: No, kaligun
0: in sa way banding, no?
1: No nga inclusive governance ba nga apil ang PWDs, apil ang kabataan-onan, apil ang mga senior citizens. Tanan sektor sa katilingban kabahin sa kalipayan sa Higalay Festival, no?
0: Okay. So mula ang atong mga bahaw-bahaw.
1: Bahaw-bahaw
0: after activities. Sa fiesta.
1: Pero matod ba nila ang Higalay Festival, taman pa man, kuan, first week sa September.
0: Magani, lagi.
1: Second week, so di pa ni bahaw.
0: Mga, kuan lagi, di aramagi ng lamig yun.
1: Oh, ang bahaw.
0: Bahaw lagi yung gingon. Oy, a pickleball! Nara, kay ato sa ding isgutan, karon ning og
1: karon. Oh, kamulong karon. Kamulong ang dula ron, no? Dinha sa may home court
0: sa Bulwa.
1: Bulwa, no?
0: Home court Bulwa.
1: First ning Mayor Orlando Clarix Uy higala pickleball tournament ang venue dinha sa atong home court sa may Bulwa, paingon sa diver Bulwa terminal, no? I-Google map lang yung location, makita ni, no? Ang kuan daghan kini category, no?
0: Naraw
1: I think naka pre kuan ni sila, naka
0: kabalo na ni sila, naka pre-register
1: na ni. Naka pre-register na ni ang entrante ani, no? Ang day one is
0: karon madawa lagi kanina
1: lisugod. Elimination to finals.
0: Sa novice, women, novice men,
1: naka zoom, okay.
0: Beginner men, beginner women, novice, mo na. Ito mga bago pa ba, bago pa ginagdula.
1: Oh.
0: Ikaw, dito naman ka sa
1: novice
0: mga...
1: Novice mix me.
0: Ha?
1: Novice mix.
0: Sa mga sagol?
1: Mix man. Dayon dito, August 22, sa adlaw na po ding Sabado, ugmang adlaw, elimination to final, semifinals na, no? Beginner mix. Mugyapon, low, intermediate, all gender, high, intermediate men, intermediate women, intermediate mixed. Dili ni mix gender, ha? Mix out.
0: Lagi.
1: Itong kuan, LGBT naman eh. So, day 3 na yun, August 23, adlaw Domingo, muna yung finals. 35 and up, all gender. O, nara. 50 and up, all gender, open men, open women, open mix. So, libre ni, makita, I think, napunta yung live nga, kwan, coverage ani, no? Live coverage, gikan sa home court nga, pickleball court, no? So, atangin ninyo kay... Daghan kay I think 1.6 million ni ang worth sa premyo
0: tawag
1: kay daghan tag category aron bang parehas tanan ang
0: dula. Nay raffle daw, nay raffle, nay bola, ay raffle mga kuan, nay bola, paddle, mga merchandise.
1: No? Merchandise. Okay, so hinaot nga makadaog ta atong kato bitong sayal ng cycling.
0: Ha? Ngano ikaw mo gamit ta dere? Kaya pado lang kung gusto mo daw gara. So congratulations daan! So, first Mayor Orlando Clarix Uy!
1: Galay pickleball tournament. So karang pa ni ha? Actually, ang nakauna ni isang Carmen. No? Atong Dinugan Festival, nagbuhat po si Cupcake sa first Dinugan pickleball tournament. No? Successful kayo. Matong karon nakita na po sa atong mayor nga bibo kayo ni nga. Anyway, ang Cagayan Mangodor is booming kayo gani, when it comes gani to pickleball. So pwede ni nga mong sangka na ta intercity.
0: Wow.
1: So, makigaway ta sa uban siyudad. No, tanaw na to og kinsay maayo ang team Higalaay o
0: Darwin og si Rodo Mayna.
1: Oy, umabot ng birthday. Natay mga higala nga mag-birthday sama ni Darwin.
0: Adlaw mismo sa Pizza 28 so gid mismo.
1: Oh, ni Agay. Cute, si Cute.
0: Ay, na
1: to. Agustin man to. Apilo na to.
0: Kini si Ogi ang ato, Ogi. Apilo na to, apilo lang. Apila.
1: Ah, si Pipoy, si Agustin yapon. Agustin,
0: si Agustin Lumana, si Pipoy Agustin, o si Darwin Basilan.
1: Ah, Galindo. Agustin Galindo, si Pipoy, si Cute, o si Darwin. So, birthday nila.
0: Happy birthday!
1: Nilang tulo. No? Oh. Pero, siya araw sa tulo, ay isa?
0: Nag-imbitar na.
1: Mag-imbitar ba ta sa kahanginan? Naay pa-counter siya yun? Or, di lang sa... dito lang sa kwan. Dito lang sa amphitheater. Kaya unya di man ta musigo din he. Dito lang sa amphitheater. Saan niya daw ang 28?
0: Birnes na kayo.
1: Ah, Birnes. Pastilan. Holiday. Holiday.
0: Gani.
1: So, mag-program ta.
0: Holiday.
1: Holiday kay... Pesta man. I think mag si Mayor man gani.
0: During siyang pagka-congressman. Siya yung pagkawasan
1: na kamulod doon. House bill, no? Kwan.
0: Yana.
1: House bill nga balaod, no? House bill nga balaod. House bill nga gimugna ni Mayor Clarix declaring August 28 as
0: a holiday.
1: Holiday ang dungan sa kapistahan sa Dakbayan.
0: Okay. Well, thank you, sir. Sa imong parapos ka pamayag.
1: Salamat kay June Tabs, no? Salamat kayo sa atong mga kauban na naminaw, nagtanaw sa inyong alagad. Mayor Clarix Uy, matag Biyernes, ang gobyerno dool sa katauhan, ug ang katauhan dool sa gobyerno nga dunay kasing-kasing o kalidad nga serbisyo. Dakbayan sa Cagayan de Oro, be safe, be healthy, advance happy fiesta, maayong adlaw ka natong tanan.
0: Salamat kay Sir Gerbante katong spokesman sa Dakbayan, si Sir John Gilmore Janboy Aktob. Og sa kalat sa tungkaman sa siyudad, Mayor Rolando Clarix Uy. Sa atong Hepe sa City Information Officer, Jade Adeser. Sa atong assistant, Sir Ian Fuentes, nga magsaulog siya kada kanatawan, Sabado, Agosto 22. Og of course, kaninyong tanan. Salamat, og to God be the glory.
2: inyong nabati, ang tulumanong, inyong alagad, Mayor Clarix Uy. At ang isunod simana, alang sa dugang mahinungdanong impormasyon o matinungdanong pag-alagad sa kagamhanang lokal ng sunod. Ubos sa inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: May gala na may balita sa mga panglawas, kanunay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizen discount, duha lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagendio, text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Mga ka-DTX, hello! Hello, man lang people, mabuhay! Oh, zaga mahimsugon, mabungahon nga adlaw. Sa dalana do nga mga suki nga mga tigbalamatini nga do ang programang kasayuran sa maayo nga banglawas, of course sa Doc Hans Lima nolo nyo makauban sa inyong mga kinaham aga paborito nga sibyaan sa gihapon adot galinyo sa DTX 500 Mighty C anita karon sa best way para mampingan nato ang ato ang atay liver. Unsa ganitong kahulugan sa word nga liver? Ang root word anang liver is come from the root word nga lib og ever. That's why liver. That's the meaning of liver. Liver means live ever. So kung na kay healthy nga liver, you can live ever. Pero kung wala kay healthy na daot imong atay, you cannot live ever. Kay it's just a matter of time pwedeng mubigay ang last because of liver disease. Hadlo kaayon yung sakit ng atay. Kay, you know, kaning atay good, sumala sa study, I think, no, 500, pero sa study, more than 500 activities, enzymatic activities ang ginabuhat ani everyday. Daghan kaayon ni ginaprocess ng activities ng atong atay kanaadlaw. Pero di, ang harmful substance, himuon niyang useful. Kana mga toxicated bitaw na ito ng mga ilim nun, bino, kana chocolate, chocolate, kana tamis. Ang liver, anak mo'y ga-transform into useful substance. Una, masalamat ta, atay liver. Liver doctor ang tawag ani. So, ang pingan ta ni kay sumala sa study, 80% madaot ang liver, ay hapasya mo hatag og sintomas. It's too late na. Munang ang fatal effect sa liver, anong grabe, paspas kayo. Kaya dili manggod siya dayon mo hatag og sintomas kung nadaot na siya. And this is the only organ nga naay capacity to regenerate. Kaya niyang mutubo. Putlonin mo ng head nga parte sa maputol ng liver, mutubo na. That's amazing part sa liver. Kaya niyang mag-regenerate. Kaya niyang mutubo. So, kining atong atay, tagaan tanig pagdagan. Muning usas atong gina-encourage ang ato ang DTX 500 of Mighty C. Kay ang atay, unang-una madiagnose ta nga may fatty liver. Na long run di ay ang fatty liver nag-cause nag-scar. Then later on, magpaspas kayo, mag-cause ng liver cirrhosis, liver cancer, delikado kayo. Mahupong na ta, mag-edema na ta, mag-hupong na. Una yung problema, mag-jundis na, mag-yelo na ang panit, ang mata, sa atay. So, kining atong atay, tabangan ta ni nga mag-regenerate ni siya
7: mo healthy ni siya, ma-excrete ang mga hugaw, toxin nga naas atay. Salaan man ng atong atay. Ang atong atay, ang function ani, tanawa ha, it helps our body to fight infection by removing bacteria from the blood. In terms of bacterial infection nga naas dugo, it converts the inactive thyroid hormone T4 to active T3 that the cells can use. Para nisa sa mga may hyperthyroidism. May problema sa guiter. Ang atay, usa sa mga makatabang. Healthy atong atay dapat. Kadtong may mga guiter dira, inyong atay, problemado. Huwag yun lang itong istorya. Kadtong may mga arthritis, inyong atay, problemado. Tasog uric acid, tasog cholesterol, inyong atay, problemado. Tagaandanig pagdagaday galimot, kining atong DTX 500 o MyTC, kanang adlaw-adlaw ito na itong pagpainom sa DTX 500 o MyTC. Nakuntabang na siya sa pag-excrete sa mga toxin nga naas atay. Para nis atay ning atong DTX 500 ug MyTC, ibata sana kada adlaw sa isbuntag. Okay, nakita na nato bang nga murag akong lawas, may diferensya gyud dok, may high blood ko, may diabetes. Paginom og DTX 500 kada adlaw og MyTC, bisag naa kay maintenance kay kanang maintenance nato para ra gyud na siya. Kadili mo sa katong blood pressure. Wala man dira gingon nga maintenance imna kay para imong antay mahimong healthy no. The mere fact nganong nagsakit it because imong antay may problema. So supplyan nato, tabangan ato ang atay. Diri na musulod ang pag-inom sa supplementation. Ang purpose, nga nung naatay DTX 500 o MyTC kadaan-dao, kay muni siya imutabang sa mga organo nato nga nangadaot.
5: DTX 500!
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
9: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
10: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
1: Oras sa alas 11:12.
11: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
12: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Magdum Radio, news and public affairs. Patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Ora sono le 11:50 e noi che la come sta meglio tutta cantando. Welcome. Stato preoccupato andrisato un tolone in un tolone non ato megala Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Allora mandava megala Friday. Viernes megala pizza 21 megala sabulan sa gusto tuig 2026.
0: Magnum in action.
1: E ka 43 ka tuig megala sa paga a celebration megala sa anino Aquino mga igsoon. Diba so anino Aquino day megala karong adlaw. Aman megala gihunusa sa kinabuhi megala 43 ka tuig nang nakalabay.
0: Magnum in action.
1: Ito megala sa tarmac megala sa Ninoy Aquino International Airport.
0: Magnum in action. Maunang
1: utalaan ito megala ang atong kalendaryo pulang-pula megala holiday karong adlaw. Oso holiday may gala, so why trabaho may gala karong adlawa.
0: Viva, viva, Señor San Agustin.
1: Street may gala, why trabaho karong ugma, Pengos Domingo, Lunes na makita mga Ikson, di ba?
0: Viva, Señor
1: San Agustin. Ugma ang adlawa saan may gala, mauna ang atong coronation night, labi na sa atong Kagendoro, Miss Kagendoro Beauty Pageant mga Ikson, diya sa, diya may gala sa SM Downtown.
0: Viva, viva, Señor San Agustin.
2: Viva, viva.
1: O di may gala sa kung salimkit kay may gala itrio may gala ug mga adlaw.
0: Viva, viva, Señor San Agustin.
1: Atala mga namina, kumusta, kumusta? May gusto kay tanan, manginato may gala nga namo sa may panglawas. Labi na may gala sa ato mga kaigsunan nga nagapaabot may gala, ilabi na sa atong kapistahan ni Señor San Agustin. Sa ato braguban din sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Yeah, dam glanga may gala nagunang mga luwan sa atong mga subay mga balita may gala karon, good news and bad news. Ang good news may gala, yon may gala lima kadlaw nga libreng kining rides. Diya may gala sa Limkit Kaya sa Mary Rose. May gala extended mga Exxon. Pero human ang pista, no? Sa dito na magsugod sa September may gala 1 hato sa 5.
0: Magnum in action.
1: Kaya matagang chance ang uban nga nagmay-mahay taon kaya wala ko sila makuhan, wala ko sila makakita. So na may gala nga ang pamilyang Oy mga Exxon. Taga nag-chance may gala katoy labi na sa mga kining PW. Di mga Exxon o guban pa. So, pabuta lang kay lima kadlaw ni tiwasod sa nato ng fiesta. Haron nga ang tanan may gala labi nato ang mga ubang grupo di inong tanan ma-accommodate mga Exxon kay pila ka milya, pila ka libo ka mga tao ni Sagayan de Oro.
0: Magnum in action.
1: Importante may gala nga itong uban ng taon nga medyo kalisod sila kay wag kita ikabayad. Matagag chance may gala nga makapananaw niya o makarides may gala. Makasakay na ng mga lalaing mga rides niya may gala sa Mary Rose Carnival.
0: Magnum in action.
1: Samta, dugang good news, may gala. Dugang good news. Gingon, may gala. Tulay sa Taguluan. Mga Exxon, umay kagapong adlaw. Dini ang atong sekretaryo sa... So, ang sekretaryo, may gala sa...
0: Magnum.
1: Kuano, kining atong DPWS, si Vince Dizon. Personal, may gala. Nga misusig yun, may Exxon. Yan ang tulay, may gala sa Taguluan. So, at least, may gala. Gipasalig nila. Nga ilang lugar humanon ang tulay, may gala. Sa June 2027, apil may galang tulay sa Makabalan o Bunbon mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: In tulay sa Makabalan, may galang si Congressman Bambi Mano, halos nagsinggita may gala. Dito sa Kongreso, isog kayo kay, wala ba, nakanang tulay ang mga Exxon. Lugar, importante ka na kayo kay sa misamis na nagdugtong na sa, gikan ka sa Karaga, diya ka paingon, di ba? Diya may galang sa misamis oriental, unya paingos ka Gendi Oro. Unya ka na may galang, gitin-itin, tungkol lagi itong, ay skandalo sa flood control sa Luzon. Nadalahig may ka din sa ato. May problema sa atong lugar sa mga proyekto din. Kaya may man ang pagdumala mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Ang mga hinangal may gala. Kining hanto karon di kakasulbad. Tuwaras Luzon. O pati na nga dito. Gibahaan ka sila para ipahinomdom. Pirmes ginoon nila nga wala pa o pangay sa magpasaylo. Kaya wala man giniangkon mga Exxon. Why ni angkon may gala? Labi na ito mga nakadawat o bugat keng malita. Wala oy.
0: Magnum.
1: Sila na nanumbong may gala sa mga testigos. Apil Boss Gutisa may gala nga. Kani ato may gala kini si Sergeant Gutisa. Marines man kasi ako no. Diba? Pero ang iyan rason nga nung nibali siya kay katoko no may gala. Ang iya ko no may gala ang pag-imo sa affidavit niya. Tungos kahadlok ko no to siya. Tungos kahadlok.
0: Magnum in action.
1: Magkahagas mga mahadlok nga. Ano mahadlok man ka nga una. Ngano kahadlokan man nimo nga una kuan man kining lugar Marines ka man ikadua mao man may gala ilang trabaho kita gatod kaniadto may gala si Gutisa San Gutisa ex Marine so wa pa sini bali may gala iyang gitugan usay ni bawa niya sila nga nagdala sila mga malita may gala nga nisulod sa kwarta karon may gala na bali si Gutisa may gala siya na may gala ni bali siya kay siya na pud may gala ang nakadawat sa malita kaniadto sila igadala. Sa malitang bugat kayo, sulod, na sulod ang kwarta. Karon, nabali na may gala si Sandy Gutisa iyan na may galang yung nga bakak na lugar na kahimo na kung siya mga egsoon sa neto kay sa filabit kay tungo siyang kahadlok. Ako'y ginoon ko. Kisabay patuhoon niyo mga mahadlok man ka, mga isok niyo mga marines mo.
0: Magnum in action!
1: Turingon palagi nila may gala. Kanyan to siya, gadala may gala o kwarta, sulod sa malita, ihatod nga to sa balay may gala sa ni kining Congressman Romaldez o kuban pa. Karon mga egsoon, wala na sa magdala kung dili siya nasay nakadawat may gala kung matupag malita.
0: Magnum in action!
1: Mauna nga sa pagdawat may gala na sa malita nga bugatsab, automatic bali may gala siyang istorya. Nga naghimo lang kung siya kay Finabit, kaya gipressure siya, nga nahandlok sa siya mga egsoon. Manong tawag, asa ko to.
0: Magnum in action!
1: Handlok ko na siya may gala, pero nahandlok sa karsas malitang bugat kayo.
0: Magnum in action!
1: O na may gala, automatic balik, kaya siyempre, bugat ka na ito, tigdalaran ko siya malitang ka na kwarta karon siya na ginadalaan may gala, malitang nga bugat kayo.
0: Magnum
1: siya malita,
0: in action!
1: O na, automatic balik, may gala sa iyang testimonya.
0: Magnum in action!
1: Oh, so sabay mga bad news may gala. Ang bad news may gala, kainit may gala, padayon gapon. Ito pa sinati. In fact, dito napita sa dito sa Europe, may zoon. Tagahan na kay mga nasun sa Europe may gala. Ang grabe yun, ang wildfire na. Gaingon ganing dito may gala, nangamatay tungkol sa kainit. Mabuta sa 16,000 mga zoon ka mga tao.
0: Magnum in action.
1: Sabi sa ngasang lugar may gala sa Europe karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala ang bad news. Sometimes mga balita may gala. Sa ato may gala ang balitang lokal. Gingon may gala mga magtutudlo sa mga publiko o pribadong eskwilahan. Grabe gina pagsaway may gala ni Auntie Claire may gala nga tunting ba sa Malacanang. Amot, paminawa ganin siya po istorya. Dawin mo istorya may gala si Auntie Claire may gala. Murak siya na presidente sa Pilipinas. Talawa mo kabanta sa istorya niya. Kanang mga istorya na dili naman nagkikasakang presidente Bongbong Marcos. Iya na na mga eksoon. Unya kagapikapon po sa mga dagkong media nga ilang partner. So muna ipagawas may gala, muna ginausay, sige na itong istorya, mas ako ang gapon, tipas gapon siya. Di karon kontra niya may gala, tibok maestras, tibok Pilipinas, pila kamilyon na sila. Mapribado may gala o mapubliko. Usaon may gala nga, usabang ang iyang may gala pamahayag, nga ang mga maestra may gala muna katudlo, sinangal ba sa mga tinunan?
0: Magnum in action!
1: Sukogi kay mga magtutudlo may gala, grabe ang kasukogi nila.
0: Magnum in action!
1: Ang ipangayo may gala sa kwan, kinigipangayo sa mga magtutudlo, simple lang. Pangayo lang pasaylo. Yan nasayop ka, tao raguta. Diba? So, pangayo lang pasaylo nga nasayop ka, o niya, mura lang yung ipangayo may gala, nga magsuri lang siya sa naistorya niya, lang, wala tuyo ah, na lugar. Wala magin may gala. Iyan ang i-justify nga ang iyang istorya, insakto mga egsoon.
0: Magnum in action!
1: O na nakaroon, iyang kontra, mga maestra na.
0: Magnum in action!
1: Unsa mo nga klaseng spokesman may gala nga gabot-buot mag-istorya na, gakomentaryo pa siya niya. Dili ba ang iyang trabaho, unsa may gala ipagawas ng statement gikas presidente, mura ipagawas niya, wala na ilain. Maura ganang role may gala sa spokesman. Ayaw na pagkomentaryo niya, nga mura ko istorya kalabaw ka mas presidente sa Pilipinas. Wala makapilihan niya, giswilduhan makapara nga unsa ang presidente tungkol kay busy ka ang presidente. So di na kailangan nga siya pala, binag mga simpleng butang, so siya na yung istorya. Agoy-agoy na unsa ba may gala nga paisturahan niyo siya, mura naman siya presidente sa Pilipinas.
0: Magnum in action!
1: Si karon, kita na sa katapat may gala, mga maestra yung kontra karon. O maestro sa tibok Pilipinas. Samta rin ang balita may gala, usaka snatcher may gala, cellphone. Nadakpa na corner, kin may gala, skillet si Magnum. Dito siya rapit o, naitindahan niya, isnat siya. Agoy, gilakag may gala, dini rapit sa Magnum may gala, na corner siya. Nasa nasa ni Magnum ani. Wasa sa makalingkawas may gala, kaya nalukong sa kadagang motor, nasapol siya sa naglakag niya ay dagko kag bukol may galas dagway.
0: Magnum in action.
1: Lapanga general may gala hilaka ingkungan sa makadoy. Bus sagi kaspresuan pare siya bago pa. Nakan sa kwarta mga igsoon niya ko nga. Kadagan ang iyang kwarta may gala. Tuwa rito iyang kwarta mga igsoon nga how come nga kini nga snatcher. Naay kwarta niya may gala nga tibuok may gala nga 4,000. Niya bago pa kay kwarta nang love niya magani siya kay aron makakwarta niya lugar na siya daghang kwarta so posible. Katong kwarta nga na siya nga bag mga egsoon to gidalmas pulis kay pagabot ta di abot ang pulis mga egsoon mo kwarta to may gala sa siguro katong mga gipangisnat siya o kinaw nangawat siya og mo to may gala yang kita o so nakit may gani kay napay murag pulis siguro gyapon to nga gipugan lang kay wala looy kay may gala bunol gi kayo.
0: Magnum in action.
1: Bunol gid may gala kay sayo pa kay may gala nang lab nila mga igsoon.
0: Sanda
1: ro kang balita may gala gingon Miss Rio Beauty Pageant may gala ugma na sa gabi.
0: Magnum in action.
1: Ini mga kalakuman, tegas, pagtagal, pagkas, paragupan, tinisatong at tulungan itong oras, alas 12:01 na.
2: Time Check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
3: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
8: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy-saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa lig-on na supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
1: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salaig sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
9: Life moves fast and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
1: Oras alas 12, Shetina. Tugon nato sa Wados Quality Store ang nagusaran tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum.

0: Action. Balik naman kayo sa panagumang tinisatong at tumamig kalatong Magnum in Action. At panagumang tinisatong tulungan sa itong isyo at itong tagas mga ikala, video kay Bernes Maikson. Video apike kaya ng itong oras basta panahon sa Bernes kaya doon ay taas ng oras mga ikala ang binayaran sa City Hall.
1: Magnum in
0: Action. Pero ato mga ikala ang iskutan, labi na kinibang ugma kay Monomang yun ang itong ato mga ikala ang usas mga dagko ang kaliukan sa fiesta. Sa atong Higalaay Festival, mga Ikson.
1: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
2: Viva! Viva!
0: Ato may galang i-follow, ilabi na kining may tungod sa kalihukan may gala. Kung ato isgutan ang kinibang koronasyon. Coronation Night may gala sa Miss City of Beauty Pageant may gala. So, diyan ay salimkit kay triumog mga lawa. So, happy tagyan mga Ikson, no? Kay Biyernes, Sabado. Unya sa sunod sa simana mga Ikson, mauna ang adlaw gid may gala sa atong atong ipaabot fiesta sa Lakbayan.
1: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
2: Viva! Viva!
0: Mauna gid may gala ang fiesta sa atong Lakbayan. So mauna nga grabe may gala preparasyon busa kanang inyo mga baboy dia, mga bakti, abaktin mga inyong manok. Kanang inyo may gala mga kanding dia ala kon mahimo iabay nang katulog. Siguro agir nga din na makagawas yung balay kay mga kawatan kung may gala. Sige, laraw-laraw mga Ikson.
1: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
2: Viva! Viva!
0: Grabe, suruy-suruy mga kawatan may gala. O kaya, lagi, bibong suruy-suruy kawatan may gala para may Ikson na lagi, sige, makapangawat pa sila. Niya na may gala ang kuha na ito, no?
1: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
2: Viva! Viva!
0: So, kining mga binuhin nyo dyan. So, bantay-bantay lang taas. Mabuta may gala. Doon tagas, pagtagal. Samta may gala, kung napatay oras, ato may gala ang isgutan sa kadyot may gala. Kinibang may tungod sa pagbali may gala sa ani Sergeant Gutisa may gala. Kining usa ka nito, di ba? Kanito siya unag yung testigos nga lugar, gipresentar may gala sa Blue Ribbon Committee panahon ni kinibang Marculita. Now, karon mga Ikson, kay Kisimbre, Marines ko ka. Ang Marines may gala isug na. Dili na may gala basta nga muraga lahi na sa ginawa may gala kay ang bagay nga nagubat yon. Na kani may gala ang iya may gala nga rason nga no nga nibali siya unya mingon nga dili kuno tinuod may gala katong iyang istorya nga usa sa nga nagdala og kwarta ngadto sa balay may gala sa mga halandong sa atong nasod. Nya kay ang rason kuno may gala nga no nakaybo sa kafilabi tungod kay na sa iyang kabalakag tungod sa kahadlok. Kini ang klase nga ito, mahadlok lugar ni Megala niya, magulat ni mo na nga imutiuna ng liyo gani harang maghimong ka finabit. So dili ikit tinood mga Ikson, di ba? Ang uban, mga, ang uban mingon nga, kanito ang iyang testimonya nga sila Megala ang gadala og malita sa mga halandong Megala. Kini nga itong dagan sila, kasi basta ka, public knowledge sa man eh, kini nga balita Megala nga naikwarta, gidala sa mga balay sa congressman, balay sa mga senador, balay sa mga, basta dagko sa tunasod. Gikan sa balay sa presidente sa Pilipinas ngadto kang Martin Romualdez o sa mga kongresman o mga senador. Pero karon may gala kaya nawala man sa human ito ng testigos. Pagkawala niya karon ni Gawas may gala ang nasa ilang ikaduang affidavit meaning katong pumirong affidavit kuno dito tinood bakak to. Nahimo lang ito ni may gala tungkol siyang kahadlok. Kasi may butuo may gala nga lugar nahimo niya kay gihadlok yung gigapo siya may gala gihadlok siya.
1: Viva! Viva! Senyor! San Agustin.
0: No, sana biba-biba, Senyor San Agustin naman noon.
1: Magnum.
0: Namo na may galang usa ka buta ngano nga ang uban nagkatawa na lang. In fact atong di ba 18 Marines man tunay upat may gala. Katong upat mga isog mo toy lang murag tig istorya gyud mo na sila tanan man kay paingon kisa nakadala ta pataas ka mo tanan sila daghan sila. Puli-puli. Na kato sila kanato sila tig dala may gala og kalabang malita nga naay sulod sa kwarta karon dili na may gala trabaho ang naitabo karon kuno matud pa. Dili na sila tagdala, kung dili sila na po nakadawat, may gala, o bugat nga malita, mga Ikson.
1: Magnum in Action!
0: Ato ba ni Antony Guanzon? Karon, kaya ang ilang pamayag, ni Balima sila, nga ilang nagi, ilang may gala, gikuan nga, tinood. So, ginudahan may gala, nga kini sila, kanya ito, ilang trabaho, tigdala o kada simana, kada simana. Sa diyan nga, nahimo na nga, nilingko na si Bungbong Marcos, halos kada simana, dili kay halos kada simana, kadala sila, million-million may galang kwarta, gisulod sa malita. O kana siya. Karon may gala dili na muraga kaneto sila kadala karon wala na sila magdala kun dili sila na sad kuno may gala ni dawat may gala og bugat nga malita mga Ikson.
1: Magnum.
0: Mo na automatic ni bali sila millions man. Siguti sa may gala lisod. Di ba kaya nara ba may gala ya kanay mo gawas kanilang na iyang ila may gala nga conversation siyang asawa mga isyo kananawag yung asawa o niya nag-istura sila lugar kanang afilabit wala mong kulana na magipangsingit wala mong kubulana sila na may kabutang-butang ha ano mo na di ba Tagalog sila muna hindi ko alam yan sila na yung nagbutang ana so nara bagay may galag mugawas to pero gingon pa ni Ombudsman Remulla mga igsoon nga bisan pa og nagbalik ni sila ilang gipangimakak ang ilang pormero mga igsoon nga pormero nila nga kinibang pormero nila mga igsoon nga testimonya doon na pa 28 ka mga testigos nga mo testigos nga mao na ang ilang gihimo nagdalag kwarta may galang ato kang Congressman Romaldez kaysa may gidudaan may gala kay siyempre sa may purpose sa may kapuslanan tong kwarta nga grabe tagsa ka balay na may gala nga gidala kong dili nimo gamiton para kamunay ko gamiton para luwason imong kinabuhi inagkagalingon in action. So, mo ni may gala na mo ni karon siguro nga doon ay mga pag-analyze sa uban nga kinala iduot ginila para gyud nga kanaba

0: kana nga kini o kay labi na kining pagbali pero ingon pa ni ombudsman na Buing Remulla nga bisan pa na sa inyong pagbali ni apay daghang kayo nga motestigos. Oh, so batok sa inyo. Oh, so dili mo makaeskapo ni anak, kamo tay testigos na maliman mo. Pero na pagyapoy mga testigos nga mo imo tudlo ninyo nga sila nagdala og minalitang kwarta diha sa inyong balay kaning ubang nga nanibog. Dili na yung tigdala, kundili sila na po yung nakadawat o kwarta may gala, gisulod sa malita.
1: Magnum!
0: Mauna nga automatic ni Bali may gala kay million-million god, di ba? Tagaagag kung tinood ng 20 to 25 million, di ba? So, nag-retire ka na, huwag ka kadawat, ana. So, medyo, kuna ka, relax sa kanya kay tako kay ka kwarta, pero mula gina, delikado sa may ka imong kahimta mga igsoon.
1: Magnum! In action!
0: Problema yun, may gala nila na. O, di ba? So, labi na silang pagbali, may gala. So, muli, tagatos pagbigay, may gas, parang tukas tulang tukuras, alas 12:13 na.
2: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
3: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itestimusan ako. Okay na. Pero ito buhay pa ako. Awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mag-diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng banggamot.
3: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
3: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
4: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
3: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 ayo ra ang uno. Diri nakasala

0: Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan-i, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor.
1: Mga higala, nahuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
0: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras alas 12:22.
5: That time check was brought to you by Presto Creams. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
4: Alas sa 12:23, sigala kumusta may ngunto na ikanon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Walas Magnum Lokal, kapig usa ka bilyon ka pesos. Napahad sa pundo gikan sa 7.2 trillion pesos sa 2027 proposed national budget para sa Mindanao. Kamari siya ng 1 billion, no? 100 billion siguro ni. Sa ato Magnum National Impeachment Court, gitunaan nga subling ibalik sa hapon ang schedule sa impeachment trial samtang target nga matapos ang pagdungog sa dili pa ang Disyembre. Sa ato Magnum International, tinuig at joint military drill sa South Korea o Estados Unidos ang gilimitahan ang oras. Sa ato Magnum pesos DA, wapay nakitang red flags o rason nga mag-import sa agricultural products sa lasud. Sa ato Magnum Entertainment, Julian San Jose, inspirasyon ang inigugmang si River Cruz sa iyang pera kabagong single nga Saglit Lang. O sa ato Magnum Sports Olympic Games bronze medalist nga si Yumer Felix Marshall, dili makasalmon sa 20th Asian Games sa Japan sa sunod bulan.
6: Magnum Noontime News.
4: Mga Exxon, kumusta mayong odo? Karoon nga Biyernes, Agosto 21, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum Chingintirina Enriquez.
4: O karoon sa retail sa itong Magnum Lokal, gibutan karoon Deputy Speaker Congressman Bambi Imano. Adunay 15% kung kapin sa usaka bilyon o trilyon ka pesos. Ang paat nga pundo gikan sa 7.2 trilyon na pesos sa 2027 proposed national budget. Madol pa ni Manong sa maong budget, adunay 3% kung 216 bilyon pesos para sa Northern Mindanao. Ipasalig usab sa mga kongresista sa rehiyon nga buhahugot nilang gibantayan ang pagtuki sa maong pundo.
8: Ang Mindanao 15%, ang region din nakakuha 3%. So out of 7.2 trillion, ang Mindanao nakakuha 1 trillion. Pinaka 1 trillion kapin gamay. Sa Mindanao, sa region tayo nakakuha taong abot og mga 3%, that's around 216 billion. Taas na gamay.
9: 1% dapat mo taas pag isa.
8: Sa budget taroon, sila pagyapon Imperial Manila pagyapon. But second Mindanao din. Pwede pa. Pwede pa na yung mataas. Pero 7.2, di na siya pa ibang 7.3. Pero ang 7, ang kaning 1.8 trillion, pwede pa na musaka pero mukwa ka mangahoy ka sa uban nga ahensya o departamento nga mabalhin nimo para sa Mindanao. Depende po. Basin, no, kita po yung makwaan
10: sa uban po na.
8: Oh, kita po yung pangahoyan. Munang magbantay ka. Munang magbantay yun ang mga representante. Ang Minda Block.
9: Yeah,
8: pero sigurado ko kung ang Minda Block nagbantay, ang Visayas Block magbantay po na sila.
9: Oh.
8: Ang Solid North magbantay po na sila. So ibinantay na dayon sa pondo. I'm so proud of X-Men. Yeah. Ang X-Men ang mga representante nato sa Region 10 mo ng X-Men dili siya men kay Mindanao, no. X-Men Region 10 Mindanao. Kaluoy sa Dios, no. Wala mang gid magpalupig apibo kaayo.
4: Ang payag Deputy Speaker Congressman Bambi Imano, so 1 trillion.
7: Trillion James Magnum Joel.
4: 1 trillion Magnum Ching, no. Niya ate sang ato arang-arang, no, kay ano na tay mabot sa 216 billion pesos para sa Northern Mindanao na. Apil na mga tulay diya sa Taguluan, kanang tulay diya sa Makabalan na Bunbun. Ato mga dagko mga project, no. Na dini isulod ani.
7: Pero mas ato nasabdan Magnum Joel nga mas gitaas karon nga year compared last year ang atong budget sa ato sa Northern Mindanao.
4: Okay, nawala tukod tunay kalagi tunay lugar na hitabo nga iskandalo.
7: Control project matuhan ta
4: dini, no. Dito na sa ila na. Tay labo din eh. So ngato din eh. Dapat ipadayon nga siya Magnum Ching. Importante kayo kay pihig na gud ang Mindanao. Unya tinarong tali ni apektado kay punta silang Binuang, di ba? Silang inangal dito sa Luzon. Nangadalahig ang dinisato, tilabo sa ilang gipanghimo dito. Sila na may naghimong hinangal dito, unya nangadalahig ta. So at least karon At least mubawi ta ni kay daghan kay ang mga nabiyaan sa ato dinhi nga mga proyekto. Karong panahon na. Ato sa nga dawaton si Magno Manji Alzano itong sunog diya sa Upol, Misabi Occidental. Magno Manji Alzano, Magno Manji, quiet.
10: Mga Jovel, madaling ang gilis mo diyan sa tumapit na gikan sa Upol Municipal Fire Station. Ang usap ka incident sa sunog, din sa Zone 8, Malanang Upol, may samin sa Oriental. Dali wala po nga nga medyo sublimin, Magdum Jovel, nakapas na magyapon daw po na tumapit na gikan sa PFP sa pagpalong hindi pong usa ka pinayana niya gilamoy sa kalayo, kaganiya, giingon na wala man po injured, wala na absence kinabuhi, o wala po yung mga naangin po nga lain pa ang mga pinayanan, gawin na lamang hindi pong usa kabalay ang ilahang i-respond yan. Alam sa rugang detalya, itong paminahan ko rin Magdum Jovel at ang pasinagikan sa May Upol Municipal Fire Station.
4: Paminaon ta.
11: Fire Officer 1, ako ma'am, din sa Upol Fire Station, ma'am.
12: What's your first name na to, sir?
11: Marco Antonio Nakwa, ma'am. Fire Officer 1, Marco Antonio Nakwa.
12: Okay. Sir, kaning unsa ka dako no ang sunog inyong girespondihan kaganiha din sa Zone 8 Malanang Upol?
11: Ma'am, usar ka balay ni ang kwan, ma'am? Ang nasunog, ma'am? Ma'am?
12: Kinsa tag-iya sa balay?
11: Ang tag-iya sa balay, ma'am, si LV Otok Kagalawan, ma'am. 59 years old, ma'am. Single, ma'am.
12: Siya ra usa ang naagpuyo gid ana, sir? Or nasay kauban?
11: Nasay kauban, ma'am, sa balay.
12: Atol sa maong sunog, sir, naay tao? Or wala?
11: Naitaw, ma'am, naitaw, pero kuha na sila, ma'am, kanang layo na sila sa kuha, kagawas na sila, ma'am. Nakapanawag sila tabang, ma'am.
12: Okay. Unsay kanang resulta sa investigation, sir? Kanong nasunog ilang balay?
11: Kuha pa, ma'am, ongoing pa nga ito ang investigation, ma'am. Ang ito ang investigator na ito karon, ma'am. Kamulo pa sila o kandag o investigation dito sa Malanang, ma'am, para sa tao doon sa hinungdan sa sunog, ma'am.
12: Pero sa initial, sir, naay kanang kuan linya sa las kuryente.
11: Dili pa sad mi makaingon ana ma'am kung unsay gyud hinungdan ma'am for the meantime gyud ma'am kamulo pa og anang kandag og investigation ma'am.
12: Pero nanay initial pud sir nga estimated sa damages ani pong maong balay. Cost sir.
11: Sa atong investigator ma'am na siya gihatag nga estimate damage ma'am more or less ma'am nasa mga 70,000 ma'am. Pero subject for changes, pagyapon na siya ma'am kung kuan after sa makahimo na siya sa yung final investigation ma'am.
12: Ang balay sir, light materials or naay portion nga concrete to?
11: Mix siya ma'am, naay concrete ma'am, din na po yung plywood po ng balay ma'am.
12: Okay. Ang maong balay sir, sa pag-respond ninyo, dali ba nga na-respondihan sa ninyo sir or na langay-langayan po? Kay distance?
11: Insektora po nga ito ang pag-respondi ma'am sa area ma'am, dili man sa ingon pod nga kaning kanang lisod pod.
12: Nay nag bucket relay sir dito or
11: na ma'am, na ma'am mo nay nakanindot pod ma'am kay kanang well gahulat ang mga tagbalay dito ma'am sa tuang kapumbiruhan ma'am, kamulo pod sila extinguish sa kalayo ma'am nag bucket relay ma'am.
12: Wala injured sir sa inyo ha po mga personal nga nag adto dito kay di ba ang mga tao nga nagpuyo dito nakagawas man.
11: So far ma'am, wala gi na reported nga mga injuries ma'am sa mga tao o din sa ato personay sa fire station ma'am.
12: Ang alarm mas kalayo sir, asa nga gi-isa sir? 1, 2?
11: Gikuha na to sa first alarm la ma'am.
12: Okay. Ang ni-responde, kamura gid sir, wala na yung mga ni-ogven na gikan sa mga silingan ng fire station?
11: Wala na ma'am.
12: Ang tubig din, sir, okay ra ang supply dito?
11: Okay ra ang kwan ma'am, na may permanente sulod tubig atong fire truck ma'am, so sufficient ra pod siya ma'am sa pagpalong pod sa kalayo ma'am. Since na sugdan naman pod sa mga residente dito pagpalong, so dili na gid ingon gid nga kaning dako na gid kay nga kanang gikuan sa mga bombero kay kamulo naman og palong pod sa mga tagis balay.
12: Pero wala yung mga silingan sir nga naapektuhan, partially damage lang property kay dikit pod kayo o distansya pod sir?
11: Wala, negative ma'am, wala yung mga naangin, mga damage ng mga silingan ma'am.
12: Okay. Sir, kana lang sir, salamat kayo may punto.
11: Sige ma'am, salamat kayo ma'am.
10: Ito na ang pamayag, tatapunin pong pasalagikan sa Upol Municipal Fire Station at sa FO1 na Nakwa, kalabot na ginini pong maong insidente sa sunog. May nang biyala itong magigil ng amulag kada adlaw din yung mga insidente sa sunog na nahitabo din sa tos dakwa ng sila lubigan sa misamis oriental. May inungdan nga nag-pasiuna na yung puntong kaparawagan ng atong regional director gikan sa BSP Region 10 at ito pong chief fire tandaan sa abutante nga dapat to atong kalisunan mogibo gyud sa pag-save sa mga numbers sa tuwa po din po nga mga kaninga BSP aron dali po ta makatanawag sila o dali usab silang makarespond din sa iyang lokasyon kung aha man nahitabo ang mga insidente sa sama na lamang ni ining sunog. Balita na hipos ikas sa may Opol Municipal Fire Station, Kinisipal 220 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
4: Alright, salamat din naman. Tibigay lang magnaman dyan sa, no, sa sunog Miguel ng Esmeralda ko po sa Amis Oriental. Usalang kabalay kay Tosabta ng balay murag nasa pa ilawom sa Kalubian ang sunog pagdumsing. So, why mga balay po nga iyang abay o nang wala siya nakaon siya. Siya rin natupok ang lasangpit nga balay. Alas sa 12:33 so ganos itong Magnum Higalaay Festival Update.
13: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
4: Viva! Viva! Noon sa konsiderasyon sa hit index, sa adunay kausaban sa oras sa pagsugod sa street dancing competition karong Agosto 26 ng tuiga. Matupan ni Mark Kenneth Halapadan, Acting City Tourism Officer sa City Tourism o Cultural Affairs Office sa Sugdan sa alas 3 sa hapon. Inay, alauna. Sa hapon ang kaliukan nga salmutan sa pito ka mga barangay sa Dakbayan, samtang sa relyosong kaliukan sa St. Agustin Cathedral, ipagayon ka kanina ay kaupat nga Novena Mass alang kang Santa Monica o gaunyang hapon ay katulong adlaw sa Novena alang kang Senior San Agustin ang patron sa Dakbayan.
14: Na finalize na ato ang route okay. For the street dancing, so ano lang kausaban sa oras,
4: okay.
14: So instead of 1 PM magsugod ang atong street dancing, mapahigayon na siya alas 3 sa hapon. Na may recommendation ngano ang kainit sa panahon o gapadayon nga taas no ang atong heat index, girecommend pod nga between 10 AM to 3 PM. So our street dancing competition will start 3 PM diha sa may Limkit Kaya okay. Center. And then mulabay dayon sa CM Recto Avenue. We will end at the Don Gregorio Pilaez Sports Center. And the ritual showdown will follow shortly, 6 PM, no, diha sa atoang Pilaez Sports Center. And this year, we will witness 7 of the barangays, no,
4: okay.
14: Na mag-tampok sa atoang street dancing competition. And in fact,
13: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
4: Ang payag ni Mark Kenneth Halapadan, Acting City Tourism Officer, din sa atong Dakbayan. Oras, alas 12:34 na.
13: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
17: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
18: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
19: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
20: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
21: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
21: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Pre, na ako'y project crew, nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo pre, lisod pagyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: DTX 500, mga itubag sa diabetes, kundi na kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Kagindior o Misamis Oriental, paimunsi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinidad Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica del Alternativo logo.
3: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
24: Mari, ngano na ginuktok man ka?
25: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
24: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
25: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
24: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
26: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
27: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
28: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
27: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
28: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
30: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oras, alas 12:40.
2: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Magnum Noontime News. Para sa mga balita may kalag karon sa itong Magnum National, plano sa Senado nga subling ibalik sa hapon ang impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Mao pa Senate President Jerwin Catalian nga uyon ang mga senador judge nga mahatagan sa taas nga oras among pagdungog tungod kay limitado ang ilang oras sa butag tungod kay aduna pa ay sesyon pagkahapon.
31: Pinag-uusapan namin ay pagbalik na rin yung oras dahil the average ang impeachment kumukuha ng mga 6 to 7 hours. Actually, napakahaba. Dahil nga sa umaga siya, limitado siya dahil may session kami ng 3. Mga pinag-aaralan pa ipagpalit para balik ulit sa amin para mas mahaba siya. Ma-burn out talaga. Tao lang naman rin yung mga senator. Lalo na mga staff. Dahil ang senator, pag pumapasok, kasama rin yung mga staff at yung mga support staff natin. Ma-burn out talaga. Pero gusto na rin natin matapos itong impeachment kaagad. At gusto rin natin na kumbaga bumalik na sa normal legislative function ang Senado. So, sang-ayon naman ng ating mga senador na maghanap tayo ng paraan para humaba-haba yung trial kada araw.
4: Samtang ibutang sa bigat sa liyan nga target nga matapos ang impeachment sa di pa ang bulan sa Disyembre ng tuiga.
31: Ang target namin, hopefully, before December. Pero nga, yun ang target, no? Pero pag kukumpitin mo lahat at sa takbo ngayon, parang aabot pa nga next year yan, no? Dahil nga, isang testigo, minsan tatlong araw, eh. Ngayon, eh, masama pa yung panahon. Hindi natin makontrol ang panahon ngayon. So, pag ganito ang takbo, parang nakikita ko ay next year pwede pang tumawid ito. Target namin, hopefully, by before December. Kaya nga, mag-a-adjust na lang ang Senado sa oras para yung target na one witness, one day, eh, magawa natin.
4: Agapayag na Senate President Sherwin Gatsalian.
5: Nagdepende sa prosecution o depensa kung unsaon nga mapadali ang impeachment trial. Kinapayag ni Attorney Reginald Tongol, tigpamaba sa Senate Impeachment Court, kalabot na sa panawagan aron mapadali ang impeachment trial. Matod ni Tongol, nga bisan pa man nga gitakda as impeachment court ang ma-schedule sa maong trial, nagdepende usab ang korte sa papayag sa prosecution o depensa.
6: The court is a passive body at kung ano po yung prerogative na ibinibigay sa ating mga parties, sa mga councils, yun lamang po yung susundin ng impeachment court. Katulad na lamang po kung inilaan po ng House Prosecution Panel na 26 o 27 yung mga witnesses na ipresent nila. So kailangan po, base po sa ating due process clauses, yung impeachment court papayagan po yung 27 na yon. Kung magbabawas po ng mga araw para mapabilis po itong proseso na to, then it will be based on the actions of the House Prosecution Panel.
5: Ang papayag ni Attorney Reginald Tongol, ipamaba sa Senate Impeachment Court.
4: Alas sa 12:43 ang nagyangkong karon sa Department of Education kung DepEd nga doon ay kakulangon sa tibuok rasyon kalabot sa ginaganon sa mga personay nga maghatag og psychological first aid kung PFA sa mga tinunan. Matul pa ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Roger Masapol nga kadaganan sa mga PFA sa Ateneo di Zamboanga nakatutok una sa mga kawani og magtutudlo samtang wapay formal nga klase. Hinoon, klaro nini nga doon ay mga tinunan nga voluntaryong miduol aron magpaubos ini o gagitubag sa ahinsya ang mga individual nga nangayo sa one-on-one nga tabang o suporta.
7: Sa katotohanan, may kakulangan po tayo sa mga ganitong skills po sa buong bansa. Kukunti lang po talaga ang bilang ng mga trained natin na pwede mag-provide ng PFA. Nung ang sinasagawa pong ano ngayon, PFA, ay para sa mga personnel lang ng Ateneo kasi wala pa pong klase yung paaralan. May mga volunteers na pong estudyante na pumupunta kasi nga gusto nilang ma-process yung mga nasaksyan nila at ano yung gusto lang maintindihan. So, voluntary po muna yung gustong magpa-PFA, pero kung mayroong request for one-on-one, yun po ay tinutugunan natin.
4: Ang payag ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Roger Masapol. Alas sa 12:44 na, karon sa atong Magnum Health Alert.
8: Magnum Health Alert!
4: Nagduso sa lima kagabayan ng Department of Health and Defense para proteksyonan o proteksyon sa mga kabataan-unan batok sa mga risko sa internet. Mato pa sa DOS sa kinanglaan nga iset ang mga gadget sa restricted mode. I-activate ang privacy setting sa tanang mga apps o gamiton ang parental control tools aron ma-block ang luwas nga sulod sa mga adult website. Iklaro sab sa insya nga ang kaminungdanon sa komunikasyon ngadto sa mga bata kalabot sa kaluwasan sa internet. I-recommendar usab sa DOS ang paglimita sa screen time kung din usa lang ka oras ang alang sa mga bata nga nagidad sa anyos hangtod 5 anyos o usa ngadto sa 2 ka oras alang ni atong nagidad sa 6 anyos hangtod 12 anyos. Nanawagan usab ang DOS nga i-report ang bisan unsang bahad sa online predator sa Women and Children Crime kung Cyber Crime Protection Unit sa Philippine National Police o Anti-Cyber Crime Group kung PNP ACG. O kalau sa Tomaglo International sa South Korea o isa surinus kay pa move on karon ang adlaw sa tinuoy nga joint military drill sa South Korea o isa surinus matod sa South Korea Defense Ministry nga himuon na lamang kini sa unom ka adlaw subay na usab sa hangyo sa Amerika kini sugdan karong adlaw karong adlaw hangtod Agosto 29-27. Matod pa ni South Korean Foreign Minister Cho Hyun nga may pabor na lamang sila kalabot sa mga plano. Wala na nag-retali kung posibleng ang pagsupak sa South Korea sa desisyon sa Estados Unidos nga atakiyon ang Iran. Minumduman nga miingon na si US President Donald Trump nga gitakda nga makigpulong niya o mahinabi niya si North Korean leader Kim Jong-un sa mga musunod nga adlaw.
5: Sa Japan, nagpada investigasyon sa awtoridad kalabot na sa nahitabong panagbangga sa train sa Shinkanuma Station, Tokyo, Japan, nga mikalasa upat kakinabuhi. Giyong kamulong nagspray og tambal sa sagbot ang mga biktima dihang natigayon ang insidente. Tungod ni init, temporaryong gisuspenso ang serbisyo sa tubo Nickel Line ang susamang aksidente. Talagsaon nga mahitabo sa Japan gumikan sa moderno nilang railway network. Hisayran nga nalambigit ang nalambigit nga train, usa ka limited express train nga mao ang kaduang pinakapaspas nga train sa maong nasod.
4: Og karon sa Magnum Business, gibutan karon sa Department of Agriculture kun DA pinagi ni Secretary Francisco Cholaro Jr. nga wapay nakita ang red flags o rason nga ang Department of Agriculture mag-import sa agricultural products sa nasod. Hinunod sa pagsaka sa presyo sa pila ka mga produkto sama sa utanon nga formal lang sa nga normal lang panahon sa ting-ulan. Madun Laurel nga bastante ang aquaculture fish o sibuyas sa mga cold storage facilities sinungdan nga wala panginahanglan sa pag-import sa produktong agrikultura.
9: Well, sa ngayon, well, definitely, no, kung talagang kulang ho, yan ang solusyon. Pero that is the last resort natin. Ano? Wala pa naman kami red flags na nakikita na kailangan mag-import. I think we have enough supply of aquaculture fish sa onions natin. Marami pa tayo onions sa mga cold storage. So wala kami nakikita dyan. Siguro kung yung carrots nga na nakita natin na dump sa Baguio, pero wala naman kami narinig na na-wipe out na carrot plantation like earlier this year. So, wala akong nakikita. That will be the last sort of importation, but definitely this will be consulted in case gagawin to. Pero sa ngayon, walang red flags. So, wala
4: ang payag ni Department of Culture and DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Samtas ng foreign exchange rate ng usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos 86 centavos Canadian dollar 44 pesos 80 centavos Hong Kong dollar 7 pesos 89 centavos Australian dollar 44 pesos 86 centavos Taiwan dollar 1 peso 94 centavos Korean won 4 centavos ang euro 72 pesos 24 centavos.
5: Og karon sa tong Magnum Entertainment, inspirasyon ni singer actress Julian San Jose ang inigugma si River Cruz sa iyang pinakabagong single nga Saglit Lang. Si Julian mismo ang nagsulat ug nagproduce sa mga kanta. Matod sa singer nga magbaton sila og kulab alang sa pagpagawa sa album. Giplano sab niini ang iyang ika-20th concert sa sunod tuig.
10: Nalimiss ko siya. Laalala ko kasi nung sunod ko tong kantan to, may sakit ako. Tapos sakto, sakto din talaga na yun, nagsusulat ako ng mga thoughts ko. Parang it's a mix of all genres. So yun yung pinaplano kong gawin talaga. So, I really wanted to be special because it's a special milestone para din po sa akin at sa aking music career.
5: Apan napulihan na sa kasubo ang iyang excitement human mipanaw sa lain kalibutan ang ilang kanhi miyembro sa Sugar Pop nga si Vanessa Blanca kundi makauban unta sa giplano nga concert ang ilang reunion.
10: Yeah, so well, she's in paradise now. Honestly, hindi ko I can't express how in deep pain we are, especially na bunso kasi namin si Vanessa eh. She's 30. Sobrang bata pa niya, sobrang bata pa.
5: Ang pamahayag ni Julian San Jose. Samtang Magnum Joel, duyog ta karong hapon. Duyog ta mahigala nga puno sa musika, katawa o gilid. Concert nga pagkahimuon sa Rio de Oro Boulevard, Cagayan de Oro, isip kabay sa pagsaulog sa Gaya Festival 2026. Bisan kinsa ang gustong ulanta o makikjam.
4: Libre.
5: Pwede,
4: libre, ha?
5: Libre. Free admission, Magnum Joel. Ang mga kalihukan, di ninyo masaksihan ang singer nga si Rob Donyas, kauban ang top local band sa Cagayan de Oro. Kita-kita taon niya mga higala din bukas. Ang gate, alas 3 sa hapon, ug opisyal nga magsugod ang konsyerto. Alas 5 sa hapon, karong Biyernes. Agosto 21 ning tuiga, ayaw kalimti, ug apil sa kabibo sa selebrasyon. Maghatag usab sa live update ang Converge team sa Magnum Radio gikan mismo sa venue alang sa dakong kalihukan.
4: Alas 12:50 na ganoon sa itong Magnum Sports. Sili maka Salmon si Olympic Games sa bronze medalist Yumer Marshall sa mabot ka 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa sunod bulan. Ito ko kayo naka makigatigi ang 30 anyos ng middleweight contender si sa kung American Omar Ulysses Huerta para sa iyang ika-8 professional fight karong September 19 sa San Diego, California. Itakda ang boxing preliminaries round sa Aichi, Nagoya, Asia sa September 21. Musunod ang semifinals o 29 sa og 30 ang gold medal bout sa October 2. Puwersado si Marshall nga dipinsahan ang iyang international middleweight title tungod sa kamanduan sa World Boxing Council kung WBC. Si pro fighter Will John Mindoro ang ihulib sa Association of Boxing Alliance in the Philippines kung nabab kung din dilimuaway sa boxing si Marshall sa Aichi, Nagoya, Asia. Mga eksyon niyo na bata, ito kompleto ni Tali sa itong Magnum Noontime News. Salang karong adlaw na karoon ng Pernes, Agosto 21, 2025, sukaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, kaping usaka bilyon ka pesos, nga pahat, kung usaka trilyon ka pesos, kaping ang pahat ng pundo, gikan sa 7.2 trilyon pesos sa 27 proposed social budget, kini Paras Mindanao sa itong Magnum National Impeachment Court. Ito na, masubling balik sa hapon ang schedule sa impeachment trial samtang target nga matapos ang pagdungog sa Lipang Disyembre. Sa Tobago International, tinuig ang joint military drills sa South Korea at Estados Unidos, gilimitahan ang oras. Sa Tobago Business DA, wala pa nakitang red flags o rason nga mag-import agricultural products sa nasud. Sa Tobago Entertainment, Julian San Jose, inspirasyon ang inigugmang si River Cruz sa iyang pinakabagong single nga Saglit Lang o sa sports. Olympic Games gold kung bronze medalist nga si Yumer Marshall dili makasalmon sa 20th Asian Games sa Japan sa sunod bulan. Mga eksulti man lang sa kagawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hangtulog mga kini, ang mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
5: O Magnum Chingintirina Enrique.
4: Aba sa mga news writers, Daniel Delgado, Chris Neri, o news manager, Elena Corrine. Dini lamang sa balita o servisyo,
5: Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhilamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
12: DTX 500 Health Alert. Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Masalrikan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Yan na mag-asok.
15: Ang imong sugar sa una, pila man?
14: 300.
15: Kanun sa amakan nag-start o DTX 500?
14: Bagduha pa kasi mana.
15: Yung sa manong pag-inom?
14: Muntag o happy eh.
15: Kapila naman yung sugar ni
14: 126 na lang.
12: DTX 500.
16: Sa unang panahon, ang pinaka the best nga supplements nga naa para sa mata nga muhimsog siya ang vitamin C. Mas naay problema sa mata. Antioxidants gid na ang perfect og maayo nga imnon. Now, in terms of antioxidants, ang supplements karon nga so far as what I observe nga taas kaayo og antioxidants. Remember, na ay 1.3 million ORAC scale or ORAC value kining ato ang DTX 500.
12: DTX 500!
17: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500. Ako gitrayo ginom. Makakapsula sa Osakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
12: DTX 500!
18: Mabali sa mga butika.
16: Sa disugard sugar cane pa lang na, sa katong pinakapait nga parte sa panit sa tubo na ay 1.3 million antioxidants. Pero, hinumduman na ito nga ang DTX 500 na apun na'y ampalaya. Momordica charantia. Ang ampalaya, maaypun na sa mata kay in terms of complication nga gikan sa diabetes, kanang gitawag nga diabetic retinopathy, pagkadaot sa mata na ito, uncontrolled nga sugar. Ang ampalaya nga naa sa DTX 500, maayo po kaayo nga mo control sa sugar para makalikay sa complication komplikasyon sa mata due to diabetes. Makabuta man gini. I think 2012-2013 when I was assigned in Davao City na ako'y pasyente sa clinic, nag-visit. Regarding sa iyahang problema sa iyahang bata, imagine na, 12 years old, I think 13 to 12, naiide nga na edad. Problema siya kay ang iyahang bata, mukalit o kawala ang pananaw, gakaop ang pananaw. Murag makuya pa, tama to ba? Maluya ang bata. And it was found nga bata na ay diabetes. So grabe no? Ang sakit ron nga kasagaran ato ang nahibalaan nga may edad pang tigulang nga sakit na anas mga bata. Bisan gani ng bukol, cancer, 1 year old, na anay ingana nga mga sakit. Bata pa, nanay high blood. Nagkadugay ang sakit sa may edad na anas mga bata. Unsaon na to ni pag solbad ning problema sa bata kay gakahanap ang mata. Nanay diabetes. Ayaw kalimot DTX 500 Mighty C. Muni supplements. Specialist sa diabetes. Pang sugar, pang diabetico kininga klaseng supplements. Pwede tang kainom 3 times a day, buntag kung 2 hapon. Pwede po, pag mata sa buntag, pagkatulog naka-DTX, naka-Mighty C. Naakini sa mga butik at pharmacy sa inyong mga lugar.
12: DTX 500 Health Alert!
0: Ako gali si Rodrigo ng Tapaw. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar, syerte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong giliinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sina sa DTX 500. Kalo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang para sa mga pigado, mga maka bulig kag makapapan sa lawas ng tao. DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
16: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tay konsulta, pero pwede gihapon mo muana sa clinic magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom. Basta every Wednesday sa clinic nato sa Cagayan de Oro, sarado.
1: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: DTX 500 Health Alert.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: May gana na may balita sa may panglawas ang toxin mo sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action.
7: Ikinabit na sa paraguman din sa itong tulumanon. Tumigal ang Magnum in Action.
9: Magnum
7: in Action. Diyan kita sa ulas, Miguel. Ang itong programa, Miguel, ang itong Magnum in Action. Maigala, kinatong kinato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasanding ni atong Dakbayan.
9: Magnum in Action.
7: Apikin kita sa ulas, Miguel, kay Friday. Magkakano ba sa Friday? Taas ang ulas, Miguel, na bilan ang ulas. No, muna ang itong ulas sa Kwangyod. Mubo ra kay mga eksoon pero silang kay ugma atong tiwason tagan pa atong mga isyu Miguel atong tagas pagtagas para guman din sa atong tulumanon.
9: Magnum in Action.
7: Inyo lagas kay nan Magnum Jula Kubo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Oras alauna tres.
11: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
12: DTX 500.
13: Ako sa Jubilin.
14: Sobra kataas akong blood sugar.
13: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
14: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
13: Kasunod sa isa ka bulan.
14: Normal na jud akong blood sugar.
13: 95 na lang.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
16: Mabasa ang butika. Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo ug palia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo sab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug gawani sa Magdum Radio.
5: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
6: Mayong hapon, mayong hapon. Ano na po kita makikuban kaninyo dinhi sa atong programang Barug Mindanao kini si Nelo Abruginya. Kauban nato si Kyle Chester Otaka Kutakti sa atong programang Barug Mindanao. O guban na kita mga igsoon, ha? Hangtod alauna 40 siguro ta mga igsoon. O today is holiday mga igsoon. Today is holiday. It's a Ninoy Aquino Day mga igsoon. Kumikan usab lagi kini alandumon karon nga adlaw kay I still remember August 21 1983 si Ninoy Aquino si Binigno Ninoy Aquino Jr. Was shot at Tarmac Airport diin maoy hinungdan nga nakapadilaab usab sa mga katawang Pilipino ang ilang kayugot sa atol sa pagpatay nga giisip karon bayani o hero sa atong nasud gumikan sab sa iyang pagsakripisyo sa iyang kinabuhi. Kauban nato mga igsoon si Kyle Chester og kontakti. Mayong hapon imo Kyle.
7: Mayong hapon Magnum Linog sa tuang mga suki tagpaminaw karon sa Cagayan og unta nindot atong holiday no. Kayo traffic ang Cagayan karon.
6: Oh dili kay kwan man. Ang ato siguro Andres nga kauban lang kauban
7: ay kauban di ay kauban, so, kauban. Sa pagbarog
6: sa barog nung ang karon marayo ang dagan only lang kay grabe ka init ang panahon pero with this nga holiday walay mga eskwela mga bata safe ra kayo og kini man good mga igsuon karon while wala naman na stop sa kajot ang impeachment kay I think 3 days ra sila ang every impeachment proceedings ang trial pero dinhi sa ta kay halandumon man ing adlaw labi na gyud sa inyo sa mga kabatan-onan which is

0: nahuna. Kaya it's 43 years na after Ninoy's death. So, sa imong pamina, obserbasyon, sa inyong panahon, na-lecture ba ni sa mga eskwilahan? Kaya kasagar kini sa araling panlipunan man ni. So, na hinumduman ba ni? Unsa ni ka significant ang maong adlaw?
1: Siguro sa kong age bracket kauban no nilo no kayon siguro ko nga significant pa ang kining adlaw kay sa kong madumduman katong naapata sa elementary gina-discuss gyud ni siya o katupod nga mga panahon dili na ko makalimtan nga bibo pa ang pagselebrar sa EDSA. It was pre-pandemic nga the color yellow was still a unifying color, no? Ang naapatoy sa una nga uso nga kung ato ang polo shirt kay naay flag or kanang mapa sa Pilipinas, no? Onya, all of these things are directly related po dayon sa kang Ninoy, no? Kang sa papa ni Pinoy. Og dako pod kayo og significance para sa akong generation si Ninoy sa among nabalaan sa history books, documentary. Pero dili lang ko sure no kaning sa akong mga younger generation, Gen Zs kay duha na ra ba ang marag bracket karon, the younger Gen Zs kani mga 22 below ug na pod tay ginatawag nga Gen Alpha, no? Mo na pod silang mga aktibo pod karon nga mga bataon.
0: Up to 35
1: mangyud ang youth. Kami mga 25 to 35 naa pa siguro may gamay-gamay nga pag-appreciate kay Ninoy. Ang atua lang ani karon kay unta madumduman sa tuang mga batan-on nga although we were not alive during martial law, we hope to see that the one death of a single man, no, of a single politician, dako kayo og impact di ay sa kinabuhi nato karon hilabi na sa hisgutanan sa demokrasiya. Kay mas ni sama sa imong giingon gani na kauban nilo nga ni dilaab gyud ang puwersa sa pag-undang sa diktadura kini adto tong 1980s.
0: Okay ni manggood ako ning gisgutan kay dagan manggood kayo ako nakita nga wala pa maka learn og lessons of the past kabahin atong martial law. But ang good news ini nganong yung kung adunay good news because now President Ferdinand Marcos Jr. si Bongbong Marcos really respected he really respected the death because he celebrated the death of commemorating the death of Ninoy and acknowledging his heroic act. So it means PBBM learned a lesson of his past. Kay naalaman gud si PBBM during that time. Sa siya kabataon din ako nakita nga he really learned a lesson by sa pagkakaroon. He didn't very lenient karon siya sa mga street protest, rally. Lenient kay siya, tolerable siya, ana as long peaceful ang pagpadagan sa maong mga protest to air their grievances nga against the government.
1: While I don't agree a lot of many things kang PBBM kauban nilo, no, pero ako ang dako nga respeto pod sa iyaha karon kay compared to the previous administrations, mas open ang gobyerno, lenient ang gobyerno kung naay mag-criticize. Kiniadto kung mag-criticize lang ka, matawag na kag NPA, matawag na kag
0: subversibo,
1: red tagging na dayon. Compared karon na more on okay, ga-ask sila sa tog accountability. Ana lang nung sa una hadlok kayo and compared karon we are very thankful kay mas naay free freedom to speak out, no? Kanato ang
0: maubya na nga nakaingon ko nga si PBBM has already learned his lesson of the past kay nakita niya the downfall of his father, di ba?
1: Suppression ang downfall.
0: Lisod di ay nakita niya nga lisod di ay pag ang tao mo ribinta, masuko kay lusubon gyud ang Malacañang. Pero sa imong ginaingon, unlike the previous administration kang Duterte, look what happened. Tanan mahadlok. Gusto nga tanan na lang magilom kay kung tingog ka, you are going to air your grievances against the government.

0: naadayon ang mga red tagging. Unya, sad to say, nga di, walay conducting of any surveillance, either that youth or personalities nga gibiing gi-red tag, really a member of the subversive groups, di ba? Dili maayo. So, puro ato nakita nga mga panghinadlok, mura ba og curtailing our rights to air our grievances of expressions, muna ang naitabo. So, what happened? Karon nakita ni PBBM, asa nakapaingon si Digong, tuwa sa daig. Hey. Di ba? Ano ma'am? After, kini man kung mga leaders na to, after sa mga ingon-ana nila nga mga actions, nga mga kapakita nga they are really a strong leader unya by curtailing some freedom of
1: expression
0: the expressions of any to any individual sa akong nakita ang hitabo after your administrations some groups will go also after you.
1: So balikan gyud ka saya. Karmahan gyud ka
0: karma mo balik yun na sa imo kay naami mga sektor nga mugukod sab sa imong mga grabing pagpangabuso pag-violate sa tawhanong katungod mao man ang naa. So ako nakita si PBBM dunay nakatunan sa naitabo sa ilang pamilya. Mao na nga siya very lenient and tolerable sa mga dunay mga street sa protest.
1: Kanila gi akong makumpara kauban nilo no. Kung lahi pa ang na presidente karon kung gipili gyud kiniadto ni kanhing pangulo Duterte ang ato ang presidente karon basig ang mga nag-go against gihapon sa ilaha maski through criticisms lang gired tag na may gali si PBBM maski kung kinsay mo kontra sa iya labi na kato mga gasuporta kang pangulong Duterte kiniadto dili man niya ginapapiso ang mga batanon. So mo na itong kuhaan po, going back sa significance lang sa...
0: Lele, naay ka pang dakpon, pag magbinuang sa maonga street protest, rally, pang dakpon, pang kuhaanon ang mga ginikanan, pero walay red tagging karon.
1: Walay red tagging. May gali si PBBM kay iyang ipaimbestigahan tong sa Bacolod tong nangamatay na to ng mga batanon na to. Kumpara sa una nga wala gyud, no? So... At least kaning ato ang administrasyon karon sakto pod ka kauban nilo no nga naka-learn gyud siya sa past no nga kanang dili gyud pwede ang suppression maoy supreme authority sa tong demokrasiya sa tong republika kay ang gihimo sa iyang papa mao may gihimo sa predecessor niya ni Duterte no so kana po dato ang pagbalay-balay sa mga batan-on nga although wala may ka-experience sa panahon ni Marcos. Pero unta, maloy na sa akumang kapuabatanon nga ang panahon po ni Duterte, grabe ang suppression. Og dako ato ang pasalamat karon kay nagahataga, dili nakita ginasupress sa ato ang pag-demand of accountability.
0: Nya ato nakita karon na, ako, I'm not going to pull up the chair of the president. Kay nakita na ako nga, the president is really trying his best nga ma-stabilize ang ekonomiya. Ma-stabilize ang peace and order sa atong nasod. So nakita na ko na nya muingon na lang sabta sa uban nga mga sectors kay di man gid mahitabo nga walay opposition.
1: Tinuod.
0: Politically. Pero mas maayo man sab na nga dunay opposition pero dili man sab pwede nga opos lang sab ka without your basis why you are opposing while ang atong presidente naningkamot nga ma-stabilize ang atong nasod mo support unta ta aning call kay wala man siguro ay Pilipino nga gusto og samok o gubod. Mo man ang naa. So, karon ang panghitabo, like for example, niining karon nga hitabo ng impeachment proceedings, very, very divisive. Kay nga naman, ang kiniman kong mga Duterte diehard supporters or mga DDS is trying to establish sa ilang mga political distinctions nga ang lahi ang Mindanao, lahi ang Bisaya. We are all Filipinos.
1: Ina-factionalize ta.
0: We have one country. So, dapat focus ta for good of the nations, for a common good. Mawan unta yun niya ang angay nato nga buhaton.
1: Pinood.
0: Sad to say, munang atong gaikuan sa mga batanon karun, nga ang significance sa kamatayon ni Ninoy reflected na dini karon sa pangitabo sa atong nasod.
1: Dinood.
0: Nganuman, nahawira na unta nato ang demokrasya ni Ana, pero sad to say na presidentiyan sabta nga ang utok wanted the full dominance, dictatorship. Kaya katukang Duterte'ng administration, akong nakita silent dictatorship to ang. Kaya nga naman, open ang mga extrajudicial killings, ang impunity applied to all sectors sa atong nasud. So, nilad kay wala na justisya, bisan unsay may tabo sa imo, sayon ka lang pangita ag bikil, luoy ang mga gagmay. Mayo man ang mga adunahan, mga bandianon kay makadikit man. Paribaan ang bismalipay ta kay ang iyang pagsulod sa nasod sa kampanya niya sa 2016 para naku nindot kaayo. And I myself, I admit nga, nabudol sab ko. Because sa ako pong panglantaw nga, wala pa'y na presidente nga gikan sa Mindanao. That's why I voted to Duterte candidacy. Mm. Nga nindot sab ang iyang programa kay ayang kampanya, he will stop corruptions by 1 year lang. Unya, he will stop eradicate drugs proliferations within 3 to 6 months. Mga nindot yung kay sa tanan. So, kinsa may diliganahan sa mga yun anak nga mga programa. Tanan, taong gusto yung anak nga programa pero nahitabo ba? Wala. So nabudol ang tanan. Unya paglingkod, abini mo na ang iniso, ginari-ari, nga walay bisang kinsa, nga makatingog, umubarog, nga mu-question sa iyang liderato, bahalag hiwi. Nga, di ba?
1: Mo lagi na akong ginaingon, kaubanilo, nga sa panahon ni Duterte, constructive criticism is equivalent to red tagging. Constructive criticism is equivalent to power grabbing. Na hadlok diritso ang ato ang kinkanihing presidente kung naalay mo story against him, which is in fact dili man dapat, no? Sakto ka kaubanilo, no, kay maski ako sa una among tibuok pamilya suportado kay ang Duterte. So kay proud kay kung Mindanao na tong presidente kini adto. Pero kung moingon pud ta sa mga nahitabo out, kana pud atong kailangan i-balay-balay nga sakto pa ba?
0: Really.
1: Sakto pa ba?
0: We really support being a Mindanaoan because Duterte is our fellow Mindanaoan but not up to the extent that we are going to tolerate of his wrongdoings. Like for
1: to
0: example,
1: be blind
0: sa
1: blind
0: mga
1: ba?
0: Extrajudicial killings. Ako, for me, kanak bitang mga human rights violations kontra yung kinako na. Kaya I've been in the streets for the past years during sa martial law, sa sinta na good ko, niya yung naapagyapon, wala pa mariporma, wala pa kabagun. Ako nakita na ko, tungod sa pagka-greedy ni pipila ka mga politiko, niya gani hangtod karon, akong kakakita, it's still, nindot na unta kayo nga mag-reconcile ang Marcos ug ang Aquino. Karuna, ako nakita, doon ay murag inahini nga link na ma-reconcile. Pero nakita na ako sa pagtunga sa mga Duterte, mo'y nakapa-divisive sa atong nasod. Muna. Muna nga ang mga batanon karon, Kyle, gusto nato may bawaan nga naapabani nga mga advokasya, kana bang mga krusada sa mga batanon nga really wanted peace and order, really wanted a stable economy, yun ana ba nga mga advokasya o mga perspective sa mga batanon karon.
1: Sa pagkakaroon, kaubanilo, no, dako kaya to ang pasalamat kay daghan gihapon sa akong henerasyon. Nagadamgo gihapon sa tinuod nga kalinaw para sa tuang nasod. Labi na, no, diri sa Mindanao nga gusto ta nga makita pod nga mahumana unta ning mga checkpoints, no? Sa tuang normal ra ang checkpoints, pero kung moadto ka sa laing syudad sa Pilipinas, mabalaka na ba kung naay checkpoint, no? So kani nga mga butang nga kuan, mga pangandoy kini sa mga bata sa una nga nangahimo ng mga young professionals karon. Ang atua lang karon labi na sa mga kabatan-unan, dako ato pasalamat kay One Study Shows karon majority sa survey gusto makabalo, no, kung unsa ang ipadayon gyud ang impeachment trial. Majority sa Gen Z gusto makabalo, ay gusto makita ang impeachment trial.
0: So it means nga
1: Regardless if pro Duterte sila or anti Duterte sila, gusto sila makabalo.
0: Gusto gamigawa sa survey.
1: Kung kinsay kinsa kung unsa gyud ang tinuod, ma-convict or ma-acquit.
0: Kaya kana man good, it's a matter of accountability.
1: True.
0: Kaya ang accountability, it applies to all government officials. Bisan ka nang nasa gobyerno, having the mandates of the Filipino people, kana mga elective positions, especially, i-apply good ang accountability because they are using government funds, which is a taxes coming from the Filipino people.
1: Ano na lang kauban nilo, no? Imbestigahan manggaling usa ka kapitan karon kay ganong gihatagan og 10,000 nga scholarship fund ng iyahang anak nganong di man ato imbestigahan or nganong injustice man nga imbestigahan ang atong vice presidente nga ginaakusahan og 125 million pesos nga confidential funds.
0: Ang kini man gud ang usa sab nga ako na obserbaran nga mga narratives karon nga angay gyud nato matubag kining narratives nga sa mga DDS nga why single out the vice president.
1: Dili man na tinuod.
0: Sipyat, sayop nga narrative. Nga naman, ang ilang kakakita karun, even sa mga vlog, sa social media, sa tri-media, din sa mainstream, gakahilight lang ang vice president. It is because very few lang kaayo ni ang mga impeachable officers.
1: Tinuod.
0: Kayo kad na
1: impeach a congressman.
0: Hindi
1: mo na ma-impeach.
0: Kanamang kung mga impeachable officers, you could not, they are immune of suit sa court. Wala na, hindi mo na sila mapasaka ang kaso. Pero, na ay impeachment, which is, kung na ay mga mali nga inyo nakita, o niya, nakagadir mo mga resibo, mga ebidensya, or mga naay mga witnesses na ay Congress dito ninyo ikuan kay di man ang proseso sa impeachment di man lang sila pwede itaral mo nang dunay committee on justice nag-convene. So kung makita ang probable cause diha sa committee on justice sa lower house mo nang masangat sa senado unya ang senado mag-convene as a senate court.
1: True.
0: O ang mga senator will become a senator judges. Mao ka nang naa, gaka-highlight lang, pero wala ma-single out. Kaya kung gi-single out pa, hagas ma-priso na si Senator Rodante Marcoleta.
1: Tinuod.
0: Hagas na priso silang Jinggo Estrada. Hagas karon na tago na ang uban. Karon milupad na silang Lorin Ligarda, di nagabalik, pirmi na extension ang iyang medical travel. Astapod si Senator Bato de la Rosa, nahimo ng fugitive, tago-tago na. Karon na, pasakaan na sa kaso karon, obstruction of justice, si Ruben Padilla. So, the pasalamat na kay the justice system sa atong nasud, really role. So, for everybody, o kinimanggod yung aning, kinibitang pananagutan, accountability, ang magmadaugon ini ang katawang Pilipino.
1: Tinood.
0: Kay buwis mo ni sa tao nga labundagan kayo ang gikinanglan nga sulbaron nga problema economically nya napana ang crisis sa oil siging taas sa presyo sa petroleum products crudo which is gasulbaron sa presidente ato unta ni angay nga duyugan. So anugon nga giusik-usikan lang ang kwarta gikaw-kaw lang, unya na idagan problema ng sulbaron na masulbad pinagi sa kwarta.
1: Tinood. Naalag ito'y nangutana sa ko personal ni, no? Kaubanilo. Mga amigo kiniadto nako sa high school ba? Kailan man sila nako. Ah, sila, nga nung padayunan pa mang yun ang inyong impeachment, nga gagasto-gasto raman na sa tua. Unya, kami diri nga gabayad og buwis. Nga galisod karon nga gatrabaho og duha ka trabaho para lang maka-income og tarong dili man ninyo mahuna-hunaan oya marag ilahang air out ba sa isgutanay lang ako naka takuan pud kuno halbit taw no pero ako ra pud natubag saya ha sugot lugar ka nga gabayad ka og VAT gabayad ka sa imong buwis tanan nimo gastuhonon karon na ay buwis maski ang krudo unya ang atong vice presidente ni gasto reg 125 million in 11 days. Sugot lugar ka nga million-million ang igasto sa tubang politiko sa pagpangurakot o niya walay hustisya sa imuhang gibayad nga tax. Nga anara ka simple ato ang gusto ipangutana sa to ang mga labi na sa to mga DDS nga amigo kauban nilo no nga sugot lugar ta nga ang buwis nga atong ginabayran walay hustisya nga ato mabalaan karon sa mga gapanghitabo nga suspetsya sa tong vice presidente.
0: Ang ako ana nga tubag kana bitaw makadungog man ta ana sa gawas. Pero ako nakita wala nila una ang sila mismo apektado
1: tinood.
0: Ana. Ngano man kung nanginahanglan ka kay naglisod ka sa pag imong ginikanan pagpaedukar. Nang katong gigasto kung gibutang na lang unta to,
1: gi-appropriate
0: para sa scholarship funds na imo, di ba? Mas makaayo or gihatag tong ayuda sa mga tao nga naglisod karon, di ba? Mas nakaayo. I mean bang wala sa very illogical nga muingon ka nga angay undangon kay nga naman kung may tabo mapasagdan ka na kung dili nimo mapa-account mapanubag ang any government officials,
1: it mga will not
0: only address it will not only address to the vice president. All government officials,
1: tinood.
0: Kung dili nimo mapanubag sa ilang mga gahimuon nga pagwaldas, it means mahimo kini nga presidents nga daghan ang may imong gusto nga mahimong opisyal sa gobyerno kay libre di ay mangurakot, di ba? So this impeachment proceedings is a very very important matter sa atong nasod karon nga nahitabo. Mapanubagan inato ang former chief justice tuan sa laing kalibutan si Renato Corona, di ba? Through impeachment. Si Erap Strada, through impeachment. Even though ang brown envelope wala ma-open, nga wala na ba na ito'y pulos, pero ang anger sa tao, it is because na himong kinurukungho ang pag-kuan dito sa impeachment court. Mutong ang anger sa tao, may silaob na palagputin noon si Erap. So kini mga igsuon, importante kini kay ano, ang atong gobyerno dili maka-function kung walay buhis sa katawhan. O kanang gigamit sa mga government officials, buhis kana sa katawhan. Dapat tinumduman nga, ikaw mismo nag-ingon, nangutana nga kami, ga-eskwila na, ikaw may apektado ana. That's why amo nang gi-investigar. That's why gipapanubag nato. Kay para na dapat sa inyo. Ana raman unta ba kung sabton lang nila kanang i-set aside nato ang politics. Dili nato butangan og kanabang political distinction sang atong panguna-una. Kay tungod kay gilaban ka ini nga politiko ana, naman gui political distinction sa mga una-una sa tao nga nangutana ana. Kung wala lang kay ail motive sa imong pagpangutana, open mind ka lang, ma-explainan ka, makasabot ka,
1: tinood.
0: Why there is an impeachment case filed against the Vice President.
1: Accountability should not be partisan, yun.
0: Kaya ang partner manggod sa accountability is transparency. Sihag nga pang gobyerno, kauban ang pagpanubag sa ilang mga aksyon. Sure. Maumanang na, maunang nga atong gaipadangat yun ni sa atong mga kabatanunan, kay aron ba makasabot sila nga unsa dinhi ka importante karon man gud sukad na sudlan ta dinhi ka tumpugo mga Chinese operators ni ining Philippine offshore gaming operations
1: pugos
0: nagan nga buang sa scatter wala na magmine sa unsa ba atong responsibilidad pod as a youth dinhi sa atong nasod unsa ba atong ikatampo sa gobyerno.
1: Gi-control na lagi ato ang
0: grabe.
1: Kung unsa ra ato ang mapili nga i-consume sa social media.
0: Muna nga atong ga try ta sa atong best nga mapaabot nato kining naitabo nga impeachment proceedings o mapasabot nato nganong ni ani. Kay paspas pug kayong narrative sa mga DDS nga gagubaon nila ga i-distract nila ang proceedings sa Senado. Gai-puison nila ang tao, ang ilang utok, kabahin ini. Na kita sab gapaningkamot nga mapasabot nato ang tao ngano ni unsa ni ka importante sa atong kay nabuhi.
1: Tinood.
0: Karon sa imong obserbasyon sa mga batan-on nga na ay pipila nakasabot kung unsa di ay ni ang impeachment unya unsa po ni ang significant death ni Ninoy nga mo reflect ni siya sa kanabang democratic system of government kaysa kaniadto under dictatorial regime kanang wala uy purtel tanan ang atong mga rights, rights of expressions, rights ang atong tugo kay more than martial law biya ang atong na feel kaniadto na sa imong ginaingon nga mahadlo ka magkakita ka na og checkpoints. Ako para na ako dili daotan mag checkpoints as long nga ang checkpoints is really for good and for peace means ang yang pag-establish sa checkpoints. Labi na karon nga ongoing ang BARM campaign. Yeah,
1: elections.
0: Ang elections. Oh. Karon ng September 14, gani doon na nag-iambos. That's why ang atong presidente nag-deploy dito ga dagan sa mga kasundaluan o kapulisan.
1: Kailangan aron, yun for security purposes po kina.
0: Okay. Aron ma-conduct ang peaceful and orderly election.
1: 2 weeks na lang. Two weeks.
0: Napit na. Oh. No, munang na ang dapat ang uban, sabto na, nganong naa ang checkpoints kay aron nga mahimong peaceful ang election. After all, mamaning election, wala naman sab kay naa may mga guidelines o policy ang COMELEC. Nganong ga checkpoints sila. Kay COMELEC supervise man ang mga checkpoints diya. Kay para makita nga kuan manggod karon ganban manggod karon
1: tinuod
0: labi na gyud ni sa pulo sa Mindanao kay naa dinhi ang BARM kining Bangsa Autonomous Region of Muslim Mindanao election unya sukad mo sukad biya pila na kakatuigan walay election diya since pa kaniadto ay
1: 2019
0: I refreshing my memories dili ya taud-taud dugay na kayo pila na kakatuigan since pagod kang Normiswari natukod ang Autonomous Region of Muslim Mindanao. Nga they have their own assembly.
1: ARM, pang tawag ato ARM.
0: ARM. So, na governor si Miswari niya, doon na sila mga congressman, mga assemblyman, o niya, na sundan ni Hashim Salamat, as far as I remember. So, munang na, after Hashim Salamat, wala na yung tabo ng eleksyon. That's why, akong nakita karon katong gisulti ni Attorney Erin Tanyada, ang presidente sa Liberal Party nga, mas maayo nga mapustro ang BARM kaysa kining BSKA, kining Barangay and SK elections kay pinakadugay ang BARM nga wala elections. Kung unya karon dagan mga
1: ang ato ang mga ministers medyo kay interim pa, kay appointed pa man sila wala pa
0: appointed pa man. Taw-taw na ng interim.
1: Kuan pa 2019 sila na appoint. So pila na 7 years, no?
0: Taas-taas. Basta kay dugay na kay wala eleksyon.
1: Mas dugay pa sila ang ilang termino kaysa presidente sa Pilipinas.
0: So, sa nindot unta kay padayon kayo sa unan, pero wala na kita igong oras. Ikaw na lang muna akong atagan o panahon alang sa ato mga televiewers o mga listeners sa 99.9 FM.
1: Sige, sa ato ang mga suki nga tigpaminaw, dira, no? Labi na sa ato ang mga angkol, no, nga gabiyahi pa karon og sa to mga batan-on nga nanarbaho gihapon maski holiday og kato mga wala pod nang naglaglag gihapon mas karon nga holiday. Unta makita nato nga ang Ninoy Aquino Day is a significant day.
0: Yeah.
1: Not just a regular holiday but a holiday to be remembered sa hisgutanan nato sa demokrasiya. Yeah. Ang atong demokrasiya nga atong natagamtaman resulta kini sa mga kontribusyon sa mga tao o isa sa mga nag-contribute ani kay ang kamatiano ni Ninoy atong August 21, 1980s. No? Mao ka na unta sa mga sumusunod nga adlaw unta tungod sa gihatag gagahom sa ato sa atong demokrasya atong 1987 maminaw o sabto na to permi kung unsa dai gakahitabo sa atong Pilipinas. O basig, apilo na lang po na to, no, kung sabto na to, kung unsay gakahitabo sa impeachment. Dira na to mapakita ang tinud-anon yun ta nga mga Mindanaon o Pilipino.
0: Okay. Mga igsoon, ito igong oras. Salamat kayo sa atong mga televiewers sa FB o ingunusab sa YouTube o sa 99.9 FM Magnum Radio. Yeah. Kininalang si Nelo Abrugenya, kauban ako si Kyle Chester Kutakti, mayingon kaninyo. Dagan salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
2: Barug Mindanao mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
3: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywhere Confidence.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.
1: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gikabalaka ni Economist o CPA nga si Mr. Ray Talimyo nga magkadako pa ang utang sa Pilipinas apan walay paglambo sa ekonomiya sa nasod gumikan sa dakong budget alang sa sunod tuig apan dili mapaymuslan alang sa mga proyekto. Matod ni Talimyo nga nanginao siya nga ang budget mahat ko na maghatag usab sa dagang trabaho alang sa paglambo sa ekonomiya.
5: Nakita na ito nga ang paggamit sa atong budget nag-focus ta dito sa infrastructure nga dapat po na maghatag og employment, na maghatag og growth kay maumana siya ang gitawag nato pam-priming the economy kung ang government mo gasto para sa infrastructure. Dagan kaayog trabaho, dagan kaayog ka ng mga MSMEs mabulahan kay muna nga makita nato, ma-feel nato nga ang supposedly money that should have been spent and then malambo ang ekonomiya naadto sa mga maleta, sa mga condo units, ipangtago dito. That's why nag-reflect dito na dili yung nilambo ang atong ekonomiya because we all the while thought na yung borrowings should have been spent for the economy pero wala siya natuman.
4: Ang pamahayag ni Economist oga CPA nga si Mr. Ray Talimyo samtang gipamugos ni Economist oga kanhi Finance Secretary Margarito Teves nga kinahalang batukan ang mga hinungdan sa kuna paglisod sa mga Pilipino human sa pagsaka sa self-related kuna rated poverty survey. Mato ni Teves nga kinahanglan gamiton sa husto ang pundo sa gobyerno og ayuhon ang issue sa inflation.
6: Kailangan labanan po natin ang sitwasyon. Kasi may mga nabanggit kayo na medyo outside of our control. No? Yung pagtaas ng presyo ng langis dahil halos sobra sa 90% ay ini-import po natin yan. Yung pagtaas ng presyo ng ibang bilihin, kailangan tulungan natin. At isang importanteng instrumento sa pagpalakas ng ating ekonomiya na within our control, Peter, yung budget po natin. Kasi yung budget mahalaga yan eh.
4: Ang pamahayag ni Economist o kanhi Finance Secretary Margarito Teves. O karon sa itong Magnum News Hunter, mulupyo sa mga ko na magayad tignapuluan, nakapaymulo sa Suri-Suri sa Barrio Program sa Balita og Serbisyo. Ania si Magnum News ko na News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter!
7: Ipanutan sa mga residente sa Barangay Tignapuluan ang programa sa lokal na kagamhanan sa itong syudad na binasatuang mga departamento sa itong City Hall. Dini sa Nakbayan sa Cagayan de Oro, kini ang kansang nagipaygayon nga suri-suri sa baryo programa sa tuang syudad na ginasamata sa mga pipila o baybay. Gatusan ka mga residente sa Barangay Tignapuluan ng itong syudad na nagkariyang nakadawat sa mga patakang serbisyo. Labi na niini, usa na niini ang panlawas pinagi sa nasangpit nga programa in ang mga kalihukan gipariyuhana sa City Health Insurance Office o kuman pang mga buhatan sa City Hall nga sa tuyo nini mahatuda ang serbisyo sama sa PhilHealth Registration Profiling o updating ibring ibot sa ngipon tambal o check-up daw kini ang gipatuman sa maong atong administrasyon hindi nga mga prauna sa tinguha nga mahatod mismo ang mga serbisyo nga to sa katawahan nga usa sa mga tema nga gibalgana ni City Mayor Orlando Clarix Uy gamao ang paghatod nga mapaduol ang katawahan nga to sa gobyerno o ang gobyerno nga to sa katawahan. Balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
4: Dagang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod katak na. Kinig si Magnum Hunter 21, Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
8: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
8: I-shout out na na.
1: Magnum shout out.
8: Magnum shout out.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Pumaka sa mga butika.
2: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness. Magdum Radio Time. It's 10 minutes after 2. Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay. Gay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux apang sa pagrecommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix iwat nagbalik uyon ko sa pagkape mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux
5: DTX Coffee Mix
4: sa mga butika
8: sa musika balita og serbisyo Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.
13: Magnum shout out.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Lock it in.
3: We'll be right back.
4: We'll be right back.
3: Magnum Radio 99.9.
5: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kid man kag hilti sa lawas, mangod na batyagan kung ana pa ang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Basta rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo ni Pulso, Wadhos Quality Store.
9: Pag

0: KTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli. Wala
5: yung sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ugsan lausi nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kaya niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Magabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto Ogbugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available ng Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lick-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
14: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes og deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan og tibuok nasod.
15: Arrest. Alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
2: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
18: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Kini nga programa hatod kanato sa MyTC Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy.
18: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: That song was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
1: Oras may gala, alas 2:42 na.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
1: Alas 2:43 na. Nauman ang alas 2:43. Alas 2:42. Hoy, may hapon sa inyong tanan, mga Magdon friends. Aba, welcome na sa atong programa. Ang Magdon Music Jam. Mag-jamming na sa atong may gala hangtod sa alas 4 sa kapunon. Diba? On Friday. Thank God it's Friday. Happy Friday sa inyong tanan may gala, mga Magdon friends. Happy ba kakaroon alaw may gala? I think so. Happy ka karon. O, di ba? Happy ka karon alaw, Magdon friend, kay ano ba? Labi na sa mga estudyante. Wala ba yung klase ron? So, wala yung klase. Happy. Oh, happy sila karon alaw may gala kay wala yung klase. Lakit na po sa ubang mga empleyado, mga Magdon friends. Wala sila yung trabaho karon alaw kay holiday. Unsa may holiday karon, Magdon friend, be? Meron ba yung uban may gala nga wala kabaloon sa ano karon, gidumdum mga Magdon friends, di ba? Basta may ngusla, holiday man daw. Oh, wala sila kabaloon sa nang gi ano na taong may gala, gi dumdum karon adlaw mga Magdon friends, ha? Sa mga estudyante wala kabalo, kay syempre na uban nga basta mo yung unang wala klase, holiday, mora to dayon. Pero wala sila kabalo mga Magdon friends kung unsay naa sa August 21. Ang naan sa August 21 may gala, syempre sa uban, nasayod naman mga Magdon friends, mo kaniya ang ika-43 nga death anniversary ni Ninoy Aquino. Muning gitawag may gala nga Ninoy Aquino Day. Undiin na gipusil siya may gala, gipusil patay dito sa Manila International Airport mga Magdon friends. Munang karon, gisaulog na itong may gala, gidumdum. Laya man ang sunang sa ulog, mura magbibo paminahon. Atong gisaulog, murag bibo man paminahon. Atong gisaulog, dili sa wala. No? Ito lang gidumdum may galang adlaw sa kamatayan, kamatayon ni ano may gala ni Ninoy Aquino. Si kanhi senador may galang si Ninoy Aquino. August 21, niuli siya sa Pilipinas, gikan sa Laing Nasod. Kay matod niya mga Magdon friends, gusto niya muulis Pilipinas. Oh, bisan pa man nga nanay mga hulga bitaw, nasayo na siyang pagmuli siya sa Pilipinas, i-assassinate gid siya may gala. Natinawag gid mga Magdon friends, huwag siya na-adlock, di ba? Niuli gid siya sa Pilipinas may gala. Pag naog niya sa aeroplano dito, ipusil siya mga Magdon friends. Og namatay may gala. 43 na katuig ang nila bayan. Tut karon wa pag yun, na siren kung kinsa ang suspect may gala sa pagpatay. Murag nataod-taora na bitaw mga Magdon friends. Ang kasagarang ginakonek nila kay kanhi President Ferdinand Marcos Sr. Okay, mo medyo ano man si ano si Ninoy may gala. Medyo ano siya kada bitaw ang opposition magud ni siya may gala. Nang against siya sa ano daw ay mudala sa government si ano si Ferdinand Marcos Sr. So gramo nang ginaconnect siya mga galang basin daw mao ang nag hire something like that, pero wala pa man na wala pa man gud ay ano may gala, wala gina siya natubang antud karong panahon. So muna siya mga Magdon friends, ha, ika 43 nga death anniversary ni Ninoy Aquino. Mga Magdon friends, mukha na ang amahan ni siyempre ni Chris Aquino. Chris Aquino, yung mama si kani President pod nga si Corazon Aquino. Ang igsoon niya si Noynoy Aquino, ang kani President gyapon sa Pilipinas. Yeah. Actually gaingon ng Magdon friends kada daw si Senador Bam Aquino, anak daw ni Ninoy dili oy. Dili oy. Pare-pares lang tsura, di ba? Si Ninoy og si Bam, Senador Bam, Bam Aquino. Basta mga Aquino, kay medyo mga pare-pare mga tsura, di ba? Bisan ang si ano, si... Si Bimbi, bitaw nga anak ni Chris, kay kung ipaiglasa sa nimog, baga may gala, mura na po siya... Mura na po siya si Ninoy. Okay, ilang mga looks mga Mike Doom friends, medyo pare-pareho. Murag si Bam Aquino, bitaw, si Senator Bam. Mura mga umaog na hong ni Ninoy Aquino. Pero dili may gala. Di niya anak si ano, si Bam Aquino. Anyways, alas 2:48 na sa kapunon. At hangin na sabah itong mga nagunang mga segments karong po na may gala sa atong programa. Mga Mike Doon friends na ito. Anong padayon lang mo sa inyong pagpaminaw di may gala kung asa mang kakaroon panahon na. Asa mang kakaroon Mike Doon friend be. Sige daw, chikahin daw kung Mike Doon friend kung asa daw kakaroon. Ah, magkakaroon naglok-lok karong panahon na may gala. Asa mang ka na side karon Mike Doon friend. Nabaka sa inyong kwarto, nabaka sa inyong sala, nabaka sa inyong kusina nga nagsilag apog kaon, bisan busog na. Nabaka sa inyong CR, naligo. Okay. O, asa mang kakaroon panahon na mga Mike Doon friends be. Masing ganaan ka mo chika be. Chika-chika, ragod may gala no. Sige daw mga Mike Doon friends. Isa lang na sa tong number ha. Balo naman siguro mo sa tong number mga Mike Doon friends ha. Eh kadaan lang naman ato na gina-mention sa kanginan, di ba? Ang akong number. Asa magkakaroon panahon na Mike Doon friend? Tanaw na ito ni itong mga Mike Doon friends kana may nag-mensahe karon. Shout out unya. Oy, si Kapitan Rivanyo Barangay 15, oh, naminaw karon oh. Maayong hapon diha, Cap. Oo, kumbati Cap, no? Oo, si Cap Rivanyo sa may Barangay 15. Naminaw karon sa Mike Doon Radio. Salamat guys, pagpaminaw. Alright, and sa tanang mga Mike Doon friends, ato diha sa may, ano ha, diha po sa may Bulwa. Oh, natay mga Mike Doon friends nga naminaw karon. Salamat kayo. Sa iyong pagpaminaw mga Mike Doon friends. Alright, mabati ta anytime anywhere sa www.mikedoom999.com and sa Facebook pagtaan lang Mike Doom Live mga Mike Doom friends. I-like, i-follow and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban mga higala nato mga Mike Doon friends. Aba, okay kaayo diba mga higala no? Kumusta man ang atong kahaponon? Don't forget ha, tonight o karong taod-taod mga Mike Doon friends, ipaigayo na may gara may gala mga Mike Doon friends ang Converge Fiber X concert may gala ha. Higala ay sound experience ha. Inyo makaoban unya mga Mike Doon friends sa concerts si singer-songwriter mga Mike Doon friends nga si Rob Daniel. O, oh, diba? Unya na siya may gala, ha? Ang concert ni Rob Daniel mga Mike Doon friends.

Wala siya may gana, si Rob Daniel, ha? Isa ka sikat nga song kani ang Miss may gala. Sigurado kong ang kantaon gyapon niya unyang gabi may gala unya sa Rio de Oro Boulevard mga migrant friends. Free concert ni siya sa mga fans ni Rob Daniel. Inyo siyang makita nga mo-perform live unya may gala. Alas 4, alas 5 naano mo dito mga migrant friends. Kay sigurado kong bibo ni may galang concert. Kay libre biya, bibo. Then wa kay bayaran. Dalan lang kang pang-snack ni mga migrant friends, di ba? Para sigurado nga busog yun ka after kan makalantaw sa free concert sa Converge Fiber X. Siyempre, kaoban si Rob Daniel.

kahit mo tong version may galang ni Rob Daniel ha, nandito ako. Ang original na may galang mao si Ogie Alcase, di ba? Ang iyong version actually, tiyan, nagyapon buminahon mga Mike Dun France, no? Bisan si Ogie may gala, napabilib. Napabilib niya may gala. Si Ogie Alcase sa iyang, iyang version sa Nandito Ako. O, kanap tong feel na feel kayo ang pagkanta, di ba? O, nandito good ako mga Mike Dun France, di ba? Samot akong madunggan yung niyang gabi may gala o niya mga Mike Dun France. Ang free concert, kauban si Rob Daniel. Uguban pa mga local bands may gala nga ma-perform sa may Rio de Oro Boulevard. Alas 5 sa hapon. Magkita-kita at ito may gala, no? Siyempre, delete may mong possible may gala kung wala ang Converge Fiber X. So, muna siya may gala. Part kanis sa Higalaay Festival 2026. Gapon, nga celebration. Viva Señor San Agustin. Diba? So, muna siya may gala. Makadugang og happiness sa tanan. Kay magfiesta na ta may gala pila nilang kaadlaw. So muna siya, part gyapon niya sa selebrasyon sa fiesta.

0: Grabe, may gala. Makadumdum ang sabda sa atong mga ex-ani. Oh, makadumdum ta sa atong mga ex-ani, may gala. Nandito ako. Samot na. Naon na lang yun, may gala. Makadumdum ta sa atong mga kautangan, ani, uban pa, may gala. Pag madungga na ito ng kanta, mga Magdum fans. So, don't forget tonight. Don't forget later, may gala. Kita-kita na ito, kaoban yung may gala, amigo-amiga, mga Magdum friends, si Book Pamilya, pwede mo musaksi may gala para sa free concert, mga Magdum friends, kaoban na Converge Fiber X. May gala, 256 right now, dari sa may gala sa itong Talagsaong Pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong Pangutana.
0: Ang atong Talagsaong Pangutana, karong nga po na may gala, mga Magdum friends. Saba, paminaw mo may gala, basing ganang kamutubag, mga Magdum friends, may gala. Sa atong talagsaong pangutana. Ang atong talagsaong pangutana. Ala, basit makarelate ka ni Magdum Fan, no? Kaya ba ni mong, mamatay para sa imong minahal? Para sa imong hinigugma, Magdum Fan? For example, taganda ba example, Megala? Pananglitan, kinahanglan siya nga pulihan o kasing-kasing kay medyo nanay problema yung heart. So, wa may laing makadonate og heart, may gala. So, isa na lang pwedeng solusyon na ikaw. Ihatag nimo imong kasing-kasing. Imo ba ning pag-abungaton, Magdum friend? O dili? Ato'y balik ka, pananglitan. Medyo delikado ng kinabuhi sa imong hinigugma, sa imong love, mga Magdum friends. Kunya, ingon ng doktor nga kung mapulihan ni siyang heart, makatransplanta o mapulihan niyang heart, mabuhi pa siya. Oh. Kunya, wala may gadunar og heart, may gala. Murag ang last resort ani, ikaw na lang, Magdum friend, nga i-donate mo imong kasing-kasing. Uguban pa mga parts sa atong lawas, mga ano, internal may gala ng mga organs, di ba? Unsa man, Magdum friend, kaya ba nimong i-donate ang imong heart or ubang pa mga parts sa imong body para sa imong hinigugma? Ang kapalit kay ano, mamatay ka, mawala ka sa kalibutan, Magdum friend. O kana, may gala, kaya ba nimong i-donar sa imong hinigugma ang imong heart, imong lungs, imong kidney, para lamang mabuhay ang imong minahal sa kinabuhi? Alright, muna itong talagsaong pangutana. Sa mga gusto mo answer, may gala, tawag lang sa 0995-322-6237. Mokan na, may gala, ang itong number, mga Magdum friends, nga pwede niyong tawagan karong apo na, mga gala, para maka-join ka, makatubag ka sa atong talagsaong pangutana. Andam ba ka, Magdum friend, nga ihatag ang imong ano, imong heart o unsa man galing may galang kinahanglan nga i-donate sa imong lawas? Pero ang kapalit, Magdum friend, syempre murag mawala gid mo kinabuhi, Magdum friend, kay ilabi na kong heart ang kwaon, di ba? Saan man na, Magdum friend? Kaya ba ni mong mawala sa kalibutan para mabuhay ang imong hinigugma? Oh, sige daw, tawag mo 0995-322-6237, may gala. Mubalik ta, mga Magdum friends, sa itong oras, alas 3 sapon.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magdum Radio, alas 3 sa 1 sa kahapuno, ang magala ng balita karong orasa ng inaot sa Federation of Free Workers and President Attorney Sonny Matula na mangita og pamaagi ang gobyerno nga mapunduhan kung ang agrikultura, health, education og uban pa inay nga ang budget alang sa 2027 igo lamang ibayad sa mga utang sa nasud. Mato ni Matula nga dakong impact sa mamumuo kung nakatutok lang ang budget sa utang sa nasud.
6: Kaya palagay ko ay siguro maghanap ng paraan yung ating gobyerno na magamit natin tong binabayad natin sa utang para sa, siyempre, para sa pondo sa agrikultura, sa health, sa edukasyon o sa human resource training sa atong mga katilingbanon. Ano? So, sinahanglan siguro kini i-negotiate sa atong mga pinagkakautang. Siyempre, dakukinig tawag niya sa Tagalog ay dagok o impact, no? Sa atong itong mga mamumuo kung naka-focus ang atong budget sa pagbayad sa utang lang, ano?
5: Ang pamahayag ni Federation of Free Workers President Attorney Sonny Matula, samtang gihupay ni Bases Conversion and Development Authority ko na BCDA, ang mga kabalaka sa publiko sa pagduso sa PACS Silica Project. Mato ni BCDA President oga CEO Engineer Joshua Bingkang, nga tumong lang diini mao ang pagduso sa modernisasyon o paghatag og dugang trabaho alang sa mga Pilipino, giduwang pa ni Bingkang, nga sa higayon nga mapatuman ang mga proyekto, magmugna ka ni oga naa sa 200,000 ka direct job sunod mismo sa AI Industrial Hub.
7: Gusto natin ngayon magkaroon ng isang napakagandang opportunity na dito naman sila magamit, no po. Yung tinatawag naman namin to ay brain gain, no po, kabaligtaran ng brain drain, kasi gusto natin na dito sila magamit yung talento nila.
5: Ang pamahayag ni BCDA President oga CEO Engineer Joshua Bingkang. O karon sa itong Magnum News Hunter, CSWD nagpasiugda sa mental health sa mga bata, nag-auhag sa paglikay sa bullying sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
4: Magnum News Hunter!
8: Agi sa usa sa information campaign sa komunidad, tumong sa paglukan ng mga tagan o kumibalo ng mga bata, may tungkol sa effect sa bullying sila mental, mas na yung pinta. Kaya dagan ang sabo, kumagatuan ang kamay ng damay sa pag-respeto, pag-sigat-sagay o kapag-taba ang mga kauban na maging nakasinati sa bullying. So sa SWD nga, ang bullying, may mga makapekto kapag salay sa walimon, pwede mo siya nakaiwan sa isang kabata, so hindi yung didahin mga bata, na din ipag-bully, o gabi rin sa pag-ilom kung sila, o ilang kauban na kasi sa naisbutan na pag-tang. Balita ang isang SWD, sinis sa mag-umiyo sa mga divorce, yung mga sabita o kusirupusyo, mag-ibrajo.
5: Nagang salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Oras alas 3:05 sa kahaponon.
2: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment. Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
2: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Muna may gala. Oo, mapapaulala sa giling mo. Ay, grabe na. Mapapaulala ka sa kainit sa panahon. Murag na na, bitaw niya po mga Mike Dern friends, no? Muna siya mga Mike Dern friends, baby dolls with the ulala. Alright, para na sa mga Mike Dern friends natong naminaw karon sa atong programa si... Si Dirama, oh, naminaw karon si Dirama. May nga po niyan, Dirama. Salamat sa pagpaminaw, ha. And lakip na sa ato mga Magdon friends nga si Bendilo Agusejo. May nga po niyan, Bendilo. Duty day nga po ka, Bendilo. Oh, nag-duty day nga po si Bendilo Agusejo. May gala. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kaoban niya mga friends. O, oh, yung mga amigo. Kaoban sa trabaho, may gala. Oh, may nga po na. Salamat kayo sa pagpaminaw. And also kay Sarah Manuel. Kumusta man si Sarah Manuel? Inawat pa nga okay ra kadya Sarah Manuel, no? Si Sarah Manuel na taga barangay Makabalan, naminaw karon sa Magdum Radio. Salamat guys sa pagtutok kanunay sa Magdum Radio. Ang atong talagsaan pangutana mga Magdum friends, ha. Syempre ang atong talagsaan pangutana karon nga po na may gala. Kaya ba nimong i-donate ang imong heart o imong kasing-kasing may gala sa imong hinigugma para malugwayan pa yung kinabuhi? So kung malugwayan ang kinabuhi sa imong hinigugma, ang imong kinabuhi wala na, di ma wala na, ma-dads gyud ka. Di na malugway imong kinabuhi kay imong man i-donate imong heart kay matod man daw sa doktor. Sa Dr. Megala, kung gusto kang mulugway pa ang kinabuhi sa imong hinigugma, dapat na ay mudonar og heart o unsa mang galing part sa imong lawas para mabuhi pa siya. So ikaw, kung i-donate mang galing ni mo imong heart, so andam na kang mamatay. Diba? Nabay mga tao na karong panahon ng mga Magdalene friends, kung ikaw kumong tanon be, tawag 0995-322-6237 Magdon friend kung na kay katubag may gala sa atong talagsaang pangutan na karong nga po ng mga Magdon friends. Alright? Sige dabi, atong ning sulay na atong caller ng atong suki nga po. Hello?
1: Hello! Good afternoon, Magnum Gilbert!
0: Oh, init? Init ba diha?
1: Maria Isabel!
0: Alagi, init ang panahon diha, init?
1: Gabi yung kainit, nigawas yun ko kung sa kainit.
0: Nigawas ka sa?
1: Nigawas ko sa balay. Kay grabe ka init sa may tindahan. Nigawas ko.
0: Uy, grabe deh. Gipaniwat na ka.
1: Init pa kayo. Saba pa ang pa-bulkit.
0: Ay, unsang klase nga bulkit na? Kanang tinuod nga bulkit?
1: Dili niya mabasta-basta Magnum Gilbert. Kanang dagpok yun ning mga truck.
0: Amaw ba? Ang ano mang na may gabulkit diya? Duhulday mo sa... Sa vulcanizing?
1: Tindahan na mo, ang pikas po ani nga, tindahan na mo, yabangan, ila din, diri din sila nag, kwan sila vulcanizing shop o nag-abang sila sa amua.
0: Ah, okay. Sige lang, importante, na yung nag-abang ninyo, di, dato na ka.
1: Ay, iko naman ang tag 6,000 ang bulan, makapalit yung bugas dyan.
0: Mapalitan gino, usa ka sa akong bugas yung uyab.
1: Ay, dili uyab po eh. Big family pa.
0: Ha?
1: Walabot ang uyab, Magnum Gilbert.
0: Ah, walabot ang uyab. Oo,
1: lagi na. Big family, diya, me.
0: Ah, kumusta yung ano, ang kasal sa imong anak, diya? Okay ra?
1: Ay, grabe. Kanang enjoy yun kaayo. Thanks God.
0: Oh, asa day gikasal? Asa nang lugar?
1: Sa ang reception sa Paulas Hotel.
0: Dayon.

0: ang honeymoon?
1: Ang ceremony sa Alae Parish Church, unya ang reception. Sa Paulas, pwede po diha na mag-honeymoon kay appeal naman na ang package naman na ang honeymoon overnight.
0: Ni appeal ka sa honeymoon?
1: Pwede.
0: Pwede.
1: Nindot yung kayo, Paulas. Salamat yun sa Paulas Hotel.
0: Ayun, palabi kay ma-sponsor sila. Sige, salamat na. Bita na. Sige, be. Ang ato nga talag sa pangunta na Maria Isabel, ha? Andam ba kang mamatay para lamang sa imong hinigugma?
1: Dili ko andam.
0: Pagoy, wade kay nada yung gugmaon de, kay di ni mo, di ka andam nga mamatay para sa imong hinigugma.
1: Dili, pangitaan na naglain pa maagi, nag-transplant.
0: Wala man, wa man lain choice. Ikaw ramigid ang pwedeng muhatag. Mudunar.
1: Ay, dili ko magnam Gilbert eh. Nabay ko ito galingon na kinabuhi.
0: Niya. So, kaya na lang. So, okay ra nimong matay mo hindi gugma?
1: Anang, magpay lang yun. Ako lang yun siyang i-offer ni God ang iyang kinabuhi. Pero dili ko willing na kuwaon ang akong heart para sa iyang ha. Dili ko eh. Dili niyo ko plastikan magnam Gilbert na ako'y kinigugma o niya. Kuan lugar niya ang akong heart para sa iya.
0: Oh,
1: ana. Dili ko. Dili ko plastikan. Dili.
0: Ay,
1: good. Manambal
0: ngay
1: kung masakiton mo biya tag heart gani, gabay vitamins mo gani ko para sa akong weak na heart. Nga ako na inoning ihatag sa iya ha.
0: Don't be love man kay ni mo siya.
1: Ay, dili ta mabuhi anang puro ra love.
0: Dili na mabuhi.
1: Dili gamiton pud na atong utok.
0: Ay, lagi ko ay pwede pa ka makapangitag love, di ba? Murag ana lugar ang dating.
1: Ay dili sa murag sakit man. Dili sa ko mo serious ana og tagaan na no galing sa second time, di sa ko mag serious ana magnamgil.
0: So, dili gani mo i-donate ay imong heart para sa imong mahal.
1: Dili, dili kayo pwede mapangitaan magi nag-transplant na okay, para diya pero dili man ta kay nang mga kulto nga atong ihatag ning ato ang organ kay para sa kuan uban
0: para lang sa iyo.
1: Dili
0: mo ihatag. Agoy, sao na lang
1: ang, ako lang pag care og pag love sa iya ha, pero about ni gid sa mga kuan mga organ dili na gid na siya kay o naman ako pang itag inom og tambal para sa mabuhi ni idonit ni noon.
0: Wala day ni chance day.
1: So
0: dili ay so imong love lugar siya ano dili siya ano gid limited ra imong pag love niya kay naraman di araman taman.
1: Ano kay makahatag sa yang kinabuhi para sa atong katawhan pero kita nga dili siya pwede kay kinabuhi namang gud na
0: So ikaw ang mawala, siya ang mabuhi. Ang resulta, yay kay siya, ano lugar?
1: Moron, kita nag-amping sa tong ogalingon. Nga ako hinong inaasin nga, putang masakit to, natin tayo mga maintenance.
0: Daw, be, maingon to yung ang imong hinigugmang i-donate na yung heart. Tagaan man takag 5 million, ana, oh.
1: Ay, diligin ako, i-bailog, isag pila ka million ang akong kinabuhi, magnum Gilbert, eh. Grabe na po ng pagtampo si Ginoo nga tagaan sa taas niya pinabuhi na. Naingon lang in Anna.
0: 10 million.
1: Dili ay, bisag pila pag na, maabot pag ka ng trillion, dili yun ko.
0: Mauyab ni Ms. Piolo Pascual.
1: Una, samot.
0: Dili, sab ka?
1: Dili ko hitikaka nila. Wako hilig.
0: Mauyab ni mo ang technician sa radyo. Kada mo raganaan ka na. Oh, kada di ay ha. Di naman di ka may mong week di ay ha. Sa technician naman di sa radyo. Agoy. Lahi gida ni si Maria Isabella. Di ay yung weakness di ay ha. Sa dili ka sa 5 million, 10 million. Kay Piolo Pascual, dito ka sa technician sa radyo.
1: Pastilan. X na to. Wala na.
0: X na lang pero nay feelings gapon.
1: Single, mga 40 plus,
0: kana
1: na lang.
0: Single?
1: Wala kayo sabit. Katara, single nga DJ.
0: Oh, kanang mga ano, kanang mga dagang kay DJ diyan sa Daplins Dala nung kapanawag pasero. Oh, kogon, kogon, kogon. Oh, ano, mga dispatcher ba ana? Oh, muna.
1: Ay, Ginoo ko.
0: Bitaw na. So, dili ka andam nga idonar ay imong heart, ay imong mga parts imong lawas para lang sa hinigugma. Ana gyud siya.
1: Dili na ko i-donate pero ang ako mga panahon ni gayon og time og mga prayers. Mora gyud ako madonate sa iya sa Magtom Gilbert. Mora gyud. Okay. May limited punta kay tao ra man ta.
0: Ah, sige, sige. Salamat kayo, Maria Isabel.
1: Speaking of that about.
0: Ah, oh, grabe po. Speaking that about. Ano saman? Saman ang speaking that about. Ha?
1: Nga
0: ano man? Ah, dobe mo ingon si Lady M nga Maria Isabel, ako na imong kidney. Oh, ana.
1: Ay, sorry gid kay dai. Di ka sagit ang matag sa imo dai. Dili ni ako kidney kay otro pod ni nga medyo daot.
0: Mao dai si Lady M kinsa pa man? Shout out tema, kinsa pa man?
1: Kamo na lang tanak, kamo tandiya sa Magnum, dili gyud na lang. Kamo gyud tandiya sa Magnum kay Miss tagit ka ay tamo tanan di Magnum Gilbert.
0: Labi ni
1: Magnum ang full five.
0: Mamiss gay, kang anong kakamiss man min ninyo?
1: Kamo lang gyud nga, di man gyud na kompleto among adlaw o kanang dili ni maka ekdisyo sa inyo ha, kanang dili ni makasubay gyud sa inyo nga program. Yeah, Michelle na gyud og dili
0: kawag
1: sa imong program
0: o pag-magnamincho. Okay. Bitaw. Salamat kayo, Maria Isabel, ha?
1: Salamat sa Magnum Gilbert sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Alright. Salamat kayo. Bye.
1: Salamat. Bye-bye. God bless us all.
0: Alright. Line caller. Hello.
2: Hello, Magnum Gilbert.
0: Ay. Kumusta man si Inday?
2: Okay lang yapon. For me, dito okay. Balag, dili okay.
0: Okay ra. Pero okay ra ni mong hiyatag mong heart sa imong hinigugma.
2: Hoy, kaya hay ba dili ko, oy.
0: Ano man? Love man ni mo.
2: Love na ko siya. Pero kung heart ang, akong heart mo ikapulya, dili ko, oy. Kalamira ba buhay sa kalibutan, oy.
0: Kaya lugar ni mo mag-anto siyang nagsakit, anto mamatay?
2: Kaya. Ino lang gina ko siya nga. Kanang imuha naman yun ang sakit. So, kung makahulat siya nga na mag-donate lain, dito may magulat. Pero may ayaw kong sorry niya nga. Sige na ko ika-donate mga Gilbert. Oy.
0: So,
2: okay di, na.
0: So,
2: imong... Full support ako. Oh, full support ko sa love. Pero pag abot sa mga donate-donate, imposible yung kayo na kung naipamilya nga mo donate. Wala git na. Magulat git na sa lain.
0: So, damay-damay yung lugar. Damay-damay yung lain tao para mag-donar o
2: heart. Na, mag-offer. Kada bitang kanang kapat yun na siya. Mana ba niya? Ba, lagi na. Mula, lagi na. Linya-linya. Mga kinulan, baka linya git siya.
0: Dobi na na may offer back sa imong sige i-donate imong heart. Tagaan ka na mo house and land sa Kenan, napakay 50 million ana, ya para sa imong pamilya.
2: Ayahay kayo siya oy, ako namatay siya nabuhi ya dili ko idi oy.
0: Di man ang imong kaumans panimalay, imong anak igsuon og something like that. Okay na kinabuhi kay na house and land balay sa Kenan napay 50 million ano, para lang ihatag imong heart ana.
2: Dili oy,
0: dili
2: gyud tabla na mi, dili oy, dili jud pwede sa lain ba nga. Di na ko na mapuslan pod. Ang kanang kuan kay matay gyud ta no.
0: Oh, dili mo mapuslan ay maka ano na makagamit imong anong kaubans balay, imong anak. Ano na. So on.
2: Gani ay dili pwede. Dili gyud pat ginhawa, walay donate mahitabo. Bayas ni patay pat.
0: Wala sa hirap ana, ginhawa ra gyud na siya pag maghirap na, di man kamuhatag sa imong heart.
2: Kung sa pamilya, sa hirapan, ginawa, pag-amot sa hinigugma,
0: Wala, sa kidney.
2: inulid na ko kung singkasin para ikaw ang mabuhi, ako ang mawala.
0: Oh,
2: wala,
0: na.
2: Lisod
0: ka ay ba?
2: Pwede pa ikahatag ang isa daw.
0: Daw, be, kung imong ama, inahan, imong mama, ana, yun ang nanginahan lan o kasing-kasing nga ipuli. Daw be, imong ano ba, imong mama, imong inahan.
2: Mama.
0: Oh, imong mama ang nanginahanglan sa bagong heart. Unsa may buhang ito na, na?
2: Huwag si mama, idara na sa dang yung una ko, maidara naman ka, ma, na. Kanang, dili na lang sa siguro.
0: Ma,
2: ay,
0: ma, kalimti na lang, ginhawa, ana lugar. Eh, idara naman ka, ma, ayun na lang, ginhawa diya, ana lugar.
2: Mamang
0: nga nung Gilbert. Oy! Kaya na may worst come to worst, Bea. Di takabalo sa dagan sa panahon, di ba?
2: Si mama. Si mama, idara naman to. Patakatag na sa kong panahon, no? Kung yung inana. Siguro kung part sa inahan nga, akong inahan agad ang muduol sa kuwa, muhang yun. Siguro, time na ko siguro, kaya inahan man ako. Ako ihatag sa iya. Ano na lang. Para palabihon ako yung pinabuhi. Okay na lang dahil love ko.
0: Lagi
2: basta
0: kay
2: sa akong inahan. Pero kasi sa lain tao, dili ko hindi. Pero sa akong inahan, yun, serious, simba ko palayo, wala man na hitabo. Kung mabot sa inahan na nga panahon, o sige, gusto pa kang magpakabuhi, ah. Ihatag siguro na ako. Ako na lang i-give away akong life para sa akong inahan.
0: Si Maria Isabel, kay ayang witness kay mga technician man sa radyo.
2: Yung witness kay mga instruction sa radio, labi na sa Magnum, naday, nagagwapo.
0: Ah, dagan gwapo dire, oy. Sos, dagan mga ulitaw dire nga makapili igig kang usay mga nang klaseng technician, gwapo kayo, nang sex.
2: Ay, nakitaan ko, may gudda sila to. Oy, mga instabil, nakita na ko sila sa kuan, katong
0: Bayaning Magnum. Sa Bayaning Magnum?
2: Nakikita naman yung kunila, wala may gwapo niya.
0: So, wala nga, wala ni mo naklaro kay layo ra sa kay ka.
2: Na nakakita man jud ko, mo na sila
0: ang ko. Di naay mga gwapo, actually nagdugang mig dagang technician. Na may mga bag-o karon. Nga mong gidugang.
2: Mo kita nang technician nga naron sa sulod kay dili gwapo ang nasa gawas parehas ninyo.
0: Di ba? Dili man ko, di man gapon ko gagawas kayo.
2: Na makita mong ganya na wala man ni so kada kasi sa technician nga naglight kamura man ni kuan magnumapol pay ni Menso
0: ngan pero nganong ganahan man nganong ganahan man si Maria Isabel og technician
2: kay nakatago man nila
0: mao na ron naminaw ra ba to Sharon
2: murag crush din ani ang mga murag makakuan ko sa iya mga humo kay ang kasing pag-abot anang mga technician.
0: Oh, ganahan so, ganahan siguro ganahan, siya makuryentihan.
2: Pasin.
0: Oh, ganahan siya makuryentihan ba? Ana, munang ganahan siya mga technician.
2: Kwan, ambot lang anong ganahan siya ko panday mga David eh, mga gwapo ba yan
0: na? Lagi.
2: Mas mababor daw siya sa technician kaya nakatago ra ang mga naong.
0: Ay, so pwede ra i-hide lugar ang mga itsura, di ba? Ano, lugar?
2: Pero, dili, tanan na wala, di tanan na, di malain na ni, dili, man tanan, pero naman ko pinakit ang diha, itong sa kuang.
0: Basin lahi, basin di tumao yung nakita. Nagdan mo kay tao dito.
2: Dili, kay ang gipagita kay ikaw man, na wala mo ka dito nito nga lagi, oy.
0: Ako'y pangit, kaya wala yung nakita dito.
2: Ikaw siguro yun ang guwapo, kumuabot ka dito.
0: Kanang di gapakita mo ng lain og tsura. Ako na to.
2: Hindi, oy. Nabi at tanan. Ikaw raw ang wala. Nabi to tanan. Ikaw raw ang wala.
0: Wala, dahil ko niyo nakita. Pagkahapon, magunito nga ito. God.
2: Ay, basin o. Kaya nakawa. Nahawa na mela. Una ka pin. Magbibinahuman. Nagsugod sa'yo. Law. Nagsugod sa kadaghan. Dagan pa nang hita di mo Magdum Gilbert.
0: Agoy.
2: Siya ka si Magdum Gilbert, ani.
0: Muna sila mga dagang kayo na sila. Actually, utangan na ako na. Nagang kuutang sila.
2: Ah,
0: munang gapangita.
2: Dagan ang ngita. O, dagan yun ang ngita. O, sa imuha. Kay ikaw maramaywa dito. Naman pa nang itong mga gahi sa Magnum. Sila
0: alagi.
2: Jewel, silang Juan. Dati ito. Ikaw may wala.
0: Kay di man ko gahi. Gugahi, rin yung usahay pag ano, ganahan. Bitaw.
2: Bitaw, oy. Bitaw.
0: So, muna siya, naay exempted, ana. Naay pwede nga tagaan sa iyong heart. Pwede naay dili, ana, lugar para sa imo, ha?
2: Oo, ana, depende na
0: exemption, ana, exemption.
2: Pamilya, siguro. Pamilya, siguro.
0: Pamilya.
2: Oh, ana, siguro. Kung ihangyo na gyud na, gusto pa siya magpakabuhi. Nga lugog dili, di ba? Ano na lang, isugal na lang mo yung kinabuhi kay pamilya man. Labi na, kinikanan, siguro di ka makantos. Sa kinikanan, may nangangyot, gusto pa man siya mabuhi. Pero sa mga idaran, magus manggungil ba? Kay awa naman din sa anak, mabutod ang panahon na mawala sila. Di ba?
0: Lagi, oo. Tanan man ta mawala, Sab.
2: Oo, oh, lagi. Waman na ipili. Depende man kung aha ka dapit, komportable, sa disgrasya ba? Aha, baka aha.
0: Kung mo, kung mawala ka sa kalibutan, gusto ka ugma na o di pa?
2: Ay, ayaw sa. Ayaw sa. Wala pa ko ka kumpisal. Gusto.
0: Ah, mangumpisal pa rin ka. Mangumpisal pa nga.
2: Ay, ha pa. Wala para ba ang kumpisal? Karoon pa ba yung sunod si Mana?
0: Sunod
2: si Mana na lang ka. Siguro simpa ko
0: pa. Joke rin na eh. Stay healthy lang taga-nunay. Stay healthy. Then.
2: Healthy, happy, o diba?
0: Para
2: na.
0: Kumbati kaya po.
2: Ano yun? Basta ano, moro to ko.
0: Alright,
2: pamilya,
0: sige.
2: Okay na.
0: Sige, salamat kayo, Inday.
2: Tanang pwede mo kuan, shout out lang gamay.
0: Sige, go.
2: Happy birthday to isa kong pag-umangkon mag-nong Gilbert karong at lawa. Eh, ano na siya, 17 years old. Si Daniel Ken.
0: Happy birthday to you.
2: Ugunta ha, dili magpabato si mong mama kay badlungon kay Madam Gilbert
0: eh. Mga bata pa. Ang ginikanan pa usay badlungon pod kay dili nakablog disiplina silang anak.
2: Sinangyan ako siya nga mentras minor edad pa na ikaw itagyan na buhatang tanan na na ba kay diken ikaw mga adlok nila bata pod mag-handlo sa ginikanan ayahay ba nami pa pang napanggahon.
0: Lagi yung saan maganda.
2: Wish good ako sayang magbinutan niya bata. Umora na mo itong Gilbert. Thank you.
0: Salamat, Inday. May ngapon.
2: Ngapon.
0: Sige. Alright. Depende kaya po mga Magdon friends pa ano ha. Sa iyang tagaan sa iyang heart. Kung ang iyang mga hinigugma siguro, dili daw niya hiyatag. Pero sa iyang mama, naaday dakong chance nga iyang i-donate ang iyang heart. Sige ha. Salamat kay Magdon friends sa imong pagpaminaw. Sa ato mga higala sa may bulwa, may ngapon mga Magdon friends. Shout out sa mga taga ansan eh, taga Corrales Extension. Naminaw mi Magdon Gilbert sa imong programa. Salamat kayo po sa inyong tanan diya. May ngapon mga Magdon friends. Sige be. Laing caller on the line. Hello? Kajot lang ha. Di magkukadungog di mo. Kajot lang ha. Hello?
3: Hi.
0: Hello?
3: Hi, Magnong Galbert. Good afternoon.
0: Oy, kumusta?
3: I'm okay, Magnong Galbert. How about you?
0: Okay na lang.
3: Ha? Nga nung okay na lang.
0: Kay nanawag man ka. Char.
3: Ka-joker
0: ba? Oy, ka-joker. Bitaw, Heidi Rons. Murag yeah. Kasagol. Ayun mga pangalan ba? Murag kasagol na ako. Lady M, Heidi Rons, Mara Isabel. Murag tanan, murag maisa na ako. Makalibog usahin nga. Mga tsada mo, mga tingog mo, good eh.
3: Mabay, nanagin na mga guwapa.
0: Ay, wak mo ko giingon. Igor mo ko mga tsadag tingog. Itaw mga guwapa gini sila. Ay, mga guwapa gini si Heidi Rons. Guwapa. Lady M. Guwapa po. Mara Isabel. Guwapa nga po.
3: Kita natin Lady M. Magnong Gilbert.
0: Wala po. Wala pa. Basta wala may gibuhat ang ginoong ngiladog na hong. Diba?
3: Mogani. Basta mga guwapa gini tanan.
0: Lagi. Bitaw, Heidi Rons, andam ba kang ihatag ang imong kasing-kasing baka sa imong hinigugma? O andam ba kang mamatay?
3: Uy, ayos na mamatay Magnong Gilbert. Sige na po yata kang kasing-kasing, mamatay na yun noon.
0: Okay, pag ihatag imong heart, syempre, wala naman imong life.
3: Lagi, pero dili ko andam ihatag akong heart. Yung ano?
0: Ano man?
3: Kutro man gani ko, dagantong ko ka ng pansa kong heart ng long girl birth. Kato na, pera na akong mata.
0: Ah.
3: Iyong pag mato akong heart.
0: Imong heart na yung mata? Imong heart?
3: Adili, ganili.
0: Adili, so man.
3: Sa ako nga ka ng sing-kasing ba?
0: Ah.
3: Iyong ba katong wala pa na opera ay akong mata?
0: Ah, so man.
3: Yung baga kong sing-kasing muna nga, dili po na ko ihatag ang akong heart.
0: Kung ang ihatag, ano na lang, kidney?
3: Dili, Japon.
0: Dili, Japon. Ano na lang, lungs?
3: Dili, Japon.
0: Imong liver?
3: No, wala dyan mong mongol bird. Ang akong ihatag, pag-love lang.
0: Pag-love, ragyade ay.
3: Oo.
0: Bisan nga love ni mong tao, di ni mo mahatag imong kasing-kasing?
3: Dili, jud na ako ihatag.
0: Dili, so, masakitan to imong hinigugma. Kalaan man ni Heidi Rons, di man gudin niya ihatag.
3: Ah, dili man. Ako man siyang pasaktun
0: po. Base mo ingon siya nga, dili, di ko niya love, okay. Di man siya musugot?
3: Dila, man na po. Makasabot ra man na siya magnugal bird.
0: Makasabot ra lugar.
3: Yes.
0: Ah, okay. Nga nung, sa may rason ni mong, pinaka-rason ni mong anong di man ni mo i-donate imong heart sa imong hinigugma?
3: Dili, kung gusto nga, kanang mamatay pa ko mag-lugal birth.
0: So, gusto kang mamatay yung hinigugma?
3: Oh, dili, ma. Dili lang, mag-ampo lang na maayo yung lawas. Ano, ah. dili siya magkasakit, mag-amping lang yun.
0: Isang tagaan kag 5 million, di ka?
3: Na, dili, jud ko.
0: Tagaan kag, ano, house and lot, di gapon ka?
3: Di gapon.
0: Di gapon ka? Oo. Oh. Baka uyab kag technician.
3: Ay, dili.
0: Ah, dili gyapon. Dili gyapon. Si Maria Isabel Reda ito, no?
3: Kaya na to.
0: Dayon, dili yun din ka musugot, dili. Eh? Dili yun ka musugot.
3: Oh, dili yun. Sorry, jud ka ayo.
0: So, ito na tamang lugar yung kinabuhi, good. So, ano kay, ano, wana, di na ma-extend yung life.
3: Mag-ampo lang.
0: Ampo na lang.
3: Koan. Maayo ka nang dili bitaw ingon nga kanang magkasakit. Importante magnunggal birth nga magamping gyud.
0: Ah, ana na lang magamping, no?
3: Oo.
0: Okay. Ang importante ni shout out man, di ba?
3: Shout out din ko.
0: Oh, tanawa lagi. Mo lang pinaka importante kabalok ko. Ah. Sige.
3: Good magnunggal birth. Oy, mo nang usahay maikog na Hinoon ko manawag nimo.
0: No, maikog bang ka?
3: Kay kanang reklamo man ka.
0: Nag-ingon di ako.
3: Nag-ingon man ka nga. Kuan, bahin sa self-out. Manang maikog na lang.
0: Wala mo kung nag-ingon good. Ingon ko nga. Importante na mag-shout out ka. Mura mo kung gingon good.
3: Kaya maulaw man ko mag-nunggal birth.
0: Ay, kaulaw.
3: Sa ako.
0: Okay, welcome na welcome ka dari Heidi Rons. Ikaw pang loyal kaig magnum.
3: Oo niya. Kanang, munang talagsarap ko manawag. Na ako mga kauban, bala na sila always sa ako.
0: Bala na mo diha, anong lugar?
3: Ko sa mga pilakaadlaw, magtambay sa ako.
0: Magpamis lugar usahay para sunod. Morag pangitao na dahil si Heidi Ron, sana ang dating.
3: Mana na rin ako mga amiga nga, asa na ka si Heidi Ron?
0: Asa na ka to siya, morag tataod naman may wakita.
3: Naminaw magunan sila magnunggal bird.
0: Oh, basin... Basin, wala naman yung kita ni Heidi Rons. 40 days naman.
3: Uy! Wala! Dilo, uy! Kaya ko mga amiga magmunggal birth. Tawag-tawag pang gumin sa cellphone.
0: Ay, lagi
3: naman
0: na.
3: Naman kung may mga number anak nila.
0: Mo, lagi na. Okay, sabi, di ba? Sige, shout out na.
3: Sige. Shout out ko sa kong mga amiga na naminaw karon. Labi na sa kong mga magnong friends. Kang Ma'am Darama, good afternoon. Kang Ma'am Lens. Kang Celia Longkit, kang Sorel Ano, kang Lady M of the Micho Chower.
0: Micho Chower.
3: Kang Isabel. Dili, Micho Chower.
0: Micho Chower.
3: Kang Indabilia Ford, kang Ma'am Christita Kagandas, kang Robiano Bas, kang Elector, dayon, kang Ma Michi, dayon ka Ma'am Cilindoron, Ma'am Melody. O sa ako mga amiga din ni magong gabit ng Minang Karol, si Sarah Stella, si Bibi Kilario,
4: Susan Melepon, Jocelyn Iglo, Inday Gomez, and MC. And most especially to my sister, Sinon Tabatan. Sa imuha mag-manggilbert, sa imuha mga co-pilot diya ng mga guwapo.
0: Agoy! Guwapo
4: gina. Mga guwapo, magod na sila mag-manggilbert. Kasi wala ko kita sa ilaha.
0: Ay, sige. Si Inday, ingon mo si Inday, di daw guwapo.
4: Ay, okay raman mag-manggilbert. Kaya lahi
0: lahi. Okay. Salamat kayo, lady. Ah, lady, may diron sa...
4: Sige. Magnum Radio. Bye.
0: Alright, bye. Moto si Heidi Rons may gala atong suki mga Magnum friends sa atong programa gapon. Kadang naipanahon manawag siya na usahay di manawag kay maulaw. Ulaw siya usahay. Salamat kayo ano ha. Heidi Rons sa imong pagpaminaw og sa imong pagpanawag. Maayong hapon Magnum Gilbert kung ako'y pangutan-on. Sa imong talagsaong pangutana, murag lisod man kaayo nga ihatag pa na ako akong kasing-kasing nga gusto pa man kumabuhi sa kalibutan. Ah, sige, anak gid na. Napadari may hapon, Magdom Gilbert, di na ako ihatag ang akong heart kay para lang ni sa iya. Ugoy, hugot man kayo, hugot man imo, Magdom friend. Salamat kayo ha, napadari, dili Magdom Gilbert, kay kung time na gid niya para mapanaw sa lain kalibutan, time na good niya. Pero kung ako, ihata kong heart, luoy kay ko. Sige, salamat ha. Nagina may gala, no? Salamat sa iyong mga tubag, mga Magdon friends, ha? O syempre may gala, dari sa taas sa atong laing segment.
5: Uy, mga marites! Unsa nasab ka ha? Ang init nga chika karon sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa, paminaw na!
6: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
5: Sa ano ang latest? Boom na boom,
0: marites! Alright, may gala drita sa atong laing segment, mga Magdon friends. Ano ang latest? Kauban si Mr. Talagsaon Magdom Gilbert. May sense na may humor pa. And we are live right now sa atong FB page. Magdom Live, mga Magdom friends. So sa mga gusto mo lang taong may gala sa Magdom Live, i-open ninyo may gala yung mga cellphones. Pagtaan Magdom Live, mga Magdom friends sa Facebook. Para makita nyo may gala si Mr. Talagsaon Magdom Gilbert. Para sa ano ang latest nga segment. Alright, ang atong chikan karong hapuna may gala about kini sa usa ka talentadong PWD may gala. Ayay, patsyada ni mga Magdum friends, no? Adunay usa ka talentadong PWD nga nagpakitang gilas, mga Magdum friends, o ang mga tao sab nibilim sa iyang performance. Usaka PWD may gala ang nagtrending sa social media kundi nagpakita siya sa iyang talento pinaagi sa pagdula o yoyo. Kabalo mo unsa ng yoyo may gala? Kana bitong ginadula-dula na to kani adto mga Magdon friends nga ipasaka pa ubos. Ana, di ba? Ang yoyo. Og believe kayo ang atong mga Magdon friends daw, ang mga nakita, mga commuters, mga nilabay sa maong lugar dito may gala sa may ano ha, sa may LRT Doroteo Jose Station. Kundi na siya dito mga Magdon friends kay aron ipakita niya ang talento sa paggamit o pagdula og yoyo. Na siya mga gipakita ng mga tricks may gala ng ni believe ang mga katauhan. Bisan pa man nga PWD siya, di siya maka-istorya mga Magdon friends, napakita niya may gala sa katawan nga adunay siya ay talent sa pagdula og yoyo. Gitawag siya mga Magdon friends nga yoyo artist, mga Magdon friends. Yoyo artist may gala. Base sa mga nakakita ng mga netizen, mga Magdon friends, na lipay sila kaya bisan pa man nga kini adunay problema sa iyong kalawasan, dili daw makatingog, but makita niya o makita nila may galang from the heart good ang pag-perform sa usa ka PWD sa iyang pagdula sa iyong yoyo. Di basta-basta mga tricks nga gibuhat mga Magdon friends nga bisan ang uban di kabalo, di ba? Kita di makita kabalo mag-yoyo may gala. Pero kanina siya mga Magdon friends, Patsyada kayang gipakita nga performance ang iyang maayong paggamit og yoyo may gala. Tungod ana mga Magdon friends, daghang mga katawan ang naghatag og salapi kwarta may gala ug uban pa nga palipay para sa usa ka PWD nga di kabalo, di ka storya mga Magdon friends, but maayo siya modula og yoyo mga higala. Gitawag siya mga Magdon friends nga yoyo artist mga higala. O, diba? So, di gud basta-basta, mga Magdon friends. Naagay mga taong naay mga dili sila kompleto, naay mga diferensya sa lawas, but naanis lang mga tinagong talent nga makabilive yung may galang di kaya buhaton sa uban. Diba? Kabantay mo ang mga Magdon friends nga naay PWD nga usara ang kamot, pero maayo kay siya mo play og piano. Diba? Kabulo siya. Napay mga likes si Stevie Wonder. Blind man to siya mga Magdon friends. Pero master kay siya mag-play og piano mga igala. Og dagan pang uban. Dagan kay mga talented mga Magdon friends nga mga PWD. But kung atong lantaon, naaman sila'y tinago ng mga talent. Talentado kayo sila sa ilang diba, sa ilang kaya nga buhaton mga Magdon friends. So di na to dapat i-underestimate ang mga PWD may gala. Kaya aduna na sila'y mga talento mga Magdon friends. Diba? So proud na proud nga po ng mga tao dito. Huwag nalipay sa performance sa maong PWD. Wala nag-isabay ang edad o yung pangalan. Huwag kay di mang kastorya may gala. Di man siya makastorya mga Magdon friends. Ang gibuhat lang, nag-trending sa social media tungod sa yung performance mga Magdon friends sa paggamit og yoyo mga higala. Munang latest karong apuna, syempre, sa atong segment mga Magdon friends. Kini si Mr. Talagsaon, Magdon Gilbert, para sa ang...

0: tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina energy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
7: DTX 500.
6: Masaligan DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
13: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
14: CDO Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
14: Ito ang idol ko.
16: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Mataas bala ang imo blood sugar?
20: DTX 500.
19: Ikaw bala ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan ang panupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar?
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na ba tiyagan kung ano pa ang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
22: Oras may gala, alas 3:56 na.
23: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
24: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
25: Music from the 80s,
26: Dutch, box,
25: 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
24: Music Jam.
25: Mr. Talagsaon.
27: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
22: Grita sa mga shoutout may gala, mga Magnum friends. Greet ko sa ako, Mama Lori Vic, naminaw karon sa Magnum sa Zone 6. Pulot, Taguluan, Misamis Oriental. Ngita kog ka-textmate ug katawag nga boy. Uy, single mom di ay ko. Uy, single mom daw siya Magdum Max. Oh, paki-on air ko sa ako ang number. 0997-834-3929. Atong ibalik may gala sa mga nangitag friendship, amigo, amiga na bitaw, single mom siya. Sa mga gustog amiga may gala, amigo, i-text lang may gala ha. 0997-834-3929. Mm-hmm. Salamat kay Magdun friend sa imong pagpaminaw ha. Okay, salamat kayo na padari may gala mga shoutout ni. Shoutout sa mga taga Cogon Market, Magdum Gilbert, naminaw mi karong panahuna. Alright, salamat kayo. Shoutout kay Imelda Upper sa Nangka. Alright, Imelda sa may Upper Nangka. Alright, sabi na ko yung pangalan kay Imelda, yung middle name kay Upper. Aplido na yan, Nangka. Ito, salamat kay Imelda Lunes. So, si Imelda gado. Salamat kay Imelda ha, sa pagpaminaw. Be, kisa pa yung naadari may gala, be. Itong tanawan, mga Magdum friends. Magdum Gilbert, kapuyan. Kapuy na puyan sa kalibutan. Una ko mamatay, ako ang i-donate akong heart sa akong hinigugma para mapuslan ni o makatabang pa sa mga nagkinahanglan aron siya magmalipayon. O ako sab magmalipayon na pod ko sa akong ikaduwang kinabuhi. That's came from Dirama. Salamat kay Dirama sa imong tubag. Alright? Ayaw po tingali ng heart, Magdum Gilbert. Oy, okay ra kidney kay pwede ra i-share. Lagi na, di gusto mong matay gyapon di eh. Kay kidney rin yung i-donate. Maing hapon, Magdum Gilbert, pa sa panahon sa una, gipatay si Ninoy Aquino, 15 years old pa ko. Adto, o katong nagpa-snap election si Ferdinand, si President Ferdinand Marcos Sr., February 1986, iyang katbang pag-president si Cory Aquino. First time ko nakabutar sa bulan sa Pebrero 1986, akong edad, adto is sa 18 years old. 18 years old daw siya that time. Si Enting Labadan Villanueva, Misamis Oriental. So, 1986 ka, 18 years old. So, karon na naka sa 60 plus siguro, Enting, no? Oh, nahalata na yung edad, Enting. Alright, salamat kayo, Magdun friend. Kasi pa yung naadari, be? Naman ito yung mga mensahe pa dari mga Magdun friends. Okay. Kumbate, gapon, Magdun Gilbert, naminaw ko sa imong programa. Salamat kayo ha. Sa inyong pagpaminaw diha mga Magdum friends. Dili na ako i-donate akong kasing-kasing Magdum Gilbert kay Usaraman eh para ni sa akong love. Maulagi. Para gi siyang love mga Magdum friends ang iyang kasing-kasing mga higala.

0: Alright, don't forget tonight na unya mga Mike Dun friends. Ipagay na may gala ang Converge Fiber X concert. Higalaay sound experience may gala with the singer-songwriter mga Mike Dun friends nga si Rob Daniel. It's a free concert diya may gala sa Rio de Oro Boulevard. Nagsugod sa alas 5 sa kapunon. Gawas nga makita nato si Rob Daniel may gala nga mag-perform. Nagyapoy mga local bands nga mag-present. Magpakita gyapon silang talento may gala unya. O alas 5 sa kapunon sa Rio de Oro Boulevard may gala. Para kini sa Usaka Pachadang Concert mga gala. Para kini sa Higalaay Festival. Higalaay Sound Experience may gala. With the sikat nga singer-songwriter nga si Rob Daniel mga Mike Dun friends. Karong adlaw na niya ha. Karong adlaw na niya siya may gala ha. Unyang actually karon August 21. Karong adlaw may gala August 21. So, inyong masaksihan dito ang concert ni Rob Daniel may gala. Free ni siya, free admission mga Mike Dun friends. Walay bayad. So, kita-kita ta mga Mike Dun friends para sa concert mga higala. Anyway, salamat sa pagpamina mga Mike Dun friends. Musunod na ang Mike Dun reports. Naot pa nang nag-enjoy mga may gala sa atong programa karong apuna. And ugma mag-uban-uban gapon ta. Dini lamang syempre sa atong programa ang Magnum Music Jam. And don't forget, mabati ta anytime, anywhere sa www.magnum999.com. Sa Facebook, may gala Magnum Live. O sa inyong mga radio set, Magnum Radio 99.9. Kini na lamang, syempre, yung Magnum friends sa Kanginan, Mr. Talag Sound, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
1: Aussie, yeah. Come on, baby, come with me. Gusto kitang makasama.

0: 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
2: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras alas 4:15 sa hapon. Mahigala kumusta may hapon kanatong tanan. Welcome, welcome sa itong programa nga maong tulong mo ng Magnum Reports.
1: Magnum Reports.
3: Kumusta mga higala? Kumusta? Tas-tas mong panahon yung watanag-uban sa itong makaisunan din hanggang nakamonitor sa itong programa ng Magnum Reports. May pagpaminaw sa inyo ha. Ilabi na ni Adong Sukad pa kagaling buntag. Nakatutog ng headphone din sa Magnum Radio.
1: Magnum Reports.
3: O ganini nga itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Kini, si Magnum Angie Alzado, inyuhang makauban sulod sa duha ka oras, gikan kuruan na hanggang taas alas ay sa kagabihon. O ganini nga duha ka oras nga programa, inyuhang usab nga makauban sila si Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan, o ga Magnum Hunter 24, Jane Luna. Samtang sa dugan po ng mga balita, ano usab si Magnum Hunter 22, Faith of Veles. Oras alas 4:16 na sa itong pagpanag-uba na inyong itong tulungan ng Magnum Report sa tangatangi ang atuwa po din po nga paghatag kaninyo sa mga detalye dahil po daod-daod sa mga balita nga lokal, national, international o mga dagkong uluhan. O ga, mga balita po sa itong makauban, silang paglibot sa rin ng mga balita nga ilang nahipos din sa tuwa sa Dakben o mga kasikbit nga lugar. So, inyong masairan unya, ang mga police reports, hospital reports, developmental news, nila ni Magnum Hunter 19, Hunter 22, Hunter 24, ug bisa ni Magnum Hunter 23, Kia Belinosa. At ang atangi, kaya ito pong sutaon po ng atong sitwasyon sa itong panahon. Ato ang dagans traffic usahad. Kay karong adlaw mga higala, adunay dakong kalihukan nga ipahigayon din sa tuwa sa Dakbayan. O sa mga gusto nga mo salbot pa din eh, huwag yun po ni mga higala, no? Aga, maayo yun po. Kay libre, libre. Basta libre gani, no? Enticing yun kay paminaon. Libre mga higala, ang Converge Night Live Concert dinasway Rio de Oro Boulevard ning atong syudad. Featuring Rob Daniels and the other top local bands dinis ato sa Cagayan de Oro. Ang konserto magsugod karong alas 5 ug kini kabahin gyapon sa Higala Festival 2026. At ang atangi kay nga tuwa pong Magnum Radio Team mohimo sa pag-report sa venue. Nini po nga tuwa nga pag susi po no, din sa sitwasyon sa Rio de Oro Boulevard o sa kalihukan sa Converge Fiber. Oras alas 4:17 o sa ato nga pagpanag-uban ining nga programang Magnum Reports, sugdan sa nato mga igala, nga tuwa po na yun po nga paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, lokal, national o international.
1: Magnum Reports.
3: Sa tumadag kong uluhan sa tuwang balitang lokal, valor 70 mil pesos na talaga damyo sa sunog nga nahitabo sa Zone 8 Malanang Upol, Misamis Oriental. Amping-amping mahigala o make sure nung nakasave lagi na ang mga number sa itong mga taga Bureau of Fire Protection. Pinakaduol nga matawagan o pinakasayon matawagan nga wala po'y maikabalaka kung nabamoy load o wala, 911. O kung naamoy mga number per area no nga duol po din na sa inyo if ever nga kamo mga higala muhimo mo sa pag-contact nga direkta din na sa inyo ha pa din po mga hotline sa Bureau of Fire Protection nga na-assign po din ha sa inyo ha po nga area mas maayo no kung palitan

0: di mo CDO. Kung taga naamo din na sa Markugon, mga number barangay nga doon sa Kugon, so, tawagi ang Kugon Fire Station. Kung naamo makasandig, Nazareth, o, tawagi po din po din na, o, kaning, indahag portion po gihapon, pwede gihapon Nazareth, o, kani po din Kugon Fire Station. O, kamamanan, Kugon Fire Station, gihapon na din haman po. Oras alas 4:19 sa hapon, so ina na may galano dapat naka-save gid na sa inyuhang mga cellphone. No, tawagi ang Kauswagan Fire Station, Carmen Fire Station, Balulang na tong substation mga igala din na po sa Mambuaya, napunta itong Station 1A din is may Barangay Siate, napunta sa kaning Lapasan, Tablon, Bugo, Puerto. Nasa da din hi oy nasa ta sa kuan Bulwa. Sa kanituan po pagatpat, nanapod sila dira. Lumbia, napod. So basta kung asa mo dool, na kung kinsa na destino din, ano, or kinsa nga mga fire station ang dool sa inyo mo, tutawagi. Pag na mga insidente sa sunog. Pero kung wala, 911 pwede ra gihapon. Oras alas 4:20 na sa hapon. Dugang na itong balitang lokal. Kaping 1 billion ka pesos nga pahat sa pundo. Gikan sa 7.2 trillion pesos sa 2027 proposed national budget. Yung para sa Mindanao. Dako-dako na sa nino. So, 15% na ba ni inipod? No, sa 7.2 trillion na pesos. So, katong ako na-mention nga 1 billion pesos. Kapig 1 million pesos. Na ay kwa na ni, 3%. Or 216 billion pesos para sa Northern Mindanao. Gikan sa kapig 1 billion para sa tibuok pulo sa Mindanao, 3% ang naanaan din hisato sa rehiyon. Oras alas 4:21, dinita kay public apology panawagan karon sa ACT Teachers Northern Mindanao kanabot sa dili maayong pulong nga giluwatan ni Palaspers Officer Clary Castro sa pipila ka mga magtutudlo. Oras alas 4:21, giawag karon sa lokal nga kagamanan po sa syudad ang mga tinunan o kabatanunan nga ipahibalo sa otoridad kung doon ay mga bahad sa seguridad sa ilang tunghaan. Samtang PNP Misamis Oriental, giyatagan o aksyon ang mga bahad po mga higala sa seguridad sa mga magtutudlo o mga eskwilahan din sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sama na lamang sa naitabo dito sa may probinsya sa Hingoog o diha usab sa may kun sa dakbayan sa Hingoog o diha po no, sa lungsod sa Upol Misamis Oriental. Gani man, di naman po ni din hinong naitabo sa ato apod sa probinsya. Dinigis ka gendi oro, doon naghihapon po atong mga niaging mga simana. Dito po sa mga probinsya sa Bukidno, naalang po no, kagahapon man siguro itong adlawa. Report, report, report sa itong mga otoridad para dayon po nila nga mga aksyonan. Oras alas 4:22 na sa hapon sa itong dugang uluhan sa balitang lokal. Tungod sa konsiderasyon sa heat index, adunay kausaban sa oras sa pagsugod sa street dancing competition nga ipahigayon karong Agosto 26 ning tuiga. No, kainit ra gid kaayo, init ba? Na feel ba po ninyo kainit kung wala aw? Kamo na gid na ang di madutlan lugar. So dinhi sa tuang andan na sa una, ala una, pero karon alas 3 sa hapon, inay sa ala una sa hapon no ang kalihukan nga salmutan sa pito ka mga barangay. So ang street dancing competition mahigala no tinuig gid po na nga kalihukan sa ato pong Higalay Festival 2026. Oras alas 4:22. Dugang natong mga uluhan dinita sa tuang balitang national. Kay Senado, plano karon nga subling ibalik sa hapon ang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. No, kay uyo na lagi kuno karon ang mga senator judges nga mahatagan sa taas nga oras ang maong pagtungod tungod kay limitado manggod kung moingon tag oras sa buntag kay dunay pay mga session no nya mo na nga mag conflict pud sila mga schedules. So mas maayo gihapon na lang daw kuno. Oras alas 4:23 dinita kay nagdepende gihapon sa prosecution og depensa kung unsaon ang pagpapaaspas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. laing uluhan sa tuang nga balitang lokal dinhi sa national mga higala kay giingon po da karon na Congressman Sendanya magahimo sa pagbasaka o kaso sa gihimo lagi nung pag-post o makagubag dungog no dinha online. Sayod ang mga higala no, si Congressman Sendanya kay naapod na siya iyahapong kaning kuan po no na makita lugar si mong Panagoy murag na ay physical nga diferensya tungod daw kuno ni sa iyahapong medical condition. So dapat dito magpatakag gading batikos din hapon no sa mga tao ilabi na sila mga physical features si waka kabalo nganong nainana na kayo ingon lagi hiwi nawa mo kabalo nga naman na siya kaning gibati mo nang nahitabo na nainana ang iyang sitwasyon sa iyahapong nga dagway. So dili man na maproblema no kung legit lang pod ang imuha pong mga pagsaway kung may kalambigitan sa trabaho kay mga public official man na sila. Pero di gyud dapat pod no nga itolerate kung ang gihimo pod ninyo sa inyo hapod din pong freedom of expression or speech pod ninyo kay mao ang pag-bully, pag-panghinaway no sa kanagading kabilinggan sa usa ka tawo. Kay kana siya na hitabo na nga murag nahiwi ang yahapong dini kaning sa ubos gani sa may suwang babahin kana murag istorya siya maklaro man pud ninyo kay tungod na sa resulta na sa pagka stroke nga iya matud pang na experience. So di pud nato siya dapat nung kaning matikuson tungod lang ana pagpasaka siya kaso. So, di na lang, criticize lang mo, no, pwede ng public scrutiny sa iyahang trabaho, pero ayaw na po nang muingon o harassment, mga igala, pagpakauwaw o diskriminasyon, kaya lagi, naman tayo balaod po niya, na ilabi na kay, kani, di man niya gituyo nung mahiwi ang dagway, stroke mana, stroke. Oras alas 4:25 sa hapon, dinisada sa dugang uluhan sa itong balitang lokal, national, kaya giingon na, Ligarda nanawagan na sa paspas nga aksyon sa classroom overcrowding sa mga pampublikong eskwelahan. PNP gipahugtan ang firearm security rules sa mga pulis. Human sa ditubong pagbumusil sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City. NBI agent arestado sa giingong gihimo nga pagpangutong gamit ang pangalan sa ahensya. Abogado ni Gutesa ging wagi kusyon ang pagbawi ini sa yung orihinal nga mga pamahayag. Nagkalamigitan lagi nining ano malusong nga flood control projects o mga malemaletang kwarta. Dugang uluhan sa itong balitang national kay prosecution pod karon mga higala. Yung adunay PSC witness nga muhimo sa pag-kumpirma nga
1: Magnum Reports.
0: Ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte ng mga recipients dili tinuod. Mga fictitious lang daw. Buhat-buhat ragyapon daw. Samtang DBM ingon nga magpagawas og 27.41 bilyon pesos nga medical assistance alang sa mga Pinoy nga naa sa lisod nga kahimtang. Samtang nga pamilyang Aquino mihimo sa pagpahinungod og misa alay na sabno sa tunga pagdumdum karon sa Ninoy Aquino Day. Ang mga Pinoy sab giawhag karon no, sa padayon nga pagdumdum sa ligasiya ni Ninoy Aquino. Samtang din sa tamang igala kay minsahe po rin sa itong Presidente Bongbong Marcos Jr. na ganayon na safeguard democracy, uphold the freedom. Alayon gihapon ni sa Ninoy Aquino Day. Oras, alas 4:28, di lang tayo mag-throwback mga higala kung unsa ba'y partisipasyon sa pamilyang Marcos o sa papa ni ini ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagpanaw po ni Ninoy Aquino. Sige lang, kayo mabating po na to.
1: Magnum Reports.
0: So, mo na magigala, research lang sa apod mo din ha. Alam, bitaw. So, basin makakuan mo, makacheck mo. Taon ninyo, unsay ka na yung mga nahimo yun po, no? Ni atong mga panahuna. Ni Ninoy Aquino. O sa pamilyang Marcos. Ni Presidente Marcos senior. Oras alas 4:28 dinita sa tuang mga dagkong uluhan sa itong balitang international na ta. Kay gibot yag pod karon mga higala sa itong mga uluhan sa balitang international. Gunman, giingong mihimo sa pagkumpiska sa US sanction tanker sa Yemen. Usa ka babay ang pasaka gaso tungod sa paghimo no o pagplano og ISIS inspired nga pagpangatake sa New York State Capitol building. Overloaded nga bangka nagresulta sa pagkalunod dito sa Nigeria. Kiba na ba ng 40 ka mga patayng lawa sa bata na recover. Kusog nga pagtayog sa linog na tala dito sa Southern Peru. Din anaa sa 6.7 magnitude nga nagresulta sa mga damyo sa ilahang establishment o mga struktura. Samtang halapad nga wildfire sa Belgium, giyong under control na. Amerika giingon nga ang ilahang utang miabot na sa 40 trillion na US dollar na threshold human no sa pag transition sa Biden administration ngadto sa Trump administration. Samtang 69% sa mga Amerikano nag-ingon nga si US President Donald Trump yung adunay inappropriate profit sukad sa iyahang pagbalik sa iyang posisyon sa iyang pagdaog isip presidente. Central African Republic gold mine nag-ingon nga mi hagsa o adunay kapig usa ka gatos ka mga tao ang nangamatay. Laing nga balitang international dinisad mga higala kay giingon na karon nga economic consequence gibahad ni US President Donald Trump kung mohimo gihapon sa pagsupak ang Iran sa ilahang mga naunang kasabutan. Duga mga sanctions ang posibleng ipatuman usab og kung di pod mohunong ang Hezbollah. Samtang military exercise tali sa South Korea og Amerika gipa mubana. Mga ito mga dagkong luhan sa mga balita, lokal, national, international. Oras alas 4:31. Sayron sa nato itong kadalanan ng atong kalangitan. Kung musta ba, niinip pong atak na sa itong pag-paraguban sa tulungan ng Magnum Report sa itong paminawan ng atong kauban na ka-standby ko ron. Si Magnum Hunter 24 atong paminawan itong kauban, Magnum Jane Luna.
2: Sa gapo ng dagat sa trafiko, gikan din sa Maya, GR 4, ha? Tigatugal syudad, padulong po din sa Captain Vicente Roa Street, Magduma. As you know, walay angin kablakatan mo't kaya ito ang mga dalan karon, luag pagyan no, gawa po tayo na matigdan po. Mga violators po karon Magduma, Angie, nga gipangusita po no sa tupong RT, ikaw ako naman po sa mga ambulat na vendor, na sayo gihapon ang gawa sa Magduma, Angie, no, nga mo'y lahat pong ipang badlo nga niini nga attack na abro ko isgutan ng mga pipila mga saksinan. Wala man po nooy mga nakaparking po sa mga gidili ng mga areas. Grabe na, mahugtanan karong gimonitor. Pero nga RCA ang may kubo na public market. Hinoon magdamaan, G, wala may mga disgusya po ng atong namatigdan. So ang tapong isgutan po ng ato po nga panahon, pero tigya po kainit karong magdamaan, G, no? Sakit nga po sa ulo, sa panit. Nakainit sa itong panahon. Pero hinoon magdumaan siya. Ito po nga matigdan. Medyo naminos po ng mga tao. Ang dasaw isa o ito po isa pakahadlaw. Nakagin sila no, sa mga kadalanan. Kaya yung pagkakas mga after activities. Pero sa pagkakaroon, lagi yung pagminos ni inyo. Huwag kapagdaghan sa mga tao sa mga malls. Sukod po lagi kayo. Usap po din si kinaman po sa mga tao. Magdumaan siya. Ang bumnawan po ng ilaha po nga lawas. Rason, nga doon na siya pag minus po no, sa mga tao. Baklay-baklay, sabi na, inaroon po nga oras. So, yun naman mag-imagine, no, hapit naman po na mag-tingko, pagkabutan ni alas 5, kung hindi nangyos naman gawas yung mag-imagine, siya tukod kayo din na po, init po na nga panahon. Ano sa nihini, wala yung mga sinyalis, kaya doon baka chance na maulan, sabi na, wala yung mga pagdagom ng atong nakita, kawanangan. Magdum Road Hunter, kinisi Magdum 124, chain doon na, sumitawag, serbosyo,
0: Magdubrajo. Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 4:33. Hayron sa nato mahigala gikan mismo sa buwan sa pag-asa sa itong mga eksperto mahigala sa pagmonitor sa itong sitwasyon sa itong panahon. Ani akong speaker si Sir Geoffrey Valdo. Sir Joe, may hapon.
3: Yes, ma'am, may nga po, nagsatumasok yung tiktok niya. Magdong radyo sa itong pag-motor disturbance na rin din sa pagkakaroon wala may mga dagong weather disturbance nga wasan yung isolated ng mga pagulan na sa localized thunderstorms. Doon ang hinay kato sa kasarangan ng hangin magagikan sa habagatan kato sa habagatan kasat pang direksyon. Kadagatan, kasarangan ng pagbalo. Temperatura, 26 centigrado ang kabunawon ng ganito, 23 centigrado. Itong heat index, lawa, na-record dito sa Laguindingan like Station, 39 degrees Celsius. Philippine Standard Time, alas 4:34. Ikan sumataan sa pag-asa Mulugan, El Salvador City. Joe Pribaldo, mayong hapon.
0: Salamat Sir Joe Pribaldo, to weather forecaster sa pag-asa.
3: Welcome.
1: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:34 sa hapon sa tunga pagpadayon sa tunga programa. Karong tuntod, inyo na masahira ng mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos tungkawin Magnum Hunter 22, Hunter 23, Hunter 24, o Hunter napod si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, para po doon sa mga balitang national. Unya tuntod, inyo masahiran ka na sa tunga pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Mamati sa tagmang pahinomdom. Oras alas 4:35 na sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane na pamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
5: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
5: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug Serbisyo Magnum Radio.
7: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna. Yahoo! Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabiin maigmata sa bumtan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Mari, ngano na ginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Euro Group, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Euro Group tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
0: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdom nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses. Kada adlaw, mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawa sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina, aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses, ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaba ng ulo, ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat, ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
11: Kaning kainit karon dili ko siya kaayo gurat atong masinat sa una ng bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no sunod so, gyud ang meta mo ug init gyud sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsinot na to manggawa sa ato water apil na ang soul so mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga, ang suggest din nato is, well, of course, ayaw ko kaayaw pang pa-expose mo na mga ginagib sa ini. Okay na bang may pag-wote ko, hindi ko ipadayon na sinilang yung tubig. Mas maayaw yun na sagulan gamay og mga asin muna nga ang kanaitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution mas maayo. O kuan ka ng magkuhan sa init first gin magkana ng heat cramps sa secondary gin na sa inulang kong paggawas mas singot nga uban sa singot manggod is ang mga salt sa ating gawas. So sunod nga ng mga heat exhaust ganun pa dahil na mas grabe pa inong singot then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mga kapo na yung kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, hindi mo ba o fluids, kanang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod ana ang circulation sa atong otok, medyo apat ko na. Ang sunod na rin, ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka, so, kung hindi ka mo singot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na ana, confusion dahil makuyapin ka na yun. Ingon ano, mga grado na kay sintoma sa stroke, balik sila ka sa hospital kay emergency dementia, that's a medical emergency.
0: Kini, usa ka may nungdanong painumdom, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
12: Oras sa 4:34.
13: Antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
14: Gapanakit ba ang joints imo mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout kana. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cotton soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy cotton napkin for heavy flow.
15: Charmy
17: breathable panty liner for every wear confidence.
18: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Pinakabaratong nga data
20: sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
19: Bagong user,
1: terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
14: Oras alas 4:47.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
21: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
14: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports o ganiin nga tungkura dinita sa pagpakisayod na dayon. Sa mga balita, karangang hipo sa tuwang mga kauban. Unaunsa na to, si Magnum Hunter 19 Venture kamagtulaan kay tungod sa hotpot war sa usa ka lalaki ang
12: Kung usa ka lalaki ang gituunan og kutsilyo sa iyaha nga silingan. Dahil isunod nato ang detalye sa mga report pa ni Magnum Hunter 24 Jane Luna. Unang sa nato sa Magnum Hunter 19, kinaka-standby na. Nini po nga gingon po mga higala nga pagpangunay po no sa iyang silingan sa pagpang-suway no, pagpang-nunggab nga to sa iyaha.
21: Magnum Reports!
12: Pagpaniyon, Denny.

0: Oras alas 4:48. Lasa sa Magnum Hunter 19, mentro ka wagtulan. Magnum Hunter 24 sa ata. Kay Gibotiag po di Magnum Jane nga si Kapitan Jude Fuentes. Sa barangay Pagatpat ng atong syudad, miangkon nga adunay haget, no? Nga ilang giatubang sa pagpatuman sa balaod sa ilahang lugar. Si Kapitan Jude, mga igala, gikan man sa Police Station 7 Bulwa kani adto. Naimupod na tong operatiba, no? Police na to karon na kapitan na. Dinita ni Magnum Hunter 24, Magnum Jane Luna.
1: Angkon ko ni Kapitan June Fontes sa barangay Pagatpat. Nga tunay hagi talang ito bang kung patuman sa plahod silang barangay, labi na sa mga ordinansa. Sa po lagi sa rason, magdamaji nga. Ito naghihapo yung mga gasupak, galing kagabi, magdamaji no, sa Pit in Order Drive. At doon na matutpay ng atawa ng mga giyapasabot sa ilahan o ilahang mga nagsupak po. Nalapas po nga ordinansa o gatuhod po din ini, nakita usap ni Kapitan June Fontes. Pangagit alang kanila ang pagpasabot, ilabi na nga murag joke alang kanila. Pagasabot sa maupod ng mga ordinansa sa sama lugar ng mga half-naked, bitaw magdumanji, dogi, sabot matod pa nila. Init ang panahon, apan ay kinanglan matod pa yun, nga ipatuman ang balao, ilabi na si Kapitan magdumanji, nga ikinanglan matod pa. Pagkita yun niya, no, nga nakasunod po niya sa magkitong katawahan, balaon po ba diba Angie? So usap po din no ang ilahap po nga giatubang po niya hangit ang pagsikot sa mga gagamit o gagawin nga gatuwa nga gabaligya nini po nga gituwa nga droga nagiingon nga mismo siya di pa dyan siya kaingon mag naman siya nga drug clear nang ihap po nga barangay tuwa na doon nag ihap po yung mga gatago-tagong ubat gayon mo ang pag-drug instrumento po ng barangay pagkatpat para dito ilabi na nga medyo hilip na po din siya nga area mag naman siya so halang kaniya mga po nung instrumento po ng ihapong mga barangay para dito lugay ang mga transaksyon. Dason, nga halang kaniya magamhanji, kahagyo nga pahugtan pa no ang pagpatuman po sa balaho. Di labi na akong iskutan po magamhanji ang mga drug buyback operation. Kalipay yun niya no, nga dahagyo ya sa kayo nga kakaitabok magamhanji aron usap no nga gilayot. Mga hurot yun no, o mapunuran man lang no ang mga gaingot. Sa pamaligya o gagamit nini po nga dito ang droga. Ano no, taniinin magamhanji no, ito paminawon si Kapitan June Fuentes.
2: Isugot tag ka ng mga gapabadlong bitaw kap. Unsa may mga kasagara nga inyo ang ginaproblemahan jud dinhi? Kato mga gainom sa daplin or kanang pagpatuman sa curfew, nabagya po yung mga padayon gasupak bisan tuod nga kamo kapatuman na mo ang balaod.
3: Actually no. Daghan challenges nga atong kaenkwentro gakatubang panahon sa atong iimplementar labi na ng curfew. Di man ginato malimod no nga ang mga bata pag makita nila layo pa ang atong mga tanod, ang atong mga pwersa sa tanod, o sa atong kapulisan, kay naman tayo police dire, mandaga na. No? Pag after na sa bukalabay lang ta, mamalik na po. No? Then at the same time, nagyapon hulga sa droga dire sa atong barangay. Nga usap po nga nakahatag o matawag ta nga. Hatag yapon o medyo kakuyaw labi na sa atong mga kabataan-unan no? Sa tanan walks of life no sa tanan wala man gina nagpili sa edad ang maong pag-involve sa maong droga pero mo lagi pero at least gapaning kamutan nato
2: nga dapat so, makaingon gyud pod kap no nga drug free na gyud ang atong barangay kay naa pa man gyapoy gatago-tago
3: kay ang droga man gud sing sekreto kayo nga butang ba nga dili ni mo basta-basta nga in plain view lang nga pwede ni mo i-implementar kung sa'y angayan ni mo implementar. Kay tungod sa kagamay, tungod sa kakuan, pwede rin nila isok-sok. No?
2: Pero kap, ato lang pong barabanaon kap no, pag gabiin na, magkatag na yun ang mga tanod ninyo din eh.
3: Actually no, every 10 o'clock in the evening, ang atong barangay mo patingog sa sirin.
2: Mm.
3: Kanang alam na mo during kanang naikalamidad, nga i-inform ang mga tao through sirin.
2: Kurang rekorita po din.
3: Oo. Pagtingog nga na, kusog kayo. May kanalaging na yung mga kalamidad, muna siya mo hatag o pahibalo sa atong katawahan. No? Muna nga, pagtingog na, murag mapatern o na po sa mga bata ba nga, uy, nagtingog na ang sirin. Korpyo na ni mo, tuyok na po atong mga tanod. Nautay lagi, among balino ng uras para di sila makabantay. Pero malagi na, layo pa, makita naman ta.
2: Managan. Pero di ba, murag risgo gihapon kap no, kung panangitan, lakgon po ninyo sila.
3: Oo, oh, okay. Although no, lakgon na to siya, tungod sa ilang kahinko, tungod sa ilang pangindaron, then dako kay protection sa ilang katungod, na basin pa lang, o oh, may tabo ang dili angay, may tabo tungod sa atong pag porsige, kita na niyo na imong dautan.
2: Minusin na paghandle tuod ka, mga inana, labi na, minor di edad, may kasagara ang gasupa ko balaon.
3: Most likely, no, pag naami ma, makuha, ma-rescue ng mga minor di edad, amo ginang ipaybalo ilang ginikanan. Amo i-profiling, amo ipaybalo po ng ginikanan, i-turn over dahil sa ila. Kung galing medyo alaom na sa gabi, eh, amo lang i-profiling, dahil i-hato na mo sa ilang panimalay, dahil pagkaugma, ipatawag na mo ang ginikanan.
2: Kap, taganta kagi gayon kap, manawagan ka sa mga ginikanan. Labi na nga, tinabangay, magyod ni nga, inausa magyod ni nga, kini nga paglihok gyud no para pod mga pugngan pod ang pagsurod sa illegal nga droga ingon man pod no ang pagpatuman pod sa curfew diri sa inyong barangay sina kay mga minsan
3: ako lang hangyo no sa lumulupyo labi na diri sa barangay Pagatpat nga unta magtimbayayong ta tabangi ang atong kapulisan ang atong tanod ang atong council nga mapatuman nato ang maong ordinansa mapatuman nato ang seguridad kausay sa atong barangay kay dili klaro nga pagistorya dili kini namo mahimo dili kini mahimo sa atong kapulisan kung wala ang inyong pag-abang kinlang
1: pamakayagan ni Kapitan June of Frontals gikan sa barangay Pagatpat pero tani ini magdumaan sino aduna man gihapon mga batanon ang pabilin niya kung gusto pag labi na sa curfew din ato sa barangay Pagatpat nga padlong gyud dila no sa ilaha kini nga ginapatawag ang ilaha po nga mga ginikanan magdumaan si o ganito na ginapasabot pod ang mga lan marit nila angay buhaton kay gali magdumaan si no dinha mo kun magsugod pod kun bitaw maglahag-lahag bitaw mga bata sa gabi kadlawon nga nanay mga gang involvement na po dayon amo di sulta na po dayon sa krimen mao na ang ilaha po nga ginatutukan nga mapugnan gyud magdumaan si no labi na sa ilaha po nga barangay kali no gi pasalag usab di kapitan ubos po siya po nga pag numala magdumahan si nga dili gyud na mahitabo po no nga dunay mga malambigit po sa mga gang ilabi na kini mga batan-on padayon gihapon nila nga gi monitor no sa dili magdumahan si isgo tan usab ang mga federasyon sa kapulisan giingon nga mo kopyar matod pa si kapitan aron gyud na himpit gyud no nga magpadayon sa nakase kulinaw sa ilaha nga barangay dina sa may barangay Pagatpat sa Magdum report kini si Magdum Hari 24
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna oras alas 5 kun alas 4:51
4: Magnum reports.
0: Dili sa tama kay gala kay dunay law office ang gikawatan sa kabogado aga may dangob sa tong otoridad. Kung sa iron kay nagreklamo man eh ani ang details tong kawan Magnum Hunter 22. Magnum Faith Velez.
5: Daling nareklamo sa Police Station 2 Cugon ang duha ka abogado. Human matutapugos ng gislot sa wala mahiling kawatan ang ilang law office. Subay pa sa report na diskubrihan kini sa mga intern. Ngapugos o gisulod ang ilang opisina. Diha sa May Domingo Velez Street, Barangay Baytinoybe. Pinaagi sa pagdaot sa fire exit steel door. Idugang pangang giablihan ang tanang drawer o gidala ang 43,000 pesos nga cash, tignumarin, fossil merilo o curse pendant nga mukabat o 94,000 pesos nga katibok ang kantidad. Sa pagkakaroon ang maong kaso, gitugyan na sa intelligence operative sa Police Station 2 Cugon para sa padayong investigasyon o tukmang aksyon. Balita na hipos gikan sa Police Station 2 Cugon para sa Magnum Report, kini si Magnum Hunter 22 Faith Billis. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras 4:50 siyata. Dinis na rentas balita sa tungga kauban. Magnum Hunter 20, kun Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Sa iro na itong mga higala ang mga balita ni Magnum Hunter 19 sa iyang lokasyon. Dini po nga itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Uga tatangi mga higala. Kamagkisayod as mga update na karoon na din na po sa lokasyon nilang nga tulo. Alayon po na niini pong ipahigayon nga Converge Live Concert sa mga Rio de Oro Boulevard. Siren sa nato. Magnumencho. Magnumencho. Ina sayang area kay nagplaster ko ron si Magnumencho puno alang sa mga balita nga yapong ipabati pod sa tua. Sa tuma kaigsunan puno nga nakatutok ko ron sa tulumon ng Magnum Reports kung gusto mo nga makigduyog sa kasadya sa nindot nga musika, dali kay mga higala ang Rio de Oro Boulevard kaya unya tod-tod no aduna nay mga mo kanta gyud din ha. So duyog ta sa usa ka gabi nga puno sa musika, katawa og kilig kay ang Converge Night Live Concert himo din sa Rio de Oro Boulevard ning atong syudada. Isip ka bahin eh sa itong pagsaulo sa Higala Eye Festival 2026. So, bisan na kinsang gusto mo lang tao makijam, pwede ragid kay kay free admission ang mong kalihukan. Din inyong masaksihan ang singer nga si Rob Daniels. So, kakauban ang mga top local bands na to, Dennis Cagayan de Oro. So, karon no, nagsugod naman ang pagpanulod po din ha, kay bukas naman ang gate. So, mahinundan nga itong makaigsunan po na karon pwede na gid no, nga muhimo sa plaster din ha. Dayon, karong alas 5, oh, 1 minute na lang, magsugod na din ha, oga kaning kuan, test po no, oga magsugod na nagkanta-kanta siguro nga itong mga local bands. Dayon, nga itong makaigsunan po no, nga mo, delikit po din ha. No, make sure nga wala po mo yung mga pangdala nga mga bawal-bawal kay para di po mo malangan o di po na makabalda sa uban, di mo makaporhisyo sa kaning tuwa po nga mga uban nga gusto mong saksi makikanta. Tamor ba po ni yatangatangan po no, sa mga fan po ni Rob Daniels po mga igala. So, karoon no, sa itong mga kaisunan din ha, o, wala mo nakailan niya. Kung wak mo kailan niya na, kaning basi makaila mo niya, pinaagi sa iya hapo da yung kanta. Daniel din eh. O, Rob Daniel din eh. O, dili dan. Dito kabalo sa... So, kung balita no, wak mo kabalo. For example, na gusto mong makaibalo. So, mag-play ta sa inyo para makabalo sad mo. Basin... wa po niya siya na ilhan. So, ang iyong mga kanta, mga igala, no, na po siya mga rendition sa mga daan po ng mga kanta. Pero sa ito ang mga naminaw ko ron, sige, pabatiyan sa tamo gamay lang po. Sneak peek lang po ni sa ito pa rin pong unya po, no.

So, moto siya mag nga higala no. Kung panalitan, gusto po ninyo nga, kanta po na, daghan man siya mga kanta nga, himo pong popular po, karon po mga higala sa iya po rin po nga pag, doon po no, sa iya po nga pag kaila, nahimong ilado po karon nga mga awit din sa to sa nasod sa Pilipinas. So, for example, katupong nandito ako, no, apil gihapon na, kumingin mo ga, napod siya, iya po na nga rendition po sa nandito ako. So, daghan na po ang mga naka, kuan po no, nakaila karon po da sa iya, lagi kay, nindot man po ng iya po mga performances po. So, for example, example kaning mingon mo ga mga views pod niya, daghan na siya no, daghan siya ga views pod sa iya nga official pod nga kaning YouTube account, daghan na ang mga galantaw. Like for example sa kaning nandito ako, na pod sa mga 8.2 million pod no. So atong paminawon ba ang iya nga kaning performance pod sa nandito ako.

diba? So madaghan gid kay gani na gaka-in love karon ani yahang pagkanta aning nandito ko. So mo nadaghan gid ang nahimo pong fan karon pod no ni Rob Daniel. So kini no mga i-expect na ninyo kay perform na niya. Perform na niya mga igalaon niya. So basin ganan po mo dugang hirit pod sa yahang.

0: So, moto na. So, basin ganahan mo. Mo experience sa usa ka gabi no nga makakilig po no kay naay mga ballad songs nga inyo pong ampay kani adto karon mga higala higimo ang mga bag-o pod nga mga versions pod ni Rob Daniel. So, tumakay suna no dinha ni sa kaning Rio de Oro Boulevard. Makisayon sa tabi, balik sa ta sa ito pong pagdawat sa mga balita. O, tanawag yun sa ito nga Magnum Live. No, naka-plaster ng mga stage. Karon din ha, gihimo yun ang mga higala kagahapon. Huwag sa may agi-adlaw, preparation. Kaya para yun nga kamo po, no, nga muanha din ha, na ma-enjoy ninyo ang performance po ni Rob Daniel sa Puntod Boulevard nga entrance sa karong nga gabi yun. So, expected mga higala. Oh, nagyud diha ato po mga otoridad. No, hugot nga seguridad gapon ipatuman din ha. Naden po na tuwa nga mga pasagikan si DRMD. So mo na man gala. Kita-kita unya. Kumo kita na ita. Kita ganda ba tao? No, bibo kay nga Higala Festival 2026. Unta ma-enjoy po ninyo mga higala no ang mga nagkadaiya ang mga core, major o parallel events. Oras alas 5:05. Dinita sa ato apong pagpanag-uban sa tuluman ng Magnum Reports. Mag-excite ni Magnum Hunter 19. Kay-standby po siya. Nini pong Denise, una ko na lang tanibay kaning giingon. Nga upat ka mga kaso sa pagpagawat ang natala din sa may Police Station 2 Kugon. Detalye atong paminawon, atong kauban. Aniya, Magnum. Denise ata. Oo. Kani mga kawatan kay Digyod Gaundang. Oo, napag-ikawatan nga nag-viral karon nga nag-try-try pa o pangurus sa iyo pandiyay. Dita si Magnum Hunter 19 sa tabi kay mga kawat po din nga naitabo sa Kugon Police Station. Atong paminawan, Magnum Mencho Kabaktulan.
1: Bago man dibi karon sa kagadina no dito sa kining Kugon public market kansa nga dunay natalaga upat ka kaso sa pagpangawat na nagkalain kining mga kaso ingon man nagkalain area. Inatala sa Police Station to Kugon na sa ilahang nga pagmonitor dinhi nga mga panahon. Sa nasangpit nga insidente una ni ini ang usa ka babae nga taon sa samtang ana sa Jerbora Street barangay 38 nabili sa taon kini ka pamaliton iyahang mga gamit ug mga pagkaon samtang natingala na lamang sa pita ka babae nga ang iyahang pitaka ang gikuot naman sa wala may lang suspeka dudan nga sa iyahang pagpakitabang ini sa mga otoridad daw ang nasangpit ka babae nga dakulangan gining taon ang iyahang ning salapi ito yung among bayan kwarta tungod sa pagkawala taon sa nasang pita nga pitaka din mosusama gihapon ining usa ka laing babae na sad nga samtang anaa sa kining usa ka establishmento sa Corales Avenue sa barangay 29 ning atong siyudad din samtang nasa mao establishment ito kining dating iya gihapon wallet ang gituuhan ikuha sa wala may lang suspek samtang anaa sa establishment antod nga tingala na lamang kini kasi diha nga naka sulod din nga establishment to niya ang mga entidad nga 5,000 pesos sa mga ID ang kabutya ga wala yun apil na niini iyahang lisensya do minunda nga nagpakitabang na lamang sa mga otoridad na namasi na basi ba kuha o mabalik pa ang maong na walang pitaka. Ug susama ang sa ikatulong insidente da dapit pigit sa Maxandria Hotel daw sa barangay 39 ning atong siyudad sa kinika dalaki ang gikabutyag nga na kawatan kining taon sa usa ka mahalong nga helmet samtang nakapark lugar diha sa maong hotel sa parking lot niya dini daw sa tingala na lamang kasi pagbalik niya wala na wala diha ang iyang helmet maabot og 7,000 pesos nga kantidad sa nasangpit nga mahalon nga spider brand. So minun da nagsigi na lang yung taon kinig panghangyo nga to sa mga RTE nga inigab drive niyang motorsiklo wa si helmet iya ipasabot na sa dayon nga gigawatan kinig sa nasangpit gagamit. Sinta susama gihapon sa maong insidente nga usa ka babae sa Japan ang ana sa kining usa ka establishmento kansang ikaw at talasad o ka ng cellphone, lakit na yung pitaka, nanda na gadihang yung sling bag, nga gibutgit, dito niya aning nanang postihanan, dool sa kining kukon public market, dun sa gigabutiag, nga yung sakinan po, nga naadin hin, nakadaplin. Dundan nga, diyang tingala ang sampit ng babae, ka wala na gid po nilon ang yung sling bag. Di, kamutiyag, gagi ko, kini sa wala may lang sospeka. Ang dalaring taon, ang pitaka, laki pa rin yung cellphone. Nundan sa maong pagpatala sa kapulisan. Di, so, sa maong insidente, nga gikamutiyag, doon ay kini nga bas lalom nga pagpailalom, pagpahigayon sa investigasyon na labinasa police station to Kugon o operatives. Naman, sa pagtumbok niling mga sospitsado, laki pa rin ang pagdakop. Posible nga pagbawi sa mga gamit nga nakuha gikan sa maong mga biktima. Balita gikan sa Police Station Tokugon, kini si Magdumantor 19 Mencho, kabaktulan sa Palitaog Serbisyo, Mundo Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Oras alas 5 just na sa hapon.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palita nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa motor mate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin og Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability og safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin og Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang motor mate sa Shopee, TikTok Shop og Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest motor mate branch today. Motor mate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories og premium tires.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Tas bang ibo blood sugar? At doon ako diabetes? Mag DTX 500 ka!
2: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
3: Oras alas 5.13 na sa hapon. May galan sa itong napagpadayon sa itong programang Magnum Reports. Din sa itong Magnum Breaking News. Kaya doon ay pagtayog sa yuta nga itong namatikdan din yung orasa. Ako ko kumantay. Nagluwag ko sa kong tiil. So, sabi na ko ga ako na to. Sabi na ko akong kaugalingon lang itong halihok. Pero di man di ay, no? Doon na naman ay pagtayog.

0: paglumba din pug panlihok ang mga tao or baka ano do din mga stampede, mga tumba, mga inana din ayo ng mga mahitabo. Ato sang siren ba to mga kauban? Kumusta bang ilaha po nga na experience dinhi sa ta? Sa to mga kauban, kinsa man una Magnum Hunter 24? Jane Luna, Magnum Hunter 19 mentor kabagtulan sa ilaha pong pag-monitor karon sa tuwang palibot.
1: Magnum reports.
0: Una na to Magnum Hunter 19 mentor kabagtulan. Magnum mentor, kumusta din ha?
2: Sa karon magpanaw na Magnum LG, normal lang yun po, no? Normal nga ito ang makita sa hulagway sa mga tao, labi na silang panagway, yun lang sa kining sitwasyon din sa puntod side lugar ni nga kining boulevard. So, intrada sa nasangpit nga bridge, puntod bridge, dahil likod sa kini sa kung asang stage karon nga gipay kayon sa nasangpit nga concert. But before niya na, at sa paghulagway na ito karon sa palibot, normal pa man siya Magnum LG, no? Di wa man siya ay makita nato nga kanang nasangpit ko karong nga marag na taranta. Wa ganit tayo makita karong guyog-uyog nga. Kini, sabi, itong gisusi mo nato ning pusti din yung kining wire. Wala may makita nato nga gauyog na.
0: Kumulang kadiyot na magigay siya maglumensyo.
2: Di siguro po, no? Kay basig dili kay mabati. Mismo gani ako tingala ko nga nung kanadya ay nga linog, no? So, mismo gani, namay taga CDR doon eh. Mismo sila na nga kurat, Nadia eh. So, nagpoy taga concert doon, klase man rin, kinaman pa sa likod nga bahin sa stage, nga kung asa lugar ang concert, no? Nga, kung sa kasa, wak man po eh, mga kwansat, may pangutano na to rin itong mga kwan. Sir, na, sir, kabantay mo. Sir, sir, kabantay mo, linog? Kabantay mo, linog?
3: Wala.
2: Wala.
3: Wala, na, linog, sir.
2: Ano? Gamay ra daw nga kwan, ano ra daw, so kamusta sa inyong side, wala, wala mo ka ano?
3: Wala, kapatid linog sir.
2: Ah, wala.
3: Init sa yun.
2: Init.
3: Iyabi ka init.
2: Okay, init bin tali ba, mula siya mura ka ng alingiing kino?
3: Alingiing kino, siyang kainit, kanina.
2: RT enforcer, Magnum Angie sa mga kwan, no? So, sila mismo, wala man po yung nga karantayan. Mismo nga, wala man po yung kwan ba? Wala man po yung ingon nga, nakita rin mga nakataranta, nagdagandagan, sir ba?
3: Na?
2: Nagdagandagan, tungod sa linog?
3: Wala, sir. Kay, kanina man ko, nabisi, sir, may aning mga railings ba? Ang putangan na mo. Kahit taran, mga kwan din, puro mga VIP lang ay pasulog.
2: So, wala ko nabisi sila. Wala man yun po, no? Super, no? Kalmado lang. O, ganda gani, relax lang yun po na ito ang mga kwan. Salamat sila. Relax lang yun po na ito ang mga kwan din, mga uniform personnel. Ang police, na naman po, naka-standby, dahil na po ang task force, na task force oro, dahil na alman sa ang 911 din yung taga Bureau Fire, na po yung CDR, na ay kining oro rescue, ambulance o kanang ban pa no nga naman din so wala mo yung yun po yung ilahang naman na kwansat na matiktan yun man nga ilahang panagway palandaan medyo murag kalmado pag yun so nga normal nga mga panagway normal nga panagway sa panagway nga kanang nabisi tungod kay naman kung sila tiri aning likot nga sige sila o kanang prepare sa kanang mga railings labi na pagpatuman sa security dayon na mo nagsilbi murag na wala kahit tayo mabantayan sa karon nga mga panagtakla dinis sa nasangpit nga area Magnum Angie ano na lang dito kang Magnum Jane tuwab siya dito sa Atubangan so yahang pwesto na siya sa entrance so Atubangan o nakaatbang siya sa stage lugar kung naman po sa likod dikin ako maklaro kung sa makatagaran tao ingat man nga mga concept din o naramat na dress likod kay li man ato din ining kining snakes tent sa mga gitang sudlan sa tuang mga artist lugar sa nasangpita nga live concert no so mismo gani ang mga VIP wala ba po ng gawas kay may balata masun lugar na ito lugar murang taranta sila sa ba kaya wala pa po so taga-BIP try na ito ng taga-BIP kung na napalikit sila na monitor kay galingkot-lingkot man ni sila. Galingkot-lingkot. So, basin niya ka na nga kwan. Sir, magdumaral dyan, magdumensyo ka baktulan. Namay na matikdan nga linog?
3: Linog? Huh? Wala ko na pati nga linog. Wala na kwan. Wala ko ka kwan nga linog.
2: Mula kita ako
0: no. Wala na kabot dira.
2: Kasi wala kabot. Hinay tungkol sa kahinay no. Kasi intensity 1 siguro to magdumaran siya no. Kasi I don't know. So, sir,

0: nag-check ta karon pod sa CDRMD pod magdementia pod no alang sa kaning update pod na po nga nahitabo nga pagtayog wala pa po repose pero try na to no basin maka contact pod ta sa duha po nga kaninga Fivox pod kalabot ini.
1: So mana as long as normal pagyapon lang to nga makita nga sitwasyon dinhi sa kaliyog gipaygayon lugar nga kwan no event no.
0: Kay atol po lapitan sa magdementia no kaganiha no wa man kinyo na feel dina basin tungod kay busy baklay-baklay wala po nimong kaning kwan po no stagnant lugar-lugar lugar sila sa ilang pong areas mo na di kay nila mabati pero mato din ni Erica siya naglinog ante na napo dinhi kang Geneva Malabosa naglinog daw kuno gamay lang daw hinay lang po dito sa Makanhan na feel po daw kuno nila hinay lang daw ingon si Sir Salome Valenzuela. So base mo po na ang hinungdan. Di na magdumensyo kung atong ibase ang katawhan. Kalmado ra gyud. Nagulat na lang moabot ang ni pong mga performer po nini pong concert sa Converge Fiber.
1: Tapakin magdumensyo ba taigi nga mga taga CDR
0: nga sa man pri lang kaning kuan
1: pagmotor. Mismo sila wala man daw sa kabatid magnumandi. Pero kini CDR kuan manigod ni sila lay maguntong taga CDR nga nagmonitor gyud mismo sa kining linog di ba kini taga part ni siya sa kanang operation nga na diri sa area o field nga mag-rescue operation na team no so siguro mas concern nila ang security o sa mana pero so far sila di mo man og ipangtana wala man daw sila kabantay pagdumanji but siguro nahinay baka una magaling hinay dayon nagfever magaling no sa kanang manitabo nga linog magdumanti so far na sa karon as normal paghapon magdumanti ato ang sitwasyon sa tuang palibot dinhi sa puntod kauswagan ara entrance sa kining puntod kauswagan bridge then dari gid mismo tumoy aning puntod area sa Boulevard magdumanti.
0: Oras alas 5:21. Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. O si Rob Daniel manday kaganihan no, nakakana naman day siya din ha sa Boulevard nag soundcheck naman day siya Magnum Mentro, di ba? Magnum Mentro katong naka-blue, nakita nito ni mo kaganihan siya Magnum Mentro, nag soundcheck na po da siya alang po da ni ining maong kaning kalihukan pala din ano yung live concert. So, na si Rob Daniel, Tribo CDO, Herbal Remedies, DJ Harry, DJ Tyrone, Ace Perez, Krista, ito pa din pong host po no, si Miss Krister Kim, o gadagan pang uban. So, nakakita na kanya ito, naka-blue ka, ganiya, o t-shirt.
1: Yes, magkabansi, nakita na ito nga nag-soundcheck sila din sa stage kaganina. So before mag start lugar ang formal nga kining concert na sila sound check. So makita na to siya no kada yung uban nga mga banda mga local band no na to makita pag-iskutan na nimo nga mga banda dahil balik din sa paguman mga pila ka minuto siguro to nadunoday ka ng mga pag-ipos sa kining o pang-plastar sa mga instrument dayon na muna nga tumakita nga niyan siya sa iyong tent ni sulod na siya sa iyong tent karon so muna nga pason muna ni siya pason nga kanang niwang medyo niwangon gamay
0: paresa mo
1: medyo murag kanang naka mas dagan siguro yung nakaon nga bugas so basig mas dagan-dagan nga gatas baka yung nainom so
0: magdumensya naglinog na sad na feel na ba po ninyo?
1: Wala kay bagnuman si
0: medyo kusog-kusog karon.
1: Wala magid po no.
0: Kamulo pagyod kadit lang. Okay. Sa tuma kaigsuna no basi naka-monitor mo ni ini po nga linog, matngon-matngon. Amping lang tang tanan kay nagpadayon paghihapon ang paglihok karon. Niini po mga panahuna so sa mga na siguro sa mga tag-as ng no, mga establishmento. Ato sa pahulagway bin no, Magnum Ching. Din na sa aplikasyon niya. Musta po din yung experience na no? Din sa Magnum News Center. Ingon po ni Sir Jensen. Naglinog lagi. Daas na feel na mo diris gusa. Kang Ma'am Johnny po din siya. Sa Balulang. Na feel po daw nila. Kang Ma'am Carlin. Linog daw. Din na kang Sir Gideon. Linog. Yan po niya na feel. Magnum Ching, kumusta yung mga experience din ha? Din sa process na to. Magnum Ching po din na sa yung linya.
2: Magnum Reports.
0: Magnum Jane, kumusta?
3: Yes, tamad naman, Gino. Ato nga na-observe na nga karong mga... Ato nga, bati Magnum Jane, ang ikaduwa nga hugna sa pag-tayo o karong mga panahon. dili sa to sa Magno News Center. Magno Manji, pwede ka nga kusog. Una, Magno Manji, dali na kayo to. Pero karoon, ay kadwa nga mahin, pero siguro mga intensity. So, sa to ara na, personal na to nga pag pagkigaso si Magno Manji. So, karoon mga palahon na, dali man na kay, dali naman siya Magno Manji, walang pangay kabalakan na to na observeran karoon. So, pa rin pagkaso tao, no? Kung asa gina nga presenter, nais butan nga pagtayog kay dini sa to
0: Sudah ada sekarang. Si Magdalani
3: bih, ya, saya saya bangga dukang pandit
0: tadi. Yes, Magdalani.
3: Yes, Magdalani. Mustahil kita. Kemarin atau nak kita karon kaya tanggih update kan tuan di sa Facebook Magdalani no. Dunia ini hilang baru update karon Magdalani. 5 minit sana Magdalani no. Kini lagi nanti nanti anak tuan apa tay Nah, sudah itu karon hapuna Magdalani. Gik, nah dunia na kabutan dari Magdalani no. Ang magnitude 5.1 na doon ay gilawang mo na 10.5 kilometer Magdumanji. Ang location sa mga pagtayog Magdumanji, sa Lidog Magdumanji, no, sa Agusan del Norte, Magdumanji. Mm. Oo. Dari sa Juan Magdumanji, ang Surigao Intensity 2 City, Surigao City ni Magdumanji, no, Surigao del Norte. Dari sa ito ang Magdumanji, Magdumanji, Intensity 1 lang ta Magdumanji, ang Kagandi Oro, Balingasag, Magsaysay, Misamis Unta, o San Francisco, Southern Leyte, Magdumanji. Doon na lang tayo intensity 1 nga nasintian nga sa pagtayog Magdumanji.
0: Okay. Mm. So, karon kung may untag na yung mga posible pang musunod ani, naapa Magnum Lani. Pero dito rapod sa katong epicenter gini niya, di na kayo din sa tuwa.
3: Dito lang yung Magdumanji, hindi lang yung sa tuwa, mabatian na itong Magdumanji, intensity 1 lang tayo yung Magdumanji. Dito ang kusog-kusog Magdumanji sa may Zabong, Agusan del Norte, Magnum Anji, ang location sa moong Lidog, Magnum Anji.
0: Okay. Salamat, Magnum Hunter 21, Lani Delgado, din sa tani Magnum Jane. Magnum Jane, kumusta din na po sa iyong area? Na-feel ba po ninyong linog?
2: Medyo, wala po din na ito na-feel, Magnum Anji, no? Posible tungkol pa lagi kay medyo vivo, manggod po din sa area, Magnum Anji. Pero kanina, doon na kayo inay po nung pag-tayo gato nga nabati kay karon manggod Magnum Anji, nakaseparate dito sa crowd. Na ata dili sa tunga-tunga, giyot mo asa, wala pa gipasudlan po no, o gatao, gibali, na ata dili gato bang sa stage. Ito sa gipipare pa lang nila Magnum Anji, so kami pa ni Magnum Faith, ang naadili sa sulod no, nakagipasulod na nila una. Kaya kinilugar na yung mga tao na hapa sa gawas pero noon Magdumanji ito na matikdan nga murag wala raman sila ano galing kakatakanta pa sila huwag nandito ako Magdumanji no muraga ragit po nila batia po no ang nisutan po nga pagtayog po dan inilugar nga linog pero dito sa toa po nga kaila Magdumanji no labi na sa ko pong igsoon dito sa may Agusan del Sur na kontak siya nga kusog matod pa ang paglinog kaya nag drive man siya siya hapo nga sakyanan niya kamulog
0: niya
2: na feel niya nag friend of footage Magdumanji gamay lang kay Magdumanji ay kini magud magduma Anji ang kini lugar nga area po nga iha po nga giagian kaya dinha gyud ang mismo no sa mga nay mga buildings o gali matud pa niya gikan matud pa siya sa Agusan del Sur kusog matud pa ang pagtayog po dadto gali na matud pa niya uyog matud pa kaayo ang iha po nga gidrivean po nga sakyanan so gali magduma Anji dito pa lang sa area noon po siya namatikdan po no nga naay mga nangataga po akong mga debris kini nga mga buildings Magnum Anji pero matud pa niya nga kusog-kusog gid kayo no nga kung pananglitan nga maningkamot kag tindog na gyud purhan po Magnum Anji nga magabarag-barag yo kano sa lugar nga gitindogan gali Magnum Anji no matud pa pud niya wala man po yung mga casualty nga iha pong namatikdan po no sa palibot ngano kanini Magnum Anji balik kag Dios gyud kan di oro wa gyud taya na bati bisag gyud ka kuhit Magnum Anji no ini lugar nga lino gali no na aman diri ato apo nga mga po lugar nga mga user team na sila din hi pero ato nga matignan sa ilaha marawag mga hapon sila na bati Magnum Anji ato po nga kapulisan na hapo din hi huwag mga hapon na bati po Magnum Anji no niya kusutan po ang crowd karon din Magnum Anji kalma na gid kayo huwag po sila yan na bati gid ka bisa na gamay po no gawas na po dito lugar sa katong mga epicenter gid Magnum Anji usam gid sila no nga direkta gyud nga makabati ni ini lugar nga linog ang mga naa diri Magnum Anji no makasagara diri puros din sila mga batan-on Magnum Anji katubitong mga hili gyud kaayo sa mga concert ana apo da dinhi po da sa area Magnum Anji no sayo kay sila gikan balas 4 Kasi dini sa area Magnum Anji no nakapila na sa naglinya na sila Magnum Anji pero sa kakaroon dini sa tong area kining gatubang sa stage kita pa gyud no ni Magnum Faith ang naa po da dinhi mismo sa sulod nga bahin na sila ipasunod magamaan siya, no, gidin at pa, ilhalugan nga pagsunod din, eh, labi na nga, wag kong magdaga, sugod o call time pa, ang 5 p.m. mm-hmm. Magamaan siya niya, kanina po, sugod diba po, sa pagkatasing din siya, bago sa tulog ang gihaklatan ganila na mag-hapon sa mga tanan sa deribe. Hello, may hapon. Sa mag-umradyo di ay. Saan mo?
4: Saka dalira po.
2: Ah, maning dinira po. Ata, ikaw ang mixed signal sa... Ata natapit ang dalira po?
4: Sa Consolacion po. Sa Comel.
2: Ah, mo rin ang dalira po. Kaya naragin din sa obo po ng dupan.
0: Duhul kayo.
2: O, naram din sa obo yung balay. Sakto po siya gaya ngayon mag-demand siya na wala lang ako nag-get. Dirigit mo. Dirigit siya. Pero na-dirigit mag-demand siya, no? Kanina pa ka, sir, nagaling niya din.
4: Yes po, mga... Ay, dili siya early, pero dili siya dyan tayo.
2: Ano ang ginang oras? Wala, ay, may signal, maninawa ka, mag-tumapagawaan siya. Kasi ang oras na dili sa'yo, dili po dugay.
4: Karang mga... Mga 4 or 4.30 po.
2: Ano yung paborito ni mga kanta ni Rob Daniel?
4: Po?
2: Ano yung paborito ni mga kanta ni Rob Daniel?
4: Miss po.
2: Ha?
4: Miss. Ay, miss mo na ako sa permit.
0: Loading data na. Bantog na.
2: Katong na-miss mo, kaupan mo ka rin.
4: Wala ako rin.
0: Ah, panawagan na tabi.
2: Oh, pwede naman siya ipanawagan.
4: Wala na eh.
2: Anong wala naman? Ay, kapito, dito magkasinapot. Kripto na daw. Anong nawala na siya?
4: Kay... Ego po. Wala na eh, kay...
0: Nanasalain.
4: Wala na ka.
0: Ah, mukhang tala lang kag nandito ako.
2: Ha?
0: Kanta na siyang nandito ako para siya'y anhaon.
2: Rebel ka diha, oy! Di mo ko nila, oy! Ano na ka diha, oy! Sa ilalong magdaman siya. Nakureta siya na siya sa ilalong na to diha. Hello, nagusta ka diha?
4: Wala.
2: Ika, ibang miss?
4: Hindi po. Wala sa ilalong.
2: Ako kailangan niya, oy! Ano lugar?
4: Like, nalulot.
2: Isa, ikaw na isa?
4: Yes po. Ay, naku, kumbang. Hindi ako na kumwala.
2: Wala, mong kaupan?
4: Wala, mo.
2: Saan nalagay mong kaupan? Gibiraan, bagyo ka.
4: Bago po nila kong ibiraan ako.
2: Ah, pero ikaw, mulaw sa ikaw niya, magtanaw.
4: Of course.
2: Oo, so, kanya, alam pa ni mo, sir, na dako kayo na opportunity sa inyo ang Italian Deconverge niya free concert.
4: Yes po. Kay, first time man yun ako na concert niya to Anne. And, ito may gorsa.
0: Fan siya ni Kuan. Rob.
2: May lain nga. Ang may lain nga mga kanta niya. Yung mga madumduman. Katong mga hindi pang...
4: Ah, nagkakaroon ko. Romcom, Sinta, Ulap.
0: Sample.
2: Ay, sample, anak. Pwede ka makanta. Wala kita mong kaila din eh.
4: Parang, magkita na tayo, please. Malagi ka na, Mimi.
0: Si Kinsa lagi na.
2: Kinsa lagi na. Yung nangis lagi. Kaya ito yung panawagan. Magdumratyo biyan eh. Ayote, nai mo kong kisugda na. Yung si pangalan, ana.
4: Ay, shoutout na lang ko ni Robert, si Bual. Ako, utaay ako mga barkada, wala kong iuban.
2: Ikaw tayo mong nami. Ay, sarayong mga barkada ka, wala mga pang nilag iubanan.
4: Secret pa na, kay ako ka pa na. Secret po. Kay may maulo ko.
2: Mag-ilak-ilak po tayo ka diriyon niya.
4: Tanaw na ito.
0: Unsa may dagnay ato? Unsa may lang ko na ito?
2: Ay, dagnay na lang.
0: Ay lang endearment ato.
4: Tawag ako sa iyo.
0: Ano sa man to? Langga? Love? Honey?
4: Tawag sa iyo, tikay.
2: Live dito sa Magam Live, magamaan si Ino. Atong nga klaruhan di ay. Kasi na wala para kasong kauban. Ano na? May mukhang tawag sa iya? Ano ako, Diri?
4: Dapit. Dapit iya tawag sa ako. Pero sa huli rato yung wala niya, mugun naman ko.
2: Nakamugun ako! Nakamugun ako, Trey! Kanta!
4: Wala. O, bis na ako kumabalingon. Bis ako pa.
2: Nakalagin niya siya, oy. Isang mugunin anak. Ano sa pangalan niyo mo?
4: Zurich po. Because but you can call me Yuri.
2: Yuri ng Consolacion. Nga, taga-diriwa po. Thank you, kaayo, no? Shout-out po, shout-out po siya mag- Pwede na ba? Magamanji?
0: Oo.
2: Pwede na ba siya mag-shout-out?
0: Shout out da, kadit lang. Mom din ang nasa ko ana. Karon pa ako nakita ni tan-aw pa magugumag nung Jane sa inyong position din na. So, may gipod yung pwesto no kay Duol Bud sa kanin ko. Pasinday mga ka Duol Bud siya pasulod ba unya later. At least ya kita kit mo kita
2: gyud siya. Live ta na sa ato ang Facebook page karon. Kita na diha ang galing kita na diri ang mga idol kay. Wala ikaw gyud lang gyud ako gusto pangalan nimo.
5: Ang ngalan ay, ano, Stanley.
2: Stanley! Stanley! Ang sikat na dapat Stanley! Ano yung ako mo lang naman dyan, ang sikat na dapat siya.
0: Stanley! Sampo!
2: Stanley! Dahil sikat ka na, kumanta ka!
5: Baby!
2: Dili mo nakanta ni Rob? Bunso ba? Nakano mga kanta niya? Dahil mo na ni Stanley magkabansi.
0: Mga batanon sa agad ba? Kinsa pa na makauban ni Stanley? Kanang nisi kayo mga old ears. Kinsa pa na
2: makauban ni Stanley?
0: Na siya yung kanang pwede na. Partner.
5: Ako si Jerry Kyle.
2: Dahil gihapon ka? Dahil ba na gihapon ka? Tawag, oo. Katawag. Ayun ang Stanley, kay sikat naman ka. Kantahin sa MB, ganun mga kanta ni Rob.
5: Cover lang ko. Nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na nagdurogo ang puso.
2: Ngit-ngit naman Stan. Ang tala, sa manuhuna, ididikit ka kanta.
5: Ididikit ka kanta.
0: Para kang...
5: Wala ko.
2: Ano gusto ko umang kagi pa ito? Ano ramanta ka? Ay, okay, para ka kinta lang nandito ako.
5: Ay.
2: Ala, dabi.
5: Ay,
2: si kita?
5: Angela.
2: Kita si Angela. Ano si Angela?
0: Ano naman tayo mga trauma na?
2: Transmit ni mo? Ano naman sa eskwela? Ano naman, Angie? Oo. Sa taga mag, doon niyo sila madumaan, Angie. No, kinisip. Uban pa niya ang mga kauban. Uban pa niya ang mga kauban magdumaan, Angie. No, so, dagdan niyo sila mga batanon din magdumaan, Angie. No, ang mga... linya din
0: pero dili din magdam join kana tong mga kwan pod kumusta man atong mga kaning security personnel pod da din ha ano nagabag-abag naman na sila ngano man na di pa na ipasulod nga tent kay para
2: ipasulod nila nga tent magdumaan si mo tong na gi-open ni dinhi ang kining nakababag kaya pero dili pa gid pwede pasulod magdumaan si wala pa ego signal nga pwede sila makasulod unsa man mo naka VIP mo
0: Aber at least makita libre ra man Japan mao.
2: Libre man eh, dito man balaka libre man eh makapag.
0: Makita ra Japan sila, di ra man distansya kayo. Ang kon pero nin Magnum Jane kay nindot ya po nato mga police no kay kuan bantay pero naay part nga murag maka-enjoy Japan kay makita ba up close, di ba? Pero bigyan po siya pwede no nga malingaw sobra kay basi niya masalisihan po siya sa mga daotang elemento.
2: Sagit po dapat gumaan siya, no? Pero yun noon din, he. Huwag magiging nagpadala po sa'yo ang gibati po sa gumaan siya, no? Di pa sa ubang, kanabitang magsubok-subok na yun, nangita, magpa-picture na yun. Nagiging sila gihapon sila po mga posting areas po gumaan siya, no? Huwag gihapon nila giyain. Hindi mo gumaan siya, no? Hapsay maghihapon din sa area, wala yung mga kagubog dito po makita. Ang mga personahe po na to sa Converge, no? Kaya sila mag- ng main gen nga event magdumaan siya. So sila't karoon, hindi sikit kayo sila. Wala tayong map-up diritso karoon. No. Samtang, ito din sa entrance magdumaan siya, no, ako nga klaruhon. Nga na, mga personal po dito, no, sa kininga Converge. Kaya naamon sila yung mga papromo po dito sa tubangan. So mag-scan ka sa ila po nga
0: QR.
2: QR. So mag-scan ka na dito, magdumaan siya. So dito, no, pwede na ka mag-register dahil tapos ila din ganda niya po sa mga promos po nila, no, sa Converge. Isip, usang mag-isip sila pong main din, no, maghatag dito, so, mga pass-pass yun, yung internet connection. Po sa syudad sa Cagayana de Oro. So karon magdumaan siya, no, tipik lang niya sa ila hapong mga gipang niya gato po sa publiko. Isip, ila hapong nung mga magdumaan siya ang palibre po na concert. So alas 5 mag-isip magsugod magdumaan siya, no, pero Okay, dire pagyapo mga pagpangandam gihimo niya. Daghan na tao po diri magdamaan siya, no? Sa may Punto da Boulevard, nagadasok na po sila karong nga panahon na diri. Makita man po sa tuwa po nga Magnum Live. Di ina po po nga na matigdan magdamaan siya. Mga batanon, yun da kasagara po, no? Ang naa po din sa area. So, susubliyon, admission is free. Pero ang pagsulod nila po din yung magdumaan siya, samtang open na po ang gate din yung magdumaan siya, no? So makasulod din sila, pero kaning napay barikada po gamay. Last na nagyan yung barikada nila po nga.
0: Basta dumugo niya po nila si Rob nung kung sobrang po ka-close na sa stage. Ito mo ganda
2: rin magdumaan siya, no? Ay naman, dali sa katubangan. Ay naman magdumaan siya, no? Kaning ilahalugar nga area po din niya, luag mong gate po noon niya. Update yun o ubay-ubay po ng mga tamang dabanji pero gali lang di ka po sasad saan nung hindi ka ni paspas naman sila managan yung mga bata noon rin mga dabanji so on niya kanibitong apahan ay pagod ni magdumaan siya no, para maglinya sila para dili po din nga gubot magdumaan siya so karoon noon no, mag-operate man po noon sila wala mo tayo na observeran po ng mga staff kaya doon sa diya tubod po lagi kaya sila po din nakakumpong gusto silang salt no nga dili kid sila magpalabi po no. Kinibitan mo lang yung apocalypse, sige, wala man yung inasa magdumaan siya, no? So, sila po mismo, nakadisiplina po sa ilaha pong kaugalingon. So, bali, magdumaan siya, no? Kininganisputan po na concert. In Japanese, ato po nga Higala Eye Festival 2026, diri sa Ciudad, Cagayan. Ganda rin itong lokasyon sa may Bolivar, di kauban si magdumaan.
0: Kadit sa Magdum Jay, nun sa'y sample sa dira. Ana din ang ting ik dahil.
2: Tubat nang
0: ko. Wala dapat ko an, may exemption.
2: Ang sa si Rob na bahala sa ko. Siya na motobo sa ko. Dagan man siya kan taon yo magdumaan di.
0: Okay.
2: Pag gali magdumaan di no, karon nga panahon na, naanay pagngit-ngit action diri sa tong palibot magdumaan di kay pagabi naman pero noon no, wala mga sinyales. Nga adto na ba kay chance nga muulan magdumaan di no. So dili gyapon kumpiyansaan. Hindi lugar nga area po diri magdabahan siya, itugod ko lagi. Kaya posible ba, no, mag-usap-usap po ang dagat ito nga panahon. Pero hinoon ka ron, in fairness, wala tayo na matigdan po no, nga mga pagdagong. Ikaw din sa lokasyon sa may Punto da Boulevard, sa uban si Magnum Hunter 19, Mansyo Kabakulan, Magnum Hunter sa Velasquez, si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa balita o servisyo, Magnum Radyo.
0: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna, oras alas 5.14 na sa hapon. Kung ka-41 sa hapon. Let's go!
6: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charming Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charming! Charming, breathable fancy liner for every wear confidence.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to dandler, i-continue mo.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita ug mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan ug panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya ug matagamtaman ang tiunay na kalipay ug panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
8: Pinakabaratong nga data
9: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
8: Bagong user!
10: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee! Mag-load na!
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
12: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports!
14: Oras sa 5:50 na sa hapon sa tunga pagpalayon sa tunga programang Magnum Reports sa dinita sa lugang balita.
13: Magnum Reports.
14: Dinita kay gibutyag adunay lalaki na nangawat og cellphone. Posibleng mabuhian kay wala man pud gipadayon pud og reklamo sa biktima. Muna na kaapan mahigalan kay kanyang mga nakahimog sila o doa posibleng magbalik-balik inpod sa pagbuhat sa ilapong nangahimo. Kay lagi, di man ma-file ng kaso, di man mapatagam. Kadiyo tarawang kayo, i-hold lang dahil sa kapulisan. Di man po pwede mga higala nga, i-detain na sa itong mga otoridad kay illegal detention man po na. Ang mahitabo, kung di ginin nyo i-perso ang kaso, So, buhian na sa itong otoridad. So, kumplitan na agad mo mga gustong kausapan mga igala din sa itong komunidad. Kung gusto ninyo nung mapatagamang tao, tinunda po ninyo. Ay po nung mabuhin na isagad na ba po reklamo sa itong mga kapulisan. Kaya ang effort po nila, no, like sa pagdako, sa paghimog mga lakang para matabangan mo niya. Pag abot din ha sa pag-file na din kaso, kaya di na din mumuday yun. Pero inyo man ang pagbuod. Bitayin nyo rin ang desisyon kung gusto ninyo o dili. No, kung gusto ninyo nga mag-file o kaso o dili. Kung magpasaylo, okay ra gyud. Okay ra gyud po na. Ano kay inyo biyang Ginoo dapat mahimo tang mapinasayloon sa atong isig kaingon. Pero kung palitan gyud mga higala nung di na po dapat itolerate ang lihok, ayaw na sad. Kay na may ubang mga sala nga pwede mapasaylo, na po yung mga sala nga di po pwede itolerate. Nga dapat matuluan yun po sila on sa election nga dapat sa ilaha. No, na may mga inana. Kung palitan na kaning kuan yun, nagbasol na, okay rin. No, pasailua lang sila. Atong paminawon, ang detalye kalabot din ni Magnum Hunter 22 Faith Villas, karong totoo. Pero sayron sa nato, kaya nanaga na pod ang mga vendors nato. Kay mga ambulance vendors, di gyud dapat no dinha sa highway. Di po dinha dapat sa dalan nga kaninga mahimong babag po da sa pag-agi sa mga sakyanan. Magnum Jane, kumusta sila?
15: Dito lagi at mga ambulance vendors ang mihimo sa pag-panagan mag-imagine na tungkol sa lagi kay Pinas. Pasa, yun kanina, ang nag-ihimo po itong RTA sa mga kapulisan. Galit sila na mismo mihimo sa pag-arigurida. Ardo sa nung sila, ang walingat, ang abugon mag-imagine. So wala sila gipang karate na itong klarohon. Kita man po sa video. Nakita po po nung pagpanagan ini po nga pipila ka mga vendors. Muli sila itong mga kapamaligi at mitagpulutas sa mag-imagine. Umpusti at may police station to kugon. Sayo kayo no, nag-apwesto po sa ilaha pong mga paligya. O niya, galik rin sila magdumaan di. Bantay nila ganina, nga na ano, no, nahanga to ang RTA, yung mga porto pong akasan. Hindi mo na sila dila yun sa pag-apwesto sa ilaha pong pagpanagan. Dala no, o gaila, naging tulog-tulog po ng ilaha pong kariton. Galing magdumaan di na, pag yung mga nangahulog ka ganina. Pero di, pasagdan naman po sila no, nga po nito, nula man po di pangbira. Kuha ang ilang kapong mga baligya, labi na mga ginagmay ng mga nangahulo kanina magdumaan din, no? Noon, ito nga na matigdan po magdumaan din ang pagkataon-taon, ni balik naman po sila, sila po nga perso, man po no, sa pagsuray po ito nga kapulisan, yung po ito po nga RTA. Hili, yun yung dito magdumaan din nga pagsampor, maagihan sila kay mawala na gid sila. Mabalik naman po sa magdumaan din kay manuksok man sila ng gagmay ng mga iskinita, din ha sa may kugon niya, kinibita ang mga iskinita po din ang magdumaan din, hili na pinasayin mo nga masudlan po sa mga kapulisan, RTA, gawas na po sila, unilahag yung nga po sa mga whole button, ang kinilugar ng mga produkto, pero noon wala na nila buhasa magdumaan din, no, tama lang din sa mga magmagali, magpabilin din ako sa dalan, muna ang ilahag lugar na konfiskahon. So, nanagan din sila, nagtago din sila, so usap po nino sa ilahag lang po lugar na na chance ang ato po sa mga vendors lahat yung nga itago din ang ilaha po mga produkto kung may mo dili ito tayo sila mabalik po dito mag-imanji apan disabot po nila ang inabuhi po kini mag-imanji no? Pero sa mga po sa oras mag-imanji labi na inaroon so traffic naman dito mag-imanji no? So makadugang po sila sa kinikahuot sa dagat sa traffic ko labi na nga dili na pareser yun so nga plus sa ilaha po mga kabutangan so mag-imanji muro na dito sila o baka na dito katag-katag na dito dito sila mag-imanji po sila kung magkatag-katag, dili na po makaliot-liot po nauban ng mga sakyanan. So, usap po na no, sa concern sa itong RTA via magdumaanji, nga kung mahimo, kayaan din po no, nga makahimog ito sila o ka ng kaot sa dagan sa trapiko o gagaling magdumaanji. Kung nga panahon na, naamig po ng ilhapang presensya, taliwala man yung gibidaan po sila no, huwag samsang po ni Sion, ang ato pong RTA na no, padayon niya po sa paglibot sa rayo po din at sumay po kong public market. Aron usap sa pagmamadlong kanina, hindi sila mahimo no sa pag-parking po kung na pag-cluster sila hapon nga mga produkto ilang mga kariton nga naanagin na naka-occupy na yun mismo po sa mga dalan ni noon wala yung mga nasamdan wala po yung mga misukol po do sa operation po sa RTO sa kapulisan police station to kugon po sa palibot sa public market hindi pang badlong nga mga ambulance vendor nga mahimo na sa yung pag-display sa ilahang mga produkto sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa Beta Oaks, Sir Bush, mag-radyo.
14: Salamat Magnum Hunter 24J na Luna. Oras, alas 5.56. Sa tumakaig sunan o, dalikyat na mo. Di na sa May Rio de Oro Boulevard. Alang sa Converge Night Live Concert. Nga gidalit sa Converge Fiber is a major sponsor nining na hisgitang Higala Eye Parallel Event. Di ni sa to sa Cagayan de Oro. Sa tumakaig sunan o nga gustong masaksihan si Rob Daniels. O gang uban pang mga local bands din sa Cagayan de Oro. At doon naman sa Rio de Oro Boulevard. Kaya kagadiyan, nag-soundcheck na siya. Pero di mo maulahi. No, di mo maulahi. Kaya ingon pa niya, nandito ako daw sa Rio de Oro Boulevard. So, at doon naman dito. Kaya, oh, pati mao na siya. Kanta ka na siya kaganiyan. No? Nag-soundcheck na siya. Na naiuban nga nagsayo mong good. So, naka-picture na. Naka-kuan na. Nakadungog na gamay sa iha pong mga ano, kanta. So, kung kamo, gusto niyo nga makabati live sa mga kanta no ni Rob Daniels. So, add na mo dito sa Rio de Oro Boulevard. No? Kaya, para po di kamo mismo maka-experience. Kaya, panagsarabi, dinari sa mga libre-libre ng mga concert na makalantaw o mga performance nga once in a lifetime po no sa mga pareho na to nga galisod no magtigom og kwarta para lang nga makaadtog mga konsyerto no kay mahal gid ba kay na mga molanta kag mga performances sa mga artist so karon no ang higayon nga kamo makapaymulos aning mga kaning kalihukan karon ni Rob Daniels din sa Cagayan de Oro so basin mo po kay numdum no bas painumdum man ta may sa mga kanta kani mga igala no suble nga kaning event din sa May Higala ay festival po na itong event, parallel event din sa May Rio de Oro Boulevard CDO, nga Converge Night Live Concert, nga sponsor ni, no, major sponsor ni ang Converge Fiber. So, adto mo dito mga higala. Og, alayon po din eh, ano yung mga tipik sa mga kanta ni Rob Daniel mga higala, kung wapapod mo, kailan niya, or kaning basin sa tingog, o sa kanta lang mo naka balo no nga ay mo oh, Dennis ya basin makahinumdum mo siya kana may uban di ba inana wala ka balo sa pangalan ka wala ka kita sa singer pero kabalo kumplitan madungog na ang kanta so for example kaniya sa Crazy

So kana sa kanta nga crazy mga igala no ni Rob Daniels dayon kung dili pud ta sa kaning bag-o lang gihapon pud yung mga kanta no like 2 months ago nga naghimo pud siya sa perform ining star song. So basin kabalo pud mo ini pero wala mo kabalo nga siya di ay ni no basin inana. So tara atong paminawon pud.

0: So kato kanta pud to niya gihapon mga higala nga star song, pero mas dagan jud nakailan niya dihang ihapon nga gikanta lagi naghimo siya sa kaning lagi yung sa Nandito Ako, no, og kato ganing miagi, no, mga 4 months ago nag-perform siya kauban pud si Mr. Ogie Alcacid, no, sa Nandito Ako Ikaw Sana nga kanta po ni Mr. Ogie Alcacid, and naghimo po siya iyapon nga kaugalingon po ni mga higala nga iyapon no, nga cover. So nasikat po siya ani kay nindot man po ang gihimo po niya twist sa nahisgutan nga kanta. So siguro familiar po kay mo nini po nga maunga kanta ni Mr. Ogie Alcacid nga mo inundan po nga siya po nainganyo po no, kay nindot man po kay ang meaning ni ini sa ito mga kaigsunan din na siguro ng mga hopeless or romantic. Base, no, mga po na inyong theme song karon sa inyo pong sitwasyon. Kaya dagan mo po, no, mga maugini, kaning mga kanta, laba, Nandito Ako na mo, oh, sige, pilia. Pero, money, mga higala, no, basin, pwede ni ninyong madungog unya. Kaya, for sure, maugin po niyong atang-atangan po sa mga fans po niya, no, nga, i-perform later on sa konserto din na sa may Rio de Oro Boulevard ning atong syudad.
1: Magnum Reports.
0: So, tipik niya na mga higala, ito sa paminahon, para makinumdum mo.

0: Basi, no? Kay balo na siguro mo na. Nakadumdum na mo? Kung wala pa. So, for sure, no? Inyo po ni madumduman po ang kanipo nga mga kanta, mga gala. Unya kay lagi, siya man po, no? Ang muhimo sa pag-awit yan. Live, din sa May Rio, de Oro Boulevard. Alas 6-4 naman dahil mga gala. Basi, no? Karon sa inyo po nga pagpaingon na din, ha? Daga na po na mga tao. So, expect mga gala, no? Nga medyo muhutuhut yun ang kaning concert venue po din sa Rio de Oro Boulevard. Kay kaganiya man good sila, nagsugod na sa pagpangabot. Ang uban na sa Yugid Pod, kaya para makaatul po, no? Sa time check, sa time check naman sa kaning mic check ni kaning Rob Gaganiha. So, sa tumakaigsunan, kung paingon po mo, din sa may Rio de Oro Boulevard, din ano, sa may puntod nga entrance, alam mo po mo, pagdalag mga sakyanan, kay lisod kay magpark, lisod magpark. So, mas maayo nga maghimo lang po mo, no, sa pag kaning drop na lang, din ha, kung magpahatod mo, na baklan lang din mo pasulod. Dahil kung naman yung mga motorsiklo, po, na yung maparkingan, pero medyo lisod, yung yapon, kaya daghan ba yapon ang mga nag-iag mga motorsiklo. So, ay lang yapon po mo, pag violate po, no, sa kaning balaod trapiko din na or kaning mga guidelines sa pagparada kay daghan baya gyud ang mga gapangaging mga sakyanan din hagikan no, sa puntod Kauswagan Bridge pa ingon lugar po din na sa may Hulyo Pakana og naghimo na gyud pod no sa pag pahinumdom ang atoa pa din pong kaning Clenro nga ang basura no dapat inyo gyud pong ilabay sa basurahan kay base na mo din na sa concert pag human ninyo biya inyo pong gibilin pod ang inyohang mga basura so daghan pod no ang mga hipusuno na din pod sa tong mga personal gikan sa Clenro og CPSD so mas maayo no nga kamo mangunay pod mo sa paglabay sa inyong mga basura o kung dali ra pod mo uhon pagdala mo og inyong kaugalingon nga water bottle so kaning bring your own kuan water bottle kay para kuan po no dili ta mag daghan og basura din ha later on kay base niyag mahimo pong impression na dayon oy ilana gyud ning CDO after lang sa na event na din po yung basura nga mo kuan ha mo hipusuno daghan na pong sundunon nga mga basura so unya may gala no at ang atagi kay mga performance sa uban pang mga banda ang inyo ha pong makita din ha no mga banda din sa to sa dakman sa Cagayan de Oro like Tribo CDO o uban pa maghatag unang lingaw sa inyo ha o unya na dayon yun po no sa ulahigi nga part kay moment po yung special po no nga mo perform din na si Rob so unya at ang atay mga higala ang dugang mga update kay ato po mga otoridad ilagit pong gipahugtan ang seguridad alang din hapon no sa maong kalihukan o sa kanis ato mga major po no nga major nga mga parallel events kay pon dinis ato sa CDO nga gipahigay din sa Rio de Oro Boulevard na major sponsor po nini ang Converge Fiber so din ha no sa Rio de Oro Boulevard timan eh dito sa may puntod nga entrance para di na pod mo malisang nga uy naabot na may sa kanang boulevard na namin sa dinis sa Rio de Oro Boulevard pero di lagi may makalaho. So, mas maya dito dritso sa puntod nga entrance. Ayaw mo dito sa kaning kuan dito sa Jarborha or din sa may kaning Belenosa din ano sa 17 o din baka sa kaning 15-13 or din sa Consolacion. Ayaw din ha. Dito na largo puntod. Hulyo pa ka na puntod Kauswagan Bridge din ha nga area mo manukan para makastraight na din po mo paingon dito sa venue. O sa mga kuano mga mahiligon ng kanta so mo na gid ni ang chance mahiligon po no sa mga igunaan ni ng mga event o gusto makasaksi po sa inyong idolo nga si kaning Rob Daniels ang chance sa mga higa lang mahimamat siya no makita siya maski disan siya gamay so karon ning gabi una mahitabo dina live sa Rio de Oro Boulevard sa Converge nga live concert oh my god napupos na nga tong oras alang sa pagpadayon sa tong programang Magnum Report so ug manabuta maguban-uban sa mga oras sa mga istasyon dinigya po 99.9 ang dahil sa radio Magnum 99.9 mga higa lang pwede gyapon ninyong mabisita po no sa inyo hapong pagmonitor sa website o pwede gyapon sa mga radio din na 99.9 mga higala. O sa tuwa nga pagpanaguban, timani ayaw kalimte. Nasa usaka, gawas nun nga katilingban, katawan ang labing gamuhanan, managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawan ang matuman, kinis Magnum 120. Angie Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni Hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi naman sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 6, Jess.
3: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina energy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
4: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga magabutika.
2: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kadadlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Gigutom na ba?
3: Gimo.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever!
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlock ko?
7: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: Ito balit ang Magnum Tunganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 set Nazareth Dolls at Tweedland, Cagayan, Duro City.
11: Balitang Magnum. Tayo tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Ania ang inyong Magnum Newscasters.
12: Importahan po namin yung pong layunin. Actually, ng lahat na ho ng partido kasi kahit si Vice President Sara Duterte meron ng panawagan.
10: Alas 6:15, gara kumusta magkabena karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, siguridad sa Converge Night Live Concert sa Rio de Oro, Bolivar, kagad de Oro, hugot nga gipatuman sa atong Magnum National Prosecution. Target nga matapos ang pag-presentar sa ikapat nga sa Articles of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte sa September ng tuiga sa atong Magnum International. Ukraine, mibutyag mas gipalikon pagkaroon sa North Korea ang ilang military support sa Russia. Sa atong Magnum Business Economist ang si Professor Emmanuel Lico, nagtuo nga panahon na aron pahugtan

0: 2022. Isip pagkabain sa pagsaulog sa Iglai Festival 2026. Bisan kinsang gustong walang tao o makikjam, pwede kayo tungod kay libre kini. Walay bayad ang maong kaliukan diin na inyo ang masaksiyan o wabati ang awit sa singer nga si Rob Daniels. Kauban ang mga tapal local band sa Kagaduro nga dalit kaniyo sa Converge Fiber isip major sponsor sa kalihukan. Ano na ba ito? Miguel ang live report sa kaban. Magdum Jane Luna, kumusta niya? Sumali, nagbanda-banda na ba ang banda karoon niya? Magdum Jane, go ahead Magdum Jane. Sabda na ito, muraga sugod na karon ang konserto kay imong signal, muraga gasapag yun, no? Muraga mas kusog ba ang sa concert? O pa magsugod, sabda na ito, muraga karon pagipasulod ang mga tao, Magdum Jane. Sige Magdum Jane, balik-balikan na ito. Balik-balikan ang kaunya na mo, no? Kaya imo signal medyo kwangyo kayo. Kini bang medyo di kino klaro. Sige Magdum Jane, salamat kayo, no? Wag ikabati may galas Magdum Jane. Saba kas pa sa mong area Magnum Lani, no? Kay doon ay konsyerto. So mas kusog pa ang tingog sa naglugar announce ito kaysa ka Magdum Jane. Kinaman ko sa dool sa dagko kayo ng mga sound box diya sa area, no? Sa puntod man eh, Magnum Lani.
1: Oo.
0: Puntod area.
1: So,
0: o sa kwan, Rio de Oro, this puntod area, sa Tunasabta, no? Kininga na sangpit nga, Converge sa Night Live Concert karon diya sa Rio de Oro Boulevard, kabayan sa Iglai Festival 2026. Para sa itong mga balita.
1: Dugang Magnum Lucao, public apology ang panawagan sa aka teachers Northern Mindanao kalabot sa dili maayong pulong nga giluwatan ni Palas Press Officer Claire Castro sa pipila ka mga pagtutudlo. Matod ni aka teachers Northern Mindanao Coordinator Roland Cruz nga mas maayo nga ipaubos ni Castro ang iyang garbo para mangayo og pasaylo.
2: Well, ang amo ra man gi pangayo nga iyahang kana mag-apology siya no sa mga teacher, pero ato man nakita nga murag malabo man, no? Pero ang ayan unta nga buhato niya para mabalik, no, ang moral sa mga teachers. Tungod kay kinsa pa may magtabang namo nga mga teachers kung kami ang mahimong punteriya or target, no, sa mga kanabang incident or mga bully or kinsa pa na diha nga mga untoward incidents nga mabutang sa peligro ang kinabuhi sa teachers. Pat ginapataas nato ang moral, no, sa mga teachers. Mao nang among gihangyo or gi panawagan ni Claire Castro nga iya na lang siguro ipaubos ang iyahang garbo. Mangayo na lang siya sa kanabang pasaylo o apology sa mga teachers. Nga ang kuno na lang niya nga usahay kung ang tao mo good, kung walay pakisusi, wala gisay katungod ng musulti. Maunang public apology ang among ipangayo, no, sa atong sekretary.
1: Ang pamahayag ni ACT Teachers Northern Mindanao Coordinator Roland Cruz.
0: Alas ay isa bayan tinasap na gawag ganoon sa lokal gamana sa nakbayan ang mga tinunan o kabatanunan ay pabalo sa otoridad kung adunay mga pagbahas sa seguridad sa mga tunghaan. Mato ba ni ACTO bang bukas ang hotline sa kapulisan nga pwedeng

0: nga maparangat ang mga concern aron na mahatagan sa daling aksyon.
1: So ato lang no nga open ang hotline permis ka pulisan no. Matud pa sa to mayor nga in case simbako lang gyud kung naay may nanang insidente, tawag gyud mo paki-coordinate tanan mga school in charge, school tanan gyud nga naa sa eskwelahan, contact gyud sa pinakaduol ninyo nga police station kay sila man gyud ang mas nakabalo unsaon pag-handle ka ng mga threats, mga simbako og naay mga violente nga panghitabo sa matag eskwelahan. From sa eskwelahan, contact sa nearest police station, then coordinate tayo, og naagi na hitabo simbako, dial sa 911 para maaksyonan tayo, no? Amugin na ang pinaka the best way nga buhaton is pag naagani ng mga
2: emergency threat
1: o ringana, tinod, ayaw baliwala ah. Pero, ihilom sa, iadto sa pinaka rightful ng mga tao, ang school management, ang kapulisan,
2: dili magpanic.
1: Ayaw i-share dayon. Kaya ang makakosa panic, sakto nang imo, makakosa panic, makakosa kagubot na mo spread pa gyud sa lain eskwelahan, imbis pwede raon ta to nga ma-contain ana ang eskwelahan or dili bitaw maka-create og padlock. Kaya nga to man ang padlock man, no nga.
0: Ang payag ni John Gilmer Aktob at tigbaba ni City Mayor Orlando Clarex Oy. Alas 6:24 sa tong Higalaay Festival Update.
3: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
4: Viva! Viva!
0: Higali pa ni Konsyal Anton kung Antoy Pascual sa konsyo. Ang ubay-ubay ng pickleball court ang nagbukas na din sa Cagayan. Cagayan siya ulit. Manong kaganina. Katunay tournament. Gawa sini dagan usab ang mahiligon sa lasangpit nga sports. Gimo ni Pascual ang payag at tulong sa pagbukas sa tulukan laong first Mayor Orlando Clarex Oy Higalaay Festival pickleball tournament sa home court sa arenas sa Bulwa ning atong syudad karong adlaw. Kini usa ka major event sa Higalaay Festival nunod sa atong kapistahan ni Senior San Agustin.
5: Today, I'm so happy to know how much things have changed today. Sometimes, ma-invite ko na yung mga 4 ka pickleball courts mag-open in a week. So, grab pickleball today. We now have more courts, more clubs, more tournaments, and more people from complete beginners to competitive players being encouraged to participate in sports. And pickleball is probably one of the best examples of that. What I love about pickleball is that almost anybody can start playing, bata, adults, seniors, beginners, former athletes. You can pick up a paddle, enter the court, and immediately become a part of a community. And that is something...
0: Ang payag ni Konsyal Antoy Pascual sa Konsiyo sa Dakbayan, samtang mabot sa 1.6 million pesos ang premyo sa mahimong mga manalaog sa nasampin nga torneo. Samtang sa relyosong kaliukan sa Santa Agustin Cathedral, ipagayang mga lawa saab ay kalimangan Novena Mass alang kang San Monica. O gay kaupat ang adlaw sa Novena para sa kang Senior San Agustin, ang patron sa Dakbayan. O karon sa Magnum Road Hunter.
3: Magnum Road Hunter!
0: Pinagkaran na ito si Faith Velez diya sa Burgos Street ng atong syudad. Magnum Faith, kumusta ba? Ang atong dagas na piko niya, Magnum Faith.
6: Thank you, traffic good karon nga mga orasa diri sa May Burgos Street o yan ang syudad. Gani makita nato nga daghan kayong mga sakyanan yung nakaparking during the pita. Hinungdan niya hinay good ang dagan. Nahuna. Samtang dito sa may Julio Pagana Punto area, for VIP ra dito ang dapita Magnum Jewel ang pwede mo agi o mo parking. Kung ado naman gani gusto mo parking sa Maung Erang, mga mananaway dito sa, dito sila sa San Lazaro area, dito gutang magparking Magnum Jewel. Samtang isputan sa nato ang lakad sa panahon, so par wala man sa tayo nakasinati o pagpanaliti, wala sa tayo nakakita ang pagpanag-om. Gani makita nato ang daghan yung mga bituon sa kawanangang bahin sa ron.
0: Ayo.
6: Mao ka na ang atong inatong pangilagway sa dagan sa trapiko o lakad sa panahon para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Alas 6:26 na para sa mga balita karon sa Magnum National, tagli karon sa prosecution nga matapos ang pagpresentar sa kapat ng articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte sa September ning tuiga. Mato pa ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon nga pamagi kini aron na ma-presentar usab ang defense team ni Vice President Sara Duterte ang ebidensya sa mabot nga bulan sa Oktubre o Nobyembre ning tuiga. Mato pa ni Ridon nga mahimong ikonsidera sa Senate Impeachment Court ang pag-adjust sa nalangan na schedule sa trial tungod sa daotang panahon.
2: Importahan po namin yung pong layunin. Actually, ng lahat na ho ng partido, kasi kahit si Vice President Sara Duterte meron ng panawagan ng mabilis na pagtatapos ng atin pong pagliliti. We share the same sentiment and we share the same sentiment as the Senate President na hopefully matapos po sa pinakamaagang panahon ito pong paglilitis po na ito. So, we will try to wrap up all of the presentation evidence hopefully by the end of next month para meron pong pagkakataon yung pong depensa na mailatag po nila yung kanila pong ebidensya from October up until probably the end of or middle of November. No?
0: So, ang payaga ni House Prosecutor Congressman Tere Ridon.
7: Gipamagos ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga lakip si Vice President Sara Duterte ang ugamhan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa kultura sa violente nga panghitabo ko na panghitabo sa mga tungaan na karon human sa pagpamusil sa Tino de Zamboanga University. Kini ang pahayag ni Capunan human sa pagpahayag ni Davao First District Congressman Paulo Duterte batok ni ini matod ni Capunan nga kinahalan mohimo na sa aksyon ng NBI kalabas sa grave threat nga kaso batok sa Vice Presidente.
8: In relation to this Zamboanga incident. But nakikita nga natin ang society ngayon, laging breaking news. Pag breaking news, may pinapatay, may sinasaksak, violent. No? Hindi lang sa society, pati sa mga eskwelahan ngayon. Ano? Hmm. And it just so happened na pinag-uusapan natin, na-filean na ng NBI ang isang grave threats sa Vice President. And we will also recall that si President Duterte, past President Duterte, culture of violence rin yun, no? That's why nasa Hague siya, because of crimes against humanity, extrajudicial killings. No?
7: Ang pamahayagan ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
0: Mm-hmm. So, murag, kung imang paminahon siya, pusabot niya, nga ang salaan ining mga patay karon, mga Duterte lang yapon.
7: Naka-influensya daw yapon
0: mag-manjuan. Mangitan silag lain unta. Mangitan silag lain ka. Kanang lain na po ba? Kaya murag, kabalik-balik naman ko sa dalunggan. Magnum, kahing magnumlani. Wala kilayang mga salan. Pag naipatay, unsa panang upan ay tabo, murag, ang ilan pa sa ilan, ang Duterte mo hinungdan. Di ba? So, looy ba? Nga, inana na lang pirme, wala kilayang. Mangitan na silag lain taon ta nga, bisag katun lang sa ilan pa sa ilan. Palaan ka nga Lorna Capunan, although identified mo na siyang anti-Duterte gini siya. So, di na ta maningala, pero mangita na po sila glayon nun ta para ang tao mas mutuo kaysa magbalik-balik. Bisan og baha, ang pasangilan na Duterte, kinimpatay karon murag Duterte ka po ng ilang gibasol nga daghan ng patay. Nga wa man sa posisyon nga na posisyon na sa kining usa, pero mas, mas naapa may mas dako pag posisyon karong panahon na. Alas sa 6:30, kung 30 na, sandara po sila karon si Senator Ruben Padilla, batok sa Meta o guban pa nga online platforms. Naisumpina niya kung dili kini muto nga sa mga pagdungog sa nga sa nga gipangaluhan ini sa Committee on Public Information and Mass Media sa Senado. Madumara Padilla nga kini human sa kahinay sa aksyon ini sa pagtangtang sa mga video sa mga bilinte nga mga video sa pagngamikatag sa mga social media, ilabi na ang mga rason usab sa pagkumusil sa mga tungaan.
9: Punta kayo sa hearing ko. Subukan yung hindi pumunta, papasumpina ko kayo. Ako kasi nagpupunta dyan sa mga namatayan. Nakakausap ko yung mga biktima. Nakakausap ko yung mga magulang. Ako mismo, nararamdaman ko. Kaya subukan yung hindi pumunta sa hearing ko. Subukan nyo. Susumpina ko kayo. Masyadong matagal, Meta. Ang tagal bago nyo natanggal yung video. May hearing din ako. May hearing din ako. Ibang hearing to eh. May hearing din ako sa public information and mass media. Ang tagal, masyado niyong pinatagal yung video. Hanggang ngayon nga, may lumalabas pa ng video eh. Pamamaril na ginagamit yung live niyo. Wow, dapat mabilis kayo dyan. Mabilis kayong mag-takedown yan. Tapos pati yung nag-share niyan, dapat in-takedown ninyo.
0: Ang payag ni Senator Ruben Padilla.
7: Gibutag ni Department of Education kon DepEd Secretary Sunny Angara ang kahimahinungdanon sa koordinasyon sa mga lokal nga pagagamhanan. Kini aron palig-unon ang seguridad sa mga tunghaan sa nasod, matod ni Angara, nga mahinungdanon ang aspeto karon sa gihimong koordinasyon ang bayanihan approach alang sa paghiusa sa komunidad sa pagpanalipod sa kaayuhan o kaluwasan sa mga kabataan.
10: Yun nga, kasama na yung increased collaboration with the local governments. We're asking the TANODs also to help us doing the rounds ng mga eskwelahan, especially pag entrance, pag umpisa ng eskwelahan, tapos pag exit. So increased visibility. Tapos yun, mas strict tayo sa entry to the premises. And yun, CCTVs, metal detectors, yung security guards natin. And of course, making sure each teacher nag-rounds din po sila. So cover natin yung buong school.
7: Ang pamahayag ni DepEd Secretary Sunny Anggara.
0: Alas 6:32 sa karon sa itong Magnum Health Alert.
11: Magnum Health Alert.
0: Ang gibaritor karon sa Department of Health DOH ang mga kaso sa leptospirosis suman sa grabing pagbaha tuos sa habagat. Matod pa ni DOH Secretary Edwin Mercado nga na sa 3,780 na natalang kaso sa nasud. Masubo sa 45% kunitandi sa miaging tuig samtang nagpahimang lusab ang DOH sa insaktong pag-inom sa diso sa kling na kung doxycycline.
12: Kumpara noong nakaraang taon ay mas mababa ng 45%. Nasa 3,760 na ang naitala nating kaso. Bagamat hindi naman yan kumpara, kumbaga kung ikukumpara noong nakaraang taon, hindi naman parehong araw at saka buwan yung pagdagsa ng ulan. So may variability yan. Kaya tama kayo, tayo nagmamatsyag kasi may incubation period ang leptospirosis. Mula nung tayo ay binaha hanggang mag-manifest yung symptoms. Usually yan, 5 to 15 days. At meron tayong mga leptospirosis fast lane na sa ating mga DOH hospitals. At proactively, binigyan ko ng directive yung ating mga CHDs na pumunta na mismo sa komunidad at mag-distribute na ng doxycycline, yung gamot na ating binibigay para maibsan o maiwasan na lumala ang leptospirosis infection kung meron man.
0: Ang payag ni DOH Secretary Edwin Mercado o garo sa itong Banglom International sa Ukraine. Gibutag garoon sa Ukraine nga gipalikon pa sa North Korea ang ilang military support sa Russia. Madali Ukrainian Defense Intelligence Deputy Head Major General Vadim Sikibitsky nga lakip sa military support ang duha ka mga nasod nga ilabi na ang drone units. Gingon ang nisgutang lakang ikabalaka sa North Atlantic Treaty Organization din kilauman nila ang grabing pagkatake sa Russia sa Ukraine. Una na nga gingon ni Ukrainian President Zelensky nga doon ay mga sundalo sa North Korea ang milapig sa Russia aron makigbatok sa Ukraine.
7: Sa Peru, gitayog sa magnitude 6.7 nga linog ang southern Peru. Subay sa report nga ang epicenter sa mong linog ang naa sa 38 km sa Upahuanco. Giingon na kasi natin usab sa linog ang Geophysical Institute sa Peru nga miabot sa 7.2 nga linog. Samtang wala pa natalang kadaot tungod sa maong linog para inusab nga gisusi sa mga otoridad sa mong lugar nga sa maong lugar nga apektado sa mong pagtayog.
0: Alas 6:35 na, o karoon sa itong Magnum Business, nagtuo karoon ang ekonomistang si Professor Emmanuel Lico. Nga panahon na aron na pahugtan sa siya gobyerno ang ekonomiya sa nasud. Hinuman na mihuyang ang ekonomiya sa nasud. Matuban ni Lico nga Panguluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kontrolon ang paggasto sa gobyerno o siguruhon nga mapadulong ang budget sa insaktong gigahan ni ini.
13: Panahon na po talaga na ang ating pamahalaan, lalo na po sa pangunguna ng Pangulo, rendahan na natin ang ating ekonomiya. Rendahan unang-una yung ating paggastos. Ito pong budget natin. Tinaasan pa yung budget pero ang ating makukulekta ay halos pareho lang o mababa pa. Kung tutuusin po, ang ating budget, hindi po yan sapat sa tunay na pangangailangan natin. Kung hindi po nila rerendahan yung mga ibang tustusin na hindi naman po talaga, hindi naman sasabihin pangangailangan, kundi napakalaki na po ng pondo na nalustay. Kaya po kailangan pangunahan din ng pamahalaan yung pagbawi ng mga pondong nalustay at ibalik sa treasury, ibalik po sa kabanang bayan.
0: Ang payag sa ekonomistang si Professor Emmanuel Lico. Samtang sa Forces Rate, ang usa ka US dollar, balor karon sa 61 pesos o 86 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 80 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 89 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 6 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 94 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 73 pesos o 24 centavos.
7: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibot yag ni Lovi ko na Lovi po nga importante ang respeto sa magtiayon o partner alang sa usa ka long distance relationship kon LDR. Kini uman si Lovi na kon na si po na minyo sa usa ka British film producer o ga scientist nga kona nga si Montgomery Monty Blencowie kasamtang ang anaa sa Pilipinas si Lovi samtang ang bana anaa sa Amerika. Mato ni Lovi kona ni Lovi nga maayo ang estado sa ilang relasyon bisan og layo sila sa matag usa tungod sa pagsalig komunikasyon og determinasyon. Importante ang adlaw-adlaw nga panag-istorya gamit ang internet og social media og importante ang pagsalig sa partner tungod kay managlahi sa kona magkalahi ang ilang lugar.
14: Respect your partner because with respect, everything else will follow. Hindi na kailangan sabihin sa'yo kung ano yung makakagaan para sa partner mo.
15: At makakasakit.
14: Makakasakit, exactly. Nasa sa'yo na yun. So kung may respeto ka, the love will show and the trust will come as well. Because I think trust is earned as well, right? So yung respeto talaga is the most important thing. And I think you owe it to your partner.
7: Ang pamahayag ni Lovi po.
0: Alas 6:36 na ang kanon sa itong Magnum Sports kasi siguro karon sa Gilas, Pilipinas ang mayang kondisyon para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kapigyan sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Wa makabugong ang kusog nga pagulan sa pag-isayo sa Gilas. Nagbansay ang national team sa SMC Practice Facility sa Pasay City. Halos sa kumplito ana ang Gilas sa training kauban si Kai Soto. O guban pang membro sa team, wa makadula si Soto sa final window ni Adong Pebero. Inundan nga mayong higayon ang training camp aron na subling makompleto nini ang chemistry sa team. Sa kasamtangan, ana sa number 5 spot ang Gilas sa Group E. Lakip na ang Syria nga dunay record nga 2-4. Dugdo nini, makatbang sa Gilas ang Jordan sa Agosto 28 samtang sa Agosto 30 ang nasud sa Iran. Mga iso nyo na bati itong kumplito ni Tali sa itong balitang Magnum alakarong laon na karong Bernes, Agosto 21, 2026, o karong sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Seguridad sa Converse Night Live Concert sa Rio de Oro Boulevard, hugot nga gipatuman sa Magnum National Prosecution, target nga matapos ang pagpresentar si kapat nga articles of impeachment. Batok ang Vice President Sara Duterte karong bulan sa September sa itong Magnum International. Ukraine mibutiag mas gipalikon pa karon sa North Korea ang ilang military support sa Russia. Sa itong Magnum Pesas, ekonomistang si Professor Emmanuel Leco nagtuong panahon na aron pahugtan sa gobyerno ang ekonomiya sa nasud. Sa itong Magnum Entertainment, Lovi po, mibutiag importante ang respeto sa magdayon o partner alang sa usa ka long-distance relationship. Og sa sports, Gilas, Pilipinas, kasiguro ang may kondisyon para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mga eksunti, malinaw sa agawas ang katilingpan, katawa, naglabing gamhanan. Malaglayang mga atong baruganong kum sa katawa ng matuman. Hangtudugma, kini, anyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: Og Magnum Lani Delgado.
0: Aba sa mga news writers, Chiquitirina, Chris Nido, Newsmanja, Elina Corrine, din lamang sa balita og serbisyo,
7: Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtudugma, din hilamang sa balita og serbisyo, Magnum.

0: It's a new touch. My sin love dick I wear, but it's a new touch. The company wing and I need na dera pero picking a zero. Sabi sila masuko pag makita nila ikaw nagpaka-real. Yeah.
1: Nakarinig ka ng Brown Juan, yung nag-rap ang isang di makabasa pinggan. Boses niya ay anghel, pakinggan mga sa

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
3: Ayan, mayong gabi ikan yung tanan mga Magnum friends. Mga kaigsunan na to diyan nga nakatunin karon gabi una para sa to ang Magnum Hit Sika. Sa mga Magnum friends, nga grabe gikay kabisi karon gabi una. Kay grabing laglaag sa Bdilab, sa asa silang paingon na tuanas Boulevard, tuanas sa mall, tuanas sa kining mga park, lugtuang laglaag, hala. Sa asa na paingon mga kaigsunan, labi na karon na event lugar nga concert na sa ni Rob Daniel. Na di laag na sa dinhi mga batanon. So, kwalkoan lang kita ni. So, muna nga na lingaw-lingaw, enjoy-enjoy lang kita para kuano, pero di lang kita maabot sa punto nga kanabang mga hubog, nguli, kumanday dalag tagubot. Ala sige. Sa mga Magnum friends sa to din nga na minaw karong mga gabi na sa to ang Magnum hit si Kato, Magnum tag na question, Magnum knowledge is power. And siyempre sa to nga panag-uban may gala karong gabi na sa to ang
2: Magnum hit si
0: Kato with Magnum Mental.
3: Oh, sa mga Magnum friends na din nga na busy o ganaminaw naa sa ilahang sakinan. O katupong naa sa mga lagyo nga dapit na hindi na nagtanaw sa to ang social media. Sa tuwang FB page Magnum Live o sa www.magnum999.com. Hala, good evening ha, good evening! Sa mga Magnum friends na nga nakamata pa. Ang tulog na, wala po ito ikuan, tulog naman ito. So, hala, sige! Diretso sa tuwang tagna-tagna question mga kaigsunan. Nunsa nga tuwang pangutana karong gabi una.
0: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
3: May usa ka sapa gisudlan sa pito ka isda. Nagaanak ug tinagpito. Tag-ana kung pila kadto. Unsa man dato bag ini mga kaigsunan? Atong balikon para mas klaro. May usa ka sapa sa gisudlan sa pito ka isda. Nagaanak og tinagpito. Tag-ana kun pila kadto. Be. Tan-awon daw na to nung makatagna basad bu be. Wag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Okay. Aha, standby ha. Unsa man gyud kahit tubag diini ato ang pangutana? Standby para sa atong Magnum tagna-tagna question. Siyempre, nya tatawad may gala, isgutan sab nato ang kining topic. Topic nato makiksunan ang trivia about ni Rob Daniel. Niya, tutawad sa tuwang knowledge is power. Standby sa tuwang knowledge is power, mga kiksunan. Dayon na ban pa nga mga pa-kwan, katong nga mga patikim, nga mga music niya. Okay? Kaya ito ipabati niya ninyo, mga kiksunan, ng lahiyahang mga musika. Okay, sige, standby, mga igala. At diri sa taas atong tagna-tagna question, nga tong tagna mga kaigsunan balikon ta, may usa ka sapa gisudlan sa pito ka isda, nagaanak og tinagpito, tag-ana kon pila kadto. Ala ba? Unsa ka na ba? Murag ka ng kwan ba? Sige, tawag lang mo 0917-169-1199. 0917-169-1199.
0: Huna-huna inyong tubagon. Tagna question.

unsay tubag sa atong pangutana. Oh, sa mga naakaroon diya sa Boulevard, ano lang yun ha? Amping-amping lang yun ta, kinipa. Likay lang tatang anang mga kanabitong mo, stampede. Likay sa taan ng kanabitong mga kuyapan. Oh, mas masay mayo siguro mukaon ta dito kanang mukaon kadaan aya kamo ana sa mga ingana nga mga event kay ano mga kuyapan mga lipong sa ba labi nag makatapad kag kanang bawo kag ilok so magyud lipong gyud ka so kuan lang gyud ta pre i-condition ng atong kaugalingon ha i-

0: siksikay nga kwan ba. Pina pinaluag na. Pinabug bagi ba na? Oh, kanang bagi pants. Oh, pinaluag na. Nyalong, nyaluag. Sus nagsuot trabay ko ana sa una. Ha, hip hop pa may uso kaniadto. Na hip hop. Oh, di nauso man ang luag kayo. Amora lagi kog baril nga gi sayalan. Na luag kay kwan. Da di ko tan-aw nimo da luag kay tanan ang kanang ano halos di, masangko na gud sa yuta gud ang kwan nang kaluag ka taas. Kay ano man hip hop lagi hip hop sabay sa uso.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyo.
0: Oh, na sabay sa luag kay to.
1: Tag na.
0: Napato ako ang pants dito nga kanang gisuot na ko sa una high school ko. Oh, gi kuan pa to na gumot naman to. Luag kayo, pwede maigo ko ng kuan. Masulod ang ulo. Oh, mas pwede matago ang bata. Oh, muna mong sinuotan sa una. Pwede mo sulod ang bata sa imong pantalon. Tungod sa kaluag. Ay, so kung paluagay man lang imong gusto, tanay, pakita na ko nga kung hitsura ka ni Adto, mga kaisunan high school ko. Ay, tanaw lagi nato, kinsay mabuang mo, tanaw ba? Kini karon, kini mamakita nga da, bagi-bagi. Kana, kani Adto ba na nga kanang pasyon? Karang luwag kayo. Karon git an lang murabag kanang gisapawan lang nila o kanang jacket nga luwag sad. Oh, kasi gisapawan og jacket nga luwag. Kaniadto man gud luwag king pants nya polo shirt dayon, polo shirt. Nga kuan mga hip hop dayon na puy t-shirt sab. T-shirt. Karon gidugangan nag kining jacket. Jacket siya nga lahi pagyot ang tela. Lahi nga tela nga kwan niya. Di kulor, pareho na color ang sa imong pants o kanyang imong jacket. Pang passion mga passion ko na sa mga kaning ano, mga pikot. Passion sa mga Koreano ba? May lang nang kita mo awat-awat lagi. Kita nga mga Pinoy ba? May lang kita mag-awat-awat ba? Pero wagi ato ang passion ba? Wagi ato ang si passion na to. Ah, naba siguro? Marag naba? O sa ba? Wala ko ka kuan o ka nang nakita na ko kani adto nga gidak-an baka na ko nga passion nga gipauso sa Pinoy. Kay ang Pinoy na anad man taan ng kalo buli. Dayon sa tangani ka ng long sleeve pero ang kuan half lang. Half lang as long sleeve. Mo man na itong sinuotan ka niya ito.
1: Ito na mo'y huna-huna.
0: Half lang long sleeve nga short lugar. Or polo short. Or polo nga long sleeve. Nya, parisan dayon o kanang pinapiutpod kayo nga kuan. Maong pantalon. Nya, pantalon. Nga di artaman sa kaning na angkil aw kaning lagi oh di arataman mubo mubo magigit pero sikat kay sila sa ana nga pasyon. Paghuman nauso na yung tungkang aw ni sulod man din ang kanang Japanese ni sulod man na pagsulod sa Japanese ay han na yung tanagsuot og short pan nga putol nga kuan kanang dili padulong sa obos asa ni pa kanang taas nga mga pantalon. Suot na nintaog mga short pan. Pag abot pa yun sa Amerika, awa na, nagtibak na ang uban. Uban, wa na, hubo na tanan, nagdipis na kayo. Gamay na kayo. Halos magkuan na lang yun. Two-piece na lang. Karon ni abot balik ang kining pasyon nga, kining paluag-luag. Los lugar, bagi-bagi. Pero lahi ng tela din, parisan din ng jacket nga mo po yung color. Amoy, uso-uso ka rin na. Balik na sa do. Ibalik ka na ako itong suot o gisuot sa una ba? Pero burg, lainan naman ko. Lainan naman kong suot na to. Kaniyan to, mga 90.

0: 90s, good day, mga 90s. 90s, sana. Uso ko ng hip-hop kanya to. Sa Amerika. Amerika may nakapauso to. Alaluag kayo sa tanan ng pantalon, oy. Alaluag kayong pantalon lagi na. Mura clown, tanahon. Ah, kanya to, mura tsada kayo, sikat kayo. Ah, proud pa kayo. Pag-graduate ng high school, mautan mo na igdag. Mautan mo na igdag, tanahon. Come out, mo na igdag, tanahon na ning... Luaga kisa kong pansin, namatoy kikang daktaw. Di ba? So, giwirduhan kong tanaw ko na itong kogulingon. Ah, wala na. Gilabay na ako ito. Ang uban, gihipos na ako ito. Amot, napaman siguro ito.
1: Tagna.
0: Karo, nibalik na sad.
1: John. Tagna.
0: Luag na sad. Unsalan, may gini. Gabalik-balik na may gini. Tanawa ka ni. O paghuman atong hip-hop ka ni atong luag loss nga kanang pantalon. Nauso man ang kanang kuan. Nauso man, ay, una pa rin ang kwan, una pa rin ang katungkang Elvis Presley. Oh, kanang tube nga na ay paluag sa ubos. Nga fit sa tuhod pero paluag din sa ubos. Ano, nauna pa rin na, Elvis Presley. Ah, so, muna, ragang kinaksuotan na, ha? Basta lagi proud kayo nga ba na. Antontod nga ni uso dahin ang hip-hop. Karon K-pop na. Adi, wala pa dahi. Skinny jeans pa dahi yun. Nausong skinny, pinapiit tingi kayo sa kabaliktaran sa luag kay nga kanang hip-hop. Karon humana na, pinapiit, piot tingi kayo. Nga, burag. Klaro rin kayong tuhod ni mo ba? Nga gabukol, bitaw. Sa kapiot sa imo ang gasuoton, mga skinny jeans na god. Pagkauso skinny jeans, wala tong kuno, wala ang kining luag-luag nga hip-hop. Skinny jeans, skinny jeans. Pagkataod-taod, tattered na dahil, nauso ang tattered. Tattered-tattered kuno, hay. Hantod nga ang skinny jeans, ang kining kuan, nauso na dahil balik kining luag, bagir-bagir. Balik na sa ding luag, ha? Amo, di na ko ganahag suot, oy, kay... Pagtanaw na ko sa picture kaniya itong suot ko ng luag kayo. Alala, inak yun ako tanaw. Uy, karealize ko bang murang maot ba kaya din ako nagtanaw. Hindi, anak ng mga panahon na, umupay akong murag ka ng proud pa kayo. Pero timling mauta, diba? Karong tanaw ko sa mga K-pop. Ako di, ilahaman po na nga kwan. Kaya nga po ko, hindi na ako masuot ng mga yan. Kaya murag yung mauta na ko. Gusto na ko musot mga iko, normal lang, normal. Dili kay piot, dili po kay luag. Sakto lang kun. Balag ingnuntag ka ng karaang tao, basta kay sakto, dili kayo kwan na tuwang, ano, balag wala ta kwan sa passion ba?
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon.
0: So, basta kay, ati mani gani, uso na po ng skinny jeans na po gani. Balik na po ng skinny jeans. Piot na po din kayo. Pagkapila katuig, ana, uso na po din luag. Sama rin yan po sa alot ba? Kanya ito, butterfly. Butterfly, kanya ito, 90s ko. Pag uso sa Backstreet Boys, butterfly tanan buhok ko eh. Butterfly ang buhok tanan. Mura halos mulupad ng buhok ba? Nanay pako, bitaw. Daw bigay pag-uso sa kining kanang upper ka sini. Sabay kita tawag anang alota. Nalang mubo na. Hantod na long hair. Na long hair na dayon, hantod di mubo na sa balik. Nauso din ang kanang pinamubo. Nauso na gid ng kilid kay pahak. Pero ang naitaas sa babaw. Mushroom. Nauso din ang mushroom. Karon balik na sa butterfly. Agoy, wag yun. Gituntor, gitutanan ani sa itong panahon ba? Wag yun tayo, ayaw ani. Gituntor, kita ba? O, kita rin po yung nagkakailad ba? Karon balik. Katarawa gani. Mabalik na po ng longhir na pod gani.
1: Na, tag na.
0: O, mabalik na po na. Na longhir, kulot-kulot, lalaki. Paghuman, balik na po day ng mubuog-buhok nga platap. Platap. Pag uman, mubalik ka po itong lampaso. No, kanang lampaso. Ay, mabalik ka po na. Ay, Ginoo. Kita rin kapag ilad-ilad aning panahon ba? Kita rin kikuan ba? Tonto rin kaya punta. Ganahan man po na yung mga generations. Ang mga lolo, sige nalang pangatawa ang lolo. Nga istorya, nagchika ang lolo, tanaw siya mga anak o mga apo. Kung Ginoo ko, mugi din ako suot sa onang, katawaha na lang yun sila. Kadyaw-kadyaw na lang yun sila. Lingaw-lingaw na lang. Ah, pero mga bata, ay hilabte, hilabta ni mo, man. Ikaw mo'y bunalan. Mabalik na sa ito ang panakuban mga kiksulan para sa ito ang magnum tagna-tagna question na ito na sa alas 7:26.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sikat
2: with Magnum Mental.
3: Ayan, balik tayo sa ito nga programa karong Magnum Hit Sikat. Magnum tagna-tagna question ng atong pangutana karong gabi una, mga higala. Standby kung kinsay makatubag ni ini para sa itong pangutana karon.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
3: May usa ka sapa gisudlan sa pito ka isda, mang nagaanak og tinagpito, tag-ana kon pila kadto. Grabe na gyud ni lugar. Oh. May usa ka sapa gisudlan sa pito ka isda, nagaanak og tinagpito, tag-ana pila kadto. Ang hint nato ni ini is ang atong hint, mga kagsunan, butang kini, butang. So dili ni siya tao, dili pud hayop. So butang ni, unsa ni siya nga matang sa butang? Sige daw be dayon. Kasagara kaning makita sa balay, labi na karaan nga balay. Makaraan nga balay. So, unsa man daw kuno ni be? Sige daw. Sige daw, mga kigsunan. Natuwang mga Magnum friends, tinatawag lamang 0917-1691199. 0917-1691199. Usbon ako, may usa ka sapa gisudlan sa pito ka isda, nagaanak tig tinagpito, tag-ana pila kadto. Na, sige, tanaw na to bi. Tag-ana daw pila kadto. Unsa nga butang imong makita nga naay pito? Unsa nga butang nga may makita nga naay pito?
4: Tunangoy huna-huna inyong tubagon.
3: La la la la la la.
4: Question. Tagna question.
3: Tadadat, tadadat. Tadadat, tadadat. Chibirit, chibirit. Gadula. Gadula sab ang sa una nga mga kwan. Ginakuan nila, ginadula nila, ginagamit ni nila, ginagamit ni nila kung kuan. So unsa man daw kuno, mga kigsunan be, tawag lamang 0917-1691199. Mga Magnum friends na to din na nga nagapaminaw pa karon. Si Lady M. Lady M, may gabi eh.
5: Mayang gabi. Walang kagayan de oro.
3: Oh, may gabi eh sa, sa Kadonia. Donia ng upol.
5: Donia good. Ayun, Donia good.
3: Oh, Donia, bela.
5: Nag-dinay na ka na itakuyaki.
3: Ha?
5: Kung nag-dinay na baka wala pa, kay naitakuyaki yung wasa niya.
3: Wala, wala pa, wala pa. Aman, aman.
5: Ipalupad na lang.
3: Ambot, nagmutog
5: pa. Yes, samang gondon sa upol.
3: Nagmutog pa, kahanan rin karoon sa ito ang stasyon.
5: Samang sa upol.
3: Layo kayo. Andam ra bagi kum dawat ra ba. Lami ra ba na takoyaki ra ba na.
5: Lagi.
3: Bitaw.
5: Lami ka nang init-init pa.
3: Oh, init na binagnay ka nang sos nga murag
5: makalimot. Halang kayo.
3: Nga halang nga nay pagka cheesy nga nay pagka saba. Adi,
5: oh, pate magihapon halang.
3: Malimtan gid ang pangalan ba?
5: Wahod.
3: Sige. Unsa man daw imong tubag, Lady M?
5: Sungka.
3: Sungka.
5: Ah, kanang dulaan sungka.
3: Sungka dulaan. Hindi
5: na makita sa kanang balay.
3: Pa ngano day nga nakaingon kang sungka?
5: Mama dang gandulaan na sa unang karaan.
3: Karaan pa naka-up
5: na. Wala man ay check sa pa, pito ka buok.
3: Nagadula ka ana.
5: Yes.
3: Mm.
5: O ba na akong mga igagaw?
3: Nah, okay, daw big mali.
5: Ah, okay na. Tawag lang mali.
3: Nakadaog ka sa una, di ba?
5: Oh, tungkuan pa, 2024 sa December.
3: Ah, okay, sige.
5: Dugay na, lagi tuig na lagi nila ba?
3: Tanaw na to, sakto ang imong tubag, ha?
5: Okay.
3: Imong tubag nga sungka. Imong tubag is...
5: Yay! Hello, nakatanglan mo, Gapo.
3: Ay, sa wakas.
5: Sa wakas. Friday is good sulod, for me.
3: Sulod sa katuwi. Dua katuwi, Giday.
5: Friday is good for me.
3: Friday, Giday, para sa imo, Giday.
5: Yes.
3: Sara nga, yes. Dua katuwi, God. Sige na mo kinansira. Wag yun katuman.
5: Sige. Wala man to katong taon na ako nagkanbahin sa pelikula ni Arden at Chad Catherine Bernardo.
3: Karon atlas. Ay nako, Ginoo.
5: Katong pelikula nila Hello Love Again.
3: Hello Love Again na.
5: Yes.
3: Hello goodbye dayon. Sige.
5: Unang hello goodbye hay ang Hello Love Again.
3: Ang uban na hilo-hilo na yun. Nahilo. Nagbalik.
5: Thank you, Magnumensyo.
3: Nag-uyab man na sila, nagbalik. Pag kuma nagbalik, nagbulag na saan. Pag nagbalik na saan.
5: Mao. Masabtan.
3: Masabtan ba? Alas, sige na kay shout out niya, Linda.
5: Yes. Shout out na ko tanan sa mga Magnum Natik. Then tanong mga loyal group of friends na ko. Shout out sa inyo tanan. Happy listening. Isabe, sa wakas, nakadown na good ko. Nakapas na ko sa inyo. Thank you so much, Magnumensyo, sa inyong mga co-pilot na mga guwapo nila. Sina si Andrew, sina si Rodel Liam, o sina si Jandro. Thank you so much.
3: Sige.
5: And sa imo, Liming Hon ng Cagayan de Oro.
3: Salamat di kayo sa imong pagkakapan.
5: Yes. Salamat.
3: Si Maria Isabel daw po na pata. Manimalos. Manimalos po. Ala. Sige, niya. Ipa-kuan. Sige. So, ipa-announce daw. Kitsa yung announce ako? Tama. Si Maria Isabel. Sige, niya. May gabi niya. Sige, ma'am, Lady M, salamat kayo.
5: Yes, thank you, Sir Mencho. Salamat.
3: Good evening. Bye-bye. Si Maria Isabel, di ba nakadaog man ka? Itawag sa imuhang number daw, be. John. Para kuan imong maklaro na itong imuhang number kay basig lahi, mapadulungan ni Nona, simba. Simbahan. Okay, nakadaog ra ba ka? Iklaro imuhang number dayon para iano diri tawag din hi or i-text din hi. Then mo na siya ha. Sige. Dayon si Lady M, congratulations kay Lady M at last nga nakadaog sa for how many 2 years lang di ay 2 years. For 2 years. Grabe gyud kay ba. Sunod sa 2 ka tuig kasi gino. Grabe tinubaga gyud ba. Tinubaga sa'yo, Permente, eh, ba? Talag, eh. Katubag. Grabe, kaya si Mamli DM na. Ala, sige, sungka! Malingaw, biya ko na sa una. Bisag dili ko ingana kayo, kamaster, ano. Malingaw ko ang nagdula sa una kung sungka. Sungkaan. Akong lula ama, ayaw kaya akong lula. Oy. Ikaw pa'y kadyawan, hindi ka kabalo. Litikon din o mapildi. Ah. Ibtagbuhok po mapildi. Pirting sakit talaga. May gabiin ninyo diha sa mga Magnum friends nga naminaw karon. So congratulations sa mga winners si Lady M. Congratulations sab kang Maria Isabel o Maria Isabel imong number ha. So basig malahi sa lahi na mo maload. Na congrats na gidaan sa mga masayopan. Oh, akong tubag rob sini. Ah, nakatubag po dai si Merlin Taliktik oh. Merlin Taliktik. Tubag nimo sungkaan po diay. Si sini, good evening Min Maglumincho Antiki ako tubag. Si Ma'am Nadirama, tubag piano. Piano? Dili Buddha, Magbuddha Maglumincho. Buddha. Si Tia Frida Rama. Good evening ninyo diha. Papa Abidis, sao na Magnumencho, masuko ang sipal ko kay makapalong og suga. Ang si good evening Magnumencho, umayong gabi diya. Si R sini Kidet. Sir, pa shout out ko ni Rods, pinakagwapo sa technical. Abi, ito yung pinakagwapo na yun. Tanaw ito, pinakasi pinakagwapo. Agay, sukol gini si Magno Max. Sukol si kasi gwapo. Muriak gini si Max karon. Gwapo ka muri, gwapo ha? Ala! Sir, mayong good mayong gabi sa okay. Salamat mo ning ganina. Dayon na si DG. Sir, ako to ako to baga na sungkaan. Sungkaan po na yun. Na po yung nakakorek sa mga pero I'm sorry. Okay, ang kining at kining text mga messenger o kining comment baka sa FB page di na to makuan ha. Shout out na lang gid taw ni. Marupod niya tong ano. Kaya kung napakoy kwarta lagi ah. Kamuta na eh. Padaog na ako ah. Napakoy kwarta lagi. Untay kwarta. 100 pesos lagi. Ginalod. Oh, budget. Trabo ko niya ito ah. Lingaw-lingaw lang at makatabang tas mga tao ba? So mga Magnum friends na ito din hanga naka... Congrats. Lady M nga taga Opol. Nagsunod na lang. Si Heidi Rons na lang ni... si Heidi Rons na lang ni Ronnie. Padaog. Wapakadaog. Nah. Heidi Rolls, wapaka kadaog. Nang daog na yung mga friends. Nang daog ang mga friends. Kung dili tuduhon o kanang hint, ah, di gid makuha. Di gid makuha kung wala hint. Ala, sige mga Magnum friends, nato din na nga nakatune in karon sa ito ang programa. Okay, good evening. Salamat kay kaninyong tanan. Siyempre niya tatawad para sa tuang Magnum Knowledge is Power sa tuang panag-uban karon gabi una. And siyempre atong paminawon makiksunan ang awit ni Rod Daniel ang Romcom.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 8 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni ACT Teachers Student Mindanao, Coordinator Roland Cruz, nga ang pahayag ni Palas Press Officer Undersecretary Attorney Clark Castro, nakahatag lang sa mural sa mga, kung pag-ubos sa mural sa mga magtutulo sa nasud. Mato ni Cruz, nga ang dili lang estudyante ang biktima, kung dili, lakip na usab ni ini ang mga magtutulo.
4: Ang maong statement niya ni Clark Castro, nakapaubos no sa moral sa mga teachers. Remember nga ang ato mga teachers nana siya sa school every day niya ang pagtanaw sa mga estudyante, they are ikinabang mga model no kay siya ang katudlo sa maayong gawi sa mga bata, at the same time gahatag siya og kanabang quality education sa atong mga estudyante diha sa mga tunga. Ang maong pronouncement ni Secretary Clark Castro, dili siya actually haum no sa kasamtangan ng mga panghitabo sa shooting incident. Remember nga estudyante ug teachers ang biktima or involved no sa maong mga incident.
3: Ang pamahayag ni ACT Teachers Northern Mindanao Coordinator Roland Cruz, samtang isugyot sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC, ang pagsusi sa mga balaod sa nasud kalabo sa cybercrime ngadto sa duha ka senado o kongreso. Matod ni CICC Executive Director Nato Aboy Paraiso, nga kini ay kon kinahanglan ayuhon ang mandato sa mga ehensya.
5: Malaking tulong po at nagpapasalamat private sector din po kasi sila po mismo lumalapit sa CICC by volunteering their people to be part of the threat monitoring center. Second po, we can enhance po and update po siguro yung mga cybercrime laws natin to include these particular incidents, particularly po yung RA 1175, the law po with regards to cybercrime prevention, which was enacted 2012 pa po and needs updating and probably some more mandates with regards to all the agencies involved, DOJ o OOC, the CIC.
3: Ang pamahayag ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso. Og karon sa tong Magnum News Hunter, baga nga doon sa katawhan ang midag sa karon sa gipagayong Converge Night Live Concert sa Rio de Oro Boulevard ning siyudad sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, magtumlani noon, nagpabilin gihapon ang bagang katawhan dere sa Rio de Oro Boulevard na gustong makasaksi sa mga maanindot ng mga sunata ni Rob Daniel. Samtang magpaabot kay Rob Daniel, nadungog na to ang mga sunata gikan sa lokal nga banda. Gani ang naatakaron sa gawas nga bahin kay diligid madungog kung dito ta sa sulod kay nagdasok ang bagang katawhan nga nalingaw sa mga maanindot ng sunata nga gipaambot sa atong lokal nga mga banda. Gani madungog na ito ang mga sagit sa mga katawhan yung makapabungol sa itong dalunggan karon magnumlani. Dari sa gawas nga bahin, anagawa po ng bagang katawhan yan ang dagsa karong mga orasa. Gani makita na ito nga doon ay pa'y mga tao nga padulong din si karon. Kung diskutan pa sa itong siguridad, wala man sa'y ang kabalakan kay anaan na nga itong mga uniform personnel nga nagbantay dari karong sa kahapsay o kalinaw sa palibot. Mauga na itong update dari sa may Rio de Oro Boulevard, karong mga orasa, kini si Magnum Hunter 22, Faith Velez, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 22, Faith Velez. Mga igalad na bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takta. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Mayong gabi, ganyan talang mga background friends. At today, nakatunin ka rin sa tuwang programa. Good evening, good evening, good evening sa inyo diha, mga nasa karin mga panimalay. Mga karon sa ilang mga gipang trabahuan nga establishmento sa mga naisiminto sa mga naay balay, naay haligin, naay alkuba. Sa mga kaigsunan na to diyan nga nakatsunin karon labi na sa tuwang programa Magnum Hit si Katon sa tuwang pagmanuban ri sa tasan. Manaman na to nga knowledge tagna-tagna na Magnum tagna-tagna question. Congratulations kay Lady M, Linda, Donia ng Opol, Misamis Oriental. Sana all kayo. Og sa tuwang nga panuban ri ta sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Isgutan lang nato kadyot kini bitong kanta nga Nandito Ako. Ginagmay lang nga mga may bala na to. Kining awit nga Nandito Ako. Nahimo ni siyang kabalo ba mga nahimo ni siyang national anthem sa mga gugma. Oh. Sa gugma-gugma kuno sa Pilipinas, modok rini hang imong anthem kanyadto. Oh. Pag salida, makita nimo salida, ay sus. Di gid ni madunggan gid nimo permining kantaha. Ba? Labi na kato salida ni Chris Aquino og ni Philip Salvador. Sapon pa mad to? Philip Salvador o Chris Aquino ang Nandito Ako. Giubanan din ni Sharon Cuneta o ni Kwan. Ano si Robin Padilla ba ito yung partner? Sa Nandito Ako. Usa ka classic o hit na song kaniad to mga kegsunan. Nga itong 1989. Siyempre, mapunsab din nga tayo akong pagkapanganakan lugar. Niya itong 1989, napopular ang nasangpit nga kanta, Nandito Ako. Classic hit songs, OPM love song. Pero ang nagsulat ni ini, mao si Aaron Paul Del Rosario. Sikat gihapon ni nga composer. Si Aaron Del Rosario or Aaron Paul Del Rosario nga nag-compose.

pero ang kakuyaw ani niabot sa lain nga nasod gawas. Daghan ang nag-awat. Giawat ni sa mga lain nga mga artist. Kung nakakita mo or nakadumdo mo nga gikanta sab ni Talia, ang pop star sa kanang kuan Spain. Si Talia. Kailaman ng Talia? Marimar, Maria Mercedes, Rosalinda. Muna siya si Talia. Gikanta na niya. Nandito ako, pero ang yung slang lang kayo. Nandito ako. Kanta ni Talia. O gikanta sab na sa mga sikat na mga singer o artista. Lea Salonga, Sharon Cuneta, mga noble artist niya na ginapakanta nila niya ano na yung revision. So lakip na sab ni ini ang usa ka American singer na si David Arculeta. David Arculeta sa TV series 2012 American Idol nga si David Arculeta may nagkuan ani sa na ano sa TV5 miniseries. Kita itulag nandito ako. Nahimong iconic track sa maong series na unya ni abot pagin siya sa Billboard Philippines Hot 100 chart. Sikat kay ni pagka-release ni Aaron Del Rosario. Sikat sab kay ni nga pagkanta ni Ogie Alcacid kani adto. So antod gadaghan kay revision. Ing ani ra nang kanta ha. Simpleng kanta lang yan. Nandito ako. Pero dumating pala sa international yan. Di mo ay makalain ah. Niabot Miss International, gikanta ni Talia, gikanta sab sa Japanese. Grabe. Doon niya revision ni Lea Salonga niya itong 1992. Girevive niya, siyempre si Mexican Talia, si Jeffrey Hidalgo niya itong 2000. Sharon Cuneta, 2005. David Arculeta sa 2012. Noel Cabangon, 2012. Girevive pa yun ni Regine Velasquez. Apil pa ang pusikat lead singer na si Nicole Scherzinger. Kalisod ba? Scherzinger niya. 2021, girevive niya. Daghan kayo ng mga kwano. Naidaghan kayo ng mga kanta sa ito. Ganit na ay kanang revision sa ang kining Korean. Ano? Korean. Korean na, I don't know, nalimot lang ko sa pangalan na itong ano. Basta kayo na Japanese at. Cinco kang di kariki, kuri kang ten kari. O, diba yun sa kana? And ang pinaka-latest karon nga nag-revive, mao si Rob Daniel. Si Rob Daniel, 2025, iyan yung gikanta. At sa revision, mga kiksunan sa kanta ni Sir Ogie Alcacid. And knowingly, pag may isgot gitag Ogie Alcacid, sikat na kanta. Diba? Nga, sikat pin kay nga composer. Kabalo ba mo nga composer na nga si Aaron Del Rosario? Siya naman po ang nagkantaan ng Bakit Ngayon Ka Lang ni Ogie Alcacid gyapon. Paborito siguro niya si Ogie. No? Siya po na nagkanta, siya po nagsulat niya, nag-compose. Siya sabag nag-compose sa Minsan Lang Kita Iibigin ni Ariel Rivera. Siya sabag ang nag-compose sa Kapag Tumibok Ang Puso ni Donna Cruz. Siya sabang nag-compose sa Paminsan-Minsan ni Richard Reynoso. Apil na niini ang Kahit Bata Pa Ako ni Aiki. Ngayon, gikuanal, gi-revive na yun nga, gipang-revive na din nga mga kanta. Dagan kay mga kanta si Aaron Del Rosario nga.

0: perting mga sikata, no? O, mga sikat nga mga kanta, yung mga paminsan-minsan, Kung Alam Mo Lang, Richard Reynoso, Lumang Larawan, yun, no? Lumang Larawan. Anso pa man, Sunod-Sunuran ni Richard Reynoso gihapon. Bakit Mo Pa Inibig, Imelda Papin. Dami. Imelda Papin ng mga kanta. So, mga man ang mga kanta, ha, mga composer, ng mga sikat kaayo mga kaigsunan. So, di mabangbang ni si Aaron Paul Del Rosario. Sad lang, medyo di kinako makuan masapon ang iyang time, no? Okay. Ang akong nasapon nga composer nga murag nitataksa ko, si Lito Camo. Sa mga panahon lugar na ako nga nakakuan ko sa music. Munang siya rigid po ako na ilhan. Pero uban di ay nga mga composer, kung imutan aon, daghan di kayo nga mga sikat nga mga music, no? So, ang pinakalatest nga nagkuan, si Rob Daniel. And syempre, Filipino songwriter Rob Daniel or si Rob Daniel Barinuevo. Iyahang style is retro pop o bedroom jazz. Mga OPM track. Katong kaganina, giplay na to iyang kanta nga Ulap. Nga sa'yo. Ano na iya? Na nga kantahan na. Okay, sumabalik taon niya taon mga kaigsunan. Kanta sabday ni Rob Daniel. Concert ra ba niya karon din na sa ano? Sa Boulevard. Oh, sa Boulevard mga kaigsunan. Usa sa mga event lo ka din sa atuang syudad. Sa atuang area. Then ang mga popular niya nga mga kanta, syempre ang Ulap, Baby I Tried, Ang Pag-ibig. Kaganina giplay nato ang Romcom. Giplay sa nato ang Awlap pa day. Iplay pa rin nato. Iplay pa rin nato ang Sinta. Sige, ang kinig sa Sinta. Ang Sinta, ato'y paminawan mga kaigsunan si Bob Rob Daniel.
1: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik tayo mga kiksunan sa tuwang programa karon Magnum Hit Sikat, Magnum Knowledge is Power. Sa tuwang Magnum Tag na Question mayong gabi sa tanan mga igala nga naka-monitor karon nga orasa. Sa mga Magnum friends na tuwang nga naminaw, naka-tune in karon sa tuwang programa. Siyempre sa tuwang nga panag-uban, labi na sa tuwang mga music. Magnum Hit Sikat, sikat na mga music. Ito yung pang-play. And syempre, mga informasyon na ito may balaan mga kiksunan. Balikan na ito mga kiksunan ang ito ang topic kanina kalabot sa mga sikat na mga artist and sa mga composers. No? Mga kabutiyag na ito, di ang ito ipang hisgutan.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Si siyempre ang sikat na mga artista si Ogie Alcacid, siyempre sikat sang singer. Siya man ang nagkanta aning Nandito Ako. Yeah. Nandito ako. Umiibig sa iyo. Ayan, unya kanang kanta ha. Nisikat siya sa 1989. Og hantod nga niabot sa mga daghan award. Nahimong Song of the Year. Ako lang ibalik ang ato ang information. Ano. So karon daghan-daghan pag kayo nga nag-revive. Na Japanese, na Mexican, si Italia, mga international, apoy Korean. Naapoy mga sikat nga mga artista, Sharon Cuneta, Lia Salonga. Kitsa pa ba diya? So muna ang mga kwan. Si Rob Daniel da, yun. Si Rob Daniel ang nagpasikat sa aning kantang Ulap. Kanang Ulap. Nasa sa'yo. Sakto ba na? Hindi ko maano yung ano. So mga popular nga mga songs ni Rob Daniel, Baby I Tried release alongside sa kuan sa Viva Records no. Pero ang Ulap na pinakakuan gid niya, Ulap niya sa morning breakout debut niya nga iyang girelease na hit 2020. Dayon sunod ang Pag-ibig. Sentimental na siya nga type no. Sa 2023 siya. Ang rom-com, yung rhythm guitar-driven nostalgic type, classic, romantic. Grabe gito. Dayon ang Miss. Kining Miss mga kaiksunan. So sa mga popular nga mga retro playboard melodic hit, 40 million ang views sa Spotify. So, grabe. Siya po nagkanta ng Simoy, Kumusta Na, o Star Song, o Guban Pa. Daghan pa. Doon na siya yung mga 3-6 track na debut studio album. So, siyempre si Rob Daniel, nga taga San Pablo, Laguna. Yung pronounce yung pangalan, Daniel, not Daniel. 20 years old, nickname siya Rob, o Robbie, or RD. Nag-eskwela daw siya sa Blessed Christian School sa Malayan College sa Laguna. Og favorite song daw niya, Paniwalaan by group si Blue Jeans. Paniwalaan by Blue Jeans. Ang music idol daw niya si Elvis Presley. Og ang The Beatles. O lugar ni nga mga karaan yung mga mahilig sa karaan no. Mga karaan niya nga mga kanta. Paborito niyang color red. Pula. Paborito nga TV show K-drama Our Beloved Summer. Paborito nga movie 10 Things I Hate About You. Ryan Gosling isa siya mga paboritong aktor ug si Julia Roberts sa iyang all-time celebrity crush. Woo! Tigulang na rabanisig man ba? Celebrity crush niya do. Ang paborito niya nga quote is about rock and roll music. If you like it, if you feel it, you can't help but move to it. Ayos din ah. Yung best childhood memory when he performed flute sa school niya he was grade 3 and nagsuot siya avatar costume, blue painted face o blue jumpsuit. Avatar na kuno ang iyaha na kunong dream is mahimong sini performing linging like singing and dancing. Dream job daw niya. Secret talent no one knows. I can make my fingers look like a cobra. Mahirap. Siya rin yung nakabalo na. There's no secret. Dili na secret. He loves watching rom-com movies. Kaya pala na siya ikuan ba na siya ikanta nga rom-com. Get sleepy when listening podcasts. Paborito nga prutas, rambutan. Walls sa iyang room, puros gina siya ganahan, gina siya white nga painted. Painted white. Noon na iyahang ganahan. Dayon, iyaha po daw kunong katodong bata pa siya, nakadungog na daw siya ni Frank Sinatra. Ang life ni Frank Sinatra, mo ginaiyahang pinaka-kuan ginsab. Then mosab na ang ilahang memory nga songs with his tito daw, dance moves nga gisayaw daw nila. Ang iyahang tingog daw kuno pwede mahimong celebrity, pwede sad mahimong lahi nga artist. Pwede sab niya nga mahimong si Frank Sinatra. Pwede sad nga mahimong murag ka ng cool nga pang romantic. So mo na ang mga kwansad. Ang funniest thing as ever, conversation nga kamukha lang ni Rob Daniel yan. Nung nagka-conversation mo sa usa, hindi mo kaila. Tingnan lang, kamukha lang yan ni Rob Daniel. Ana, nabuang na yun din eh.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon, atong tigumon, tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: If he could eat only one kind of food, if he could eat only one kind of food for the rest of his life, it could be beef tapa. Beef tapa with garlic rice. Oh, sarap. Lamian gyapon ni lamian. Weirdest dream he has ever had is losing his guitar during an event or gig. Mabugtuan ka kwerdas. Medyo murag maulawan yung gede. Silliest thing as he's ever bought online is a pair of Spider-Man gloves with sticky web on TikTok. Most embarrassing text message he has ever sent. In his reply to a friend, question if he is free that day, I texted, idiot. I know yet. Huh? I mean, I don't know yet. Ah, okay. I meant I don't know yet, but autocorrect change it. Okay. Modo ko na to na unang nasend. His funniest misheard song lyrics from Ghostbuster song. Sana ito na nga salida ba? I thought it was that those buster that was how I sang it when I was a little. Ang iyang papa daw naghatag og guitar sa iya sa iyang birthday. Ika-12 nga birthday daw niya. Og nahimo siyang inspiration sa mga local bands like Eraserheads, mga idol niya. Nahimo siyang na-inspire sa mga local bands. Na-inspire daw siya sa mga local bands, sa Eraserheads, River Maya, Orange and Lemon. Muna yung iyang style is murag na ipagka Eraserheads na ipagka Orange and Lemon. Himo lang tanin niyang limonsito o kuan. Limonsito kan baungon. So muna siya. Ang una niyang gilunch nga kining composition song nga iyang yun, ang ulap nga iyang record sa iyang room. Dayon iyang mobile phone yung gamit, then use the garage band app to do the music arrangement. Modding ang type sa murag quality sa kining music, murag kwan ba? Murag ka ng saba, murag na akas gawa sa garage. Ang latest nga single niya ang Miss Miss. Over 41 million streams on Spotify. Wow. Wow. Ang galing nito ah. Nya mo na iyahang kwan. So kung pangutan on the kuno siya, what advice would he give his younger self? Sabi niya, keep searching for these things you love and be grateful to over everyone around you. And what about a future self? Always find ways to improve yourself and I hope you find your peace. Na, grabe ya. So, muna siya mga kiksunan. Okay. So, muna siya may gala si Rob Daniel nga usa sa mga kuan na to nga nai concert diha sa kining Boulevard. Siyudad sa Cagayan de Oro mga kaigsuunan si Rob Daniel. Okay, so ato nang gikuandayan ang iyang kuan, ang iyang mga songs gipang play. So iyang mga kuan lugar na de. Naa siya mga kuan sa do. Boulevard, Rob Daniel. Nandito ako sa Boulevard. Charot lang. Cagayan de Oro Boulevard. Converge Fiber X. Converge concert. No? So, muna siya magigala. So, nagsugod naman dahil siguro siya o kanang kuano. So, wala pa. Okay. Sa mong performance, sa mong concert, Converge Night concert, naadiha makauban ang madunggan, mabati gyapon nato ang Tribo CDO. No, Tribo CDO. Mabati sa nato ang Herbal Remedies. No, dagam din sila, no? With Christine Lim and Ace Perez. Og si ano alagi si Christel. So congratulations sa tala, no? Nga nakabisita diha sa Boulevard, sa mga kaigsunan nato diha nga nasa Boulevard. Happy fiesta. Happy fiesta kaninyong tanan. So kina? Sige, so wala na tay igong oras mga kaigsunan kay para sa tuang ah. Napadya. Doon man nakasong ang i-prepay. Ang isa katundaan. I-play na to una ang Miss. Miss. Kanang naigibutang ni daan ni Sir G. Wala? Ngayon na... So... Amping-amping na lang kita kanunay. Kay Sayra ba, pag naatas sa kanang mga event, nadaghan kay mga tao... ang pinaka kuan gyud nimo ana, usahay maluya ka, usahay ka nang labi na ka nang guot na kayo, mawad-an ka ginhawa, medyo murag ka nang makakos og ka nang kuan, wala ay na lang kung wala. So kung makakos og ka nang ano sa imuhang ginhawa, so medyo ano gyud delikado pag naka sa kanang mga live nga mga concert no, kinahanglan balon ta og kanang tubig or di kay ta magpaguot kay labi na kanang guot na kay tanan di ka kaginhawa, mod an kag kanang hangin labi na nga kamudya tanan ga ginhawa, so maginiluga mo hangin, di ba? So sagit-sagit pa gyud, di ba? Magnomensyo pa shout out kay Manager Andro, pinakagwapo. Ah, grabe, Ivan Ubanan. Nagbalos-balos, nagindi sila. Sir, good evening. Pwede paki-shout out ning NMMCB, especially sa PDIA Ward Section. Kay grabe yun kainit, naaman unta daghan aircon. Pero for your eyes only raman, na. Shout out na ko no sa NMMC PDIA Ward Section, grabe kainit daw. Basig ano lang, budget lang sa nila ang kanang kurinti. Kay siyempre pag ngayon gabi hinayon na yung kwan kay para dilikalas. Si Violeta Almohalas, uhagan sir, good PM ni mo. Good PM sir. Oh, good PM diha sa mga Magnum friends na to niya. May pagpaminaw de kang Dirama, Merlin Taliktik, Miriam Mendoa, Tio Freda Rama, kang Pepe Abadis, kang Ara Quidit. Hello sab dia kang Auntie Nida Namok, sa Namok family dia sa Kauswagan. Mayong pagpaminaw. Sa mga nasa mga TikTok viewers nato diri, pasensya na gid na ko mabasa tanan kay perting daghan naman. Hello, ay kang Sis G. Oh, pag-ibig at kapayapaan daw. Marshall Rilio, Junior Bagay, Elizabeth Bakan. Hello din kang Butterfly. Hay kang Butterfly, kanos ang makamulupad. Si Edwin. Oh, good evening. So, pasensya na kayo din ako mabasa. Mantanan, digam na ni. Emer Sanchez. Marlon Torigos, Ibong Espiritu, Ifon Ray, Alistan, Mary, sa tanan-tanan. Sa tanan-tanan nga naka-live. Sa tanan-tanan sab nga naka-tune in. Good PM. Good evening, Magnomencho. Si Elizabeth Dagimol Magsalay. Elizabeth Dagimol Magsalay. Good evening ni Modiha. Okay, so mga Magnum friends na to din na nga naka-Magnum sab karon. Ay, napodoy ko ng pinakagwapo na ko sa technical. Manlang kakinis na kada. Pinakagwapo sa technical. Mag-ilog rin si Max o si Juan Andro. Kinsa last position. Ay, nako. Alam, sige, wala tayo. Wala na. Okay na. Si kinsa pa ni si ay si Auntie Gaga maying gabi eh. Dayon si Auntie Esther, Sion family nga nasa Balulang, good evening ninyo dia. Si si from Zone 7 Upper Perto si Ma'am Elizabeth Magsalay. Oh, si Upper Perto si Kuan Isabel Maria Elizabeth. Oh, Isabel dia eh. Maria Isabel. Sa mga Magnum friends na to din na sa Perperto. Good evening yun dia sa mga taga-alae, eh, sa Canyon family o sa dito po sa Bugo. Sa dito po sa alae, eh, sa Batilo family. Okay, yung mga yung pagpaminaw. Ay, mo na yun siya di ay. Maura man na yun yun. Imura kong gikuan ha.
0: Knowledge is power.
2: Lahi lagi ni diri. Mura lagi ka 18 years old din niyo.
0: Huwag kini magamit.
2: Ah, ikaw ha.
0: Magnum, knowledge is power.
2: So, wala tayo kong uras, mga kaigsunan. Natuang panag-uban rin sa tuang Magnum hitsikat, Magnum knowledge is power. Magnum tagna question. O sa mga Magnum friends na to din ang naminaw. Labi na sa itong Facebook page Magnum Live, sa tuwang www.magnum999.com, sa tong TikTok account. And sa tanan mga Magnum friends na today nga nakapaminaw, karon gabi una, nakapananaw, karon gabi una, salamat kayo kaninyong tanan. Kinilang gihapon ang banggiitan na bi pa sa panahon ng Homo Zapin, Magnum Mencho kabaktunan liminon ng Cagayan de Oro, salamat kayo kaninyong tanan. Atong paminaw ang Miss Miss by Rob Daniel.

0: That song was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Magnum Radio time is exactly 9 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 9:01 sa kagabion. May galang ng balita kanong orasa. Gibutag ni Rico Libre, co-chairman sa Fluvial Professional Position, nga andam na ang mga kapulisan sa ug uban pa nga mga otoridad sa pagatag ug pagsiguro sa syudad sa katawhan nga masuksi sa Fluvial Procession. Matun ni Libre, nga planado na ang tanan aron hapsay ang papaygayon sa mga kalihukan.
5: Wala manggay competition. Una siyang ginaplanuhan pag-ayo. Ang atong mga line agencies, gikan sa national o local, ang ato ang Philippine Coast Guard, Maritime Police, o atong Marina, ang ato ang CDR, ang atong RTA, atong Task Force Oro, atong PNP, nanatay kwan, medyo ready na taana, nanatay ilahang tagsa-tagsa kaplano.
4: Ang pamahayag ni Rico Libre, co-chair sa Fluvial Procession, samplang nanawagan siya Kongreso ang Game Developers Association of the Philippines nga paligunon, paligunon pa sa gobyerno ang kampanya ni pag-abot sa pagpahibalo sa publiko nga duya na nakabutang nga parental control mechanism sa mga existing games o application alang sa mga kabataan. Matod ni Game Developers Association of the Philippines President Ray Lo, nga mahinungdanon nga matagan sa kahibalo ang mga ginikanan o guardian nga kinahanglan magsugod una sa panimalay ang screening sa aktibidad sa mga kabataan o magamit sa maayo ang parental controls.
6: I think the first step talaga would be education. We are now in a world where in technology, new technology, it develops so fast. We cannot use the excuse na busy kasi eh, and then we don't try to learn the technology that is before us. We don't need people to become coders. We just need them to know. Like yung nga, in the case of Roblox, let's not penalize Roblox too much. It's not Roblox that is making these games. It's not Roblox that are telling these children to do these.
4: Ang pamahayag ni Games of the Developer Association of the Philippines President Rhea Lu. O karon sa tong Magnum News Hunter, katauhan padayon ang pag-abot sa Boulevard alang sa pagsaksi sa Converge at Night Concert samtang Tribo CDO Band maimihimo sa paghatag lingaw sa katauhan sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter ko na Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
7: Pabili kita live karong gris sa Rio de Oro Boulevard ang magdumalani di nagpadayon sa gihapon karong ang paghatag lingaw sa Tivo Video di na sila mismo mismo sa kanta na karoon ang magdumalani di pansya lang kita karong magdumalani tungod kay data nagis kayo mga tao na nakarilip na po sila sa mga gipang kanta at mga kusog bagwa mag-iirin ka rin magdumalani na katabi sa mga wala pa kamuso so pwede good kayo sila makahati dito kung pala kay Libre ang atong Converge Night Live Concert nag-ibaygayon dito sa Mayari o di Oro Abu Ivar dito mga wala pa nakamuson mga nasakitan pero na mga mapanakit ang mga kanta puno sa mga banda na naapod na dito mismo sa area so galing magdumalani itong klaro ko no na kini sila magdumalani
4: Adunaya,
7: Duhanika, Panda,
4: Aga. Okay, Magnum Jane. Sa balok-balikan si Magnum Hunter 24 Jane Luna, no, kalabot lagi sa gipagayon na concert karon diya sa kanyang Converge Night mga higala, di indagan no, sa mga tao ang bidagsa karon ilabi na sa kanyang dunay mga banda o sa mga mutukar o mga local band mga higala. Itong malibalikan si Magnum Hunter 24 Jane Luna, siyang pikas din niya, Magnum Jane.
7: Yes, magdumalani no. So, duhan ni sila kabanda ang gitagda usab na mukhang sa magdumalani sa ang tribo CDO mo ni Kimo sa pagkauna gino nga naga kanta karon na magdumalani. So, nag-give herbal remedies. Niya na po din mga DJ niya po nag-invite niya po ang magdumalani. So, galing no. Niya na. Kita niya po niya sa robo din niyo. sa mga dinigyan, nakatangan yun, no, kasi karas mga tao, din yung mga matanong din pa dahil yun, pagkakon, nagkakon, magdumala nito, pagkakon, no, punong karoon ang pagpasulod, so katawahan, taliwala man, gani, abot na gini sa mga entrance point, ang mga tao, so sabiyo, no, katong mga senior citizen, mga balatihan magdumani, din lang siguro magpahinayak din, hey, kay muraga, dumog naman yun yung magdumala nino, dagan yung mga tao, manggod. Apo din sa area, wala kita na kidasok din sa mga mani tukod sa katagan po sa mga tao. So, yun saan siya na kita karong panahon na ugata po naman din dahil ang pagsaka po nung ihap sa mga tao, nilingatak na ha, kaya ito yung mga nakajaki mo. Apo yung mga hapo ka, inuktok din sa mga malani. Apo kayo ito sa endpoint sa mga jagingan niya, makadumog mga kasakanta, inuktok ginagmayog ka. Sana po yung ban magdumalani po no, mga nito yun sa pag-ani po din yung magdumalani nung sini, wala yung mga dokumentaryan sa yung natalasan kapulisan. Yung user team ng mga boy nakabantay po din sa area. Din sa may Rio de Oro Boulevard sa pagpadayon sa Converge Night Live Concert karong nga gabi una. Si Madam News Under 24, June Luna, sa may taong si Ripusha Magdibracho.
4: Dagang salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert. At ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Magnum Friends. Thank God it's Friday. Kamusta man ang ating mga hearts, inyong mga partners, o inyong mga kaugalingon karong gabi una. After sa grabe nga kainit karong adlaw, no, Magnum Friends, murag panahon na yun nga mag-cool down tang tanan, no? Relax, breathe in, breathe out, o ipahuway sa nato atong mga heart. Welcome to Magnum Songs of the Heart. Kin mas daghan pa nga love songs, love stories, o sweet memories sa mga musunod nga oras. And as usual, loaded kaayo ta karon mga Magnum Friends. So ayaw lang sa og hawa diha, ha? Ayaw sa mo og palayo, but let's just stay together. Unite our hearts and let the music bring us closer. Kay usahay di man kinahanglan gyud og dagkong butang para mahimong memorable ang usa ka gabi.

first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas 10:01 sa kagabion, may galang ng balita karong orasa. Gipadumduman ni punong barangay Spencer Kailing sa Bugo ning siyudad ang mga residente sa ilang barangay nga magbilantayon kanunay aron malikayan ang bisan unsang insidente labi na sa sunog. Mato ni Kailing nga kinahanglan mo tawag gulayon og mga kuna mga personalis kun awtoridad kung dunay mga insidente aron dili na kuna dali maaksyonan.
4: Palihog, maingat tanan kung mahimo kung walay mga tao sa matag balay. Palihog, ipton o i-unplug ang atong mga appliances aron kini iwas sa pag-init sa atong mga electrical circuit. O kung mahimo, palungon na to ang atong mga plangka or ang atong mga breaker aron kini sa pag-iwas sa mga sunog diri sa atong barangay Bukasan na yung mga emerensiya uptick na mutawag sa atong buhatan. Naarata dool, permi.
3: Ang pamahayag ni punong barangay Spencer Kailing sa barangay Bugo ng siyudad. Samtang ibot lang ni DSW Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Department of Social Welfare and Development kung DSW nagpadayon sa mga inisyatibo ni iniaro na mapakunhod ang kaso sa involuntary hunger sa mga Pilipino. Pinaagi sa Walang Gutom Program, ingon man ang Walang Gutom Kitchen o Mobile Kitchen sa ahensya. Mato ni Dumlao, nga gawas sa mga family food packs, naghatag-usab ang DSWD sa init. Kona init o sustentado nga pagkaon, pinaagi sa Mobile Kitchen sa ahensya.
5: Nagadala, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nagigain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red dress, na mas pag-ibayungin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, when we reach 2028, ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipino ng nagugutom.
3: Ang pamahayag ni DSW Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Og karon sa tong Magnum News Hunter. Libuan ka mga tao ra ang misaksi o midagsa sa gipahigayon nga coverage live concert karong gabi una sa balita ug serbisyo ania si Magnum News Hunter 22 Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, magdumlani live gabon ta diri sa Mayra Yuri Waro Boulevard sa gitahigayon niya Converse Live Concert. Karong gabi iwa na. Na sa 200 kapin ang estimated nga misulod karong panahuna. Pero nakabase lang na sa naka-scan magdumlani. Kay lagi, free to all man, daghan kaayo ang makasulod, naka-scan man o wala. Samtang padayon paghihapon ang pag-abot sa mga katawhan karong mga orasa. Gani, lisod taog sulod kay nagdasap good ang mga katawhan diri. Sa karang pagayon paghihapon ng paghatag-lingaw samtang nagpaabot kay Ruda Daniel. Bisan pa sa kadaghan sa mga tao karon nagtabilin gihapon ng kahapsay o kalinaw sa palibot. Wala man say natala sa kapulisan nga adunay nangawalaan sa ilang mga gamit. Wala man say na bantayan nga tangtabang karong panahona. Matas pa sa mga kapulisan o medical responders nga atong gipangutana, goods daw kaayo ang sitwasyon karon. Mao ka na atong update dari sa may Rio de Janeiro Boulevard sa gipahigayon niya Converge Live Concert kanong mga orasa. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa gabi. Ani ang mga balita karong orasa. Gipaambit ni Rico Libre, co-chair sa Fluvial Procession, nga adunay dakong kausaban sa ruta kun itandi sa miaging tuig nga kalihukan. Matod ni Libre, nga adunay mga sugyot nga iapil sa ruta ang ubang lugar sa Cagayan de Oro aron masinatian ug makita usab sa nagkadaiyang barangay.
4: Tungod po kay naapoy mga maayo nga mga idea gikan sa simbahan kay kita usa man putas dependent kini nga activity is a finale man is atong Higala Eye Festival kapistahan ni Senior San Agustin.
5: Oo.
4: Dayon naghangyo pod ang ato ang ubang mga sugyot sa kuan nga ang tibuok manggod sa Cagayan de Oro ang nagselebrar ani. Usap pod sa idea ani ni kang Mayor Clarex Uy nga kung mahimo mabati pod sa ubang mga kabarangayan ug katong mga devotees nga let's say to a lugar sila sa Agusan, Tablon, Puerto, makakuan pod sila, makakita pod sila sa atoang prosesyon.
3: Ang pamahayag ni Rico Libre, co-chair sa Fluvial Procession, samtang gipahinumduman sa National Council for Children's Television, kon NCCT, ang mga journalist nga panalipdan ang privacy, seguridad o kaayuhan sa mga menor de edad sa mga sensitibong kaso. Mato ni Attorney Venice Balicoco, Legal Officer 3 sa NCCT, nga dili tungod kay interes sa publiko, angay nang ipaambit o ipabutyag ang mga personal nga impormasyon o hulagway sa nalambigit nga menor de edad.
6: For child sensitive reporting, ito yung pamamahayag kung saan inuuna para natin ang best interest ng bata. Atin pa rin isinasaalang-alang ang kanilang privacy, ang kanilang seguridad, na hindi porket interest ng publiko ay atin ang ilalantad o ibabahagi ang kanilang detalye. Ano ang pangalan, saan nakatira, ito ang litrato, may graphics na tayong ipapalabas kung saan involve ang isang bata.
3: Ang pamahayag ni Attorney Venice Balicoco, Legal Officer 3 sa NCCT. O karon sa atong Magnum Night Hunter, usa ka lalaki wanted person tungod sa paglapas sa RA 119 o SS Law na sikop. Sa balita o serbisyo, ano si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
7: Nasikop sa mga intelligence operatives sa Provincial Mobile Force Company. Ang usaka lalaking gana lambigit sa usaka kaso din kalabot sa paglapas sa Republic Act 11199 din giila nga social security law na alang sa maong kalihukan o kapatiyaga gipaginan sa maong manhunt operation or warrant of arrest atong pakining nining usaka lalaki gikapatiyaga nga doon ay panginaroon nga 35 anyos duga ang maong lalaki nga na dito nga nasapuna sa akto niya napit sa Binary Street, Barangay Carmen, nga itong siyudad sa maong operasyon nung daan nga malampuson kini nga napusasan sa maong nga kapulisan. Ginilayon sa gipakita nga kining unod sa maong operasyon. Ikalabot sa gihaon nga kaso niini ni Judge Giovanni Alfred Oriondo Navarro, presiding judge sa Regional Trial Court, 10th Judicial Region, sa Branch 18, dinis sa itong syudad. Niyatong August 19, dining tuiga, di na nasampit ng kaso na na-serve, na unang sampit ng warrant, na na-serve nga ito sa mga suspeka. Kung sa karon na doon ay bail bond, nga nakapatong nga ito sa ulo sa mga suspitsado, mukabat 72,000 pesos. Kung ang nasampit ng lalaki, kaysa nga nakakaroon sa kustudiya sa Police Station 4 Carmen, yun man sa tukbang proseso sa gyatubang kaso patukpa sa maong lalaki. Palitagikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitawag serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan. Samtang sa laing bahin, atong kamustahon ang baguhay lamang natapos nga Converge Night live concert sa Rio de Oro Boulevard. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
5: Live Grand sa Rio de Oro Boulevard, dinito na natapos ang Converge Night live concert ni ining atak na ah. Dali magdama, Krisa, ginahinay na sing uli ang pipila ka mga kabawa sa sumag-compliance kiro na ang footage. Na mismo sila po no nang lingaw ang gisa ng mga kaya ng duha ka mga banda ang nagpatukar sa mga sanata ay mga lingaw bani mga kopo din hing headbang headbang kapan bisan ka baklay kini na yung si Rob kaganina Rob Daniel siya po mismo no pinakaulahi nga nag-perform kaganina magdumagis no so gani sa mga sikat niya ng mga songs sama sa nandito ako nagi ako na din hina ako yan itapos kini sa fireworks dayon magduba Kristo kali mga kasagara kina din hi mga nakadalikyan purus mga patanon kayo ito nga matigdan po no ang mga hikod ang pangidaron ito mga gipangbutsyo ito ganina ang mga senior citizen or mga buros mga PWD wala noon yun tayo na-observeran po nga presensya nila no bawas hindi mga patanon mihimo sa pag Salman sa plantao, no? Nini po ni-student po ng live concert, pinagyo sa Converge. So, balik mo sa Chris, inuunula po yung mga natala sa mga lugar sa mga nakakuyapan, dugod na kadagan mga tao, kaya natahas kaya mga linya. Na magduma Chris, no? Di ka kabasagan sa baliot mo na nga kita, nanagin po na sa Dublin, kay kuhan po siya, kasi mo ako nga ginintugan, nila binay sa may VIP. Kaya kay balitan, dugod ko lagi sa kadagan po, no? Mga tao.

0: ako si Madam Jane. Ang pangalan, ma'am. Aldea. Nakamusta yung experience sa Attenberg siya live at concert karong gabi una?
1: Enjoy kayo siya.
0: Thank you, Ma'am Altea. Thank you kay Ma'am Altea. Okay, mag-dumas. Please, mag-dumas si Ma'am Altea sa Upper Carmen. Di siya mismo, no? Mag-iwa sa contract fee. Sige, nga live,

Pagkakataon, mga bata po yun, ginaminan ko ng mga gusto mong inoktong patiyan. So, ganina, maagi yun, no? Maagi yung mga kapag-inoktong. So, talaga yung mga pusili, mga maagi, mga silip, hindi lang yung mga katang na kanini, no? Galang sa publika, wala yung mga datang mga insurensya, wala yung mga report yun nila. Mga po, maalas po, sa dunong kanini.

0: lagi mga basura po sa plane, pero hinoon ang manager ko ng video ko na po yung mga provided po ng mga trash can. Dili po na yung input po ng trash bin, dili po mismo sa pipila po ng mga airlines, dool po na po asa po na yung pagayon po ng mismo ng ako share to. So, hindi yun na, kita na tapos na converge live live concert in sa Rio de Oro, Bolivar, sa diin kita siya ang kanyang tipo, ang mga yung mga
1: Salamat Magnum Hunter 34, Jane Luna. Mga higala atong atangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Magnum friends, gikan sa usa ka awit na puno sa kasakit ug pangandoy. You just heard that music from Toni Braxton way back 1990s, one of those unforgettable love songs called Unbreak My Heart. Kung naa kay awit nga makapabalik sa panahon bitaw Magnum friends, nga grabe pa kaayo ka magmahal. Kani nga awit kay murag reminder nga bisan broken ang heart, someday it can learn to smile and love again. Pero tonight, dita magdugay sa kasakit, Magna friends. Kay gikan sa broken heart, ato nang ibalhin to happy heart. So ready na ba inyong heart nga makilig, magkatawa, ug mugilo kadiyot for tonight's Tickle Your Hearts? Sige, try down nato ni Bae, mga Magna friends. Tickle Your Hearts! Para sa mga couple, kung makutana daw ko na imong partner, love, love pa ba ko ni mo? Siyempre, ang tubagi daw ko no anak, Magna friends, is of course, bisan usahay, makalagot ka, ikaw ra gihapon, akong gusto na guton. Gitika ko, heartbeat. I think that's what you call commitment. Grabe no, nga commitment. Unsay makakilig daw nga bation when someone says, you look beautiful, or I'm proud of you. Kasagaran daw ang tubag anak, mga Magna friends, is pwede both, kay proud ko sa imong pagka-beautiful. Tickle your heart! Kung makadawat ka og message saying, good night, sleep well, gikan sa special someone, kinsa man diri ang mo-smile sa cellphone, unya, i-check pagid ang message 5 or many times. Gitika ko, heartbeat! Grabe no, mga Magna friends. Makalingaw po itong mga pipila ka-heart tickles nato karong gabi una. Hinaot nga na-relax. Kilo po gamay, no? Yung mga kasing-kasing tonight. Kay dili gid nato gustong matapos ang adlaw nga bug-at ang mga dughan. Puno sa kasuko ug nagpupot gihapon sa mga kasakit sa kagahapon. Kay di ba mas nindot kaayo ang feeling, mga Magnum friends, na matulog ta karon nga malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa nila, love is sweeter with a laughter. So I hope we're now all ready to move on. Sige, as we move on, mga Magna friends, let us now have our words from the heart. Mga simple pero tinuod nga mga pulong. Matud pa, dili tanan nga strong, okay. Dili po tanan nga hinom, walay gipang bati. Og dili tanan nga nag-smile, walay problema. Mao nga kung naa kay taong nga naglisod karon. Be kind, check on them, remind them that they are not alone. Usahay mga good Magnum friends, ang usa ka simple nga naa ra ko diri. Mahimong mauna nga words nga dugay nang gipangita sa usa ka heart. Anyway, before we say goodbye mga Magnum friends, here's a song for everyone who needs that reminder. You are not alone. Bisan unsa ka bug-at ang imong giagian, bisan unsa ka lonely ang imong gibati. Always remember this, there is always hope and there is always someone who cares. Our final song for tonight mga Magna friends, siguro familiar na kay mo ani nga song, but for some nga wa pa nakadungog, this is your chance, a song from Michael Jackson's You Are Not Alone. Anyway, my time is up now mga Magna friends. Thank you for being with us tonight. Hinaot nag-enjoying your Friday evening, connecting your hearts with us here. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magnum.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alis 11:55 sa gabi. Ani ang mga balita karong orasa. Gibot iyag ni John Actob, tigpamaba ni Mayor Lando Clarix Uy nga ang suspension sa klase tungod sa heat index anaana sa diskusyon sa Matag School in Charge. Matod ni Actob nga tungod sa nagkadaiyang ventilation sa Matag Tunghaan, ang pagpatuman sa suspension magdepende sa school in charge samtang magpagawas og executive order si Mayor alang sa guidelines ni ini.
3: Ang data aron pud nga moy sundon kay ang pag-detect mangod ani daw sa temperature sa usa ka lugar is purag like holmes or ano ba dili man per school nya lahi mag kanang ventilation ng Matag School no, na aircon, na nindot nga eskwelahan nga daghang kahoy, na uban eskwelahan nga wagi kahoy.
4: Gana.
3: So muna nga lahi man, so depende na gina discretion sa school in charge if magpatuman sila sa
4: suspension
3: of classes, no? Paabutan yes. Lang gihapon nila unsay executive order sa mayor,
4: mga guidelines,
3: mga guidelines, I think maghimo pod og memo ang DepEd siguro ani, no? Og labi na sa school division superintendent.
2: Ang pamahayag ni John Actob tigpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy samtang giklaro ni National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Chairperson Nancy Catamco dili tinuod nga walay gihimo ang ahensya taliwala sa mga kabalaka sa pipila ka mga AITA nga maapektuhan sila sa Pax Silica project nga itukod sa Tarlac. Matod ni Catamco nga kun madayon kini nga proyekto, gikinahanglan ang makahulugan ng partisipasyon gikan sa mga lumad sa maong lugar.
5: Ang kailangan pong marinig ay yung boses ng community. Yun din ang sinasabi natin sa BCDA, nagkaroon po tayo ng meeting kahapon. If matuloy po itong projects na to, kailangan po ng ang mga katutubo po na nandun po sa Tarlac ay kailangan po magkaroon ng meaningful participation.
2: Ang pamahayag ni NCIP Chairperson Nancy Catamco, og karon sa atong Magnum Night Hunter tungod sa hot pot war o sa kalalaki ang gitiunan og kutsilyo. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, mencho kabagtulan.
1: Magnum Night Hunter!
6: Kaysamo sa usa ka silingan na kining usa ka lalaki kansaga gihimihimo sa pagkapadaot tigman nga pagkalaso nga sa usa ka area na partikular diha sa zone 10 na impantaw bulwa tingatong siyudad sa Cagayan de Oro tigman nga ang nasangpit nga suspek gihimo sa pagpangulata nga to sa usa ka silingan nga biktima nga 26 anyos sa usa nasangpit nga insidente sa diyang nakumpronta ang druha atul nga kining usa ka lalaking biktima mao ang utana kalabot sa hapat wire gikabutyag gikaligi kasuko dili usa ka suspitsado ang pangutana tungod sa hapat wire do inundan sa ilahang panaglayog do una kining mihimo sa pagpangulata kining usa ka suspek hantud kinakangkon sa mga putog sa Dagway ug sa kamot ang sampit na biktima mihimo pa kini sa pagkuha o kutsilyo aron sa pagkation daw sulay pagdungga pa aning nasampit na biktima tungod sa kabalaka o kaulaw sa nga panghitabo dito kining reklamo sa kapulisan o mihimo sa pagpang ora mihimo sa yun nga pagkapasakang kaso patok pa rin nga suspitsado din nga gikabutyag nga sa ilahang pag-away tungod sa nasangpit nga wire nga pagkagamit ta nga magluto upan gimihimo ni noon or nakahimo ni noon sa pagkagubot sa nasangpit ka managsilingan diya sa maong lugar. Balita gikan sa Police Station 7 Bulwa kini sa Magnum Hunter 19 medyo kapagtulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19, mensyo kabaktulan. Mga higala at ang iandugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Oratio Imperata. labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. Ani ang mga balita karong orasa. Mapasalamaton si Political Officer Bartolome Talha Jr. nga nakatambong sa usa ka turnover ceremony sa usa ka proyekto sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun B4 Region 10 sa Upol. Maton ni Talha nga ang turnover ceremony usa ka high density polyethylene o HDP cage nga tumong niini nga mapaligon ang aquaculture industry ug madungagan ang panginabuyan sa mga mangingista.
3: Dako kayo ang ato ang kalipay nga naimbitahan o nakatambong ta sa kalihukan no, nga kini ang pag-turnover sa ka proyekto sa BFAR dinha sa lungsod sa Upol. So ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 10 ni paygayon no usa ka turnover ceremony sa usa ka high density polyethylene fish cage dinha sa lungsod sa Upol. So nga ang tumong nga mapalig-on ang aquaculture industry ug madugangan pud ang mga panginabuhian sa atong mga mangingisda pinaagi sa paghatag sa ilaha og usa ka sustainable nga livelihood sa pagpangisda.
2: Ang pamahayag ni Political Officer Bartolome Talha Jr. samtang nagsaad si Senate Foreign Relations Committee Chair Mig Subiri og paspas nga aksyon alang sa tanang international nga kasabutan nga kasamtangang gisusi sa Senado. Matod ni Subiri nga ang pag-aproba niining mga international nga kasabutan makatabang sa pagpaligon sa seguridad og depensa sa nasod.
4: We are not here to simply greenlight them all without ensuring first that the Philippines is always on equal footing with its treaty partners.
2: Ang pamahayag ni Foreign Relations Committee Chair Mig Subiri. Mga higala at tanging ang dunganghan ay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlaon. Aniya mga balita karong orasa. Gipasigarbo ni Provincial Management Information Office Department Head Candido Balaba Jr. nga ubay-ubay nga information systems ang ilang namugna o kasamtangang nagamit sa mga buhatan sa Kapitolyo. Mato di Balaba nga dako jud og katabang ang information technology, din usa sa giplanuhan nila nga posible nang mahimo nga online transaction ang pagbayad sa buwis.
4: Dako gining makatabang no ang paggamit sa information technology. Una, mahimong efficient ang government transaction. Like for example, karon kung mamahimo ng electronic means o na-electronic means ang pagbayad sa buhis, no? So, time will come that the taxpayer will just connect to the network of the provincial government of Misamis Oriental. So, no need na muani sa province. But instead, they will pay through online.
3: Ang pamahayag ni PMIS Department Head Candido Balaba Jr. samtang gipaambit ni Private School Teachers Association in the Philippines of PSTAAP, founder Miriam Sebastian nga aduna sila'y standard safety protocol sa matagtunghaan batok sa mga insidente nga posibleng mahitabo. Matod ni Sebastian nga lakip sa ilang mga protocols ang ID system, guard, CCTV o drills o ginalantaw po nila kung unsay mental health issues sa mga estudyante.
5: Nagkaroon po kami ng standard safety protocol sa lahat ng paralan. Meron po kaming ID system, guard, CCTV, drills, no? So, doon po, tinitingnan namin, plus yung kapag nasa loob ng classroom po, tinitingnan namin kung ano yung mental health issue ng bata. Kasi kailangan po, vigilant kami as school principal, school teachers, kasi ngayon po, sa dami ng napapanood at nakikita ng mga bata, hindi na namin na ma-control kung ano ang papanoorin at pakikinggan.
3: Ang pamahayag ni Private School Teachers Association in the Philippines of PSTAP founder Miriam Sebastian. Mga higala at tangi ang duganghan ay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon. Ani ang mga balita karong orasa. Gitinguhan ni Executive Director 3 o Undersecretary of the Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA, Arnold Atienza, ang paghatag og dugang bili sa produktong abaka. Mato ni Atienza nga dili lang local market ang pagalantawon kundi ang international market usab. Diindaghan pod ang gapangita niini nga produkto sa abaka.
4: Ang plano namin, pag-train kami ng trainers coming from different LGUs. Para pwede lahat ng barangay, maturuan natin. Then when we have the volume, tawag ng local market at tingnan natin international market na napakarami na naghahanap dito sa Pilipinas. Pinakita kong bag, madali kasi ituro yun. Okay. 2 to 3 days, marunong na yung asawa ng farmer na. So that's immediate. Pero we're looking at adding abaca to plastic. Yeah. There's a company that's coming out soon, makikita niya. No?
5: Textiles.
4: Textile is number 2. Plywood. Can you imagine plywood? Ha? The most sustainable plywood in the planet. Bakit? Dahil ang abaca, the more you cut it, the more it grows.
3: Ang pamahayag ni Executive Director 3 o Undersecretary PhilFIDA Arnold Atienza. Samtang, gikonsideral ni Akbayan Party List Representative Percy Sensadania nga mapakasaka o kaso o reklamo batok sa mga individual nga nag-BIBI sa iyang pisikal nga kondisyon sa social media. Mato ni Sensadania nga dili na bago alang kaniya ang pag-atubang sa maong pag-BIBI apan gipasiugda nga niya nga adunay limitasyon kini ilabi na nga ang mga pag-atake bato kaniya nahimo na og personal og malisyoso.
6: Hindi na bago sa akin to yung mga pamumutya ng mga hindi nating katulad yung siguro position sa politika o pananaw sa mga nangyayari sa lipunan. Dati pa ang tawag nga sa akin madalas ng mga bashers natin online ay baklang yuwi. Bakla na tapos niwi pa. Tapos paulit-ulit yan. Every time I post yung aking site o yung aking page, if you go through the comments, ang unang comment na lalabas, niwi. Oh. So sa mahabang panahon talagang tinotolerate natin yung ganito.
3: Ang pamahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sensadania. Mga higala at ang iyang dugang hanay sa mga balita sa programang Buntag na Pilipinas sa musunod ng takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Ayaw ka mo pagpatawag o magtutudlo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, Versikulo 1 hangtod sa 12. Mayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw sa tulumanong bagong kabuntagon. Kininausab si Father Boni Authentico Apaap Jr. sa Comboni Missionaries. Mamalandong sa atong Ebanghelyo karong adlawa, Sabado, Agosto 22, 2026. Ang tibok simbahan karon nagasaulog sa kapistahan ni Santa Maria Birhen ug Reina o Queenship of Mary. Ang mga titulo kasagarang gigamit alang sa mga tawo nga adunay katungdanan, gahom o responsibilidad. Gigamit nato ang mga titulo sama sa His Holiness, His Eminence, His Grace, His Lordship, Reverend, ug uban pa. Ang mga titulo makatabang sa pag-ila sa posisyon, katungdanan, o responsibilidad sa usa ka tawo. Walay dautan sa paggamit sa mga titulo. Apan gipahinumduman kita ni Jesus nga dili nato tugutan ang titulo o posisyon nga mahimong hinungdan sa atong pagkamapahitas-on o pagbati nga mas labaw kita kaysa uban. Ang Ebanghelyo nagpahinumdum ka nato nga ang atong mga titulo dili angay mahimong tinubdan sa garbo. Bisan unsa pa ang atong posisyon, kitang tanan managsuon at atubangan sa Dios. Ang titulo makapaila sa atong katungdanan, apan dili kini maghimo kanato nga mas bililhon kaysa sa uban. Mingon si Jesus, ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimon inyong alagad. Ang tinuod nga pagkadako dili masukod pinaagi sa titulo na atong gidala, sa posisyon nga atong giokupar o sa gahom nga atong gigamit. Kini masukod lamang pinaagi sa atong kaandam sa pag-alagad. Usahay mas nabalaka kita nga mailhan kaysa mahimong maposlanon. Gusto nato nga tawgon nga importante, respetado o maimpluwensya. Apan gibali ni Jesus ang maong panghuna-huna. Kung mas taas ang atong posisyon, mas dako usab ang atong responsibilidad sa pag-alagad. Ang usa ka maanindot nga titulo, mahimong walay kahulugan kung wala kini ubani sa pagpaubos, kaluoy o pag-alagad. Sa katapusan, tingali dili kita pangutan-on sa Dios kung pila ka titulo ang atong nadala, kung dili kung unsaon nato paggamit sa atong posisyon aron makaalagad sa uban. Ang titulo makahatag kanato og ngalan, apan ang pag-alagad mao'y mohatag og tinuod nga kahulugan ni ana nga ngalan. Ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why we're there. We know it can be done.
2: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga ibanamo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala mayong adlaw sa atong tanan. Welcome to Dili Maygala sa atong programa karong buntag Maygala, buntag na Pilipinas. Ay, maninay mga suke! Maninay mga suke, wadwad tan ini Maygala sa iyo sa kabuntago na. Kamas na ta mga higala. Adlaw na karon magigsoon nga adlaw karon nga Sabado. Sabado man karon ugma Domingo kay Sabado man karon. Sige, mayo buntag. Welcome ta diri Maygala sa atong programa. Buntag na Pilipinas. Dao ta namos mayo panglawas. Dining adlaw hinaot ta magigsoon nga maayong lakaw sa inyong asa pagkabuhon paingon. Alas mga manglakaw asa pagkabuhon paingon na sige maayong buntag. Welcome kita ning atong programa nga buntag na Pilipinas. Mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola. Kumusta mos man mga amigos na to? Ha? Kumusta mos mga lulog lula? Okay na ba all sa ato mga lulog lula? Alam ayong adlaw sa ato tanan. Welcome ta din may gala sa ato nga programa karong buntaga, buntag na Pilipinas. Kamas! Wadwad ta! Wadwad ta may gala kay buntag na.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Dito maglangan may gala sa ito managuban sa ito kaburama karabutaga magala buntag na.

0: sa pagkabansa sa tungkol ng mga kabutang kabut nagdamay sa bagtan ng uluwan sa mga balita balitang lokal. Uluwan sa mga balitang lokal gikan mag-igsoon na lawigan sa Misamis Oriental. Para yung mag-igsoon ng pagtabang may galang ato sa mga mag-uuma labi na may galang karoon apektado sa tiginit. Gani mag-igsoon pipila ka mga lungsod. Higpit na mga nakadawat mag-igsoon sa ilang tagnapulo ka mga bugas. Matag pamilya das matag lungsod sa Misamis Oriental.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Santang barangay Pagatpat, kun barangay Kanituan, nagpahugot karon mag-igsoon sa istriktong gabayan, labi na sa mga baobao na mismo sa ila mismong barangay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang duga mga balita ta may gala balita balita mga igsoon balitang lokal usa ka kaliukan may gala para sa ato may gala higala ay festival usa ka higala ay motorismo gikan mga igsoon sa Kagendioro tuyok mga igsoon paigon may galas Iligan padulong dito mga igsoon sa Zamboanga City pabalik may gala sa Kagendioro ang ilang ipaigayon ng higala ay motorismo 2026
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mantog ra may gala kay maudi ay. Samtang sa tuduga mga balita mag-igsoon dagko mga balita. Balita ta balitang nasyonal. Gingon mag-igsoon nga Representative Percy Sindanya. Matod pa doon na kunoy usa nga nakita mag-igsoon nga pasakaan gyud og kaso. Usa ka vlogger nga grabe gyud ang pamandaot ngadto sa iya mismong dagway. Grabe naman sad mo manaway. Oy, grabe, sobraan na po ninyong pagkahinawayon. Ang baba may galang perse, anak na kay may galang, wingig yung dagway. Namatod pa niya nga magpasaka siya kaso, nunot mag-igsoon, ini may galang grabe sab kay may galang pagpangbas nga to kaniya. Kay usa din niya may galang ka kinibang survivor, may galang sa sakit. Oo, kanang stroke ba? O na-stroke rin si Dania daw, survivor daw niya sa panginana. O na... Grabe man sad may gala pagka-drawing sab ni President na sobraan man sab. Iyang baba may gala nga nawingig tuwa man mag-igsoon sa apapangig naman dapit. Grabe sad mamamang baso. Ay, ayaw po ba palabi? Di po na maayo na ninyo pagpangilabot sa inyo isig katao. Wa may sala si Percy Sindanya sa inyo. Anong inanao man yung Percy Sindanya?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa mga balita, may gala balita. Balita mag-igsoon, balita, balita may galang nasyonal. Pondo mag-igsoon para sa mga flood control project. Matod pa may gala nga ihanay, i-plaster pag-ayo matod pa sa DPWH. Dapat yun may gala, labi na sa Luzon. Ang Luzon may gala, i-plaster yun pag-ayo ang budget para di mausik. Di ba? I-plaster pag-ayo para di mausik mag-igsoon.
1: Magnum!
0: Sayang mag-eskorta.
1: Pilipinas!
0: Ba, pag di ma-plaster, ako yung ginoo ko pagkasayang ba may gala sa trilyones pesos may gala, bilyones pesos ng budget sa itong flood control. Diba? Sayang kay mga igala. Santa sa duga mga balita ta mga igala. Balita, balita, mga igsoon. Balita ang international. Ta, matod pa, charter plane sa Western Alaska. Nahagsa mga igala. Walo ka mga tao patay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa ito mga balita, mga igala. Balita, balitang sports. Renz Abando. Posibleng kuhaon gyapon mga igala sa Gilas Pilipinas. Pero mo lagi na mga igsoon. Binsoy man lang mga igala si Renz Abando. Dito sa gawas na soda, grabe kay may gala, highlights permanente. Grabe kay mga highlights. Lupad-lupad mga igsoon, pinapagabot sa Pilipinas, Gilas, Binsoy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pwede na kumuluan sa mga balita, mag-alagway sa tas gawas. Liliyon sa natong gawas, kumusta ako sa natong gawas na ang tabalibot sa gawas. B, Magnum Hunter 20 o Magnum Hunter Kia. Abilyan usa, liliyon tamay gala ang gawas na ito karon. Alas 4.5 na. Liliyon tamay gala ang ito mismong... Kinibang pagulagway sa gawas sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzaro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ang sabihin na ito nga pagulagway karong oras at diri sentro kumbaya sa itong sinalo at ang ikablaka Magnum Hunter Seed gawin naman po yung mga pagbundak na atong nasin at ipod naman sa ula at hindi ini po nga tak na ganit man kung gawas na Magnum Hunter Seed na medyo alingiin pero nangyapon po yung mga pagpunumdaw if ever nga magpakuso po nga pagpadagan sa mga ibang manehong mga sakinan if ever nga mo po nga mabuhat karo po nga tungura pero kung nagbakalibaka ay ka Magnum Hunter Seed nung haong yung kaipod para sa itong mga kaisunan na gusto mag-ehersisyo kahit pabor po sila po ng tempo po sa itong nga panahon labi na po pa iyon po ka sa may Rio de Oro Boulevard aron po nga uhimo ka na sa uhimoon ka na nga pag jogging o baka pag walking po nini po nga orasa dahil kung isip po tas dagang sa traffic ko at ang ikabalaka last sa panang nagkadayang klase sa mga sakinan medyo magmaskin lang kita dinis may dalang balance pa ingon sa may huli pa ka na Magnum Hunter Seed na po yung mga personal na to din na sa Roads and Traffic Administration sa iyo nga naglahimo no, sa pagtukaw tungkol lagi itong na-mention ni mo kaganiha

0: nga doon ay higala ay Motorismo 2026 diin na doon ay mga kaning rider po mag naghimo karon sila po nga pagbiyahe magdumapresin sa ila po nga pag salmon nining nahisgitan nga sasama kaya pag endurance magdumapresin nga kaning nga pagbiyahe sa mga motorcycle enthusiast. Ni ini po nga oras ako kung ipunta mo dumapasin na sa mga major thoroughfares yun na to, na ano yung nagbiyahe ko roon yung mga transportasyon na pampubliko o ga pribado din sa ito ang dalan sa CM Rapto, sa Osmania, din po ko roon sa Maya Velez, din ni Corrales, o Lipacana, karong nga mga oras makita na ito, wag dumapasin nga naman ano na po nga na ang mga presensya sa mga sakiran, nga din na po kayo na makailan po nga mingaw yun po ang kadalanan din sa ito sa Dakbayan, na ganit man kumain po talaga mga illegal transportation karon magdumapasin makitaan gyapon nato ang ilaha pong mga presensya pero at least gamay-gamay ra pud no kay naalagi sayo karon nga pagamata sa to pong office na gikan sa RTA kay nagahimo naman pud sila karon pud magdumapasin no sa pag kaning maintenance sa kahusay kanina sa ato pa din pong mga kadalanan dayon na karon no na puy kaning aktibidad pud ang buhat ta o kani po nga guys ano pud magdumapasin dila pong fun run subasin may bulong mo nga nang busy kayo ang dalan sa CM Recto kay na pud dinhi nagtapo pud magdumapasin ang mga runners so nagkadaiya pud nino nga mga kaning kalihukan nga alayon gyapon sa Higalaaya Festival 2026 so bibo karon dinhi sa laging may parking area at tumangan pud magdumapasin sa Northern Mindanao Medical Center subasin may bulong tumo kaisunan nga do na pud pipila ka mga dalan nga temporaryong sirado pero mga gamit po maghihapon magdumapasin ang dalang si Emrakto. Dili lang yung pwede ni po magdumapasin sa may pagbutang ng mga kaning barikada o kaning yung mga cones. Ngayon mo pwede po iyan kaya ka na specific mga agianan ka na para sa ito po mga runners. Nini po nga sa guys ano po no? Nga kaning Airbnb po ba ito masip no? Arriba dahil Arriba. Panra nila nga kabahin sa Higalaay Festival 2026. So, karon sa tumakaisunan, no, sa human po na dinhi sila nga nagahimo sa pagdalikit ang ato po mga runners, na yung mga consideration sa dinhi sa side sa my CM Recto, nga pabor po sa guys, ano, kaya naman po dinhi ang no, mga organizers, so, daghan po mga kaning nagdalagsakyanan, so, muna yung mga gipaboran sa sila kadiyot, kaya dali naman po din mo dumapasin, di man ako nunin mo lungtad yun po dugang to sa ugto, ang ilaha po din po mga kalihukan. Mukha na itong mga pagbunito, sitwasyon sa itong panahon, nga dagat sa traffic ko, kinis mag 220, and G. Alzado sa Balitaog, Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat magkaman si Alzado, pag-asa sa atake, kaya ang tong kainiton karon. Grabe na maging kayo. Oo, kainiton na to, itong heat index, init gabo nga na, mga 40, init gabo nga ng 40 eh. Grabe naman sa niya itong panahon. Garoon, init man sa gayo. May maris Magnum Sigfrid, gana man si Payong. Magbackline ni sa dala, naman si Payong, si Magnum Sigfrid. Mauna di isa mainitan. Nakita kay lisod man na gamotor, man tahanawa tayo Payong. Lisod man puyong, magpayong ka gamotor-motor, kapayong Payong. Binuang masam na eh. So, wa tayo Payong. Oo, so Magnum Sigfrid, makita ni mo na magbackline, magpayong. So, di isa mainitan. Diba? Nindot ka na yung mga tirada. Oo, so sa pala si Batirin. Waa mo kung kailanin ni Batir, Akatirin. Batirin. Dinis ito, magkala sa itong Magno Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: O, tanat na itong kainiton. Katirin Asunto, good morning.
3: Yes, maayong buntag. Sir, maayong buntag sa mga suking, tigpaminaw. Sa karoon natin i-monitor ng mga weather system na ipagbiyo si Typhoon Saudel, yung latest location na sa 2,710 kilometers sa Northern Luzon. Yung maximum sustained winds 130 kilometers per hour near sa center. Tapos na sa 260 kilometers per hour yung dagan pa northwestward at 25 kilometers per hour. Yan na po tayo lain nga gimonitor nga pagbiyo, tropical depression, ang latest location na sa 1,195 kilometers east sa northeastern Mindanao. Ang ihang maximum sustained winds 45 kilometers per hour near sa center, resonance up to 55 kilometers per hour, yung dagan pa westward at 10 kilometers per hour. So far, dili pa ta directly affected sa pagkakaroon. I-closely monitor lang po nato sa mga kaming na adlaw. Sa karon diri sa Mindanao, tibok dapit makasya natin sa panalagsang pagdagum at na sa mapanganurun nga kalangitan. And chance sa patak-patak mga isolated nga rain showers of thunderstorms. Tungod din sa localized thunderstorms, posible gihapon ang mga pagbaha o paglahili sa yuta, ilabi na kung masinati ang mga palit ng mga severe thunderstorms. Inaingat mula sa kasarangan nga hangin magagikan sa bagatan, natin sa bagatan kasad pang direksyon, ang kadagatan hapsay natin sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na to 27 to 34 degrees Celsius. Ang atong heat index, posible maabot ang 39 degrees Celsius. Sunrise is 5:34 sa buntag, Philippine Standard Time 4:31 sa buntag. Inisi ka sa rinasunto sa DOST Pag-asa Mulugan, maayong buntag.
2: Ma'am Catherine, pila ba itong heat index karon, Ma'am Catherine?
3: Karong adlawa, sir, posibleng maabot ang 39 degrees Celsius.
2: 39 na lang. So, kato mga previous ng mga 40 kapin, 42, 43, muna gula sa ito karon.
3: Yes po. So far, atong August 17 ang pinakalas na taas, sir, 43. Mm. Then, niubos din siya 39, August 18, August 19, 40. Atong August 20, 39. Pagkahapon, 39 po. So, para karong adlaw, posible gihapon nga masinati ang masinati na ito ang heat index na 39 degrees Celsius.
2: Mm,
3: so possible po sa mga kami nga adlaw, possible na po yan. Natay masinati ng mga thunderstorms or dako ang chance sa thunderstorms.
2: Mm, okay. So at least nga medyo ko ano, Ma'am Catherine, medyo nakita na itong ubos-ubos na gamay ang atong kainiton.
3: Yes po, yes po. Naay mga cloudy na sir nga naa sa eastern section sa Mindanao, sir.
2: Okay. Sige, Ma'am Katina Asunto. Salamat, ma'am. Huwag maayong buntag.
3: Tagan salamat, sir. Maayong buntag.
2: Inabati magalang Katina Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Inabati magalang Katina Asunto, Pag-asa Weather Forecaster. Ika sa lokal kabutan sa Pag-asa, alas 4:33 na atong oras. Bulyara sa tas report, Magda Manter Angie Alzado kay upat ni may gala sa kasos papangawat, gireport sa Kogon Police. Upat ka kasos papangawat ha, grabe sa kawat karon nagisab, may pinaka worst karon may gala, ganang kawatan. Ba, daghang kawatan may gala karon. Bisan asang may gala, sos din nilang kagahapon nagiyob. Ah, nagitabangan og kurata din ni sa Rikto gahapon og din ni sa Captain Vicente Roa. Kaya namin nangawat matod pag silpon. Ah, nakulatahan mga igsoon kay muna kinakubi masag kamot. Diba? Kubi managig kamot. Tama na, mapilpilan yun ang kubig kamot. Kulating kagahapong adlawa niya o, Rikto. Dagan siya sa, gikan sa Captain Vicente Roa, dagan niya sa Rikto. Ah. Pagabot din sa Rikto. Ah. Ni kulating mga igsoon sa mga kuan, resident sa mga kuan din eh, bystander kay Simbri. Pag sige, kawatan, kawatan! Ah, pus, dagan, ah, pagdagan. Ah. Tua mga igsoon, na corner, ah, nakatilaw gin may gala, nakamama yun.
1: Magnum!
2: O, lagi na mga kawatan na, lagi, kubi. Pilipinas! Bintik sa ito report, Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo. Ano si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kalawa pa siya, dupat yung SLS at pagpangawas ang gagipa tala karo ang dinis ng police station na tungkugon. Aron nga ma-report po ni Magnum Hunter, sinong hatag ang igong aksyon. Ibut siya, nga unang nga mido mo, kining nga usa. Sa 52 anyos nga si Sancho, nga minyo o lumad nga lumulupyo sa may Villanova, misa sa Oriental, kuman kini Magnum Hunter na biktima in talpod sa kawatan, samtang na din sa may CM Recto Avenue, overpass to all, tuol din sa may narabutungod yapon po Magnum Hunter sa may Northern Mindanao Medical Center nga ER, nga naibutang din sa may barangay Banti siya tining atong nasyonad. Giingon nga kini siya Magnum Hunter, kaya doon na lagi po ilang kabanay po na din po sa maong hospital. So naarap po din talpod siya din sa may overpass na pit Magnum Hunter at tubangon sa may NMMC nga bihibo po sa paglingkod. Ko, napanwa po niya damha nga tungod sa kahapo, mga katulog kini nga nahisitan po nga biktima din sa Daplin sa dalan. So mga alas 3 ang takna sa kabuntag ng Magnum Hunter na matikda na lang niya nga na may nagsigiyo. Kaning lihok-lihok sa iha po din po mga gamit nga iha po nga adala o gamawiyang namatan Magnum Hunter nga usa ka lalaki ang mihimo sa pagkuha sa iha nga sling bag. Ang maong nga lalaki wa pa mailan na ini mga parahuna o gakinimatod pa ang mihimo sa pagsibat o daling ni dagdan palayo uga mahinungdan nga kini intan ko nga mao nga biktima nakawatan sa iyaha nga mga nagkadaiya sa mga importanteng gamit matud sa mao nga biktima nga si Sancho nga iya pang gisulayan og lakag ang nahisusan nga suspensadong batanon apan wa nagid pud niyan apas og dumapasay tungod lagi kay lahi ra magid pud ang kusog pa tali sa iyaha og niya tubong nahisusan kawatan tungod kay siya ano ra mapud sa 52 anyos ang panuigon matud niini po nga biktima nga nakuha gikan na sa iyaha ang sling bag nga dunay dala ng mga importanteng dokumento sama na lamang sa iha po mga identification cards na din po yung 3,000 pesos na cash aduna po rin po yung cellphone magduma first aid nga Vivo Y20i nga nagbalo sa 7,000 pesos alin ini ang mga biktima ng hinaot nga mahatagag pagtagad kini sa mga otoridad din sa police station to Google rason nga ito po rin po nga kapulisan mo'y naghimo sa pagtutok nini ang intelligence section office dinis may police station to Kugon tungkol lagi kay pila naman po sa mga higayon na doon namang incidentes kung pangawat nga nagahitabo din sa tubangan mismo sa may Northern Mindanao Medical Center punta riyan magdumapasin no kining mga hapo kayo ng mga watcher sa mga pasyente din sa mga hospital yan di naman sila makahimo magdumapasin no sa pagbantay yun all throughout sa ilapong nga paglingkod-lingkod o ilang pag himo no sa pagkulat nga makapangayog update po sila mga pasyente sa sulod o naiubad nga makatagpilaw yun din taon susama nini po nga maong 52 anyos nga nabiktima nini huwa ma-identify nga kawatan. Samtang usaw sa shoplifting incident ang nahitabo sa Osaka Mall din sa barangay 37 iingon ng head guard ng Duma First Aid nini pong Gaisano ang mihimo sa pag-report nga dunay 14 anyos nga minor di edad nga taga-barangay pagkatpat ni atong siyudad ang lahang nasa pon nga mihimo sa pagpangawat dinas ilang establishmentong gibantayan giingon nga mo ay gikuha o mga lastos 40 ang takna kagapong adlaw ang takna sa kahaponon ang kari nga mao minor di edad kagapong adlaw na sapon magdumapasid nga may sulay sa pagsibat nga naidala ang usa ka itom nga coin purse. Going first lamang magdumapasid ang iya po din pong gilagtan apan lagi huwaman po din niya gibayran ang maong mga otoridad mong gano kaning mga gitugyanan magdumapasid nga magbantay nini mga gwardya nagpariid mong gusto sa nang usunod mong gawa sa ilaha po din pong ibantay ang establishmento so sa ilaha nga pagmonitor kaning maong minoridad kadidahan kayong lihok o gamisulay sa paglalakaw nga wapod matupay at pagkapit-hapit sa kaning cashier so nga kaning maong minoridad na holder po lang dito na kumpiska sa iya po din pong nga posisyon ang kanilang coin purse sa mahinungdan nila kinigipatala dinis may police station to Kugon ang maungunor din at girefer din po sa WCPD section dinis may police station to Kugon santa nga lain po magdumapasid nga pagpangawat gihapon dinis po sa kayasan na downtown sa barangay bayad di kwatro ng atong syudad ang maunga insidente gireport po din sa security guard po magdumapasid tungod lagi kay udunay usa ka 31 anyos na si Aprisha nga taga-barangay makabalan ng atong nga syudad ang mihimo sa pagpangawat yung sapon kini sa akto sa mga gwadya magdumapasid sa iha po din po nga pagkuha sa footwear items din sa may SM downtown sa barangay Bandi 4 yung gikuha nini nga nahisgitan nga babae ang kalinga maong dalaga magdumapasid ang usap ka parisan sa habayanas nga chinelas nga nagdalor sa 1,800 pesos o sa isang parisan sa Manjaro Slipper nga nagdalor sa 745 pesos. So ang duha ka parisan, ini po mamahalon ng mga mahalong chinelas kay branded man magdumapasid may abot sa dulag na 2,600 pesos. Ang maong babae may himo magdumapasid na sa pagsuway sa pagdasibat sa mga establishmento nga wag yun po ni hapin sa cashier o nga plano magdumapasid na di matupamubayad kung kay iya magdiretso pagsulod yung olive green na shoulder bag ang maong mga chinelas aparo man siya ng dadahog nga doon na nila nakamatikod siya pong kadudahang lihok o gimonitor siya rason nga diha nga kinisya na sa pun sa akto wag yun po diya siya gipagawa sa mga establishmento na recover gikan sa posisyon ang maong mga chinelas o giturn over din po sa maong kaning mga gwardya ang 31 anyos din hi sa police station to Kugon. O ba, gani man magdumapasyon nang ipasabot mong pudsiya sa mga balaod po nga mga hinungdan nga naas niya din sa tuwa pong kusulis ka pulisan. Pero wa magdugay magdumapasyon, i-refer niya pong pudsiya o i-refer po niya siya sa may Maharlika Custodial Facility. Alam po nun sa pag, dito na pudsiya Padayon sa iyapong nga pagkabilanggo samtang giplastar ang mga kaso nga ipasaka batok nini pong nahisgitan nga bagay. Samtang din po magdumapersin sa may barangay 29 ng atong syudad sa may J.R. Borhaning dalan na sa Cagayan de Oro ang usaka building ninhi sa poong lokasyon kami nga may estrado magdumapersin na sudlan giyapon nini pong gingong naghimo sa pagpangawas. Ibot yag nga usaka reklamante nga si Bryce, 27 anyos nga lumad lumulupyo sa may barangay Carmen ng atong syudad ang kadahin niya po magdumapasin na sa nahisutan nga management po niini pong building din sa may barangay 29 ang may report nga samtang naghimo siya nagpalit na siya magdumapasin na nagpalit na siya kauban sa iya po din pong anak di ay no kanin sila nagpalit sa kauban sa anak o kaning ilaha po din pong commodities din sa may maestrado building waan la dama magdumapersin nga aduna di ay kawatan. So kini sila nasa listingan, naghimo sila sa pag-check sa CCTV o dito na sa punta akto. Nga aduna di ay usa ka tao nga mitapad sa ilaha, nga mihimo sa pagkuha sa ilahang iPhone 13 nga cellphone, nga nagbaloy po ni magdumapersin ng kapingin ko lang 40 mila pesos o galakip na ang 300 pesos nga naamatod pa sa kaning patupad dito po sa ilaha po nga posisyon. Iigon nga na lipat mo sila magdumapersin kaya lagi ang maong mga kaning biktima, kaning 27 anis o iyang anak, na datubang mo sa cashier. Tuwa nila damhang ang nahisitan pong panghitabo, doon ay tapad nila, mo dito ang kawatan kaya tupad sila nga pareho po nila magdumapersin nagka-interes sa pagpabalit o gabutang. Ang mga sinanda na napagyakon po din sa intelligence operative section sa police station 2 po dun, alang sa dugang verification o appropriate action batok na hindi mga pangawat na nitubo silang area of responsibility. Balita ng nahipas dito sa police station 2 po dun, kinis magdung 120. G. Alzado sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat magdumantaran, GL Sado. Alas 4.42 na may galang itong oras. Lupad sa tamay galang Magnum. Stand by magdumantar, Mincho, Magnum Jane, o Magnum Hunter, Faith Villis. Sila mga report karong taon-taon may gala. Dini sa tamay galang ni Magnum Hunter, Kia Abilianusa. Kay katong nangawat mga igsoon nga misulod sa simbahan nga nangadji nga unsa man to di man to magkaribao nga pagpangadji magpag signs of cross ba. Unsa man to nga signs of cross nga mo to watching wala chinanggo man to. Ano? Up. Sus, inuog ko. Pero dito may ilan duha na ni sila kay dinis na, na dito sa katedral mata tong isa. Katong sa katedral po, babae, nga aksyon ang taas siya gawas, pagtanaw niya nga nagtindog man ang babae kay misa man siguro to, nitindog niya ang pitaka kay naaraman niya ang kwan ba, yung pouch ba? Naskilid, uptick din siya, pagkabot din siya na yun. Ano, pops? Pero lahi po ni Dennis Nazarino. May ato sa dawatos, Magdum Kiyab eh. Unsa bagid ani na hitabo ani kay ang mga simbahan karon na mga CCTV na ang mga kawatan mga igsoon may balaan na gindi mo to araw ampo gin na iyan tuyo o lain po ginata sa atubangan sa Ginoo mga awat ay murag bikil mga ayo. Yang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yan sa mga mga pasino, parahin matutagyapon karoon nga gina ilang nga dyan sa tinini nga sa kasuspect nga wala gini taon siya nagaduwa-duwa kaya wala gini siya yung nga nanagana magdumapersin kaya si sulod sa simbahan na gini taon nga nangawat ka rin naisipitan po nga suspitsado gani. Kung dili lang ang mga mata si Ginoo ang naglantaw sa iya, lakip na nga mga mata sa CCTV nga gi-install niya at naisipitan po nga simbahan. Ganyan man madumduman nga kani nga usa ka lalaki prior pag kininga ni Gimo sa kani nga pagpangawat niya sa mga simbahan diri sa Nazareno pod magdumapersi nakuhaan pa kini sa CCTV footage nga muraga nang uros usa ni sa daan basin gibatay usa siya og kura na kay siya gagaidance pod magdumapersi nga dili siya masapon or nga kani mabantayan nga nang daw ta diya nga tinguha sulod sa naisputan pod nga simbahan sa diya nga nakasulod na siya magdumapersi ug mabantayan nga nakabantay pod siya nga oy mergaming amo nang palibot murag maayo man iimuan og kani nga milagro kay mahugman nga murag milagro gyapon niya nga gabuhaton pod magdumapersi so diha ang kari nga kasulod na siya namili usa kini siya og gapon niya og nakita niya nga usa kini dunay usa ka babae pod magdumapersi nga mabantayan nga murag kani nga loan gid pod kayo ang maghimo gid pod nga pag-aampo tungod kaya nakaluhod pa kini siya sa kani nga bangko sa kani nga simbahan uga nangamuyo gid taon nga to sa kani ihapon nga mga
4: kaniyo nga tukang nudulay na po magnumang for seats niya. Nga maragbatayan niya nga maragbeg, liya na ang likod, liya na ang kilid, liya na ang pikas nga side. Kaya po din tao nga itong kawatan, kumang nga magamula po niya ni Uga, luod-luod po magnumang for seats niya, hinay po niya nga gikuhit. Ang kani nga gamit ni nga naisitan gid pod nga usa ka biktima nga babae kani man so diha nga medyo na gagamala po sa kini saya nga tinguha sa pagalugit aning iyang mga gamit pod sa manusang pod nga biktima pod magdumo pa si babae kita kun nagingon nga nakuha matud pa ang mga cellphone o ga wallet aning naisitan gid pod nga biktima nga babae dayo nga lakaw aning nasangpit pod nga bisado pod magdumo for seat so nga nakabiya pod din taon kini ayara nga nakabantay ang mao nga babae nga ang panawalan na di ay kining iyang mga importante nga mga gamit sama niya nga cellphone o iyang wallet labi na kinala to iyang cash ingon man ang iyang mga importante nga mga identification cards pod magdumo for seat so sa ihapon nga hingawa nga lagi nga unta masulbad o ga maila kung kinsa ang kani nga naiskot ang gitpod nga suspect nga nangawat sa iya dali kini siya nga nangayo gatabang pinagi sa pag-check sa mga kung napagpa-check sa CCTV footage nga to sa simbahan pod magdumo for seat aron nga masairan kung unsa nga nahitabo prior pa kini siya nga nakawatan og atong aparaon gitpod sa iya nga pag-aampo o ganito na identify nga karong usa ka lalaki nga nadi ay siya nga likod kabahin ang mao nga suspect sa pagpangawat okay.
2: Pero murag what sinanggo man ni ang pangadjay oh what sinanggo man di man klaro nga pagpangadjay pangurus ba sign of cross di man kabalo
4: wala lang tuyang pagpangurus sa personal compliance na lang ba
2: compliance ba
4: para ito na lang bitaw kani man para bitaw nga dili gid kadudahan nga marag religious gid pa din taw siya nga isurod sa kani nga simbahan marag pangarap kita nga pag-ampo gid iya nga tinguha pud magna-mafidin kay kani nga
2: pangurus niyo
4: siguro iya ko mga ramang murus gid
2: uy suto napa iyang padungo-dungo sa mga marag hari gato ano ba hari gato ano ba
4: nibaw pa siya daan
2: lugar nibaw na ba sumado ba pero ang iyang gisuot magnum kiya mag di ma-identify nakakalo dako kaing bag mo naglisod kay i-identify niya and i-identify niya di ba
4: oh may kanang iyang jacket pud sa first para kung ato lang ano lang ibang sa kanang ito ka sa bag kasi karo ito ka suotong kani mga garay ito nga mga motor
2: uy
4: ang kanang iyang jacket kanang ito ni face lang mag nga na ito nga mga design kasi karo mo rin nga na ang iyang forma sa iyang jacket pero mo lagi mag-alisod kayo siya i-identify tungkol sa rason nga kani nga bread po din siya mag-numbersin kay sigira sa dungo so dili kayo makilis mo kita iyang madagway kanya kani nga pag-parahon nga pag-akuhit niya sa kani nga bag ato nga babae nagadungo po din taon siya aron po din dili gisgapon nga makita nga siya gina yung kani nga responsable sa maong pagpangawat so kani yung taon ng maong babae sa iyang daw nakuha naman siya kopya CCTV footage at least kaya po nga gireport nga to sa kapulisan sa Precision 3 Agora ang ganoon man sa kani nga pag-post po sa social media kay kumaingon ka mag-numbersin nga base nila yung maka-identify or kalimutan na nga, uy, kanya mo, magyapon nitong nisunod ani nga, basi yan baka ang tripping ani nga suspect, mga simbahan or kaling mga mingaw nga mga balay alam po aran po magdumo for seed. So at least, ma-identify rin nila yun kung ma-base po siya nga gitawag nga kani nga mudo sa perandi po magdumo for seed. Kung nga kani, kasagad ba niya siya nga sunod sa mga simbahan, sa kanibitong mga mingaw nga mga lugar, o ganyan na siya gahimo po sa iyang pagpangawatin on, gi, wala po kayo siya ingon nga, gi, baliwala na po sa mga kapulisa, tungkol kay gihatagan po nila o kapagtagad, pinagi sa pag-backtracking sa mga CCTV footage, alam niyo po nga maila o ga ma-identify nila yun, o ga matagad sa kura sakto nga hustisya ang kanyang babae, nga imbis unta nga nag-sulod so, sa simbahan, apan sa nabay noon, imbis nga gaampo siya nga doon na siya makuha nga kanyang blessing or katungya baka o matuman baka iyang nga gipangayo, ang hitabo, nawala na inoon kini, o ga kanyang importante nga gamit sa manininga wallet o ga cellphone sa maunga biktima. So, kakaroon, gina-refer na mong incidente.
2: Sentence at section sa Police Station 3, Agora. Para sa Buntag na
1: Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23, Kaya Abilianosa.
2: Sa balita, Officer Bisyo, Magnum Radio. Dagan salamat, Magnum Hunter, Kaya Abilianosa.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: O na problema may galak, hinibang di na to ma-identify ang dagway, kay gaana siya sa pirtahan sa guano. Gaana siya ba sa pirtahan sa guan ma, pultahan sa simbahan. Naibag di asayang hawak, nagkakalo. Unya mo siya mga igsoon no gaano arigato. Arigato ana ba? Gabaw siya mga igsoon. Napaiyang pag sign sa cross nga naas abaga may gala. Sulod dito simbahan, agoy Ginoo ko pa sila ng salbahis. Ngawat man. Kita simpre kay nasa simbahan focus batas Ginoo. Lord. Tabangin taon mi Lord, nga makalingkawas piskalisod, Lord. Klasik-klasik problema pa ngayon si Ginoo, na ipikas, lain po problema. Pikas, lain problema. So, si Ginoo ko, itagaan, yung tag-problema, ganyan sulod simbahan. Diyas, katedral po, napoy, babae dito, gyapon sa katedral, tumalabay mga bulan, kuwang gyapon sa CCTV, gyapon. Nangawat, gyapon, maigala. Kas, gyapon to, kas og cellphone ang nakawat. Diyas, katedral. Grabe naman sa mo, diyan naman ginmo sa mga simbahan, mga awat, ah. At tubangan naman ginmo sa Ginoo. Minus points ginmo sa langit, ana. Diba, magdonsig friend? Sa mga inana ba, minus points sa langit ba? Pag-ana sa kini San Pedro, una magkag San Pedro, ayaw na kuno sa langit. Amo, tuwa man sa'yo magka-probe, ana, may galang nga muagi kita ni San Pedro. Diba, pag-agi ni San Pedro, oh, ay, ikaw man tong sa simbahan ng awat ba? Oo, sa arili ka makalaw sa langit. Dito na ka paingon, no? Pandamay. Ambot sa tinuod ba sa kamay galang nga muagi ta ni San Pedro, og kinsa may makaprove nga na ay manok na puti si San Pedro. Diba? O, istorya ra gyapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kaning tanan mga igsoon, istorya ra gyapon, way makaprove may gala. Diba? Kaya kung dibatihan gani mga igsoon, magigdibate gani ta may gala nga mga langit, bataw, may impirno. Wa mangi makaprove mga igsoon. Diba? Way makaprove, basta kay magbini, binuutan na lang yun tama, orang yun. Di na kita muhimos kahangalan, kanalang atong himuon siguro, no? Kaya wa mata kabalog asa ta mapadulong. Na ikaw pag ana magay gala, oops, next. Oy, ikaw man tong nangawat sa simbahan ba? Ah, minus 10 points ka sa langit. Oh, minus 10 points ka.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Maminaw man tong kawatan karon gauna-una sa tus ako magininilang but pasabot oh. Ako gininilang pasabot kay akong pagpangurus dili mga igala nagkadimao. Ah, murag sa puso og naa sa abaga man ako tong gipangurus. Ikit ko piyansa, mao lang itong buhaton. No, while gampo ta simbahan nga focus ka ita, aw ana na lang yun. Ana lang yun may galaw. Lord, ah, di ay suksok sa imong bilhan ang imong pitaka o wallet, di o. Siyaro sa mga galdi kakabantay nga nagpanguot. Ay ko piyansa inyong mga bag, kaya bisag sa simbahan karon ay kawatan. Di ba? Di naluwas may gala ang simbahan. O di naluwas mga gala nga, di arana simbahan bitaw. Grabe nga kawatan, makita ka kas Ginoo, nagabantay nga Ginoo. Oh, di ba? So, di na gidluwas. Ha, para sa itong mga gamit while kasimbata, ato mga abay, ato nasa likod. Ganagin nasa likod. Diyan ganin mo, ganabi taong muingkod ka. Di ba? Kung inana, magdili misa lugar ang simbahan, walay misa. Magampo lang kang personal lugar niya, dili man misa. Ang usahay manggod, magingsoon, pag-ingkod na sa bangko, wala matitapad. Mingaw man ang bangko, kaya siyempre, mingaw man kaya wala may misa. Ibutang na ito na ito mga gamit na skilid na ito. Ano ba? Daw ko ba kayo magampo, magpiyong man ta. Oh Lord, tapang Lord, ito mga problem. Ah, pagbukal sa imong mata, may gala, wala na imong gibutang sa imong kilid, magigsoon nga cellphone o ibo mismong pitaka.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: O inana, may tabo kay siyempre mo ato ta simbahan, gawas og misa, may gala, digid ka magpasaya-saya kay na may tao, dikit-dikit man, o niya na may mga tao ang abay ni mo. So, dili ka makakumpiyansa, isulod gini mo sa imong kuan. Nanaway mga babae, biya nga, gabit-biton lang ang cellphone o pitaka, di o, gabit-biton lang ba sa iyang kamot, ana-ana, mo man ang mga babae. Anaon lang nila, oh, ilan lang bitbiton sa ilang kamot ang cellphone o kanibang wallet. So pag agto nimo sa simbahan, wala may tao, mingaw man ang simbahan. So kumpiyansa ka, ibutang nimo sa kilid nimo sa bangko ang kuan, ang imong cellphone o imong wallet. O di, siyempre magampo man ka, magatubang, magkasatubangan. Lord, kadaog na ginunta ko gluto, Lord, tulog katuig na ko sa tinaya, ay Lord, padag-an ako, Lord. Piyong rin ka. Kaya siyempre, magpiyong, magigkag mga G. Doon, niya usay mo, luhod pa. Di ako kay na may tsada magay na magigsyon ludhanan diha. Luhod ka, ampo ka, ah, ang imong wallet o imong cellphone, nanas bangko, ah, ikaw to, nag-atubang dito sa Ginoo. Atubang ka Ginoong Heso Kristo, tabangi kami. Ah, wala na, pabor kayo nasa likod, tuwar, simple lagi ng kuha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ay, nako, Ginoo kabastos kay mo ha, makasalagin mo sa Ginoo, minus 20 points mo sa langit. Ha, ah, mga salbahis kay mo, mga kawatana mo ha, huwagin mo'y batasan. Ato sa tani Magnum Hunter Faith Villes, Magnum Hunter Mincho, ug Magnum Hunter Jin Luna. Ato sila waton ang ilang mga report, Magnum Mincho sa atake, matod pa ang DICT. Magpaygayon ko ng Artificial Intelligence Training, o ini anasab, EI nasab. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter 19, Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Mi pahigayon na sa libre nga Artificial Intelligence Training Course alang ngadto sa mga estudyante ng mga benepisyaryo sa rehiyon. Kini sa pagpanguna sa Department of Information Communication Technology kung DICT Region 10 sa ilahang free KESCO NetAcad self-paced course nga nag-focus sa artificial intelligence, data science o analytics ng mga oportunidad nga ilahang ma-explore o mahibaluan labi na sa digital sector sa maong kurses kalabot sa AI nga naghisgot mahitungod sa mga wave nga kung asa usa niini ang artificial intelligence AI skills track o introduction to modern AI. Ikaduha ang apply AI analyze customer review and explore. Ikatulo ang update your resume ug ang pagkat-on sa AI nga mapa-improve o ma-enhance niini ug ang foundation sa for understanding AI development foundational knowledge. Lakip mini ang language and vision sa AI nga ma-explore ug masabtan ang language niini sa mga major nga mga courses mao ang data science and analytics, data skills track kalabot sa mga data, kalabot sa mga advanced data ug analysis naging kinahanglanon nga ilahang makatunan paghisgutan sa transform data sa digital frameworks. Din sa maong hisgutanan na napahigayunan ang pipila ka mga area sa Tibok Region 10. Una niini sa Maramag, Bukidnon, Iligan City, Lanao del Norte, Tubod ug Tubod. Ingon man sa lalawigan sa Misamis Oriental ug siyudad sa Cagayan de Oro. Alang usab sa mga completer makadawata sa mga certificates, award ug uban pang mga oportunidad nga ilahang ma-discover inubanan sa tabang sa DICT Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Motos Magnum Inso, dilita ni Magnum Fit Biles. Sayang report, alas 4:57. Ang atong oras na naitatay. Matod pa ni Magnum Hunter Fit in Hanmini Club. Ang ganun matod pagikulatang yung 15 anyos ka anak. Dua usap kami nila ang lalaki ang nagkulata. Agay. Pinawato tayong report sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Fit Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Midangop sa police station Tukugon ang usa ka inahan human matud pagikulata ang iyang 15 anyos nga anak sa duha ka minor de edad nga mga lalaki. Subay pa sa report, ang mga nailang minor de edad, mga estudyante usab sa usa ka National High School diri sa atong syudad ug parehong residente sa barangay na Summit ning Dakbayan. Gibutyag nga kalit lang gisumbag ang biktima ug gisipa sa tiyan. Hinungdan nga nakasinati kini ug bun-ug kasakit sa tiyan nga bahin. Gitambagan usab ang inahan nga ipa-undergo ang iyang anak sa medical legal examination para sa kompletong pagsuta sa biktima. Sa pagkakaroon, ang kaso gitugyan na sa WCPD, sa Police Station Tukugon, sa Barangay Nazareth o sa eskwelahan sa mga apil ng mga estudyante para sa mga tukmang aksyon o intervensyon. Balita na hipos gikan sa Police Station Tukugon para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Beles! Gikan magkala sa lokasyon, karubuntang kamay gala. Oras na to, alas 5 yung punto ng mga nanay, mga tatay. Kaya para mata na mata na muli akay buntang dawa, masay klase ka ron. Na, taas kayo yung holiday, inyong mismong bakasyon, kay gahapon, holiday. Karon man na, may klase, kay Sabado. Ugma na sab, Domingo, wag yapo yung klase. Tulog ka adlaw nga pahulay, oh, pagkapatsada, bagig kayo. Nasunod si Mana, fiesta na sa Cagayan de Oro. No, actually, karon kapanimaho na maging pista kay mga kalihukan sa Cagayan de Oro. Na mabati na mang gidni mo. Ato mga hilig og kabadyo, naunya kay Horsio daunya. O das ka kuan kini bang kadituan. Ah, kung katong ilang maghilig magilang kabayo. Ah, ikaw magnum sing hilig ka kabayo. Among kabayo kaniadto, nami mi kabayo kaniadto magigala pero kuyaw to nga kabayo kay mamaak man. Mamaak kaning kabayo mangod magigsoon amo-amo gyapon ni. Pag dili gani ikaw ang abo labi nag magpalit kag kabayo nga dako na kay bitong mga kabayo mga igsoon nga sakto nag edad magpalit ka inana mga igala pagkuha nimo ana dito sa tigwayan basta kay pag imo nagrindahan na basta kay paakon yung ka mga igsoon
1: buntag na
2: kay kabayo ang mga salbayson mangila og agalon pero gamay pag ikad pag anak niya imo na gid siyang ikaw na gid magatiman ikaw mo tigway ikaw may galay mo painom og tubig tanan ang kabayo umaamo na siya. Oo, maragyan po na sa iro. Nga pag-iro, ihatag, tagaan kag iro nga dako na. Ayun ko piyansa eh, kay mamaak yun na, kay di magani agalon. Gawasog na rastangkal, bahog-bahogan ni mo, maamo ra, pero kani mga kabadyo, maugya po ni. Di gyapon pwede niya basta-basta maamo ni mo ni nga dako na o niya, ikaw mo tigwa, yun niya, kao ni mo dito sa tigwayan, ah. Basta kay paakon yung ka mga igsoon. Kulba lang gabayo, mamaak na, mandasbag. Pero kung ikaw ang galaw, perminti na kaniya, may galama, ikaw sige magkuha, tudkuhan sa iya, tigwa yung kuha. Layo pa, baklay pa kawa na, magsagita na ng gabayo, maglukso-lukso na na. Oo, magsige, nagmihi na na, may gala. Inana ng kabadyo. Oo niya, nang lay-lay ng kabayo, may gala. Naay kabayo, magigsoon nga, kinibang kuratan. Oo, so, naay kabayo, magigsoon nga, kuratan, usahay, mga sukit na guminaw. Dili, mga igala, kiniba siyang dili siya, awat sa ubang kabayo ngayon kasog na mga makita ganyan sa kadalanan mga igsoon nga unsay postura aksyon siya ka balaka ba na inanak ang kabayo magala makurat o kalit maglukso-lukso rin mga igsoon pastilan pandamay magala so di ka kay kumpiyansa kay na oo so daghan na magala ang kuan mga pilani ah da mismo sa barangay kanituan mga sukit na kabinaw ang itawag magala nga National Horse Show and Competition. Na yung mga hilig o kabayo o yun. Diba? So, bawang yung magigsoon ng 2026 National Horse Show and Competition. Dua kadlaw ni magigsoon. 22 o 23. Oo, diya mismo sa barangay kanituan unya mga sukit na magsugod. So, kato mga hiligod o mga kabadyo, mauna magigala ang kinibang may tabo. Alayon nga po ni magigala sa atong Higala ay Festival. Diba? Nadiya mga kabayo, mga igsoon, nga milyon ang katidad. Mahal lang ng kabayo, eh. Pagtuon ninyo na mga kabayo, nga barato na lang, palit na ninyo mga city mil, size mil. Dili, eh. Mahal nila mga kabayo, milyon sa mga katidad sila mga kabayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: May maning kabayo sa baryo kay pwede rin hangyo na to niyo. Pila man na, pre? Aka na, pwede rin ni Kwanpi, 16.5. Pwede rin na 16. Grabe po kayo, napahangyo ganit, 10K kabayo. Basta silingan na, sabot-sabot at napre, 10K na lang napre.
1: Magnum, buntag oh. Na Pilipinas!
2: Ay naman kabayo nila, may gala, mga mahalo na. Ah, katidad sa kabayo, maging soon nga, mahal kayo. Palit kang kabayo, may gala, basta kay mahal-mahal yun ang mga kabayo nila. Sige, alayon sab na, may gala, sa ato mismo higala ay festival gyapon, maging soon na kalihoka na. Horse show, mga sukitig guminaw. Alas 5.02 na rabang atong oras. Grabe kadali sa oras, oy. Paspas magayong oras na ito, Magnum Siegfried. Balik ta, standby. Doon ka mga balita. Mabati yung dinis ato managuman sa itong programa. Karabutagan, buntag na Pilipinas, ha? Ato mga lulog, lula, diha. Alas, sige, mata na mo kay buntag na. Oras, alas 5.03 na sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Oras, hatod ka na ito sa Jugs Commercial.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
9: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, life extension.
8: Life extension, vitamin D3 for longer life.
11: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
12: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay doon akin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika The Alternative logo.
14: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas! Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Balik ta may gawa sa Tumaraguban sa Tugaburang Magkarabutaga, buntag na Pilipinas! At doon ta magala duga mga reports sa ta. Duga mga reports sa ta ni Magnum Hunter 20 kay matod pa may gala na ako ni lalaki na biktima sa kawatan ng motorsiklo. Agay, standby sa ni Magnum Hunter Kia Abellanosa. Kay matod pa may galang at tungod ko no sa fake news, babae muno gumang gikulata ko no magigsoon sa lesbian partner. Pandamay. Ah, pandamay magigay may gala o. Oh. Ah, pandamay kayo. Standby sa inyo mga report sa dinis atong papanaguban. Duga mga balita sa ta may gala karon. Nanawagan may gala karon sa Senador Risa Ontiveros. Sa matod pa istriktong gabayan magigsoon. Sa gitawag may gala nga pagtago. O igon man mga requirements nga angay buhaton, labi na may galang isyo sa kinibang mga armas din sa tunasod sa Pilipinas. Matod pa may gala sa nasangpit nga senador human kinimitambong sa usa ka dakong kalihukan kagabong adlawa nga dapat may gala i-review ang Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Relation Act. Partikular na ang provision mag-ixon, labi na sa access sa storage o firearms and ammunition. Human nagay sa kinibang shooting sa mga tungaan nga nitabo dinhi sa ato mismo sa Pilipinas. Gani, nasubok kini sa pangitabo og matod pa nanawagan nga kinalan i-review kini og istriktohon ang atong paghawid sa ato mga armas aron nga di kini magamit sa pagpangluthang.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Lupad sa ta ni Magnum Hunter 20 kay na nakawatan og motor. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kakalaki magmapasid ang gihidang sa itong otoridad aron na magpakita ba alam po doon sa paspas o dinalian dito ang paghatag aksyon na yung pagkawala sa motorsiklo sa tangan naman ito pa siya din hindi sa may JR Borja side sa bagong nga iabuksan po nga gasoline station sa Eco Oil. Iingon sa nagisitang nga bigima nga si Mr. Kaiser Shigolo nga ang iyahang matutpang motorsiklo maglumapasid nga Raider 150 car adunay plate number nga 791KNS ang ikuha sa wala pa mailan nga susisado. Iingon nga mga alas 3 ang takna sa kabuntago na hindi mo matutpa sa pagparada ang mapubliki ma din sa may J.R. Borang dalan dinipuno doon sa may Ico Oil nga station. So matutpa sa mga pong biktima, naman po daw po na siya ilain na matikdan nga naapoy mga nagahimo po na pagdurduon sa mga motorsiklo sa iya pakinin nga sa wapak po kini siya po nga Libya, no? Nga Libya sa nagisutan pong unit yung ya kining giparada unsa sampay ka diyan sa mo pong area apa na wala gyud pud ako maipugniya kay luna po isa di ka pagbiya na din pud niya magduma proceed sa pagtakna na pud sa kadlawon. So wala gyud pud na all throughout ang pong pagbantay kaya pong motorsiklo nga nakalap apa na wa damha nga aduna naman dai po iya mga kawatan nga nagka-interest diha nga nakita nga wala man pud nagbantay sa nagisudan nga motorsiklo og gidala kini sa pong piyo nga direksyon ining mga panahuna. Iya pa rin kamutan sa mga bumibitiwa nga si Sir Kaisi nga mga pangitaan o mga pamaagi nga mabiyo po ng mga CCTV footages doon sa mong area aron nga matrace kung kinsa gising kawatan nga may sinabot siya pong motorsiklo o gagidala pa yung sa wala pa mapiho nga direksyon. Subli ang maungay unit magdumapasin mo kinuha sa Karader 150 car na doon ay plate number nga 791KNS at doon ay color combination nga black, brown, na gold, and white. Base po sa mga markings or iyaha po din po mga stickers po din po mag-dumapartin nga gipapili sa stockman hinoon po mag-dumapartin o diliban hinoon mga personal life. So kini nga maong nga motorsiklo nga kaniyaha pong gipablatter tungod lagi kay gikawat bago pa lamang nga tupang nga gipanagiyahan po din yung maong biktima. Mahinungdan nga gikasubog yun po niya ang kalit ni hindi nga pagkawala tungod lamang nini pong mga kawatan o nga motorsiklo. Balitang nga hipos, ikan sa Metro Station 2 Pugon. Kini sa mag-220 ang siya usado sa balita o servisyo Magnum Radio.
16: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga salamat Magda Mater Angie. Dito sa tani Magda Mater Kia kay tungod matud pa sa Pick News. Mao lagi ning Pick News lagi. Mao na may gala ang Pick News ayag gyud mo basta basta tuo na mga Pick News sa social media kay sus. Pag unsay makita sa social media tuo dayon. Ay i-share ko niyo, share dayon. Mao na diha, mao na magmahita mo. Sa mga nahitabo anini, apaminaon tang detalye. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kaya Abellanosa.
16: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Baka ang kong matutao ga sa mad, sa baba o ga sa mata nga bahin kining o sa kabahin kinuwebe anyos nga babae Magnum of Frisi, duman matuta kining agi kulata sa iya nga lesbian nga live-in partner.
2: Na.
4: Tungod lamang nga nining agi tawag nga kering a fake news po Magnum of
2: Agoy.
4: Kaya subay, nini nga biktima nga si Ma'am alias sa Ma'am Charity po dog dumo for Cindy kay hon nga doon naman ito tayo paabot sa iya nga live-in partner ani nga si Ma'am Jenny po dog dumo for Cindy kay doon naman ito pag inisya ay kakita-kita
2: na
4: lain po nga kaning nga moraga uya po dog dumo for Cindy may rason nga sa diha nga na medyo nalangay lang nga pag-uli kining nga maong reklamante po nga babae po dog dumo for Cindy dito naman ito pa sila nga nagasugod o gapa naglalis kasi yan nga bahin i-explain lang niya nga, hindi man natin nuod kay fake news man na. Nga namang yung taon nga mutuog ka nga, wala magkaisak tong basihanan, wala makakita o kinuod ba na, o wala magkita po kay ebidensya, labi na kay kaninga naka-access magkatanan sa kong mga account, sa kong cellphone, o sa tanan nga pwede ni mga, pwede nga dudahan po magnuma free seed, dapat natungod lagi. Po na maingon nga nakasulsul, nining iya nga live-in partner po niya, o sa kalesbian po magnuma free seed, wala na kininga nakapugong, og nadapatan gid in taon niya kini nga si Ma'am Charity at so sila nga panag-aaway pud magduma proceed may rason nga kani nga siya nasagpaan og amura ginabunlot iya nga buhokan ni magduma proceed may rason nga nakaangkon kini siya og kani nga sa mad sa baba labi na kay muraga nakusog-kusog po to pagsagpa pud magduma proceed ingon man sa mata nga bahin kaya murag nagka-commotion na ni kay sila nga duha at siguro gani nga grabe gyud nga emosyon nga gibati nila ato sa ilang panagalalis. Sinoon, human sa mga panagalalis mo nila magduma for si Danila, kao kini nga si Mama Charity, o gadari kini nga niya, nagpakatabang siya po yung mga kabanay siya, mga pariente po, naroon po lagi nga ma-report kaya yung delay sa mga police station 3 Agora ang maong pangitabo. Kaya matod pa siya, muraga delay po kayo ingon nga makatarungan nun, nga mapasakitan o magkaning makaangkong kini siya o mga bunog siya nga lawas. So, wala mang nini nga gitawag nga fake news, nakugot po niya, nga gipak magduma proceed kay matod pa siya binuhat rigid po niya sa katong mga dili kaangay sa iya or katong pangabakang na yung mga kaning ginatago gid po niya kasuko or pagkasuya po siya magduma proceed o wala siya nakabalo kung asa gid po nagasumikad kining mga gitawag nga mga fake news po niya nga niabot na nga to sa iyang live-in partner. So karon ang mao nga incident iya usab nga gay pa record diri sa mga police station 3 Agora. Uga kini disidido siya nga iyang pasakaan gyud nga sumbong kaniya nga lesbian pod nga live-in partner pod magduma proceed kay para sa iya ha. Maraga nasikitan pod siya kay imbi sila nga dugay nang agauban, sila nga agauban pirmi sa panimalay, mas gipili matud pa niini nga mutuo sa kani nga mga dili na niya dili pa niya ingon nga sinati nga mga silingan. Uga kani nga dili wala pag-iinsakto nga basihanan pod nga kani nga pagparangil nga siya doon ay lain yung kakita-kita. Uga uya pod nga maraga mo ay rason nga ikasuko pod aning iya nga live-in partner magdupresid.
2: So kita ang sumani, isa istorya lang yun o nagi picture nga sendin doon siya?
4: Istorya,
2: ragyo. Yes, istorya. Chika-chika na day.
4: Malamagayipit na, uy, nakita ba na ko tayo mong living partner nga nakikita-kita at susunahan ba? Ayyay. Nahina na rabi ito mag-numaprosid kay. So, diyan nga nag-kirinom po tayo po kini si Ma'am Charity kaniya nga living partner po nga lesbian. Wala man po ipapakita nga ebidensya nga. O, asa man ni mong ginaingon diyan nga na ako'y kakita-kita nga lain. O, niya, wala man siya pakita po mag-numaprosid kay. Para lagi saya, muraga igo na po na ka itong mga storya-storya siya mga silingan, nga mo, dahil niya nga ginabuhat po mag-numaprosid. Pero sa nga pasabay ni Ma'am Charity, hugot nini nga gipanghimakak na dili tinuod yun po ang kaning mga aligasyon nga to kanya. Uga kani, puros lang po nga fake news nga wala insakto nga basihanan. So karon aside sa kaning iya po nga live-in partner nga girigamo, buwan po niya nga pasakaan o gasumbong katong mga posibleng yun po niya nga gituhan nga mo yung nagpakatag o gastorya. Ingon man nga pagpagdao sa iya nga dungog na mirisuta o sab sa kaning nga pagkadagmalan niya nga to sa iyang agikan sa iya nga live-in partner. Para gihapon ka lesbians. Pagkakalang gaya po namang insidente sa WCPD section sa Police Station 3 Agora at matagal kini sa tukmang disposisyon. Bilitagi ka sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 123 Kevin Linosa sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
17: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia. Sus mo na yung pick news lagi usahay lagi. Diba? Kani mga marites-marites ay ganun magtuto lagi. Kaya kita din ibitaw sa Cagayan de Oro. Kita sa Pilipinas, kita magigsoon ng hilig kay umutuo, magigala sa unsa ato makita na social media. Unsa ato madunggan, tuo rin ta. Ana ba no? Nga nung inana magigkata, magigsoon og pangutok. Ayaw mo tuo diritso, pagtanaw na ninyo sa mga po sa social media nga. Dili pag yun, magigsoon. Legit, dili gid reliable, magigala nga mga pages o mga trolls na online. Pag ana ni mo, ups, hala, agoy, isir ko ni. Ah, diba? Mga sunog yun mo di atanan. Kay mga disinformation ba? No? Mga impormasyon, may galang bawal, ipang-share mga ganyan nyo, tuhoan mga ganyan nyo. O, inanagin mo, dali na kayo mamatuo mga gala kay karon mga exo sa social media. Grabe kay daghan kay mga trolls. Oy. Daghan yung trolls, i-click di mo ang account. O, adya, pila na kabok friends, unong kabok. O, na din mo makita, may gala, why picture? Wala tanan, 6 rabog ang friends. Why mga wag yun, mga Exxon. Diba, i-click di mo, tanaw ni mo, wala, wala'y sulod ang account, mga Exxon. Oh, butaw, may gala, butaw-butaw.
17: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Wala yun, mo na may gala nga mga fake account. Pag tanaw ni mo galing nga, kisa man, grabe ba kaya ni mga, ano eh, manaway ni nga tao, bi, i-click na account, bi. Agoy, blanco man ang account, wala may sulod. Diba, ah, katupod, pag mag-posto, ashare din ninyo kay... Tinuod niyo, sos ginuog ko. Muna di makita na ito, mag-aison na itong pag-ignorante, gid may gala, di mismo social media.
17: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kung siya ito makita, tuo na lang din ta, i-share rin na ito. Matanaw, rugod na ang source o say source niya. Pag-open niyo sa account, ginuog ko, blanco, ay sulod. Diba? Naka-block pag yun, mag-aison. Ah, naka-lock pag yun, may gala. Lock ang profile, di mo ma-open, di mo makita kung sa'yo nagway. Pastilan pa ita, may gala, no? So ayaw yun, kay kita mismo ang source sa gitawag na to, may galang nga fake news kung kita usa tas mag-share. Oo, diha, musa ka mo, ayigin mo pagtutuo, kakalit. Di na mo, bisag asa to, diha, Magnum Radio, Magnum Live, tanawan ninyo pag ay mga kinibang kadudahan ninyo, diha, itanawan ninyo, naaba diha, di ba? Oo, so ay magtutuo diritso.
17: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dinita ni Magnum, na, tukuras, gamay naman kayo nabilin, di ay, Magnum Interfit, bilis sa tabi! Magnum Interfaith bili sa ta kay matod pa ni Magnum Interfaith DILG10 og DA nagpaygayon kuno og exploratory meeting. Adi ato nawaton si Magnum Hunter 22. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Villas.
17: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Nagpahigayon og exploratory meeting ang Department of Interior and Local Government Region 10 ug ang Department of Agriculture Region 10 aron tun-an ang pagtukod og Interlocal Government Unit Alliance para sa Mount Angas, West Misamis Oriental, Watershed ug Bamboo Corridor. Ang maong panagtigom gitambungan sa mga local chief executive ug municipal planning and development coordinators gikan sa mga lungsod sa Alubihid, Gitagum, Initaw, Lagdingan, Liberdad, Mantikaw ug Naawan, ingon man sa probinsya sa government sa Misamis Oriental. Sumala sa DLG 10 o DE10 tumung sa proposed alliance ang pagpatuman sa Integrated Bamboo Corridor, Watershed Development o Bulk Water sa Inter-LGU Distribution Program. Kini aron ma-coordinate ang mga kahinguhaan sa mga LGU para sa watershed protection, water security, climate resilience o sustainable livelihood pinaagi sa bamboo industry. Ang inisyatibo nakabase sa Article 10, Section 13 sa 1987 Philippine Constitution o Section 33 sa Local Government Code of 1991 nga nagtugot sa mga LGU nga magtinabangay. Sa pagkakaroon, padayon ang koordinasyon sa DLG 10 o DE10 sa probinsya o sa mga apil ng mga lungsod aron ma-finalize ang mekanismo sa pagpatuman ni ini. Balita na hipos gikan sa DILG 10. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
18: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Faith Beles, Magnum Jean Luna ta. Kugpo og dipid gidasig nga magpakita og baayong pamatasan ang mga batan-on. Dapat lang yun. Sa balita og serbisyo ra si Magnum Hunter 24 Jean Luna.
18: Magnum, Buntag na Pilipinas.

0: komunidad. Aron masiguro ang kahapsay og kalinaw gamay maintenar diri sa siyudad sa Cagayan de Oro, gipasiugda usab ang kamahinungdanon sa papel sa mga ginikanan magtutudlo og komunidad sa paggiya sa kabatanunan pinaagi sa usnong edukasyon maayong ehemplo og kanunay nga komunikasyon mas mapalambo ang positibong pamatasan sa mga batanon. Balita gikan sa Kokpo og DepEd, kini si Magnum 124 Jane Luna sa bayta og serbisyo magdubradyo.
1: Salamat Magnum Jane, ato tani Magnum Minso. Matod pa ni Magnum Minso, milapas kuno 20 ka bakanting trabaho kay pangandaman sa peso. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Minso kabaktulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gipangandaman sa Public Employment Service Office kon peso dinhi sa tung siyudad sa Cagayan de Oro ang laing hugna sa mga papatuman og mga employment programs sa o ang pagtunol og o ang pag-offer og mga dugang trabaho sama sa job fair ang laing hugna sa pagbukas sa mga bakanting trabaho usa na niini in-house interview schedule local recruitment activity sa peso Cagayan de Oro din sa maong activity nga makakatun ka sa gikabutyag nga nagkalain ng mga sektor gikan sa line cook, washer, waiter, cashier, CR attendant, audit, accounting staff nga posibleng maangkon sa mga oportunidad dugang sa labor and employment programs. Balita gikan sa peso office kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter, Minso kabaktulan. Basa sa kusbinsay kay gamay nagig kay magalawa nagig yung oras magaisun mapunayin pasunahan ha. Salamat kay sa tanan na to, mga suki na to, mga listeners, viewers, salamat kay ninyo ha. Salamat kay sa inyong kanunay nga pag-monitoring ato nga programa. God bless sa inyong tanan na to, mga suki diha. Unta makasapi na mo katong mga nangita gyud og kwarta ning kamot. Sige lang, ning kamot ra gud ta. Rick Doms ya, Boss Rick Doms. Kumusta man ato mga binuhi nato diha, Boss Rick Doms? Ay pa ni si Boss Rick Doms kay moingon sa ako nga gusto ka o ka ng itlog sa manok tagaan ta ka itlog sa manok kay pero dili manok itlog sa manok o yata siya itlog sa pato. Gusto kag itlog sa pato tagaan ta ka ha parehas na sa akong amigo na ko si Raul Raul Prailis maanag yan po no gusto kag itlog o para pamahaw pa nito panihapon tagaan ta ka pero itlog sa gansa kabe sa itlog sa gansa masa pero dagko ba yan ang itlog sa gansa. Dagko di o. Dagko pas manok. Bainan eh, panudan. O gusto ka, tagaan ta ka, itlog sa gansa. Pastilan pa ita, may pagkuhan na lang. Kanabitaong durian. Daghan kay durian niya sa kuano, mambuaya. Ah, daghan na lagi kay abayanga. Daghan na lagi kay durian lagi. O, lami as durian basta hinog eh. Kami naghinatag, alami kayo. Nasigin mo, tag-Raul Prailis niya, atong amigo, kumbati di amigo. May muntang magdibibig, sige na mga minaw dili sa Santa Ana, Taguluan. Oy, salamat din sa Santa Ana, Taguluan. Ah. Matod pa rin magdibibig, watching me pirmi ni mo. Oy, salamat kayo niya, si Bubog Umamalinsab. Loy Ubanan, good morning niya, Ma'am Joy Martinez, Tita Joy. May muntang niya, Tita Joy Martinez, Ma'am Kaminaw din mo niya sa unaan sa Agura. Ngabi mo na si Ma'am Joy, oy. Mimiti maminaw din sa unaan sa Agura, muli ko sukay ang muntang na Pilipinas. Kay naraman din siya na unaan sa Agura. O USA, ang meaning nga ng USA, unaan sa Agura. May buntag diha para mambuaya Jinky Hagunaw oy Ma'am Jinky. Nadi kay das mambuaya Ma'am Jinky. Si mambuntag das mambuaya, sila may pabor karon. Ang sila ang pabor karon das mga bukid gano. Ilang lugar ang bugnaw. Nindot diha karon sa mga bukid, sila nakapabor kay sila ang bugnaw. Kita mo init din sa sentro karon. May buntag ni Lorraine Saliring Salo, may buntag diha ma'am. May buntag magdapipi aban sa pista kay Di Oro Idol. From Perth, Western Australia. May buntag niya ni Alan Lim. Minagod niya karon sa Perth, Australia. Salamat, kini mo niya, ha? Sa imong pagkarunay nga pagpaminaw. Api kita sa oras, may kalan sa itong managuman sa itong programa. Nini may kalan sa iyo sa kabutagaw si Bidilo Agusio. Na maligya, kikuro siya, wadwad ko na siya pamaligya karon. Sige, Bidilo, wadwad niya, Bidilo, pagkumbati niya. Mas maayo kay, kuan ng imo, kanabang pang paningkamot tala paningtiil ng imo Binilo. Good morning mga bebe, shout out to Chuyan Schoolgoy from Cambridge Ipunan. Wag ya po tubig dere nah mao na pobudi ma sa Cambridge Ipunan kay way tubig may padas Bloomingdale kay Kusuging Agas diya sa kwan kini bang Westfield ay Kusuging Agas uno Westfield patis kam kini bang Bloomingdale Kusuking Agas pero

0: Diha ako no sa Cambridge, awa ko no'y agas, na impas. Sige lang, agwanta-gwanta na si mo agas na samot na ganun kay tinginit. Pero Diyos, ipunan di man ka mabalaka kay daggan man kayo deep well diha. O, dahil kay deep well, das ipunan, magwala ganit tubig. Ay, sos, naiga station diha o nga manghatag og tubig. Pati da ni Gojonil, isang nga dol. Kuha kay tubig, ignan ako kay na ako'y bumba deris balay. Sos, naman ay kay bumba ni Gojonil deris ipunan. Pwede na kay masag-up deri. Adi na deri kay naibumba na ako deri. Basta ikaw lang magbumba. Basig 300 ka hapak sa bumba, 300 ka bumba, ayak pamusaka ang tubig. No, labi na guway gamit ang bumba, dugay ka na musaka. Naon pa ni mo, 200 ka, Jesus, ginoon ko pa silang kakapoy, magbibinumba, 200, ayak pamusaka tubig.
1: Magno, buntag na,
0: pili. Hindi, wala ka sa ipunan, kaya daghang kayo deep well dia. Oo, basta kaasal lang dia sa ipunan, daghang kayo deep well. Makasagob ka dia, pero kada ang ubang lugar nga way deep well, adiha na ang labad sa ulo. Diba, mataranta kayo kagbabalaka kayo kaasa, basta taan yung mga asa magataan ni mo kinibang tirada. Matod pastong amigo nga si Lawrence nga di kumpiyansaan basta lesbian. Ah, maugid. Basta mga lesbian kasi silusa ko no. Ha? Silusa daw ko no sila. Di sila gusto ano mga makita-kita o madungog nilang istorya kay manmanuok gina sila. I-shout out sa ako paliog sa akong bibi magdumipin na minaw karon sa iyo sa buntag. Si Lian, minaw daw karon. Ah, sige, may buntag nyo diya. Mayong pagkaminaw. Happy birthday na ikuno ni kinibang happy birthday sa isa sa mga dragon sa medicine ward, Gid Angela Giganan, ang son to be ma'am. More birthdays to come and safe delivery sa imong baby next month. Ay, mama na giday siya. Sige, congratulations na niya in advance si ma'am Gid Angela. Oo, may buntag niya ma'am Gid Angela, Giganan, may pagkaminaw dia. Oh, good morning Sam, sa Best in Feeding Program, Doc Cynthia Bautista Magdali. O sa iyang bibi nga si Bibi Girl Angel Bautista Magdali. Ma'am, may pagkaminaw ni mo dia. Doc Cynthia Bautista Magdali o sa iyang Bibi Girl Angel Casey Bautista Magdali. Sige, may pagkaminaw niyo dia, ha? Kumbate gaya punta nining sa iyo sa kabuntagon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Wala ko yung oras, my God, din sa itong panaguman na may buntag sa tanan na minaw karon magdubibi sa tanan mananagat karon din sa kauswagan. O minaw mi karon while kamulo ming nindot bitaw ning kuano kanibitang mamingwit. O pero maghulata sa lagi kanusa ka mo kubit ang isda. Nagang kuno namingwit karon dias makabalansab mga grupo sa mamingwitay kuno karon. Fish on. Ah, kulba ha? Fish on. Kulba, sad mo ha? Tirada ninyo ha? Sayo ka, Eskadlao, nes makabala, no? Nang itsa na kuno sa ilang mga bingwit. Masig, magkakuha mong dagong isda diya ba? Pero di biya masiro, basta ba mingwit ka das mga daplin baybay? Di sa makabala, no? Di mismo sa ilang barangay holy court, ng covered court. Mamingwit ka diya, das tulay ba? Nganang tulay nga gi-construct diya. Diya ka mamingwit, dahaki kang makuha. Mukha na maguna. Mukha na ba? Ano? Mamingwit ka, ah. Dahaki makuha eh. Oh, fish on daw sila karon. Ay, may buntag niyo diya ah. Unta dagang isda inyo makuha karon para pang pagsud-an. Oo, lingaw-lingaw ragot. May mga kwartahan man no, maglingaw-lingaw lang. Oo, matod pa nga dugang rana sila sa dugang rana sila magdumibi sa problema sa Pilipinas. Shout out sa ko ni Silverio family diya sa Mambatangan. Og sa Villanueva family sa Barangay Agusan. May buntag sab diya sa Team Scorpions na minaw karon diya mismo sa Barangay Tablon. Mayong papanikay-sikay da sa Team Scorpions. Kumbati lang yapon Team Scorpions. Ang team leader karon sa Team Scorpions si Team Scorpions. Mao na si Team Captain Romeo Bacaro. Grabe to ilang dula to mila bang adlaw eh. Kulba kayo. Ah, permanent 3 points man. Di yapon mawala ang pulso yapon. Kusog yapon kay mo 3 points.
1: Magnum, buntag na.
0: Sige, may buntag diya sa Team Scorpions na minaw karon sa atong programa diya mismo sa Barangay Tablon. Mayong buntag diya. Patis kagawad alan magsayo may magaminaw diya Team Scorpions ng Yapon. Birada lang Yapon permanente. Dili ko gi-insomnia na. Basta dili ka katulog. Insomnia na maglumipi kung di ka makatulog sa tibuok gabi until na wa pa ko'y tulog mag-work pa ko now. Ay, ginoong ko pastilan. Anad magud ko work call center. naanad ko pang gabi inaw, dili ko tulog kay pang buntag ko work. Kana, mauna ni Karon. I-istret na lang na nimo, sugod gabi, wakay tulog, hantong ka nagbuntag, duty na sa kabuntag, paingon sa gabi pagkagabi na sa paingon sa buntag, wak na sa kay tulog. Ano na, namuing na tani. Pag inaw mo kuan, pag inaw mo vitamins, para makatulog ka, vitamins. Oo, ayaw, sige, inom og kape, kay na. Di ka tulogan na kape og soft drinks, di ka katulog. Promise, di ka katulog. Magsik, inom ka soft drinks, labi na gabi eh. Rihalos, di ka katulog. Oo, gawas, o hinga tulogon, nagigay ka, diritsog ka duka. Pero ka ng mga lawas nga medyo payatot. O niya, sige, inom soft drinks, kape ah. Di ka tulog, ana. O, vitamins na git permanente, para nga, bukosgan nga totong lawas, kay lawas sa rabay puhunan.
1: Magnum, buntag na!
0: Balita sa ta! Magnum Percent Blanca, yung kaman sa gawas ng katiriman, katawa, labing kamahalan, ng layman, barugan ako sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo! Magnum Radio!
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas! Ang durugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio! Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas na tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
0: Ang DTX pabanet dunay powerful extract sa tubo og palya, duha ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX pabanit bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection eh, kada adlaw ang ibo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag DTX pabanit na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
5: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
11: Thank you so much.
8: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
13: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
0: Ang Magnum Morning News, sutod ka na to ni Kuya Ronald Rufen sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
11: Magnum Morning News, nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News, og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Yang aluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News, una sa mga balita ta sa atong Magnum Local Converge Nightlife Concert sa Rio de Oro Boulevard ning syudad kagabi. Nagmalinaon, Magnum National, grupo sa mga magtutudlo, nagtuo nga dili igo ang gibatuman nga nationwide active attack drill sa DepEd sa pagpugong sa mayulinting kalihukan sa mga tungaan sa nasod. Magnum National, 8 ka mga tao patay, human magsang usa ka chartered plane sa nasod sa Alaska. Magnum Business DA wapay nakita nga dakong epekto sa supply sa bugas tungod sa dautan nga panahon. Magnum Entertainment actress Jeneline Mercado malipayon naman gipaambit ang 18th birthday sa kamagwangan niyang anak. Magnum Sports Pinoy Paul Vulture AJ Obiana natapos lang sa ika-unom nga presto sa Wanda Diamond League nga gipaygayon sa nasud sa Switzerland.
11: Magnum Morning News.
0: Mga isyon, kumusta? Maayong buntag. Garong adlaw, adlaw karon nga Sabado 22 ang Pietsa, bulan Agosto 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
14: Og Magnum Kia Abilianosa.
0: Og karon sa Magnum Radio History Today.
11: Magnum Radio
15: History Today.
0: Agosto 22, 2013, dulan tunga sa milyon ka mga Pinoy ang misalmot sa pinakaunang sunod-sunod nga protestas Pilipinas nga gitawag kinig Million People March. Kini si panawagan sa hingpit nga pagwagtang sa pork barrel fund sa mga magbabalaod. Nagsumikad ang maong protesta. Pinagay sa panawagan sa social media susama sa Facebook o Twitter aron pagtigom sa Lunita Park sa Manila o sa uban na syudad sa nasod lakip na sa gawas sa Pilipinas. Anas gutang protesta. Giko si Darampi nagkaon ang massive rally sa Pilipinas nga gipaagi sa panawagan o namugna sa social media.
11: Magnum Radio
15: History Today.
0: O karon sa Magnum Lokal, nahimong malinaon na ang ipagayong kalihukan sa Converge Nightlife Concert sa Rio de Oro Boulevard, Cagayan de Oro, isip kabahin sa pagsaulog sa Igalay Festival 2026 kagabi. Kanitali wala pa man sa kadaghan nga misaksi sa maong konsyerto. Mato ni Jericho Belga, team leader sa USAR, nga wala sila ay mga natalang insidente atol sa maong kalihukan.
16: Sugod sa pagsugod sa ato ang event, wala man nuntay na cater nga mga nang critical gyud nga mga pasyente. Nalay katong na mumo kay mo lagi nagdagdagan lagi sa pagkuan sa crowd. Mawra man nun to. Super Mayo man ang nitabo sa ato ang event. Daghan gyud ang nitambong sa ato ang event. Labo na mga kabatanunan. Naay mga pipila nga mga naglantaw nga mga kuan atong mga seniors, pero wala man sila magdugay pud ayon. Wala man pud sila nga digto gyud sa crowd gyud sa tunga. Ara sa mga kilid-kilid. Ingaw ra man pud atong mga katawo na. Nga tao na. Hapsay ato ang kagani atong event. Salamat kami nga nagmalampuson na atong event.
0: Pamahayag gato ni Jericho Belga, team leader sa USAR.
14: Gipaning kamutaan sa Cagayan de Oro City Police Office kung Kukpo nga ang bisitahan ng tanang mga tunghaan sa syudad alang sa ilang himuong dialogo kini aron mahatagan sa lecture ang mga tinunan ug masiguro ang seguridad. Mato ni Kukpo spokesperson Police Major Emilita Simon nga nanginaot usab sila nga makig-coordinate usab kanilang ubang mga eskwelahan ilabi na sa mga pribado.
17: Paning kamutan gid nato nga mabitahan sa kada eskwelahan nga makakontak sa dialogo mapasalamaton ta sa other nga mga private schools kasi sila gid mismo ang request sa akong presensya to conduct lectures dialogues and other mga possible nga pwede nila makuhaan o pagtulungan sa mga teaching and teaching staff o sa mga estudyante ug nahinaot pa ta sa mga uban nga eskwelahan nga especially atong mga private schools na mo reach out po sila sa atong opisina para kung matagaan na sila, mga pinagod sila sa schedule. Kung sa man ang mga panginahanglan sa seguridad o panginahanglan nun nila sa presensya sa atong kapisa.
14: Ang pamayag ni Kukpo spokesperson, Police Major Emilita Simon.
0: NYC CDO nagtingo sa luwas og bullying free nga palibot alang sa mga batan-on. Sa balita og serbisyo na si Magda Bahata 34, Jane Luna.
18: Gipaligon sa National Youth Commission kung NYC Cagayan de Oro ang ilang paningkamot sa paghimo og luwas og bullying free nga palibot alang sa mga kabatanunan sa syudad. Pinaagi sa mga programa sa pagpahibalo og pag-edukar, gidasig ang mga kabatanunan nga magpakita og respeto og pagtinabangay aron malikayan ang bullying sa mga eskwelahan, komunidad og online nga mga plataporma. Giawhag usab ang mga ginikanan, magtutudlo mga leader sa barangay og mga youth organization nga aktibong mutabang sa pagpadalipod sa mga kabatanunan og dali nga mutubag sa mga insidente sa bullying. Gipasiugda sa NYC Cagayan de Oro nga paghimo og luwas nga palibot, responsibilidad sa tanan, pinaagi sa panaghiusa og respeto sa matag usa, mas mapanalipdan ang kabatanunan nga mapalambo ang ilang kahimsog sa pangunahuna og mapalambo isip ang mga leader sa umaabot. Balita gikan sa NYC Cagayan de Oro, kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
14: Gila umang makadawat ang 75 ka mga residente sa Lower Barangay Tignapunuan sa ipangpunapod nga entry pass nga luna mata ni Mr. John Gilmer Actub. Tigpamaba ni City Mayor Lando Clarix Uy nga ang mga luna gidevelop para mapuyan sa mga beneficiaryo nga makakuha sa i-raffle nga entry pass. Gidugang pa ni Actub nga sila mismo ang magtukod sa ilang balay nga panagiyahan na niini.
19: Dalikya ko po si Mayor sa Barangay Hall sa Barangay Tignapuluan ngayon ang Tibok Persa sa City Hall para pag-apod-apod sa 75 entry pass para sa lot only, no? Wala ni, no? Luna ni sa Dakbayan nga naa dito sa Lower Tignapuluan nga gidevelop aron pod nga mapuy-an, himuon ni siyang relocation site gihapon, but self-develop na diin pasabot ang katawhan na nga na-awardan sa maong pag-raffle sa maong entry pass, sila na ang magtukod silang balay. Na ay, I think, more than 50 square meter kada usa. Ngayon, 75 ka mga beneficiaries ang maka-avail ka nga. Kana bitaw na nakay kuan dyan. Kasiguruhan nga imo na, nakay mapuyan nga imo na gyud.
14: Ang pamayag ni Mr. John Gilmer Actub, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
0: 25 ka PDL mitapos sa carpentry in situ sa City Jail Mel Dormitory. Ato na wato na report pinagi ni Magdum Hunter 20 alas 5.44 para yung tamay gala sa ato. Adi wato sa ato si Magdum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Angie Alzado.
20: Alam po sa nga mitapos sa nga tuwa mga personay o tuwa nga mga persons of deprived of liberty na tingwa magamapasito nga babago ilang kinabuhi o magbato ng dugang kahibalo aron nga magamit nila puhon sa ilang pagawa sa bilangguan na ila pong panginabuhian. Diha mismo sa City Jail Male Dormitory ang 25 ka mga persons deprived of liberty mihimo sa pag-eskwela sa Carpentry NC2 ang kita niya kusam sa tasda o kagahapong adlaw malampuson ang ila po rin pong paglampos sa ilang pagtungha. Ang graduation ceremony o sa kabahin matapa sa Welfare and Development Program sa BJMP Region 10 magtinguha ng mga ng mga PDL sa practical mapuslanon o marketable ng mga skills isip kabahin lagi po na sila po nga pagpaningkamot ng matabangan ng itong mga PDL nga magbago silang kinabuhi o mahimong malampuson silang pagbalik sa komunidad panahon nga sila po na makaangkon o kagawasan. Gibutya nga mismo si Jail Superintendent at Jail Senior Superintendent Tel Inopia Jr., Regional Director for Administration, BGMP Protan, BGMP Protan, Oga Lakip na si Jail Warden, Jail Superintendent Marlo Nimbalia sa City Jail Male Dormitory, Oga si Jail Inspector Britt Aguilon, ang atong Chief Welfare and Development Section sa BGMP Region 10, ang mihimo po na sa pagpasiugda nini pong maong kalihukan, inubanaan sa Topo Regional Director sa TESDA Region 10 niya si Director Rafael Abugar II, ug tungod ni ini, malibayan po na sila. Kaya ang nahiskit ang 25 ka mga PDL nga nakakompleto sa ilaha po din pong pantunga, giingong mihimo, gipon magdamapersin sa pagpakita sa ilang laha pong mga pagparingkamot nga makakat-on kay hands-on training o theoretical ang mga tudlo nga to sa ilaha aron po nga makahibalugi po na sila kung unsay mga pamaagi aron nga mahimo po na magdumapas ng mga maayong mga individual labi na sa pag Salmod din ipong carpentry industry. Gibutyag ni Jail Superintendent Marlon Imbalia nga padayon ko ron ang City Jail Mail Dormitory sa pagmugdang mga programa nga nagtutog sa paghatag o dugang kahibulong at sa tuwa po rin po ng mga PDLs aron po nga panahon po mag-proceed nga sila na atin na sa City Jail Mail Dormitory Facility. Aduna po ay mahitabo nga paghatag kanilang edukasyon, rehabilitasyon o pag-andam kanila sa reintegrasyon sa mga PDL sa ato rin komunidad kung sila mabuhian na. Ang nahiskit ang kalampusan na dili lamang kini kalampusan po sa mga PDL sa pangkalampusan na sabi kini sila nga pamilya kaso nga gipasabot ni Jail Senior Jail Superintendent Imbalia nga kini nga maong mga programa ilang ipadayon o itanyag pa ang sa uban yung interesadong mga PDL sa ilaha pong fasilidad. Balitagi ka sa City Jail Mail Dormitory. Kini sa 120 Angel Sada sa balita o servisyo Magnum Radio.
14: Gitambagan ni Mark Kenneth Halaparan, Acting City Tourism Officer sa City Tourism and Cultural Affairs Office ng Katawan, sa syudad nga musaksing musalmot sa mga dagkong events nga nakahanay sa Sigalay Festival nga magpabiling hydrated tungod sa nasiti ang grabing kainit sa panahon. Matod ni Halaparan nga dili usab ang ayan nga mabalaka tungod doon na usab water station nga gibuta ang lokal nga kagamanan kinahanglan lang magdala sila mga tumbler aron malikayan ang basura.
2: Itong advice sa mga takatawahan karon katog yun, stay hydrated because of the kanang gapadayon nga taas nga heat index. And stay healthy, mga katawahan. And then cooperate lang yun sa tanan nato nga mga patigayon nga safety and security measures kay ang kapistahan para kanatong tanan. And we hope nga mag-enjoy lang kin ang tanan. So encourage kin ito ang tanan to stay hydrated na punto yung mga water stations nga nakaplastar. Magsagpo, pwede sa mga utubig, pero kanang yun, bring your own tumbler para less ang atong basura.
14: Ang pamayag ni Mr. Mark Kenneth Halaparan, Acting City Tourism Officer sa City Tourism and Cultural Affairs Office.
0: O Sir Iten, gingusgan ang collaboration sa insya sa gobyerno Batok El Nino sa balita o servisyo na si Magda Bahata 20 Angie Alzado.
20: Gingusgan ko rin sa Office of the Civil Defense ang ilang kolaborasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno o bisan ganit po sa mga local government units din sa Northern Mindanao. Alayin po silang paghimog mga pagparingkamot nga malikayahan ang mga dagkong epekto nining hulaw o El Nino din sa Northern Mindanao. Gani adunig yung mugna ng Regional Task Force El Nino Region 10, kung diin nag-convene sila ni Maguhay lamang silang ikaduha po ni panagtagbo sa Office of the Civil Defense sa Region 10 office ning atong nga syudad. Gibutyag nga ilahang gituki ang nagkariya ng mga kasamtangang El Nino sectoral plans o gagi-review sa mga ilang mga accomplishments nga nahimo o gagi-atiho sa nila nga ma-harmonize ang sectoral interventions sa pagpaningkamot nga mahimog yung preparado sa posibleng impact sa giyong strong to very strong El Nino phenomenon. Tungod din eh, nagtingho karon ang abutan po sa OCD Region 10 nga ang ilahang maangkon ni inipungan. Isgitan nga sitwasyon sa itong panahon, zero casualty o usa ka disaster resilient Northern Mindanao. Gani ang nahisgitan task force nga gibug na nagtingwa karon nga mapadayon ang collaborative disaster preparedness o regional cooperation rason nga giawag ang tanang mga lokal nga kagamanan o mga ahensya sa gobyerno. Gamang tinamagayod o mahimo yun po nga dunay initiatives would magdumaprasid nga magpaningkamot nga mahimo nga produktibo nga mga buhatan sa gobyerno nga makatabang nga sa komunidad nga nanginahanglan sa intervention na batok usab nini nga kainit sa panahon. Sa pagkakaroon, padayon ang monitoring nga sa OCD Region 10 ug pakigalayon po nila gikan na sa Buhatan sa Pag-asa, sa Buhatan sa Department of Agriculture, Buhatan sa kaning DILG, Buhatan sa DOLE o guban pang ahansya aron po nga masiguro nga ato po rin po mga basic necessities o guban pang mga panginahanglan nun magpabiling bastante o magpabiling nga maayang sitwasyon o kondisyon mga katawahan bisan pa ba niini nga gi-expect nga strong to very strong El Nino. Wagtang nahipos gikan sa Bataan sa OCD Region 10 kini sa 120 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
14: Ug karon sa itong Magnum Higalay Festival Update.
21: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
22: Viva! Viva!
14: Nanawagan si Mr. Rico Libre, co-chair sa fluvial procession sa Katawan Syudad, nga saksihan ng religious and fluvial procession ilabina sa mga anaa sa mga coastal areas. Matod ni Libre nga kinanglan usabang tanang musakse sa mga kaliukan, musimba tungod kini ang katapusang aktibidad sa kapistahan ni Senior San Agustin.
1: Akong hangyo sa mga katawhan along sa coastal areas nga sa panahon ang muagi ang imahe, maayo pod unta na ilang presensya para makakita sila, especially diri sa Cagayan de Oro River. Dahil paghuman nag-auhag yun ang katedral, sila Monsignor Raul nga kung mahimo sa high mass manimbag yun ang tanan nga mi kawitness sa ato ang fluvial procession kay mao kanay pinali nga aktibidad sa kapistahan ni Senior San Agustin.
3: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
22: Viva! Viva!
14: Ang pamayag ni Mr. Rico Libre, co-chairman sa Fluvial Procession. O karoon sa itong Barangay News Update. Gibutiag ni punong barangay Spencer Kailing sa Barangay Bugoni nga syudad nga gipaspasan niini ang pagtrabaho sa phase 1 ug phase 2 nga turay sa Barangay Bugoni ilabi na sa phase 3. Matod ni Kailing nga dakong tabang kini sa katawhan ilabi na sa kahuot sa dagan sa trapiko sa ilang barangay.
23: Kamulo na og clearing diha ang phase 1 at phase 2. Adako-dako na na siya puli maka-reduce sa atong congestion sa atong traffic. And of course, kamulo na po na og trabaho ang phase 3. Mas pinapadali na, no? Kay nag-hangyo mata sa fuatan sa DPWH na kumahimo i-double time. Kumahimo sa nalaman ng area, kumahimo daghanan og trabahante o kinalan dudutan pag-ayo arpas-pas.
14: Ang pamayag ni punong barangay Spencer Kailing sa Barangay Bugoni ng siyudad.
0: Oras alas 5:52.
24: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Karunay ka bang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: na ako'y project crew, nakinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahalang ekipo pre, lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Sierra. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber samot na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Sierra. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaod sa pang imong gihulat. Palit na og Sierra sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
4: Happy Higala ay fiesta ka natong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!

0: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Alas 5:58.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Magnum Morning News.
0: Para yung tamigalan sa itong mga balita, din sa tagaroon sa itong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
0: Katrina Nasonto, maayong buntag.
3: Yes, maayong buntag. Sir, maayong buntag sa mga suking, tigpaminaw. Sa karoon natin ipang monitor ng mga weather system si Typhoon Saudel. Yung latest location na sa 2,710 kilometers east sa northern Luzon. Yung maximum sustained winds 130 kilometers per hour near sa center. Gusting up to 160 kilometers per hour pa north-westward ang dagan at 25 kilometers per hour. So far, kini nga Bagyo, layo rin siya sa atua. Natagi monitor nga tropical depression na agyapon sa gawa sa PAR, yung latest location na sa 1,195 kilometers east sa northeastern part sa Mindanao. Maximum sustained winds 45 kilometers per hour near sa center, resonance up to 55 kilometers per hour pa westward ang direction na 10 kilometers per hour. Napagyapon siya sa gawa sa PAR pero closely monitor nato. And then, sa karon, tibok napit, sa Mindanao, kasi natin sa panalagsang pagdagong, na doon na sa mapanganurong nga kalangitan, may chance sa patak-patak o mga isolated nga rain showers at thunderstorms. Labi na kung hapon o gabi, o labi na sa mga elevated na areas, tungkol din sa localized thunderstorms. Hinayangad doon sa kasarangan ng hangin, magagikan sa habagatan, na doon sa habagatang kasad pang direksyon, ang kadagatan, hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalot. Temperature range na to 27 to 34 degrees Celsius. At ang heat index, posibleng maabot o 39 degrees Celsius. Sunrise is 5:34 sa buntag. Philippine Southern Time, alas 6 sa buntag. Pinay si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa, Lugan, Maing Buntag.
0: Salamat, Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert!
0: Market nyo sa ta, niya mas may Kugon area. Kumusta ang takaroon ang Kugon? Niyang diyan detali, dawaton ta sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
4: Mga kapatid, hindi mga panahon na live sa karoon din sa Kugon na public market. Alas ito nga pagbunito sa presyos palalito. Alas sa taas na bugaas, ang plant and shirt, sa kurete uso presyos ang mataga kilo, ang apanikara 55 pesos sa mataga kilo, ang jasmine rice 53 pesos sa mataga kilo, ang yang chow 53 pesos sa mataga kilo, ang alas jasmine 53 pesos sa mataga kilo, ang presos beya 53 pesos sa mataga kilo, ang balansya rice 52 pesos sa mataga kilo, ang balansya rice 65 pesos ang mataga kilo, ang display sa jakaroon po magdumas presid ng amiga rice 47 pesos ang mataga kilo. Dahil kumimpunta sa ato panibong presyo po sa mga panood ano, dinita sa itong karne magdumapasit, huwag yapon po yung mga dagpo po nga kausaban, hindi po nga tungura. Dahil po nga dinita sa magdumapasit no, na po na 3,350 pesos sa mga kilo sa karne sa baboy. Dahil sa karne sa manok, nakaroon sa tago 150 to 160 pesos po ang mga kilo. Naapot na karoon din ikaroon magdumapasit sa presyo po nato sa kaninga isda na sa tag 100 pesos ang matagkilo ni hindi po nga balik siya karoon magdumapersi na kaninga bili na tag 200 pesos po ang matagkilo sa balik siya po nila din hinga matambaka dahil tag 130 pesos ang matagkilo sa kaninga tilapia ang gagmay dahil tag 180 pesos ang matagkilo sa kaninga butlisa tag 150 pesos ang matagkilo sa kaninga hiwa na magdumapersi no, na tunga na palikin po sa kaligang may hamadat ko nasa 200 pesos ang matagkilo. Dahil ang baligya po na karoon nga nasa 100 to 150 pesos ang matagkilo. Dahil mga gagmay ng mga baligya karoon magdamapasin nga lunggong nasa taga 140 pesos ang matagkilo. Napod sa taga 180 pesos ang matagkilo sa pusis na nasa dahil po na sa taga 100 220,000 pesos po, 220 to 230,000 pesos po magmapatid at may po dyan na karaw. Dayon na din sa gawas ng bahin, medyo busy ka na magkita sunod sa isdaan magmapatid. Balik ka din sa gawas, na po yung mga basura po nga nagtapok din sa may atong pag-agi sa G.R. Borja, na po yung kulit pahunod, din po rin po dyan sa may Osmeña, gawas na sa karoon din ni Osmeña magmapatid na napayapod po yung mga kulit pahunod po yung mga basura. Kamulo po dyan karoon yung isang kipos. Kamulo po dyan ato po nga kaning SABDA team, namin sila team trabaho sa SABDA, kamulo sila sa pagpalihoy po magdumapasin ko rin din sa palibot sa merkado, kaya lagi napayapon po yung mga basura magdumapasin nga nang habilin ikan sa mga vendors nga nasa sunod sa gawas nga nakapabili din sa dalas nga Osmeña. Punta na sa taga may anini sir Olano din. Sir, bakit siya sa disturbo sir, nadit lang kay Angie din sa sir, isa ka orasan nagtugod pagpanilig din sir.
5: Kotro.
4: Kumusta na? Daga na ang inyong natiligan niya.
5: Tuyok na, tuyok.
4: Tuyok na. Libot na lima.
5: Bao na lang. Rimapad pa na yun.
4: Permanente na sa inani?
5: Permanente yun. Kaya nyo mag. Permanente ka rin. Pinako ka ng mga sinarsin.
4: Karoon nga at law, medyo gamay-gamay lang.
5: Naganya po naman. Ako nalabiyan. Naganya po sinipong. Ipagbuhan sa mga kauban po.
4: Kasi aman nga pati ang pinakadagan yung basura.
5: Si Birua. Dari yan sa 6-5-3. Dari sa ibang. Dari sa Palanya at Bang. Pugito sa Kamsa.
4: Sige, sir. Salamat sir sa iyong servisyo. Gikan sa Sabda. Wag na mapasin na sir. Sir Olano. Sir, first day, sir. Si Jimmy. Sir Jimmy Olano. Kamulo siya panilig. Karang magnumapasin na din siya sa palibot sa merkado. Nagtaiyan. Nagitapok-tapok. At para po nga. Kaya yung dalin lang po na yung po ni Hakutan po. Ang mga basura magnumapasin. Medyo traffic ron. Din sa dalan lugar nga. Osmeña, kaya mga nag-drop ka rin magdumapasin noong mga kaning banyerang mga isda na ay kaning mga naadin hino sagusago ng mga isda ka rin nga gipang tumod, pasunod pa ni sa merkado sunod ang supply ni, ngayon nag-display din sa sunod sa merkado ning atong dakbayan, pwede kayo nasa kugon karong oras. Kung susama po nun ay mga nangabot ko rin mga gusto mga shelves, maniho, mga saang naghan kayo magdumapasin, sinako karon na din sa may entrance sa ning merkado din sa Osmeña ning atong sudad. So sa tuma kayo sunan matuloy lang po sa nang pagbiyahe pa yung dinhi kay medyo traffic pa kana nga maneuver mga sakyanan nga nag-drop karon og mga produkto nga inog baligya sulod sa merkado sa Kugon karong nga oras. Lagi ka din sa may Kugon na public market kinis mag 220 and si Alfado sumulit ang serbisyo ng radio.
0: Salamat magdumantar Angie, oras na to alas 6:05.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
6: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Osmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, Paspas ang smoke test. Libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwak, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Magnum Morning News.
0: Parain tamay gala sa itong mga balita dinita karon sa itong Magnum National. Nagtugaron ang grupo sa mga magtutudlo nga dili igo aron mapugngan ang mga mayulinting mga kaliukan sa nasod. Ang nationwide attack kon active attack trail sa mga tungaan. Kini human gibando sa Department of Education GDEPAN matud ni Alliance of Concerned Teachers National Region kon act NCR chairperson Robbie Bernardo nga kulang ang himong aksyon sa DepEd labi na nga makabalaka ang sunod-sunod nga insidente sa mga tunghaan.
10: Hindi sapat yung drill lamang, no? Ang importante talaga yung sinasabi natin, no, yung pag-address nga doon sa mga basic na kailangan ng eskwela, tapos yung pagbigay ng mga mental health personnel, security personnel, no? Yung pangmatagalang solusyon tulad nga nung pagpapababangan ng ating teacher students ratio. Actually kahit nga yung mismong mga guidance office, halos wala tayo niyan sa gilid lamang nagkakaroon ng mga counseling sa schools natin So yun sana kasi nandun tayo sa prevention, no? Huwag tayo doon sa magre-react na lang.
0: Pamahayag kadto ni Alliance Concerned Teachers National Region kung ACT NCR Chairperson Ruby Bernardo. Samtang uyon usab si Teachers Dignity Coalition kung TDC Chairperson Binjo Basas nga kinahanglan unahon-una ang pagdugang sa guidance counselor sa mga tungaan.
11: Kailangan natin talaga ng qualified coach. Kabilang po dyan, siyempre, yung ayos po na guidance and counseling, no? Kailangan natin po natin ang matiyak po na yung ating mga bata ay nagagabayan, no? Nagagabayan po ng mabuti nating banda, no? At ng mga guro.
0: Pamahayag ganito ni DC Chairperson Binjo Basas.
12: Gisiguro ni Senate Majority Leader of Foreign Relations Juan Miguel Zubiri ang paspas ng pag-aksyon sa mga nagkaungong ng international treaty sa Senado. Matag ni Zubiri nga dako ang matabang sa maong kasabutan sama sa seguridad, depensa o negosyo.
13: Evaluate all these treaties with a sense of caution. We are not here to simply greenlight them all without ensuring first that the Philippines is always on equal footing with its treaty partners. What do we stand to gain or what do we stand to lose? I am confident that our friends in the executive have consistently championed the country's interests in all stages of the negotiations for these 7 treaties. And I am eager to hear their perspective today.
12: Ang pamayag ng Senate Majority Leader of Foreign Relations, Senator Juan Miguel Zubiri.
0: Samtang gibutyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga mga power utilities og dili consumer ang angayan nga mo sa gubang sa technical system losses mato ni Gatchalian nga mahimo na nga wagtangon ang 12% value added tax kon VAT sa system loss charges pinagi sab sa regulation sa IRC. Og Bureau of Internal Revenue kun BIR og dili kinanglan mapasar kun magpasar sa magpasar sa bag-ong balaod.
14: Kung sino ang accountable sa pagbaba ng system loss, dapat siya ang sumalo ng system loss. Alam ko ang system loss ay inherent yan. Hindi matatanggal yan sa pag-transmit ng kuryente. Pero ang dapat nating tanungin ay sino ba ang mayroong kapangyarihan na babaan yan. Pag parte siya ng revenue, consumer ang sumasagot, may VAT pa. Kung parte yan ng cost, expense na yan ng distribution utility.
0: Pamahayag gato ni Senate President Sherwin Gatchalian.
12: Dito wag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridoan ang pagbatigo si Attorney Salvador Panelo kani Presidential Legal Counsel ngayong nagpresentar ang prosecution sa mga worthless o useless nga testigo. Mato ni Ridoan ng kumpiyansa ang prosecution nga maayo ang paghanay o pagpresenta sa mga testigo o ebidensya o magpadayon kinihang tod matapos ang trial.
15: Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho, natulog siya eh. Doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis. No? Yun po yung una. Pangalawa, tingin ko naman ho, naging very fair ang atin pong presiding officer dito po sa kanya pong pagpapatakbo. Dito pong paglilitis po na ito, may panahon para mag-object talaga profusely yung pong depensa doon sa mga inilalatag po ng prosecution. And yung prosecution witnesses ho, tingin ko, in most parts, no, ay papakita ho talaga nila yung iba't ibang facets. For example, dito sa confidential funds misuse, yung facets ng misuse. No? So nakita natin yun dun sa COA, kikita ho natin ngayon ito sa OVP personnel, and makikita po natin ito pong iba pang facets na ito doon sa NBI, PSA, at iba pa hong mga nakadakdang mga ilatag na mga testigo sa susunod pong mga araw.
12: Ang pamayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon.
0: Samtang nagpasidaan ang gobyerno sa mga kumpanya nga dili mosunod sa EPR law nga posibleng mag-atubang sa minilyon nga multa. Maato ni Palace Press Officer ni Secretary Claire Castro, pareho ang gihimong monitoring karon sa gobyerno o kinanglan usab karon ang pagtinabanga aron malimitahan ang basura sa nasod.
16: Kinuha natin po mismo ang tugon ng DENR dito dahil nga nakita po natin na karamihan na lumulutang dito sa river ay halos plastic. At kailangan talaga na mas magkaroon ng responsibilidad, magkaroon ng pagpapatupad or pagtugon sa obligasyon, hindi lang ng gobyerno, kung hindi lahat tayo, lalong-lalo siguro ang ating mga kababayan, mga residente, at mga entities or korporasyon. Ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya. Natutupad at nalalagpasan pa nga ng mga kumpanya ang mga itinak ng target. So kung ang kumpanya ay tumutupad sa kanilang mga alituntunin at kanilang obligasyon, so makiusap tayo sa ating mga kababayan, mga residente, tumulong po tayo.
0: Pamahayag ka to ni Undersecretary Attorney Claire Castro.
12: Di pasalig sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) nga parehong ilang paghatag sa dekalidad nga serbisyo ug mas komprehensibo nga benepisyo alang sa matag Pilipino. Mato ni PhilHealth President ug CEO Dr. Bervidi Ho, nga lakip sa mga gitutukan ng strategic focus ubos sa una ang pagpalig-on pa sa yaman sa kalusugan program kun yakap sa mga tuhaan ug workplaces.
17: Every PhilHealth benefit will be aligned to existing DOH programs. For example, we're currently scaling up YAKAP in schools and workplaces to widen primary care access. While DOH strengthens interagency coordination and health promotion in those same settings. Para mapanatiling malusog ang bawat Pilipino, DOH will enable the healthy habits, health literacy, but PhilHealth ang magsisiguro na may access sa konsultasyon at gamot kapag kailan. Una sa pag-usad, we are building a strong foundation. Ang trabaho namin ngayon ay ituloy ang pagsulong ng mga programang ito by increasing access points, improving benefit packages, and ensuring that every member receives not just any care, but quality care.
12: Ang pamayag ni PhilHealth President ug CEO Dr. Bervidi Ho. Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
18: Magnum Health Alert!
12: Gibutyag karon sa Department of Health kung DOH nga ang Northern Mindanao ang nagunang rehiyon sa Tibok Nasud nga dunay taas nga kaso sa influenza-like illness kon ILI. Kini human ang Northern Mindanao nagtala sa 12,895 gisundan sa Calabarzon nga dunay 10,578 ug Davao Region 7,396 matod sa DOH nga base sa bagong report nakatala ang nasud og 72,735 ka mga kaso sa ILI gikan Enero hangtod Agosto 2026 dala sa pag-usab-usab nga panahon sa nagipahimduman sa ahensya ang publiko nga kung mograbe ang sintomas magpakonsulta gilayon sa pinakaduol nga ospital.
0: O karon sa atong Magnum International, sa Alaska, patay ang 8 ka mga tao human mahagsa ang usa ka chartered plane sa Alaska matod sa Federal Aviation Administration nga gikan sa Anchorage, Alaska ug paingon kini sa Cape Newenham sa kun ang kasena 441 sa diang kini mahagsa. Gingon usab duha ka piloto ug pasahero ang lakip usab sa namatay sa maong paghagsa sa maong eroplano samtang parayon gibistigan sa otoridad ang inundan sa paghagsa sa maong eroplano.
12: Samtang sa Ukraine, nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaliadong nasud niini labina sa Amerika nga paspasan na ang pagpadala sa Patriot missile sa Ukraine. Kinihuman sa gibong pagpangatake sa Russia, din wala nila kini na intercept. Matod ni Zelensky nga andam sila nga mubayad niini, ilabina nga posibleng maglisod sila nga batukan human kini sa musulod nga mga bulan ni sirad nga kadaghanan sa mga residente sa Ukraine na nasa mga subway station nagpabilin.
0: Alas 6:17 na ang oras o karon sa atong Magnum Business. Gibutyag sa Department of Agriculture kun DA nga wala pa sila'y nakita nga dakong epekto sa supply sa bugas tungod sa daotan nga panahon. Mato ni DA Secretary Arnel de Mesa nga alang usab sa mga apektado tungod sa daotan nga panahon. Dunay nakaandam nga ayuda o financial assistance sa maong ahensya.
19: Pwede mas malaki yung value of losses na may tala sa palay. Titingnan natin yung volume loss, nasa 26,000 metric ton. At doon sa irit naman, out of the 37,000 na nasira, yung malaking bahagi nun ay partially damaged at may chance of recovery. And only about 2,000 hectares yung totally damaged. So we are not seeing any potential impact sa country supply ng bigas. And eventually, doon sa presyuhan ng bigas, hindi ito makakapit.
0: Pamahayag ka doon ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa. Samtang sa atong forex exchange rate, ang usa ka US dollar nagvalor karon 61 pesos og 86 centavos. Ang Canadian dollar 44 pesos 80 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 89 centavos. Australian dollar 44 pesos 6 centavos. Taiwan dollar 1 peso 94 centavos. Korean won 4 centavos euro, 72 pesos 24 centavos.
12: Samtang sa gyera sa Iran, tungkol sa nagpadayong kagubot sa tumatunga silakan, ang kasamtangan ng presyo sa Dubai crude oil ang nasa 89.52 US dollar per barrel. Kinimisaka 1.87% kung itandi sa daanin ng presyo nga nasa 87.87 US dollar per barrel. Ug karon sa itong Magnum Entertainment. Malipayo no proud mom ang aktres nga si Jeneline Mercado humanggi pa ambit ang 18th birthday sa kamagwangan nga anak niini. Mato ni Mercado nga simple nga selebrasyon lang ang ilang gihimo diin ang aon sa restaurant nga paborito niini. Gidugang pa ni Mercado nga malipayon siya nga nakita nga maayong pagpadako sa mga anak ni Dennis Trillo.
20: Simple lunch lang sa favorite restaurant ni Kuya Jazz. Tapos naglumipat kami para dun sa favorite dessert place naman ni Kuya Jazz. Yung ganun. Sobrang saya na niya. Yung ganun. Simpleng-simple lang. Si Jazz, forever ko yung baby. Talagang ano siya. Very sweet. Hindi siya nagbabago eh. Ganun pa rin siya. Kung ano yung maliit na Jazz na kilala ko, ngayon ganun pa rin. Napakalambing. Malaki lang talaga. Pero napakalambing pa rin. Napakabait na bata. Nakakakilig din syempre kuya na makita mong lumalaki yung mga anak mo nang, 'di ba? Very smart, mababait na bata, God-fearing, marespeto. Nakakakilig din kahit na syempre matagal na kaming magkasama ni Dennis, araw-araw pa rin niya akong pinapakilig.
12: Ang pamayag sa aktres nga si Jeneline Mercado.
0: Anak ni nga kinamagwangan niya magdungkia
12: Patrick.
0: Dili anak Patrick Garcia,
12: mm-hmm.
0: No? So wa pud si Patrick niya adto magdum kaya. Hoy minsay niya sa anak no?
12: Basin ko parenting lang sila magdang first seed. Like pa nga celebration ka Patrick.
0: Pero kabantay ka sa kuan na ila adar na og ni kuan ni John Lloyd. Wag lahi ang ila no kay nagbirthday to ilang anak, murag uban gyapon sila ni Ilin adar na ba?
12: Oo.
0: Yeah, inon wala naman silang ni Derek pero amot sa kausay dagan ani sa anak pod nila kang Derek kung magbirthday to magdumkiya. Tumanto pa bukas Derek pod.
12: Na magdepende po na silang style po silang co-parenting sa kilang mga anak po magnum-proceed.
0: Lagi no, kailangan lain man lang style. Gani, masyada kayo ang ilan ni

0: Tigbasol man ka magnumpiya.
1: Tigbas may padulo. Why ko perinting?
0: Ba? Dili, kuan ba? Pero sa ilay nun mga kwartahan, murag plastar kayo, magnumpiya ang ilang anak nga.
1: Kasi tabtanay, man sila pod magnumpersin.
0: Lagi no, imbitahon ang iyang papa, ipaadto siyang birthday, murag open kay ka, di ba? Mm-hmm. Nindot kay nga pamaagi. Nga makaakto ka dito sa birthday sa imong anak, welcome ka dito, makakaon ka, makaistorya, plastar at kayo.
1: Part yapon kasi ang pag-grow bitaw, mga wala siya nagkulang sa atensyon yapon sa imo ha.
0: Ngunit sada no, nga unta mga mahitabo ba nga inana manggaling kayo, manggid mo nagkasinabot sa iyang mama,
1: mm-mm.
0: So dapat yun unta kung lungkiya nga welcome ka dito.
1: Mm-mm.
0: Pero mo lagi na sa ako nabantayan sa mga balita din sa ato, magkwanta, balita ta. gitigbas kay gadto adto dito nakita sa iyang stepfather
1: na black iron ay no
0: ang tinuod nga papa ni adto dito kay birthday pag uli na black iron maglungkiya. No pandamay og karon may gala sa ato mga balita sa ato Magnum Sports. Sa ato nga Magnum Sports natapos lang sa ikaunom nga pwesto si Pinoy Paul Volter AG Ubiana sa Wanda Diamond League nga gipahigayon dito sa Lausanne, Switzerland. Na-cleared ni Ubiana ang 5.81 meters sa iya mismong ikaduhang attempt. Una nini, sulay pa kini sa paglukso sa 5.9 meters apan pakyas kini. Giyo nanguna sa torneo si Mondo Duplantes sa Sweden nga naka-clear usab sa makasasayaw niini nga 6.21 meters nga nalabuan nga ang 6.15 meters. Samtang target usab di Ubiana sa sunod nga competition ang Asian Games dito kon target din eh ang sunod nga competition walaan kundi ang Asian Games na usab. Inabati atong Magnum Morning News ugaro sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal, Converge Nightlife Concert sa Radio Oro Boulevard Dishrad kagabi nagmalinaon. Magnum National Grupos mga magtutudlo nagtuo nga dili igo ang gipatuman nga nationwide active attack drill sa DepEd sa pagbugong sa violenteng kalihukan sa mga tungaan sa nasod. Magnum International, walo ka mga tao patay, huwan maagsang usa ka charter plane sa Alaska. Magnum Business, DA, walay nakita nga nakong epekto sa supply sa bugas tungod sa daotan nga panahon. Magnum Entertainment, aktris Dylan Mercado, malipayon, mangipambit ang 18th birthday sa mga magwangan niyang anak. Magnum Sports, Pinay Paul Volter, AG Ubiana, nagtapos lang sa ekonom nga pwesto sa Wanda Diamond League gipegayon sa Switzerland. Hantulog ba alang sa atong Magnum Morning News? Kini si Magnum First Seed Blanca.
1: Ug Magnum Kia Abilenosa.
0: Sa usagawas ng katilingban, katawa labing gamahanan, maglayman ng maruganan, hukom sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo.
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 6:26.
3: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul.
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Happy Higalay Festival 2026, panimbayag gikan sa Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Goking, ang asosasyon garbong mipadala ug labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta, Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga igala. Viva Señor San Agustin.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety,

0: Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science.
1: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Ito si Juanita na pagpupunto ho gaya sakita, gini ba? Kapit na 4 months ang sakit sa kumpulot. Pagkabalo nga ko nga nalig ito ngayon Life Extension, so nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitzon? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
1: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmaintainar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron malikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuo naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Bili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation, kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado.
7: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Magnum Fire Alarm.
10: Doon na sa sunog mga igsoon sa Rivera Street, Cagayan de Oro. Atong lawatan sa report, gikan sa tunggaman sa balitawag sa Vision na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
11: Thank you, mga Juno. Live kita karoon din sa Rivera Street sa ato ang lokasyon. Makita karoon ang dakong pag-ulbo sa kalayo. Likod na po din sa mga kaming tao Magnum Juno nga naagid ako kaya tayo nga pag-ulbo karoon. Kung ngayon ka din hikadalan sa si kaning Antonio Luna, kamulo pa karoon Magnum Juno. Makita naman sa itong Magnum Live ang kadako sa kalayo o kabaga po sa aso. Dali man mga residente din sa mga lugar, makita po nato din sa kaning Akbang. Makamulo na po sila sa pagpanggawas ng hapon sa mga gamit na kinabawal na karoon Magnum Juno. Tungod lagi, kaya nila mga pidaanan, nakit na nga na ugdown ini mga panahuna, nini po mga panahon sa sunog. Na nito po karoon na din sa mga area. Natin ito mga kapatid, apel na rin. Wala yun na din isa. Dugay na po ng bumbero. Try na ito. So, apel na ha? Dito na rin. O, ito. So, sa itong mga polis po, pag doon mga kaning Juno, residente po din. Napunta din hi, kaning personal higikan sa PS5. Din naman siguro na sila si sa itong mga personal po sa PSR, nagpuyo, nagpuhipos po siya sa kanina mga motosiklo. Maunin mo makita mo dyan, naalam ta din sa distansya, kaya maragda, di tama ka, sunod dayon, kaya gamay kaya ang mga dala niya, basta yung mga trap po ta din sa mga area. Ang ato ang kasamtangan nga sitwasyon ko rin magong dyan, din sa ato ang dala niya, ay, my God.
10: What's up, Magdamanji?
11: Naalini mo to, magong dyan, din sa sa wala. Pero basin dito sa side sa Wi-Fi wireless, naay ka nang dito nga side ng Junior doon to ang kusog kayo nga pagbuto. Pero ito mga confirm kung sa itong ibuto, pero dito nga side naay taga BSP. Dini na side sa May Rivera, wa tayo nakitaan nga mga taga BSP protection, dini sa ito ang portion. Basin dito sa likod ng map, posisyonan po sa itong kauban. Kaya na po dito mga Junior, ang kanina, nakapag nga pag-ulbos kayo.
10: Nakbitan siya na ito, nakbitan siya na ito Magnum Angie, para magka-responding uban pag mga firefighting groups na nasa third alarm, anaskutan nga sunog. Back to you, Magnum Angie.
11: Madam Jones, so dito karon madungog bato, marag naa sa pika stampi, kamulo ang pag-responde sa ato ang mga otoridad. Karon mga Madam Jones na din sa ato ang lokasyon sa May Rivera, wala pa yung position din kay sululan mga Jones, siguro mas pabor dito sa likod na bahin, marag barangay. Itas, masiguro na. O kaniya 31, din ang Madam Jones ni Himo sa pagpuesto. Ang ato na BSP, kaya makitaan man ako. Dinipod no sa napoy usa ka bakante mo din nga area nga napoy tapag ibalay mo nga itong i-access ka ron kani nga itong ipistuhan nga makita mo sa itong Magnum Live nga dayon ay mga grabe nga gamay nga mga iskinita po rin din nga pwedeng masudlan pero mo lagi ni Magnum Juno di igipod na po nga makari nga usudlan po din mga panuna kaya grabe kainit maski gamit yun ni distansya nagahita pero ang kainit ka na yung Magnum Juno naabot nga hapon po dadi ni sa tua dayon kali nga na ipanimalay nga ito pong iposisyonan Magnum Juno kaya nagwaro dyan ko rin yung makita ka ron kamulong po sila din niya kaya na may fireball pero masin maabot po din niya sa lahat pong pinianan kaya lagi ang pagtabok posibleng nga po Magnum Juno sabi na sa paggamit sa linyas kuryente. Mali karon si Mawa matikdan ha din karon din dito pika sa linya ng Westbus yun sa balinta din sa mga pilianan Magnum wala pa man din he kasi na makatabang po din he kay na ay mga nag-inalagay ng ano kay din he po da nga bahin pwede malusan pero marag dito mga sila nakafocus sa likod na portion po mga sabi lugar marag din ha sa mga kung sakto ko no panang iparli mo siguro nga dala right after sa Rivera. Oh, sa mga mga tao, nanghakot ka rin ang mga tao po dati niya.
12: Itawagan!
11: Oh, kung ano naglayo ang mga tao. At ay wala ka rin kung ano nakapot. Dito po daw sa kanto, natin kita dito sa Corrales na ni Agi ng mga taga BFR Protection pero dili palusok din sa Rivera Street. Magiging na dito sa lukid, na dito sa likod. Bahin.
10: Ang pitas anang adalan, Magnum Angie, Ibarli Street. Ako nasabta, no? Unsa distansya? unsa distansya gikan sa Corrales Avenue pasulod sa Rivera Street magdumaji sa imong baraba na lang
11: dumjon ko banalitan sa tunga-tunga nasa sa tunga-tunga magdumjon
10: tunga-tunga okay sige para yun
11: wala pa abot ang bumbero din nga sa nasa likod mo nang aga din nga parawagan sila nga dapat maabot dire kay lagi na may mga masudlan din yung iskinita na pwede po din lang mapinitya ito nga palong po ang kalat kay lagi pero mga panahon na din sa mga nga lokasyon mo dumjon mo din paingon na sa Rivera mo sa kung ato masabot dito masahid sa likod o pasahid lugar sa paiparli nasa tunga-tunga nga bahin nagsugurang-sunog paagi din pa yung din ang pangang sa Rivera si ato ang nakitaan na may ati din sa ato ang tungod. Wala pa bombero din sa ato atong atubangan magdumdun ng atong ikay mutangan. So, karoon lang eh. Sige, ganitas lagi ako. Wala pa eh, mga taga...
10: Pagmuntun sa mga atubangan magdumadji diya sa Rivera Street, gabanda.
11: Oo, kanina mo makita mo ng Juno na naay nagbaklan. Na police mo na siya. Police na nag-alsa. Napunin-punin yun. Nag-alsa mga bugas, mga tindahan. Ang mga tindahan nila sila hapang tindahan. O kani po mga durabox kayo lang ibang luwas. Kay mintras wala pa niyabot din sa atong atubangan magdumjun. Ganang po sa likod. Pero kaning sa likod magdumjun, lalas na lagi po.
10: Pagmingon kang likod, dito dapit sa Ibarli or dapit sa Captain Vicente Roa?
11: Sa
10: mga tao, tapos sa atong area, sa area ang imo nabutanga, na imo tangan.
11: Ah, dinhi sa Rivera, okay. Kana yung video makita
10: Nanay bombero magdumadyo sa Rivera, nana. Magnum Ronel Aborquez, sniper nato ang atong maintenance head mga igsoon sa Magnum Express. Magnum Ronel, siya mo nakita na karoon sa mga area? Magnum Ronel? Go ahead, Magnum Ronel. Magnum Ronel, go ahead. Balikan sa nato si Magnum Aji Alsado. Magnum Aji!
11: Sa mga kaniyang hoses ang ating mga taga-view ng fire protection din sa dati kung kita tayo mga rin mga yes na karoon kitang alasan nakagawas na kaya ang adrenaline na gipo doon karoon mga po doon ay makitaan din ang mga katawan lumba po ng sumpay po dani po mga house nagtabang na gipo sila kaya gawas na doon yung mga nagsabaw noon po din higa po yung mga tao mag-enjoy nga mga dapat higa po nilang presence of mind sa pag-ihimo sa pag-atabang sa lahat ng mga komunidad hindi po nahit ang mga sunog so muna nag-umano sila sa pagsumpay-sumpay sa mga houses aron po din lahagi po nga mapalong ang kanina kalat protection nga makaprotekta po na sa tubang mga kaisunan alam mo yun din sa mga lokasyon sa kanako sa kalayo mag-enjoy mga ga nag-3 ka mga balay ang distansya din po sa pangalaya at mabot din sa Dagan po ba kung dyan yato lagi apisuhan si Dini Sarabara na nagkaroon gikan po rales magbunjun nga usa ka kaosya panigikan sa kaosyagan fire station. So baka sila din ikaw rin sa mabiyag dyan sa fire station na 5 and 6.
10: Okay, stand by sa Magnum Adjo sa mga area doon siya nato si Magnum Kia Bilinusan. Magnum Kia, girl, Magnum Kia.
11: Yes, Magnum Adjo na natin din karoon sa Maya Ibaino. So, dire Magnum Adjo, pero sa Pigas nga ay si Magnum Adjo sa Marimera Street. Dito din karoon sa Maya Ibaino, Magnum Adjo. So, dire karoon mga panahon ha. Doon na niya mga tuha, kung natulog ka mga fire truck na nga nagtatabang dire. Aron nga magpasirin to gato, bigyan nga nagparayon paghihapon. Nga dako kaayo nga kalayo Magnum Adjo. Ganyan, dahil siya at bago sa barangay hall. Ang kaning naisipan gitpod nga sunog aga ganiman dadiri sa to ang gitindugan karo ang mga residente ga nigipang gawas ba sa ganila mga dami din nga naglumba
10: sa jud lang magdum kiha kay nasa ko i-verify og maayo Magnum Ronel Aborkes kumusta sa imong area unsa imong obserbahan palihog
13: Yes, magdungin na niya tangkawang gigabin sa mga barlist itong di na magdungin na kanyang nga mismo kasunog at ubang gigabin mo sa may barangay.
10: Okay. At kung gusto mag-confirm distance Magnum Ronel, kadyot lang Magnum Ronel. Magnum Ronel. Magnum Ronel. Okay. Ang gusto na kadyot lang Magnum Mari, ha? Kadyot lang. Magnum Ronel, distance siya ra sa itong area. Distance siya ra sa itong area. Gusto na kong maklaro. So, kadyot lang. Kadyot lang, ha? Napas Magnum Ronel sa pikas linya. Distansya ra sa itong area, Magnum Ronel. Magnum Ronel. Kajot lang, ha? Anyway, nas Magdumani dito? Na dito sa Magdumani? Okay, Magdumani, makita ni Mono niya. Distansya ra ba sa itong area? Diba umang ka sa itong area niya? Diba, lugar distansya ra, Magdumani? Kajot lang, no? Magdumani, naman tayo mga sakinan diyan nagkaplastar. Distansya ra ba? Di magkutuwa itong mga kauban. Distansya ra ba diyan sa itong area?
11: Magdum dyan dito makakalo. Pero si Magdum Kia, Magdum dyan ganasa sa iba.
10: Okay, standby. Magdum Kia, distansya ra sa itong mga sakinan diyan. Anas, good time doon kalayo. Tele, standby sa breaker. Magdum Kia.
11: Yeah, so Magdum Kia na medyo distansya ra kay Pangedra Manisa.
10: Medyo distansya ra. Okay. Okay, standby. Magnum breaker, go ahead.
14: Salamat pa magmunjod, magdumani ni magmunjod. O, gatahog na dito sa mga likod gabahin ka ron. Pagka sa taon eh, kay Tong, kay, dito mga mga tao na napakaroon sa maya pala eh. Kung nagasulitan ni sila tungkol kay Gritano, kaya nagtuwa na magkutuloy yung balay na may tao, kaya ang palibutan ni Paul, sagit na sila sa kalayo. Kano ka ng mga tao na napasabay balay ka ni Karol niya na ay ang kilaas doon kay Gunapin yung sinitong ganun na sunog ron.
10: Kita pa magdumjon kung sila nalikat ang
14: kani ang makadaog na hunta ang taon yan, tungod kay ang nasa libit niya ng mga balay karoon. Tulos na karoon nagsilaog karoon po din kagod balikon sa kalayo, hindi na nang makagawa karoon mga panahon na. So nga, kini karoon ang atong concern, labi na sa atong mga tulikan sa beta protection. O dito sa publication karoon, dito ay 1, 2, 3, 4. Ilong ka mga pagtax, ang anya karoon na publication. Ang atong location is, kung magkatubang kanina dati DCMA, pasunta niya dalan sa Rivera, naadili ka rin ang gatong iutin niya dalan niya ka dito, apiki kayo ang gasigat tungkol sa mga tao na nasa nagkapatungas dalan. Naadili ka rin ang concentration tungkol kay kung makalahos ni Sikas Kanto, ali ka rin kanto, mas taghan pa kanilang mga balay ang panglamin pa karong mga panahon na. Apo ni Sibutor Magunjod, ang kalayo wala gisip panglimang yun, nagpadayon gisip sa pagsilaog ka rin sa paglamin sa umayaway ka mga panglalay. Napadaan pa ng kasilaog karong mga panahon na. Siguro, estimate nato siguro mga mundan na 20 o 30 na ni Kabalay ang ilakarong ang gilamoy kang kalayo. Kung bakit at ang wagi pagliwang ang kalayo karong pro na nagsikit ang silaog, wala nakakaroon ang ating mga dinap tuligan sa mga protection. Kahimong karoon sa pagpilabanga na kung ganang supay-supay na karoon sa mga os. Tigil sila magkapunit sa sulod tungkol kay concentrated ang area sa kalayo karoon o kasi asa ka nga kanto, mawala ka man o gabato. Pulos kayo pag yung naging mga kalayo na pagay na sila o kami para hulang na video. Itanawang mo di kini mo sa makontrol kung galing kini lang ang mga kahoses. Nagitira ka na pro na tawag ka ng panayon siya sa pagsilaw ka na pro na maging doon. Tuloy sa itong nahimutangan karong mga panahon na. Ang mga dagko o gakay na tagas sa building, nabi na kini ko sa kanakong akundo, ganiya karong nili siyang kini kabahe. Pulos ka dungaw ni sa karong sa tanaw din sa ulos tawag kaya madungawan magod ang kalapas niya sa layo. Ngani akaroon ni Sua Kita dato na kamuno pang silaw o lamoy sa parang mga palay na iyang malabyan sa kalayo tawag kay paspas kayo ang pagkailap. Kapag na kalayo karong mga panahon na magigyan. Kapalit na ako din sa itong location, sige pagpangabot ang ato mga kinigyanan sa Bureau of Protection, kaya mo na. Single file ang mga pantak karong din sa itong laimutangan tawag naging sa ka-PV Kastalan. May labang kayo, hindi magtagpo ang mga sasarang karong mapanahon na. Dilis ato, panay pa paghapon ang paspas niya pagsilaw sa kalayo. Ito siguro sige ito napita sa itong kauban, labi na pinapita sa itong kauban.
10: Okay, standby Magdumani sa mga area. Ito sang balikan si Magnum Fersed, Blanca Magnum Fersed.
15: Sa Magujun, no, pabilit ng live crowd, naghanan kayo ni Abot Magujun ng mga fire volunteers karon din mismo sa ating location na rin Kinibang Rivera Street, yung Magujun. Actually, makita na ito, Magujun, ang Kinibang Kalayo na siya gamay nga pagkakawano ang aso karon ng Magujun. Di na kayawat din na sa primero yun, kaya pag-ulbo, grabe ka itong kayo ang aso. Karon nag-arang-arang na gamay, ha, Magujun, no, medyo minus na ang Kinibang itong aso. Kaya napalimutan na po tibuhong lugar di karon ng Magujun yung mga fire truck. Daghan kayo mga fire truck karon. Naglibot na sa nasangpit lugar nga sunog. Daghan kayo ang mga tagbalay. Nagawa sila mga sinina, no, mga gamit. Nala din is kaplindalan karon yung tao nilang ipangbutang. At kay Gagan mangit sila uman sa ulbo lugar gid sa kalayo. Dini karon sa area na mga area dini Magujun mga bakante. Dini karon nilang isulod yung Magujun o dini sila nagpastar ang mga fire brigade volunteer. Mahoy nag-tipuan yun, nag-tutok sa kanyang area. Ngaroon nga ang kalayo, di na makaanip pag-ibismo sa kanyang mga balay nga nastaplin sa dalan. Kanyang magod mag-dunsyon ang mga balay nga nastaplin kayo sa dalan mag-dunsyon. Na ay din makita na to mga balay-balay nga kinipang mga light material at kitiyapon. Nga posible kung kanyang siya makaon, mahurok yun mag-dunsyon, no? Mahurok yun mo dagan patulong dito sa may area sa dalan lugar mag-dunsyon sa kinipang Corales. Muna nga ang bumbiro karon nag-plastar nini kung sa kamakanting luna. Hindi sila nagtapok yung Magdujun, nag-ilan is mong gitabangan yun.
10: Kadit lang Magdujun, ha, kaya ito sa iklaro, ang Ibarli, ang Rivera Street, nag-connect na sa Dalan Corrales Avenue, Oye Marusab, Captain Vicente Rua. Dito Spikas Corrales Avenue, dito Spikas Tumoy, Captain Vicente Rua. Medyo abay nyo nga dalan, maong Ibarli Street. Magyapon, ang Ibarli Street, ang Tumoy, gikan sa Corrales, unya pa yun sabi dito sa Captain Vicente Rua. Muna, ang area nga nito sa sunog. Tama ba ko, Magdujun?
15: Yes, Magdujun. Pero ang kinipang sunog Magdujun yung nakapukos, nas tunga-tunga, mangit sa Magdujun.
10: Tunga-tunga.
15: O, kumudagan pa rin sa napay, makanting balay, huwag pa nakaon sa tubangan, mga kwan siguro Magdujun, gikan sa likod. Na siguro mga duha, siguro kapalay Magdujun, aya ka maabot sa kinipang dalan yun mismo. Ang dipor lugar sa sunog Magdujun, mo ni ang gisalbar karon. Gipanikamutan sa mga veteranan sa Budapar na dili yun makalamay di pa makaon kini mga balay na naamis mo sa kinibang daptin yun sa dalan. Kay kung makaon ni sa Magdujun, mudagan ang kalayo, mudagan paingon na gindito na yun sa dalan Magdujun sa Corrales. Moni ang ginapapanikamutan garon sa mga private volunteer din ni Oga Uman. Bago sa regeran sa Budapar Protection. Pagyot nga dili makadagan ang kalayo. Hinoon karon lurang-lurang gamay pero naipahubal nga area Magdujun nga nag-ulbo na sa no, nagbalik na sa pagbusog na iuban din nga mga balay, siguro mga light materials man. Kaliragid kayo, pas-pas kayo, Magdujun ang kinibang pagkaon sa kalayo. Noon ang diligid lugar kayo ang kinibang matigan sa Bintang Protection karon. Di mo sila makasulot sa kinibang area yun, Magdujun, okay. Ang kinibang area naman sa tunga. So kinanglan yun, magsupay-supay sila gus, may gali kayo na ipakanting luti din eh. Dili sila nagpastar, o gila mismong kinibang, gila mismong gisintro. Kining tunga Magdujun para natin naging patanagay at ako na sa lumbalik Magdujun. O na nasa ipigil lang kapursyon ka balay aning nakao na sa patulong na kita sa dalan Magdujun ang kinibang maong kinibang sunog. Aksyon na kita o patulong sa kinibang dalan naging Magdujun.
10: Asa nga dalan? Ibarli o Rivera nga dalan? Magdujun. Kajot lang. Atos ang balikan si Magnum Angie Alsado. Magnum Angie? Go ahead, Magnum Angie.
16: No, no, no.
11: si karon ang sarangara paghihapon nga dalan di na kabulog paghihapon magdungyun sa pagka paningkamot at tumatagal view of fire protection naman ni creek din hi manggut magdungyun pagalo ka sa pangalan ng creek dere sir oh na mga kani creek din hi na magka ng silbi ako din po yung kaning separation ng magdungyun ay person mong dinhi ka sa doon dayon ako dayon po yung mga pulis na nanulid nag-appeal sila sa nag-responde di lang po siya magdungyun po mga residente ni sila pero na yung mga police officer na to wala ni isa sulit makita ni mo sa to nga magdung live magdungyun kami karoon ang pagkinabangay no mga person ay na to sa beer fire protection na yung mga katawahan na to na yung mga kaning mga person ay po doon sa kaming sa police nag-ulan o kaming tulong ni di ko sure magdungyun na nag-ulan ba o sa beer pwede na nag-ulan kaya para magod natin yung experience na pagsagalite di ko sure kung ulan ni magdungyun o base na tulog ni sa nag-responding at nag-beer protection para mga panahuna kaya mamaya ito nga matikdan ko dating hi so para yung medyo alungong medyo na katuwa po yung mga kalangitan siguro ba base na kanitumod po din sa pagka po sa aso po magdungyun na din yata makita kasi nga pwede alungong karo na itong mga matikdan karoon kabulo man sa pag-respond at yung mga sa BSP din hi at least na pa yung mga makasalba rin sa wala po mga gamit din hi mayayari para o yung magdungyun kaya mga pumagi po nga pinuanan na magi sa tabangan sa dalan mga pagi po sa abot sa kalayo so may hinda na mga mga tao na nanulog paghihapon din hi sa mga iskinita na din hi sa Rivera na may mga tulong po ito hanika iskinita na lipusuhan din karis ng magdungyun ang parin po siya na mga mga tao na nagpugot din sa pagsulog na mga mga maski ang mga natin mga taga-beer sa protection kamulog din dati sa pagpalong sa kalayo hindi mga parahuna dami mga magdungyun no posible nga nakanagin ako ang nako nga bahin kita gigil ba sa question sa Ibarli sa Ibarli hindi mag position po si Maglingkia kay dito mga magdungyun natin na matikman ito ang nako sa kalayo mag sugod na bahin din sa itong area mapay person nga meron na makainan ka na di ka maambot kung di lang yun nga mo himo ano sa pag dalo ang hangin painan din sa ito kung di ka natangat sa tubangan sa kaming mga dala ang anong tindahan o kani mga dalan din hino sa Ibarli at tubangan sa Ibarli kit magdungyun yung matindahan so kung di lang yun sila mag abot po magdungyun sa kalayo mapay person nga mga salba
10: sabot pa sabot magdumaji nga ang sunog gikan sa Rivera mitabok na pangin dito na pitch sa Ibarli at
11: ba? Ako nga po matayo at magdungyong nila nasa sa tunga-tunga pero pa Ibarli ha Ibarli ang nakugid na portion nga natunog kasi si Magdung Kia magdungyong nila
10: dati okay. Standby magdumadje sa mga area Magdung Kia na nakuha paingon sa Ibarli Street ang nasgutan nga ang kalayo Magdung Kia asan na pitch sa Ibarli Street
11: pero sa mga Ibarli Street magdumadjog gano'n nga ako nga kalayo pero nga at bang regyo ng barangay hall kanyang gamay sa mga barangay hall din na magdumadjog at bang ani
10: so kung at bang sa barangay hall medyo dool-dool na dapit sa Captain Vicente Rua magdum Kia
11: dito po sa inyo na marasa naman na ba siya magdumadjog
10: kung ang distansya man good gikan diya mismo sa sunog paingan nga to sa Captain Vicente Rua kung itan din nato paingan nga to sa Corrales Avenue mas dool sa Captain Vicente Rua. Kaya marag mas dool ng barangay hall sa Captain Vicente Rua eh. Magdumanji, magdumkiya.
11: Marag na, nabutay nga, naisa sa tunga magdumzun. Ang kanina,
10: sige pa na yun.
11: Naisa sa tunga, kaya yung sinag yung nga, so nagdiri sa maya, iba yung lipot magdumanji. Ganyan, pero nga parang na, dito yung nabutay yung lipot nga, paglurang na diri sa kaning aso, pero ang kanina kalayo, parayon mabusta, o kaya parayon nga, kinalamoy ang kanina mga balay, diri magdumanji. Ngayon, natin yung na-historya ka ganina nga, kagawa, dala pa ito sa nakuha yung pangalan, si Kadari pa ito sa magdumanji. Kaya nga dan siya, naana sa dili mo minus mga 11 hantong na 13 ka mga palay. Kung dili lang sa Ibarli magdumdum na, ang ilang nga ginawaan nga na lamoy na sa kalayo nini nga paraon na gano'n. Ang presa sa mga fire truck na rin, na dili sa left side, tapos sa right side, correct tapo, bita ang mga fire truck po dili magdumdum. Kaya para po daw sila po mag-ilang ang presa sa tubig na dili sa left side, tapos sa right side. Kaya ang mga kanay mga dili magdumasyon na ito sakit mga dos andanas pero ginamagyapon sa kanyang light material sa kanyang mga panipala yun niya kung may dirikiri sa maya dadalan yun dirikin at mga sabay barangay hall dili nagkit kayo ingon nga visible kito mga palay nga nasa sa dos kito nga nagkita dirikin rin na sa mga kilis kering usap at palay sa dos andanas nga panipala nga doon na yung tindahan pero ilamoy naging puro ka kalayo ang karing kadoan nga andana. So karoon magnumansyon ang karing mga tao din rin nagkasigiyag itin tao sa pag-aakot.
16: sa ilang mga damit, sa ilang mga sinina, sa ilang pwede po yun nga mabitin na pinang kayo sa'yo po kayo sa puntag, na ito po yung maningara kung ang sunod po mag-dumadsyon. So, karoon na nga ginabuhat po sa mga bombero dito, ang nga kanila sa kaos, ginasupply nila sa ilang mga abaga po mag-dumadsyon, kaya para po daw kaya ginagigamit nila, kapasog na yun kayo ang presyo, aron nga, dadari na yun po na mapalo ang mga parang mga portion, ito na pag-ilaap sa kalayo. So, at least karoon, kapag ganina, dako kayo itong pag-ilaap po sa kalayo, sa mga panimarang input nga nasunog at isyon doon na nag-ista ito nga makita ng pag-subside.
10: Okay.
16: O, doon sa pag-itindugan po mag-dumadyo.
10: Okay, salamat Magnum Kia. Ito sa balikan si Magnum Manny Agustero. Magnum Manny. Magnum Manny. Okay, balikan sa nato si Magnum Person Blanca. Magnum Person.
15: Magnum, balik din sa kanibang itong location na ni mga panahon na ni arang-arang nagpagamay. Magnum John, medyo kanabang nagputi-puti ng aso. Kinibang baong sunog ni mga panahon na magunjun. Pasalamat ka sa mga tuyganan sa Beer Fire. Ay paspas kayo ang ilang mismong kinibang pag-respondi o gigon man. Paspas po kayo magunjun ng ating mga fire volunteer na nakadinig karon sa maong area. Huwag yung nagtabang magunjun. Kasagara din yung magunjun dahil kay mga borders na hindi rin. Naginaw na green tato kay kalimagod ng area magunjun sentro magunjun sa atong sudan. Nanalbaog mga mall na dinig karon magunjun. No? Dagang kayo nang iabang garinta din mismo sa maong lugar nga area. Nang okay, magunjun, no? So, mauna nga itong makita din eh, karon magunjun, kay mo, kansa ko magunjun, mo, cut-cut sa ko din sa P-cast, eh. Mo, sunod sa ko din sa, ay, init naman kayo. Oo, naman po sa mga itong, kauban na itong magunjun, tapos magdumani din eh, karon sa kinibang itong tapat. So, karon magunjun, kaning area yun, no, nga, ila mismong gi, paspasan sa tinigyanan sa Bureau of Fire Protection. Kuan gid siya magunjun ay inayan gud kaning kalayo actually na magoy payroll no kaning area nga bakante diri magunjun di na siya makatabok dinhi sa pabor lugar sa dalan sa ibang Corales 60 kanibang area lugar magunjun sa kanibang pabor sa Maykugon area kaning pabor sa Maypartal ato mismo nga beating opisina na siya kadagan dinhi kay na magoy payroll ani magunjun kaning bakanting lote dinhi. Amagud siya ay kinibang payroll, amagud yun, mauna nga dili gid lugar magkabasta-basta. Pag-ani na din eh, amagud yun sa maong area ang kinibang kalayo. So, nakita na to, nalagi kausapan no, ang kinibang maong pag-ulbo sa kalayo. Medyo lugar may hinay-hinay na karoon magud yun, human lagi sa taot-taot, kaya na grabe ka itom. Karoon na nalagi gamay nga pag-subside, amagud yun sa baga kay nga aso. Ito na to din eh, nga ang kalayo dito lugar grabe, amagud yun nalagi ka ganina nga grabe ka itom kay aso. Karon ni puti-puti na sa gamay, magunjun, gamay at tumaw sirbahan. Hindi mismo sa kinibang area, galing nakaplastan ba din ang kinibang Chinese Fire Brigade Volunteer. O ay naghimog yung lugar sa kinibang pagpasirit sa ilang mismong tubig. Karon nga di yung lugar magunjun, magkagrabi pa ang maong kinibang sunog ni mga panahon na magunjun. O ni atong nakita din sa ato mismong kinibang area location karon, nanay pag-gamay lugar nga pag-subside na sa kinibang kalayo. Actually, makita na ito, dikit-dikit ang daghan kay mga balay no, sa sulod. Siguro, hindi niya karoon pag-uman, ani magadyon, daghan yung mga balay, ani ang apiktuhan, no, kay kita na ito sa area, wala magigintang sa mga balay ang atop, gani, makita na ito, karoon, dikit-dikit ang mga atop. Ito, maobserbahan, no, niya, duwag-luwag sa ating area, lugar magadyon, ato nakita ang apiktado sa kanibang sunog, karoon mga panahuna. So, nanay, pag-arang-arang na gamay, kaso nga ito makita ang ganyan sa langit, at ang ituma kayo. Karon lugar magunjun, medyo sab na ay pagkakilibang puti na magunjun. Hindi mismo sab sa itong lukis ng mga panahon na magunjun. So wala pa nagugang ang mga fire truck, no? Hindi rin pag-igapo ng mga truck na karoon, minti din sa itong location. Actually, makita na ito din sa mga unong ka-fire truck na nagpalibot din sa itong location karon magunjun. Nag-isab sa maong kilibang sunog. Paso ka na ito ni Magnumani siguro magunjun.
10: Okay, Magnumani.
15: Pero siguro siya. Sa iya mismo ang cellphone siguro magunjun.
10: Yes, nanaspeak ang linya si Magnumani. Magnumani.
17: Yes, sila. Okay, salamat po Magnum John, no? Dito tapik sa agi tungod kay atong radio medyo off na siya. Dini karon sa tani mutangan, niya ta karon ni dapita sa Maya Picas Canto usab didapita sa Maya Ibarle. Makita ta nga ang mga daplin-daplin niya ni nga mga palay ang medyo muy giuna karon sa atong tinigyanan sa kabimuruhan na pagtira aron nga ang mahitabo di siya makalahos ani nga pipila ka mga dagko nga mga palay. Labi na ni nga mo kita ta duri dako kay dinhi apartment nga up and down. Kunya lapad kini siya kayo o gamon lagi siguro nga di makatabok din eh. Kay once makatabok ni magtuloy-tuloy pag yun siya di abismo sa pagkailap ang nasgutan nga kalayo. Now, din ikaroon sa may tungan nga bahin, doon ay mga pipira ka mga balay nga nagasilaod pa siya But ang gihimo na lang sa ato ng mga tinaganan sa Bureau of Protection, ang ilan na lamang water cannon mo ilang gitira para makabutos tuwa kabahin. Kaya nagsikip man siyang silaob, ang ilang gitira, kining mga sa may adapin, gipanguna nila, murag giambos nila ang kalayo aron nga dili makalahos. Sa pikas tampi pa o gikan pa niya ning rugal kamulong silaob ng mga balay, di siya makaapil o makaagto sa pikas sa kanto karong mga panahon na. So kining gibuhat nila sa taas sa tuka, kahit tungod na apaman gyapon ka silaob kining o sa kabalay, nag-abay pa sa laing mga balay, ilan lang itiruhan ni sila mga water cannon aron nga itumbok pa. Kurang panumbok na lang ang tubig paingon to sa sentro gabahin o sa tunga. Tungod kay di man lagi maduulan, ang isi kadapit tungod lagi sa mga kapiot, hagipot kayo kayo. Actually, nagtagbo na ni siya magdumdion ang sa may Rivera o dinapita sa may Ibarli. Isa na ni siya ka-block man nga area. Ang ila lang ala na ni sa dalan. Muna lang nag-rugar nag-ukang yan. Eh. But nausara ni sila yun sa usa ka paparugar kumpaw ng usa ka-blocky ang Panlimalay. Nagipag-ugdaw karon pa na. Pero makita ta kung asang gika nagsumikat ang iskutan nga kalayo, posible doon napita siya sa Maya Rivera, ni Katay pa yung napita sa may Ibarli nga area. So muna ang senaryo nga makita ta karong mga panahon na din sa atong location. Doon na nalagi pangguba nilang nga mga parugar, kiniabang nga mga kural, bisa tuntun ni siya o nga mga barbed wire, pero kinahang lang yun nga gubon aron nga makasulod ang atong nga mga personnel sa Bureau of Protection para nga makatiro sa tubig paingon to napita sa may interior sa gabahin. Dinhi sa ato nahimutangan, duna man koy bakante dinhi nga ang iyang paril taas kay nga konkrito mao ni ang naghatag og rugar stopper kun baga diha mismo sa kalayo og sa mga panimalay nga gipang nangagsilaog karon pro na tungod kay kung wala ni nga konkrito nga taas nga paril nga magsilbing para kaniya mga firewall, siguro makalahos. Pero mula gina dinhi pod nagsumikan ang ato nga mga personnel sa Bureau of Protection sa pagpanukan, sa pagtira sila ng tubig o ilang isumpay-sumpay tungod lagi kaya hangit po kendalan din ang napita sa Maibarli. Nag-single pile na ng mga fire trucks karon nga na makita ta sobra na pulo di ka mga fire trucks na naglumbay karon mga panahon na tungod lagi sa kanakugi kay Skalayo. Kaganina karon medyo action siyang nurang karon ang dito na lamang sa may sentro nga bahin o tungod kaya po ilang i-concentrate nag-concentrate sa tira padulod to sa may sentro sa may tungatong nga bahin kaya di palagi maduulat ang reskutan sa mga padayon pang pagkailap sa kalayo. Pati sa itong nanay mo tanga sa napindapit kabahin, medyo nagarang ang kalayo. But ang dito sa taa, sa may yasin, sa may dito yun sa interior kabahin, ang padayon pang nagasilaob, kalayo pa, gawas mamanggani ang sigas kalayo karong mga nga mo diyan nakakonsentrate karon ng atong pilani, 1, 2, 3, 4 ka mga parhouses. Nga dito yun, nagitumbok ang ilang tubig, paingon to napita sa may yasin, sa kabahin. Sa dalan sa may Ibarli, makita ta din magdum John kung unsa ka nakira ang tao mga lamigas ng gawas gikan ni Suwani mga panimalay nga kapagdagan kaya nga sunog o gadaakupahan din nila sa tao ng mga lamigas na daaw ni mo karon ang dalan na Ibarli plus napay nakahalira karon ng mga partaks nga mo'y nagtabang karon diya mismo sa pagpagkang aning ongoing karon nga sunog din napita usap sa ato gada yung mutagada magdum John. Ang mga tao sa din eh, kung doon ay mga tao gapitado sa diskutan ng kalayo, di isa malimot sa ang katangkahan po kayo sa mga usisiro nga niyasam karon din eh, na usay makabalda diya mismo sa pag-ladlad ani mga fire hoses, kaya usay mga lambod-lambod na sa lawa sa mga tiil sa mga tao, nga mga usis sa ganakaroon nga panuna o gagahad nyo o nga kung may mo, upalayo sa mga fire hoses, kaya sa pag-bugabugod sa tubig, medyo magkakalaso kining pipila na to ka mga tao nga gusto lang butanaw, dini karon sa nimutangan aning niskutan usab ka kalayo. Ang usa ka pantak kada sa tugtugon karon medyo rutoroti ang tubig niya. Kining usa mato usa ka gikan mismo sa kining mga Chinese fire brigade nga niya karon dinhi sa may location nato. Urot na ang problema di po sa kagawas tungod kay nag-ali ang kini pong pagkadagan ng mga pantaks. Nga niya karon nakapahalira sa mga padayon sa mga gisumpay-sumpay nila mga fire hoses aron nga kantong mga fire hose or kantong mga pantaks nga nangahutna ng tubig dini na lang nila iagi sa pagsumpay sila mga fire hoses kaya naka-single pile magud ni ang mga fire trucks nga nakahalira kon dapita sa may dala na Ibarli. So dinhi sa aton himutangan makita to kon dala ni duha na lang ni ka mga fire hoses ang kamulong tira karon tungod kay ang pipila medyo hutan-hutan na sab sila. Pero pasalamat ta kami aksyon sa lurang kining naskutan nga kalayo di dapita pero sigurado gyud ni nga milamoy ni pagkatangsan di kay mga balay sa nahimutang din isab sa maong sunog magdum John.
10: Magdum Mari, so, ang kalayo gikas Rivera nakatabok yun sa Ibarli, kadalan?
17: Yes, sa magdum John, itabok sa, pero usan magun ni sila kang Black God. Ang, ang kinilagundalan, dinidapita sa nahimutang at Ibarli. Ito sa likod, ang Rivera. Katundo na ilang barangay hall ba? At actually, ang kining nasunog, at bang na yun dito sa may ilang barangay hall sa dinay sa barangay 27. Pero tungod lagi sa kalapad na din mga panimalay nga nakapahimutang diri, di kayo na pangkalayo, lapad na kayo ang nagiabtan sa Resgutan o Sabgasunog, Malgum June.
10: Ang labing dako nga bahin sa Sunog na sa Rivera. Pamilyar kayo kanin Rivera Street eh. Kining
17: kining dili man taga-trabaho kanyan to at bang raman
10: at bang raman oh tinuod oh. Oh. Okay, so mas dako ang gilamoy sa kalayo dito dapit sa Rivera mani.
17: Yes, Malgum John, ang sa may Rivera nga portion may gilamoy pagayo. That's why pagkahurot sa mga iyang gilamoy, din siya may kwan, may abante pa ingon dito pita sa may Ibarling area ng mga balay, Malgum John.
10: Okay.
17: Muna ang scenario. So,
10: katong dito kapit nga marang naglampaso ka kaniya totood. O sa ba to? Napis pagkasunod?
17: Oo. Ang tol ko nito, kaniya raba magod din ay magod. Tuyokon ko nito na pita. Kalapad-lapad magod ng area ng mga balay din eh. Lapad kayo na sila ng mga balayan. Og, tanaw na to, imong gingo nito karon. Tuyokon na to, maklayo na to sito. Kaya,
10: masignapang lampaso ba?
17: Masignapang lampaso ito. Terus kanugay na to, wala na to.
10: Wala to. Handumanin kayo itong lampaso eh. Yes, magdumanin, go ahead.
17: Sige, Magnum John. So, ato sa ipasa siguro kang Magnum, sa itong mga kauban siguro. Kaya
10: okay.
17: Ito sa may likod gabahin.
10: Okay. John. Salamat, Magnum Manny. Ato sa atuan si Magnum Angie Alzado. Magnum Angie.
18: Hindi na may kumilurang karo. Hindi sa kanyang regara ang extension. Pero natay po siya, Magnum John, nga nagkalayo sa iapo. So, hinundan nga kinikirispondihan sa itong mga taga-PSP. Dahil na, ang mga tatag pero Magnum John, ay ilapoy mo sa FIBA karo. Kaya ang mga pagputol sa mga hoses para makadugang ang supply sa tubig na gikinhanglan po para mapalong sa hingkit ang kalayo din sa maupong barangay. Sa barangay 30, malayang Magnum June sa mga kanipong hingkit na portion na kuhan. Akit na yapon, nakit na yapon sa barangay 30. So, gibot yan na kanina mga residente din sa may barangay 30 na lugarasan. Silingan na yapon niya, katalang na yun, dahil kundi na Magnum June kayo nasa Italy, katalang na yun, tara daw ni hapon tuto, ang mga portion na mga paninsugugan, dito sa may ugat kaya din ato nga dak na yan. Dahil na din yun sa kanila. Dahil na kami, natag-isod lang na karoon niya, lahat na pag interior, na side Magnum June, dito sa lugara. Na ay paglirang-lirang gihapon ng ato ang namatikdan. Medyo naman na siya ay kural Magnum June. So, malaga, sa malagi siya na ingon ni Magdumani, black siya. So, nakakural. Pero dito sa Pita Stampe, Magnum June, no, sa kaniya, gawa sa kural, makita na to, nga doon na po yung mga taga-BSP nga nag-ahimo karoon sa ilang hapon po nga pag-penetrate po dito sa mga area para ipod, no, makalanyuver sa pagpalong sa layo. Na-appelin niyo, sir? Wala, ala, na-appel. Kinsa nang nasa likod dyan yung balay, sir?
19: Tara,
18: ay, kanila ang second floor ninyo, ha?
19: Ilalabas ang
18: ito. Okay, na kanina pa yung balay na nahulungan. Palong nasa taas sa inyo, sir?
19: Medyo palong na, pero kayo na pa yung tiga
18: sa kayo. Okay, nga pa, sir. Kuha, nabalik sa pag-ihig to. So, napunod ng taga-BSP po, nag-maneuver po, mag-dumdun na sa pag-ima. Sa palong sa kalayo, kanina po yung pwestuhan nga duha sa andana nga Pinoyanan. So, gani man, pumunta din hi, naman sa interior din hi sa may 30. Try na to, lusot din ko sa pika sa bahin, kaning paingon ta sa creek. Kita na po sa mga persis na, naapod din hi sa atbang po. Kaya malaging naman din mga dalan-dalan din hi.
10: But so far, halos hingpit ng milurang ang dilab sa kalayo, Magdumanji.
18: Naatay nakitaan magdumdum no nga maragda diferensya na gyud sa sukoy ka ganiya sa agad sa tumanaw tigdan magud sa ganiya dako gyud kayo nga pagugos ko layo tungod kay light materials lagi so na naka hiya nakitaan nga kwan gyud alivyo magdumdum no sa pag responde sa mga tagya bio fire protection ni ipo pal kami nga pagugos ko layo pero natay na matigdan sa unahan ginagmay ng mga kalayo nga dili gyud pares kay na nahabog pas balay ang gidakko magdumdum og grabe ka itong paso nga tong kita dinhi sa palibot sa Gugara o Ibarli area sa Barangay 30.
10: So, ikaw sa amin yung magdumaji, ha? Kay ang Rivera Street, Manggod, murag sakop pa na sa Barangay 27. But ang dito sa Ibarli, murag sakop sa Barangay 30?
18: Yes, Madam June, na ay sakop. Katong nga, kung musulog ka, ikan ka sa kaning Captain Gusong Dalawa, murag ang sakop sa Barangay 27, kaning nasa mong left side. Ang sa right side, kanilito sa Ibarli, kano siya ang sakop sa Barangay 30? Mamaya, ito na pangunta lang ang Madam June.
19: Ang kayaman, umana.
20: work sa Liberia po maging
21: ay, okay. So, muna, ikaw lang po nag-continue. Walang tao dito rin?
20: Kahit tao rin po yung katulang borders nila.
21: Okay, so, nata barangay 30 magdun dyan, tanod ko sa barangay 30, nakalimutin ko sa pangutara yung pangalan. So, nata din eh, sa mga piriana, nata interior magdun dyan sa barangay kaninga 30 sa Rivera, Tangadalan, Jamiagi, Karol, yan, napunta din eh, tabog po sa creek. So, dali ha, no, karigat may maya po niya, may lang gani kay, kanipong lahat po nga area magdun dyan, maski pa sa kaning light materials, no, ang halos din eh. Pero at least sa mga katauhan, nagtabang man po sa pagpalong. So, ang mga light materials sa kanyang night portion, wala gitpod nga nga ugtog ito sa Lugino kay natabang rapot. So, hey, kami, matala lang po gamay. Dito, palusot sa Rivera, at palusot sa iba. Inyo lang yapon to, 30 yapon to?
20: Ang kanyang lang kapalimot din sa kuhan. Kanyang
21: nga black.
20: O, kanyang nga black din. 30 din sa kakay.
21: O, pero katong pabor sa Ibarli.
20: Pabor sa Ibarli, 30 yapon. Ito ang barangay ngayon dito.
21: Kapitan si Sildapo, gunay gapon mag-injun. Sir, ano yun ito, sir? Sige, pangalan na ito, sir?
20: Shelvin Kailing. Usaw, usaw, katanog sa barangay tayo.
21: Sir, nasa iro na ninyo, gika ng sunog sa isang balay.
20: Hindi ko maka-sure, ma'am, kay, ano, wala pa mong kabalo kung kasi hinundan yun ang pagsunog.
21: Pero tunga sa iba.
20: Nagsugod ang sunog dito ila sa balay ni Ramos, Apido.
21: Ramos, ang Apelido.
20: Oo, Ramos,
21: Apelido. Wala yun na. Report sa inyo nga magpatagawang kay lalukong inana.
20: Oto pag kuan mga banda gid mga alasay city ra city mo sa singit silingan. Kay kinidagan ko sa South Coast kay ko fire minister. Dili ko makakuan kay ngano kay tungod sa kadako na sa kalayo dili na ko makuan. Kay ang
21: pila pa ta balay Karamos pa.
20: Ang Karamos pa tuna pagbalik ako wala kinap na dai.
21: Unsa man ita? Unsa man dilang balay kadang kahoy?
20: Dili mo kahoy kita nan.
21: Ang masilingan kahoy
20: ko. O kahoy ta nan.
21: Dili to banda na kang Ramos.
20: Ha?
21: Pila ka dana?
20: Dua ra dua.
21: So wala pa yung mga kwan, dahil mga nalutong, namising, wala.
20: Oh, wala. Wala akong, alert ka nun, wala kwan ba? Mga balay na mo yun na kwan.
21: Sa dito, sa iba, nakapot ang mga taga-BSP?
20: Okay, dali magiging pagkwan, ito, sunod, gidagan mo ko dito. Then, amo sila gidagan, duwami ka mong gidagan. Ayan rin sila, nagsugod-sugod, alert din.
21: So, sa ipa, dali sila na abot din ako sa ay, pero din sa Rivera, muna mo rin nalangan.
20: O, ang dali yung Rivera, kahit muna na lang, dali man ang nagsugod ng kalayo, nagpadulong man ng kalayo.
21: So, dito, yun na ang Ibarli.
20: O, dito yun ang Ibarli, dito magiging ang yung point na sunog yun.
21: Salamat kasi Kili, no? So, sa satwa po mga barangay Tanos, barangay 30, magdungjun, nga ano po doon ni Kapitan si Sudapong. So, karoon na po yung mga pinayanan pa, no, nga kamulo pag isudlan sa itong mga taga-BFP. Mga wild karoon din ni magdungjun, no? So, naisa ka si Falco ng ani, kay, ang way sila, murang din sa Cortina, nagihapon nila, kay, buhol na yun, ikaw at yung magdungjun, no, masabot-sabot na gani ka, kay, karoon na nga tangtang na, so, mo, kinahanglan po din niya, hapdayo. Taga si Falco kay masinagun na yung mga makuryentihan. Pero so far na at least ngayon atuwa po nga pagka-plaster sa itong institusyon, medyo may lurang-lurang naging pagdungyong di na dako ang kalayo, di na po na grabe ka aso ato makita karo. May tinaw na marunyong na puti na, di pares ka ginang grabe kalagong. So din eh, sa ato po nga area, ato po nga matikdan po na atong taga BFR protection, wala kayo tayong mga, din eh sa konsay, pagdungyong na mga karangginig, may gamit yun o mga breathing apparatus, medyo na siguro sila po nga bahin na pamay po enough nga mga posibleng mga damit po lang magdungyo no, eh karing nga mga saan bagay po sa oxygen din sa mga area kay di man gipon na buot magdungyo ang mga lokasyon
10: okay.
21: Hindi po nga aso kay napay portion nga na dali man po nila no, na contain ang kalayo.
10: Okay. Atuan sa nato si Magnum Kia Bilenosa. Magnum Kia.
22: Sa Magdamadjo, nakasunod na nagtadiri karon sa Maraga Boundary ni siya sa Rivera o sa Ibarli po ni siya ng kaninga Luna po na diri Magdamadjo. Nagyapon siya yung mga balay, pero at least ang magiging na may firewall, wala na din sila ng apektuhan.
10: Doon pa sa mo ba ni mo ba ito? Tawad ka na nga bloke, gito nga na sa Barangay 27 o Barangay 30, Magdam Kia?
22: Magdamadjo, nakadiri karon sa Maraga Kibali, itong ato nga sa 27 o gato nga sa Barangay 30.
10: Meaning sa block mismo nga nasunugan?
22: Yes, magdabadyo. Okay. Yes, matapagpunta na sa mga tao diri kay kanyang nga pikas ko.
10: Ang impresyon man yun nga, ang palitan barangay ni, kanyang pikas yun na, ang iyang utlanan, ang dalan. Pero di ay, ang utlanan nila naara sa sunod mismo sa nasugutan nga block nga nasunugan. Meaning na ay mga presidente nga taga barangay 27 nasunugan, naasa taga barangay 30 nga nasunugan, Magnum Kia.
22: Mayroon sa may ngayon, nakay na bahay, mayroon sa Maya, doon sa may Rivera,
0: okay.
22: Tapos doon sa Maya, Ibar District po magdumadyo. So doon sa itong magitindugan, this is kaning boundary, ani nga doon ka mga barangay po magdumadyo. Wala sa tayo mabatayan yun po nga pag dilaab sa karayo, kundi mga nipis na lang po nga pag-aso. Ato nga mabatayan, gani man, kung ito nga nakasunod mag-isa kayo, ito mag-ilusot may doon, nangangyong matagyan sa mga bombero, sa mga tanod po nga naka-assign din magdumadyo. Ato nga mabatayan nga, wala naging mga nakatindog na mga structure sa binakas sa mga taga doon ka, anda na, ang nangabili na lang is ganito ang mga dingding na lang nila nga simentado. So kung mayroon ka ito mga haligin nila nga kao, or ka ito mga ikado, ang anda na sila mga balay yun po nga kani nga ginamarigyan po sa light material, sura na magdumadyo. Gani, sunod pa yung mga punuan nga na angin o kakasunog dire, kung ata mas yung pinimaragan, ang ta, masiguro ni Kusa magdumadyo nga na apilo kakasunog. Unya, ang mga residente, medyo nabalaka pa din taon kini sila, kaya kung wala ni nga firewall, lagmit mo, tapos po ni, sila nga mga balay po magdumadyo. So dagan nga mga punuan ang lalaki pagdamis yun, sa langka, kani nga punuan sa Kapayas, o kuban pa nga mga punuan nga nadiri kay Mission Dagan. Dagan ko nga punuan diri sa Moraga Boundary, ani nga barangay 27 o barangay 20. So karon doon nag-iapoy ang mga bombero diri nga nagatabanga. Kani nga mga balay nga doon, kani mga balay nga wala igitingon nga, eh doon ay mga portion na nga nangapil, kaya naman yung sa kabaray diri nga gatindog pa magdumadyon nga simentado yung siya tanan. Sa morning gipaning kamutan karon nga basa sa taga Bureau of Fire Protection aron po nga kaniya din gipuni siya ingon nga mo subli pa sa pagkalayo, pero kung kaniya na diri sa palibot wala na gid ni siya ingon nga kaniya makita to nga gatindog po nga structure dai po tanan si madami madami mayo nga buntag no kiya sa magdumadyo ko man sa pagkasi niya sa magdumadyo na ba to nga karon ang diri nga sa barangay 27 diri nga pagkasi sa barangay 20 to nga manggod na ang boundary 27, 30, anak. Asa may kita nga baraga, boundary ni ma'am? Ang iyong gigi sa boundary?
2: Kung nga sa kasada?
22: Oo.
2: Kung nga dito magbasa si
22: ma'am? Kung dito magbasa ng itindugan ka rin, asa man ito sa mga kapalo? So, direct, kani-kani sa lugar.
0: So, bot pasabot nga ang utlanan sa barangay 27 o barangay 30 ang Ibarli Street, Magnum Kia.
22: So, ang ina nga, kung lugar ba, ang tunga lugar sa barangay 27 at barangay 30, mapang Ibarli.
2: So, saan ang boundary?
22: Okay. So, muna na siya magdumadyo. So, kaya dire, ma'am, mura, gumawa siya ang nagsilbi nga boundary kung dire po sa tanggit yung duga. Mali siya, barangay 30 na dire.
0: Oo.
22: Dyan dire, pagkas barangay 27 na. Okay. So, mag-ano nila. Salamat, ma'am.
0: So, tataw na?
22: Inikreso, kan ha? Salamat, ma'am.
0: Tataw na nga, ang utlanan sa barangay 27, o barangay 30 mao ang Ibarli Street.
22: Yes, magdumadyo na Ibarli
0: Street. So kanang nasunugan iya gid na lang sa barangay 27 dili sa 30.
22: Ang dire man ma'am, kani dire ma'am barangay kani sa inang ano sa barangay 30 na ni. Ang kaning dire pikas
2: 27.
22: Ano na so nagpudag to ma'am?
2: Wala ang 27 wala. So kani siya barangay
22: 30 lang pala. Ah, okay. Sige,
0: so, salamat, ma'am. So ang utlanan dili dili Ibarli. Ang utlanan ng Rivera.
22: So, ma'am, ang Rivera ang boundary? Ang 27, wala yung nasunong. So, ang 30, ang... Sa tumaan, sa tumaan?
2: Sa tunga sa Karsada, 27, o 30. Dayon, ang mga...
0: Ucha,
2: ang
0: Karsada na.
22: Ang Karsada, sa'yo, maragkuhan na nalang
2: pagkakas. Dito, sa gawas. Sa gawas.
22: Kapawa daw sa Karsada, magdumdun sa barangay 27. Ba't na siya, barangay 27?
0: Saan siya ang Karsada, gani?
22: Saan nga, saan nga dala ma'am, kaning Vicente Roa, saan nga dala?
2: Ang iso na muna sa kuan ng Unicity. So ang hindi nga dala, saan nga kuan? Ibarli. Kani Ibarli niya nga tulungan. Kani dito, Jose Rivera.
22: Jose Rivera lang. So, maulog ma'am nga, boundary nila, dili ang Ibarli ko, dili ang Rivera.
2: Ang Rivera.
22: Ah, Rivera Street. So ito nga, karoon magdumadyo no, ang Rivera Street, ang boundary, sa barangay 27 o barangay 30. So ito nga na suta sa mga residente dito, nga wala yung nasunog sa barangay 27, kundi kayo sa tanan, barangay 30 ra, Magnum June. Kaya maragnahugman nga ang Rivera ang boundary, pero ang sagad nga mga nasunog ng mga balay, which is nara dito sa Maya Ibarli, nga sakop na po sa barangay 30.
0: So ang klaro, wala yung nasunogan sa barangay 27, ang nasunogan, ang mga residente, nga nasunogan pulos mulupyo sa barangay 30, Magnum Kia.
22: Sige, try.
0: Iklaro ko na kay na istorya nga doon ako na poste ba to? I don't know, poste. Gasin, og na ay transformer baka. Mi buto. Unya dayon, pag buto, mi katagin dayon ang kalayo, pa yung nga to sa kabalayan.
22: Mga sa gawas sa magdumdun at mga sa barangay hall, lagi pa kaganina mismo pag buto ay minapag sila sa poste, nga ni Katay na yun ang kaninga kalayo.
0: Gano'n po, nga naanak ka niya wapay sunog?
22: Magdumdun?
0: Na ka diha wala pa sunog or but pa sabot niya?
22: Ah, wala pa. I mean, naanak ko magdumdun pero katong palabot ako.
0: Kamulo ng sunog.
22: Kamulo ng sunog.
0: Okay, kamulo ng sunog na iniboto. Ang atong but pa sabot, ang sinugdanas kalayo.
22: Okay.
0: Na kunod kabutyag nga, doon ay mibuto. Pagbuto, may katay da yun ang? Mibuto daw ang poste. Unya da yun ang pagbuto. Uman buto ang poste, ang kalayo, may katay pa.

0: ng aso na ba? Kasing aso na lang po ito mamuntayan. Pero ito,
1: ma'am, mga estimate na ba, Magnum Kia, kung pilagyan kabalay? Estimate lang siya. Ang gila mo is kalayo.
0: Dagan niya sa mga pangutanaan niya kagawad sa barangay 30 Magnum Majun. Maragagi ba naman na nila nasa mga 12 to 13 houses sa Magnum Majun. Ang ilang estimate lang ang mga balay kay. Sagad man po daw diri, is kanibitong mga boarding house. Dagan daw mga boarders diri, unya kaning mga boarding houses po kasi ito na po yung mga kaning residential po nga kaning magipuyan yun po sa mga pamilya. Pero tungo di kaya ganito, tawad naman sa Magnum Majun siguro ayan mga 10 to 15 minutes sa po ito magpangutanahan na to. Pero kaya na to siyang nasa taon pagbalik. Doon na ba sila yung mahatag at ugang mga initial gitpo nila nga assessment po nila kung pinagitpo ka mga balay ang nasunog diri karon sa may Ibarra City sa okay. Pagkatrain sa Magnum Majun.
1: Ang sunog mga aksyon tabo sa dalan Ibarra, klaro siya na ako Magnum Kia. Una magnumbot niya, Rivera. Ang Rivera na banda sa barangay 27. Ang Ibarra na banda sa barangay 30. So, unsigin nga dalan. Ang mayuriya sa mga nasunugan na diya, Ibarra o Rivera?
0: Ang Diresa kung nagitindugan Magnum Majun, Diresa, Ibarra man ko naka-Ibarra.
1: So, kay ang barangay sa barangay 30, mo man naman na dapit sa kuan. Kung paingon kas kogon, subay kas Ibarra, ligikan sa Corrales Avenue, ako nasabtan, mo nang nasa right side. Di ba?
0: Mo
1: nang barangay hall. At bang diha, sa nasgutan ng barangay hall, na diha dapit ang sunog.
0: Okay.
1: Okay. Subot-pasubot nga na ano dapit sa Ibarra Street, Barangay 30, dili sa Rivera Street nga naka dito dapit banda na sa Barangay 27. Okay. So balikan ka na mo niya tatan Magnum Kia. Ato sa atuan si Magnum Person Blanca, Magnum Person sa mga area.
2: Magdun, balik niya Magnum Kino. Actually, Magnum tama ito, Magnum Kino. Atong karoon din pag-ayo Magnum Kino. Kaya nag-alimog lagi. Ibarra o Kining Rivera. Actually, Magdun, ang portion yun, nga dagan yun, Magdun, alas nga laras yun ang balay, kanigid Magdun ang Ibarra. Kanigid
1: okay,
2: Rivera,
1: so pagbigitag ang portion, halos dagang mga balay, nasa Ibarra, nasa dito na pizza sa Rivera, na po yung mga nasunugan dito.
2: Rivera, Magdun, kaning mismo ang dalan, Magdun, nga tulibang Rivera, for example, masulod ka sa dalan Rivera, Magdun. Kining po nga area sa Rivera, wala ni mga porsyon na porsyonan, Magdun. Wala ni gamay
1: wala, tansa. Wala masunogi.
2: Wala masunogi. Kung masulod ka, gikan lugar ka sa Captain Bicentiroa. Dalan, sulod ka, Magdun. Muliko ka, paglipan mo pa to, kung agil lugar sa dalan Rivera, kailang nagatubang naging ka sa dalan Rivera, Magdun, gikan ka agil sa Captain Bicentiroa. Ang to Magdun, wala gina matatahi, Magdun.
1: Wala, kay ito, butabok manas dalan. Ang wala.
2: So, kaning dining wala na, dini dapita, Magdun. Pero kaning wala nga portion, na igikan sa first gig, ya balay igikan gig, pagtamak nimo sa dalan, first, second, or third, Magdun. Ikatulong nga balay, wala na matatahi. Ang sunod din na mga balay, Magdun, laras na din na paingon dito, Magdun. Okay. Sa kanipang Ibarra.
1: Sige,
2: okay. Na dito na yun ang mga sunog Magdun.
1: Okay.
2: So, mao na no, barangay 30 tanan na piktado ang kilibang maong kilibang sunog. Na natigayo ni mga balsali Magdun, wala may angay kabalag karon. Nakita ta diri sa sulod karon. Atong gi tanaw, naglurang na gyud, wala nay kalayo diri sa sulod Magdun. Burag na butang na lang ni matawag yun na tong overhauling na lang ni karon. Ang ilang himo diri sa sulod gyud nga area no sa barangay 30. Nakita na ito nga halos wala na kalayo nga nagdilaab ni mga panahona. Alam siguro yung mga aswaso, mga baga-baga na lang eh. Ato makita ni mga panahona Magdun. Pero dagan yung kay balay no sa ato din ni karon. Dagan yung kay balay ang nangaugdaw no. Nang kinipang hunlak yung taran. Kaya kanina nga area din eh. Ang mga balay Magdun na agin sa daplin sa Green Creek no. Na may creek din na din eh. Nangin sa mga daplin creek Magdun. Pagsulog yun din mo, gikan diya mismo sa kumanukan lugar ka sa manukad ka sa Rivera nga dalan, musulod ka din yung Magdun, ang mga balay-balay na asa na plain sa creek, dagan kayo Magdun, igurag yung dalan na yun ang maagian, mga both sides ay daning creek din eh, na din yung mga balay-balay yun din Magdun, nga dagan kayo saan nga tumakita. So muna, maobserbahan na karoon din eh, ubay-ubay kini ka mga balay, ang nangaugdaw dyan, no? Na yuban ang taas na apiktawan, ang uban po Magdun, wala yun, no? Halos yun, hurot yun tanan. Naog daw yun ang ilang mismong tagsa-tagsa ka mga balay. O lugar di ang kinibang nakita mo karon din mismo sa sulod yun okay. Mga panahon na Magdun.
1: Okay. Okay. Ato siyang ito si Magdun Manji Alisado. Magdun Manji?
0: Yes, Magdun Manji. So, karoon kayo.

0: sa Rivera, sa tutok ka na manong Juno, kaya ang portion mong gani, ang left side o right side manong Juno, ay barangay 27, barangay, barangay 30, sa Rivera Street. So, naman ka din hi, sa may kaninga pa left side, sa dalan na sa Rivera. So, din hi ka ni sulod, paingon sa interior, sa Rivera Magnum Juno.
1: Kanang mga balay nga nang asulog, kung sumanin sila, nagyaka, kilid, or ibabaw sa creek?
0: Mali magdum dyan mo makita no kanang nasa itong magdum live, naasa ibabaw sa creek. Nasa ibabaw sa creek magdum dyan. Then i-elevate lang po ng uban, kaya naiwala sa ilapong kwarta po magdum dyan. So naka-elevate po ng ilapong mga panibalay niya. Naadain po din niya itong nakita na ang ilahag yung sagad, ang traktura, na niabot yung tagduha, tagtulo, kaandana. Ang ilahag kaninyag giya pistuhan po magdum dyan, kaya daklin magdum sa creek. So ilapot siguro na yung pag... Nga, ibaba nga mo saka ang tubig, so naasa na yung masakaan. So, saga din eh, ito makita, duha, tutulog, andana, ang ilahaw mga struktura. Din eh, kaya daplin mo ni sa creek maging June na lagi po'y kalisod po nun sa pagliot-liot sa itong mga taga-BFP kagania. Naman na din eh, sa mga pilihanan maging June nga naapo na daplin niya po na sa creek. Galisod yun nga itong taga-BFP. Mani yung gani, kaya kani po nga mga katawan po din eh, naman po sila ilaha po nga mga sa veranda sa ilang mga second floor, dinapod nga may pwesto ang ato mga taga Bureau of Fire Protection alang sa pagpalong sa kalayo. At itong nakita mong dumdino, dili regulate mga lalaki ng mga taga Bureau of Fire Protection ang nagresponde karon kay natay nakita no kung wata masayo ba, babae nga taga BFP magdumdun nag-imo gid po da sa pagtabang sa pagpalong nini po nga kalayo. So dini mo dumdun no, inclusive gid kayo ang ipakita po no ga kung unsay kayo lalaki kay nga babae na dini mo dumdun pabulong ga hawit po da sa hoses kay atil mga gid po ni sila pong tahas no train naman po daw mga taga Bureau of Fire Protection. Palagsarong so, utaka kita o mga babae nga bumbero nga dangkas kalayo musimo gid pag nagunay sa pagresponde sunog. So naa sila tungod lagi siguro po ni kay dako gid kay pud kun niya ang sunog. So mo na yung inahanglan pud lag dugang nga personal mo na to makita nga lagi tay mga taga BFP protection nga babae magdumjon nga naapil na pud no sa paghawid karon sa mga host nagkatkat dinhi sa mga panimalay aron sa pagimo sa pag igo dili pud duna pay mga kalayo karon mga oras sa tung nakita magdumjon din eh, sa interior, palangslahan sa mga dyan, makita naman na ito ang side sa may i-barley, gamay na yun, no, ang mga tiwasunong siguro, ani, di na magdugay, magdeklara, ihapon ni Oga para, pero kung yung tagapila, gini ka mga panimalay, ubay-ubay yun, magdugyo, no, di lang na ito ma-determine kung pila ang iha, pero try na ito, kung sanahan po din eh, sa mga residente, kung pila ba lang ang estimate, din pong nahita po nga sunog din eh. Ay, sir! Ay, kanito. Ay, nagkat-nagkat. Ah, ay, sir! May punta, sir. Kaya, sir, mga tanan lang ko, sir, sa Magdum, sir, ang di, mga barabana niyo, sir, pila ni Kabalay din ito.
2: Pulo kami, yung mga dusin, ko, ano.
0: Ano sa pangalan na ito, sir?
2: Sherwin Kailing.
0: Sherwin Kailing. So, si Sher, Kailing, what mga itong tanod na Kailing?
2: Oo, ako na isuot.
0: Mo dito, isuot. Kani, dinhing aside, pila man ni dinhing aside, kanita, wala ka sa creek.
2: Unom na diya.
0: Unom, din sa, kanang,
2: Dani.
0: Sa right side.
2: Ubra lang yun, kapi niyo.
0: Mga dusi.
2: Ubra sa dusi, ano, oh.
0: Okay. Mga sabi, Lido din sir, sa Malaylahan, Nay Ramos, isa pa?
2: Nay Ramos, maurang na unang isa sa Ramos sa Ugdari, Lagundun. Andali sa Picas, kung kailan sa tindahan ni Picas.
0: Mga unsan na siya din sir, kaning mga paparato, Lagundun, Ramos, kamo, kailing na ayaw din po. Pero wala na tulungan
2: sa isa. Kapit
0: lang, dahil yung boundary sa sunog. Pero kung may yung taga kaning... balay din he, sagad mga boarding houses ni.
2: Oh, ay ang uban balay gintak, balay kani ang balay ra ni, balay balay. Ay boarding house din ni.
0: Kani na kung balay.
2: Oh, ni boarding house din. Andito ka sa gara. Andito ra sa ibalik. Do di ada pitaw tunga-tunga gid. Gaya mga boarding house.
0: Kasi kabantay ka nang giingon nila nga nado ko ni butong post or karposte or kani kaning like sa kuryente.
1: Poste, poste daw, ning buto niya.
2: Kanina mga nani, ning buto-buto.
0: Ang mga wire.
2: Wire lang.
0: Pero wakay na dungog na lain. Puti man
2: siya ng susugula.
1: Nagbuto-buto, sun na, na'y kalayo, dilab na.
2: Pag-ana, nagpok.
0: Kamulo ng sunog.
1: Kamulo na. Ang sunog na nandiyan.
2: Ang ganyang kuwan, kalayo.
0: Pero kanina, hindi ko siya naramos sa family gikan. Ang kanina pong sunog. O na, ima po na matikdan.
2: O may una, sa taas. Taas itong ilang balay nila sa taas kaya wala mo tayo. Wala mo tayo kuhan yun. May tawa mo tayo. Nasunog dito.
0: Kung sa may posibleng hinung...
2: Naamot lang. Kabalo po.
0: Napa siya dyan, sir. Nasa sa ibarli.
2: Wala. Ang ilang balay, ano, nasa kwan. Ay, wala na dinikin ng puyo. Siya nagiparintahan. Kaya ilang puyan, ay, di pa, di ko ano na nila, di, ay, tawagan na, di,
0: baligya.
2: O, ginana ba. Pero wala, di baligya.
0: Ay, sa mangi eh.
2: Di pa
0: okupahan yung naglahit tao? Nalay, tenan
2: talaga. Wala, wala yung tao sa taas. May nagunasunog.
0: Okay, okay. Pero kung may yung tag, katong nga nagtag, temporary yung nagpuyo, ana, ana, din ni Karan, din sa, asa man, wala po, may tawid ka ganyan.
2: Sige, sige. Ato magkita ka rin magdumdun na din, hey, naman sa kanang nga creek, kay taas, nandiyan po rin creek din, hibod magdumdun. So, ato magkita nga, wala na kayo po yung mga dagkong kalayo na naka, alam-alam ng sibog atong taga Bureau of Fire Protection. At least, nga, din na po tayo po sila, no, nga, mubo ang ilang scope lugar sa ilama, kanang nga, nini po nga panahuna kay makapenetrate naman sila magdungdun, makasibog-sibog na sila. Depress ko ganyan nga, ang damgat kalayo, mo, kuwan mo po, masugat po dyan sa ilaha. So init kayo, matigna ka sa layo, napaka sa rivera nga dalan. Kay interior man yun ang apektado, karong sa sunog. No, na may mga panimalay nga nasa tubangan, mga tindahan nasa tubangan sa rivera, pero wala man apektuhan. Musunod siya ka, ayha din ka makakita o ganay mga panimalay din eh, palakos din po dito sa Ibarli, na sunog yun po da kayo, ugdaw yun po. Dagan magod din sila din eh, sa dadag ko po din lahat yung mga structure po magdungdun. No. So, mo niya itong namatikdan din eh. Itong mga taga, Bureau of Fire Protection, may inyuhan din naman natin, so no?
0: Wala na abot.
2: Okay, at least wala na abot. Kaya nila ha pong i-position na nila. Hindi rin panimalay. So, wala na sunog. Din he, try na to dito likod. Atong sulayan magdumdum ng base na dito na tayo mga makuha po mga information. Kay, din he, lagi, gagmay na tayo mga agimit ha. Din he, gagmay kay mga struktura. Kaya daghan, gagmay tayo lahat ng mga agianan. Pang isa ka tao, bang gagmay kayo doon. So, gagmay rin kayo mga dalan. Ay, sir. Barangay sa inyo, Director?
3: O, sa barangay.
2: Ay. Dahil nyo, sir, wala na apel.
3: Na, apel.
2: Ito'y pangalan nyo natin, sir?
4: Elmer Labadan.
2: Elmer Labadan. Ang imuhang balay, sa second floor lang ang nasunog.
4: Third floor, second floor kay ang third floor, o second floor, partly kuan man, partly kahoy, o concrete. Pero ang ubos, o lipa ang ubos kay concrete. Kung dili na concrete na apil ni din ima tamay.
2: Sir, Mr. Labadan, andiyan sa dito sa Magdum Radio. Sir, unsa may mong nasairan, sir, nga posibleng hinungdan ani pa nga maong
4: lagi ko kabalo kay lamig kang tulog namo sa taas na, na kurat na lang kay saba man sa gos pag bako na mo ang kalayo duol na kayo. Isiguro na lang nako siti akong mga anak. Way gamit na dala sa nina, way dala sa nina.
2: Okay. Pero sir, kamo sa pag-ulbo sa kalayo, napayod to sa matanda na ang unang yung napektuhan diyan yung mukhang namatikdan ng anana.
4: Samo. Ang third floor yun kay ang kalayo sa taas man nagsugo din, nakuha na ng mga sin ug ang kahoy dito sa third floor, dagan na yun sa second floor kanang mga
2: tao. Mas kayo?
4: Mas na, kay pag naugun na mo, gikan sa kaning pagmata na, pag naugun na mo, mga pila lang ka minuto, balay naman dahil na mo ang nakuhan.
2: Ikaw, sir, sa'yo mong mga ipang-ibo, gawas mo sa nang salbar kag mga gamit o mga member sa pamilya para nga makontain na ang sunog. Nakahimo pa ka sa pagsablik-sablik tubig?
4: Wala na. Wala na. Ako lang siguro palong ang plangka sa kurinti. Dayon, mga sanina rin yun, mga papilis. Importante nga mga papilis akong gisiguro, mga bata. Then akong ugangan nga, kwan, babae. Hindi man muhawa, akong guyot kay para makagawas kay kaya mga gamit, makita raman ang mga gamit, makuha naman na.
2: Wala rin ba siya nang sa...
4: Wala rin
2: pa. Sir, nanotice na ako siya ba na ikaning bandages sa imuhang kamumot? Ano, nakagikan ka hospital?
4: Alas dos ko na, discharge gabi eh. Okay. Kanya pag, munang lami kayo ang tulog, kay ikan pa hospital. Pag, among nasaba kayo, eh, parang atin dumis ako misis, pagtanaw na mo, ang kalayo doon naman, ang muna gisiguro, ah, nalimtan laging sakit lagi, nakadagan o dal.
2: Saan si Gimulo na sir?
4: Ha?
2: Sa Gimulo din ako gani?
4: Kwan, nagpa-check up po kay, nagsakit akong kilid.
2: Na-abtik lang sa kalit, kawan doon na
4: ay, basta yung nga, kwan, munang itawag nga adrenaline, malimtan na natong sakit.
2: At least luwas po na sila, ang pamilya nga labanan ninyo, aning luna din ni sir?
4: Bali, ang balay yun sa akong ugangan. Dayon kami, nag-minyo na may nag-trabaho may dito sa third floor. Ang among balay yun ang third floor.
0: Pero daw. Ang kaning area yan nga gitong buka yun?
4: Area, ang napa may wako kabalo kay sa una. I-dispute man ni Dani. Murag ingon sila kay murag kwan sa drainage dito. Pila ka meters na kwan sa drainage. Sa
0: murag kaning no build zone, lugar.
4: Oo.
0: Pero plano ninyo, ayun rin ipripayo din, rin mo.
4: Barog pa man namong kuwan.
0: Hindi pa.
4: Ma-renovate naman ang kaning mga kahoy-kahoy. Ang structure sa balay, solid pa man. Ang foundation ng kayong poste.
0: Sige, sir. At least, okay, sir. Pagpa-relax-relax na siguro, sir. Okay. Ikan po na siya hospital mag-injun. Alas dos pa na discharge. Napugwat na po din noon po, Gracia. Nga, tungod lagi din po nga sunog, din po silang pinayana na tulukan.
1: Okay, kajut lang kinawa si Magnum Anji Arsado.
0: Okay, yes,
1: ma'am. Yes, good. Good,
0: ma'am. Try ka din sa unahan kaning naapoy mga panimalay. Dahil apel ninyo ha, din na. Sir, ma'am, apel ninyo ha, ma'am?
3: Kung aboard. Apel.
0: Mga borders, ma'am?
5: Wala, wala may dala. Wala, natulog kami.
0: Aman yung balay ngayon kanya ng kanya. Ang kinsa man ang balay dala.
5: Si Merly.
0: Merly Anji, di ko ma'am sa Magnum Radio. Taga, ah, magin mo lumad na.
5: Sorry, taga Bayabas. Tapos sa tulong board ko. Tungod kayo na naman ang part.
0: Pwede lang ka ma-interview gamay. Ma'am, ano yung pangalan na sila ni?
6: Stephanie Ilicano.
0: Ma'am, si Ma'am Stephanie Ilicano. Ma'am Stephanie, kanina nga, unsa yung mga na matikda ni mo kaganiha? Sorry, wadud ko kabalo. Kayo mo, may pagbatag na ako. Kung wala ni, tuwisoon sa mo ang gibordan. Kung wala ni, sakag sa tangas, wadud ni kabalo. Kung wala may tinggit na, kung na, unsa na, sunog. Wala yung mga kanang mga nebuto, nana, wag yun. Ang ato ng nanay kalayo, well,
5: nakaduto. Ni Ana ng balay.
0: Ah, do.
5: Ah,
0: sa inyo hanggi po yan, kanang kang Ma'am Merly. Kasi piliduhan ng Merly,
5: gano'n?
0: Pero sa inyong bahin, okay na, luwas na mo, wala nang asama, doon sa...
5: Luwas naman may, pero mostly tanan din ako gamit, wag yun nadala.
0: Ma'am Stephanie, ang kaning inyo hanggi po yan, kaning balay ni Ma'am Merly, unsa ni ka dako, pila ni ka kwarto? Anay nag-abang?
5: Mga...
0: Dapat mo na po, unom.
5: Mga unom ka kwarto, pero tag-duwa sa isang kwarto or tingin sa kauban ni Ingles.
0: Unom na naka-kwarto yun na yan. Ah, 7 kwarto. Occupied tanan ng 7 kwarto.
5: Occupied tanan yung kwarto.
0: Wala.
5: Naapay isa.
0: Sa ubos.
5: Naapay isa. Ay,
0: border yapon.
5: Naabot ay sa likod.
0: Tumulapahog ng mga... Ten buo ka kwarto magdungjun. Aning balay ni Merly. Kabalo ka apelido ni Merly, ma'am?
5: Hindi,
0: kayo. Okay, rong. So, ikaw, ma'am, kaning sa imong bahin, si pangalan na ma'am, ang gilid sa ikaw, si
6: Merly.
0: Ma'am Merly, ma'am Merly, na imuhang gamit, hanaw, tanong, wala yung
6: wala. Okay, nangatulog pa mang good me, kay wala yung gati ko. Kaya pag-ingon na sunog, naa naman sa tapad ng kwarto ang sunog, so wala na, init na kayo, di na eh, madlok na ko.
0: So, wala yung mga nadala, bisan mo sa sila magdungjunong. Kamutanan, mga border din, Ma'am Merly.
6: O, ang uba, nakahakot ra, o pila ra kagamit. Kay mingaw, pamanggod, kay wala yung klase, ay wala yung klase, nangatulog pa niya. Sa'yo pa kayo sa kustag.
0: Nag-ahag yun to, ma'am. May mukhang lupa. Dili ka taga din eh, si Sentro.
6: Dili, taga Cebu.
0: So, dili na po nagtrabaho.
6: Wala, partner.
0: Ah, okay. Muna yung karoon na sila din hipod magdugyun na. So, karoon na din sa ilahang alkusyon. No, no may rin ba kayo po ni area nga ito ang ibarugan magdugyun na kung mag magdakoon ka o size, mga medium size, mga ilahe, dapat mo takilid. Pero kung niwang, ah, okay ra, pero para sa mga magkikilid sa po may magdugyun na din sa mga area para na makalit-liot. Wala rin po naglisod pag dagan ninyo, ma'am, pagawa sa hotel?
6: Alisod, kayo. Kaya naman, Mrs. Cantor. Niya, gusto naman eh. Pero kaso nga tayo, mangod paggawas na ako, hindi pa kayo gusto siya ba si gusto niya ayaw ba tao o nakagawas na dahan. Dugay mangod may nakakuhan, dugay may nakabalo.
0: Wala dahil nakarespond din ni Sulod nga nagbalong sa kalayo, like mga kaning BSP or mga tao po ng initiative ng sabling tubig.
6: Wala dyan may kabalo mga kapagin pagmata na ako. Kapagin pagmata, natulog pa rin.
5: Pagmata na pagmata na mo ang kalayo na nasa mo ang boarding house.
6: Wala ni kabalugod, wala ni kadungo nga, sa akin itong sunog, wala
5: na mong tulog.
0: kaning tingnan ninyo kaning dini ako sa kaning iPad der wala po din sila dini.
5: Wala ka. Yeah. Wala
0: ka. Ay sir, hindi open call ka sir sa barangay. Ay, okay. Apil ka na sa lugar sir.
5: Ay. Sana to my
0: nasa lugar yapon din na. Dila mo nakabalay ang tapad yun sa balay ni Mama Merlin Mampalo sa dito ay Barley, maka-estimate ka? Pero mga kanin din sa inyo ha? Kuhuan.
5: Kuhuan.
0: Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan. Kuhuan.
5: Nakasulay na. Pero ang tanay ko,
0: hindi ka niyo mo makuha. Tanikit-tikit po. Sige. Okay, di na tayo makalahon sa blusot dito ay barely mag-dun kay ang kaning dalan nga itong ipistuhan ko ron naman ko yung mga sin, ay mga kaning mga nangasunog, mga kahoy so di na malutsan karon nasa ko isa naman siya ni Ma'am Steph nga pwede di ay lutsan palahos dito sa mga pong area so karon na din he, sa ito ang lokasyon na mapagdita na ang view po din ng kamulog yapon aso yapon kay mag-dun dun so di naging pares ka kanihan nga gapang nga kaning kuwan ko mga ganay kaning kwan po nang dako gid kayo nga kaning aso nga nagpalibot dinhi sa mao pong nga lugar so makita lang nato ang mga nabili magdumjud nga mga tibri sa kanipong or kani mga na lugar sa ilaha po mga pinian like mga sin mga skin mga kaning mga materials nga dili dali maugdaw pero nato mga kita mga appliances dinhi magdumjud pero sa kwan lang lagi mga frame na lang halos pero mga gama lugar sa mga aluminum o kaning mga putaw nga materials pero ang kagad nga kanang mga malanay mga sunog magit po niya ito makita nga wa na git po na salvar po magdumjun dini sa ato ang area kaning nga ikan tanong sa may dalang Rivera palusot dini sa lang interior po sa barangay 30 sa ato po nga dak bayan so karon mo makita napagya po yung mga kalayon ay murag tindahan wala yung agad ito nga may tindahan din yung tindahan mo siguro natin na para magdumjun kayo ng mga soft drinks din yun. So, kuhaan siya. Sabi ka, kuhaan yun po, dako ang dami yun. Good, no? So, kung may untag karoon sa sitwasyon magdumjun, at least medyo makalma na po na nga ito ang mga katauhan po na mahupay na nato po na sila. Hindi na sila kayo ngayon nga mag-panic, mag-alaka. Tungod kay ang kasampangan na ito. So, marag makonsidera naman magdumjun ang hapit na i- po siguro ni nga under control sa ito po mga pasiragikan sa Bureau of Fire Protection.
1: Okay, salamat Magnum Angie Alsado. Ang sunog mga iksyon na tabo sa Dalan Ibarli, Sapkup sa Barangay 30, Kaginduro. Ato siyang balikan si Magnum Kia Bilenosa. Magnum Kia?
7: Yes, Magdamadjo na ito nga na istorya si Kapitana Cecil Tapo kaganina Magdamadjo. Ngayon, nagaling naman sa siya nga, din sa siya nga magpa-interview. Sabi na kay Kamuro Pasunsa, nag-animal sa kaninga mga resident po niya nga nasunogan po Magdamadjo. So, kikain nga na ni Kapitana Cecil Tapo, gabi na kaya nagadagan man po ni ka mga resident po niya ang nasunogan. Ang mga na ni Magdamadjo, katong mga wala yung kapalhinan o wala yung po yung mga kapoy at temporaryo, dili sila ibutang sa barangay hall sa magyapon ito na itabukan nito itong mga kalagin pagkasunog ang iyong palay po magsusyo sa dili sa nila ipastay ang mga itong mga nasunugan. Ang iyong katong ano na po yung lain po niya mastay at pili sila na dito ang palagi po sa aling iyapon niya nga makahatag iyapon sila uga kaniya tabang alam na katong upan ang isagat mga borders po magsusyo kikay ngon nga sa iyong pag-assessment una kaganya magsusyo doon ay mga dalagip na tulok ang mga boarding house ang nasunog ano niya mga sagat, mga residential na po niya mga palay ang kanina sunog din siya ang portion sa iya ang barangay po magdumjun. Natayo sa kaganina nga nasamdan ang usa ka kaninga matanon nga lalaki nga nakaangko ng first degree burn sa iya nga likod tungkol sa rason nga iya nga girescue ang kaningang ikot nga iro kunya sa iya nga iya nga girescue na kung na po nakakalayo sila nga palay nahulugan kinisya o ka kaninga kalayo o kung nagatagapod nga kaninga kaoy po magdumjun may rason nga nasama kinisya sa likod nga painapan na kamayroon po ang hanaan po niniini o ka para po ang nag-iitapki at iman na po ito nga oro rescue nga matagan gila yun o ka first aid. So aside na ito magdumjun wala naman po ingon nga kaning tala po nga na kuna na kuha po nila nga detalye nga napilayin po nga nasabdan. So dali ka rin dito nga tindungan at pang po sa barangay hall nga nasunog po magdumjun sa kadaling o buhuling nila po nga ginahimo ito nga pangapresnay sa BMP ganyan, upan yung mga fire trucks po na diri magdumadyon, ginahipos na po na ilang mga fire hoses, uga ka itong mga nangabili na lang diri, katong mga people na po yung mga presnay sa BMP, nga palayan pag-iapon na ipasirin ang lugar. itong mga portion na lang ito rin nga doon ay ginagmay na lang po nga pagkakarayo o kaning parang po nga din po may nga po ignite balik ang kaning pagkalayo rin sa mga area po Magnum June.
1: Okay. Magnum Kia, Magnum Angie, Magnum Persid, balikan mo na mo niyan taon-taon naman sa pila kamay dumdum. Magparensyap na sa itong mga balita. Now and then, musulod ang kalabuan-kalabot sa nasgutan ng sunog sa Barangay 30, Cagayan de Oro. Oras, alas 7:49, standby sa mong pagbalik mga balita. Kumang unas, painumdum.
8: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Mga eksuon, si Senator Bongo, sayang mensahe sa Higalaay Festival 2026.
13: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip Higala o Adapted Son sa Dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi o unta malipayon, healthy o tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong iksuon o silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo, nga anda mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kaya ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, pugatuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo ka na sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
14: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabii?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkin Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
19: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, o minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
20: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
21: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
22: Pirmi ka pangihi,
23: hanap ka pananaw,
22: ug pagpamilod sa mga tiil.
23: Basin aduna kay diabetes.
22: Mag-DTX 500.
23: Epektibo sa pagpamubo
22: sa blood sugar levels.
23: Di kaya ang diabetes.
22: Mag-DTX 500.
23: Karun dayon.
22: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
23: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
16: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubaran sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
24: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
25: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
26: Pinakabarato nga data
27: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
26: Mag-ong user!
28: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
29: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
30: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
31: Mensahe alang sa maayong panglawas.
32: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
33: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyon, dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaang ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
31: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
33: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: BBB Bernie Busog Bart CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, kilid sa sentryo. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: Bites Busog!
2: BBB!
1: Bernie Busog Bites!
3: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
8: Magnum 45.
9: Kumang sa taas-taas na itong coverage mga aksyon na ito, Sanggi, Wine Up, Makajot. Unya dayon, balik-balik lang sila pagparangat sa report. May kalabigitan sa naskutan nga sunog kay palin pang investigation. Ang sutan pa na ito kung sa gawin sa kalayo, di nagsunog ng kalayo o kung sa unsa kanako ang damyos nga ginulot sa naskutan nga kalayo. Gilusan sa Magnum Radio mga aksyon, ang Magnum Operation Tabang, tabang para sa mga biktima sa naskutan nga sunog. Ang Magnum Operation Tabang mugayon og 10,000 pesos ang gadiin gamito nato pagpalit mga items para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Mudawat sab mi og mga hinabang gikan ninyo, makash man o non-cash nga mga hinabang para sa mga biktima. Pwede ninyo nang iagi diri sa Magnum Radio, pwede sab ninyong idiretso na lang kung nasa dapit dada mga biktima sa nasgutan nga sunog sa Barangay 30, Cagayan de Oro. Parenta sa atong mga balita, karon sa atong dugang mga balitang lokal, nagpasalamat si Cagayan de Oro Second District Congressman Ropos Rodriguez sa pagbisita ni DPW Secretary Vince Dason sa Taguan, Misamis Oriental. Matod ni Rodriguez nga malipayon siyang human ang kapig usa ka dekada, doon na naikalihim sa DPWH nga nakabisita sa probinsya aron pagsusi sa mga proyektong wa pamahuman hangtod ning panahona.
10: It's been more than 10 years since a cabinet member, the DPWH, the secretary, has come here to see this particular project. So we thank Secretary Vince. We thank the president for directing our second secretary to concentrate on Mindanao, especially Northern Mindanao, Cagayan de Oro. As stated by Secretary Vince, this one needs 34 billion. He will now work hard that foreign funding will be given to this to complete this. Now, the second project is the Eastern Interior Road. If you will look below that that mountain are the hills here, and that is the Eastern Interior Road. Only 7 billion is needed. The 5 bridges there are almost completed. So thank you, Secretary Vince, for being able to pledge that we are going to finish that with local funds.
9: Ang inyo nabati mao si Congressman Ropos Rodriguez sa 2nd District of Cagayan de Oro.
11: Nang hinaut si kanhi City Mayor Attorney Oscar Morano nga magpabiling ligon og anda mubarog ang mga kagayanan bisan unsa pang mulabayng mga pagsulay. Matod ni Morano nga dungan sa pagsaulog sa kapistahan sa Rakbayan ang ayang magpasalamat sa kalampusan. Apan giingon sa kanhi mayor nga kinahanglang magpabilin ang kaakuhan sa paglambo aron di mubali kung unsa na kung asa nagsugod kaniadto ang Cagayan de Oro.
12: Resiliency has acquired a new meaning. Dili lang kanang you go back to where you were before the problem occurred, pero you emerge stronger, you emerge better, you emerge wiser. And that is, to my mind, Cagayan de Oro. Celebrar kita sa kapistahan, masalamat sa kita sa for helping Cagayan de Oro. Kaya ang success sa Cagayan de Oro, success po sa Northern Mindanao. Ang success sa Cagayan de Oro, success po sa Misamis Oriental. Salamat sa kita sa. Pero dili mahimo nga tumod kay nagmalampuson kita nga kalintan na lang dayon. Kaya kanang kalampusan, kinahanglan ka na nga masustener, kinahanglan ka na nga mapadligon pa. Kaya kung